Mamediana bitswa ka hore come alive. Akisiza mona hole sedi FM. Orba jalo ma shume amabedi ametswe medi metso ka mara hore na ya bobedi ke manta ka jeno ngwana mme. Nano lena libitswa ka hore ke dikalaneng letla ho wena. Abakeng sa hore na ya bobedi le horane ya bohlano dumela. Wena momamedi a ratwang ke nna wa lesedi FM ho le haufi mo ka tswe mametse mesong ena ya mantaha e hlola matsatsi a le shumela metse meraro kgwedi ke ya bosupa a ke kgwedi ya ntate Nelson Mandela le mo ke 2026 ao banna ka leqala ha monate ka mmino monate mona o hlophile DJ Maiza go qaletse jwalo ka lerato le fedile lomile kao bapala mosa azama le robi malinga baramthande kao bapala jolo maria carey are we belong together inkwe kwezi inkwe arambone siza umutlila rakama life veli muloye autia strada gile bitso laka mamedi ramohore aurangyane ya bahlano arlebuwe mwandono batu apiso tsumano rikalete zatile na la mantaha nana ole manna dela RQB re qhoba busiwa go bana le na hosane mona ho le sedi FM mamedia bile jwa mafela beke ono etsang mafelong ana beke ntodi tsa maile jwang mamedi tlo nqoqela o tla ntetse zamano 0860003084 o tla bela o ntumela malaitso wa gatiso ho 0797585066 mona ho le sedi FM re tla shaba ditaba tse itlommempele mo mamedi a dibile ngata mafelong ana beke le tse bohloko banna re tla di sheba jalo ka o tseba mogatlhelong wa pele ha ile mantaha re qale ka tsona mogatlhelong wa bobedi mamedi se hlo se teng re tla jalo ka mo nna le wena ka jeno a tswang di wa iteng ke na le moeti ka jeno ebe mo rutin tlatseng o re kwallana no lena ka mafube metse sengwe mehlano pele o tla horane ya bahlano dula lenna ke dule le wena re be mmoho mesong ena ya mantaha mo mamedi re bone ka nnete komiti ya matona a tsireletso a ntseng a lwantsha tabena ya melata e kenang ntle le ditokomane Afrika Borwa maobane bane ba tshwere seboka sa boraditaba a re utlwile gore melate e fetang 50,000 le metso meraro ka nnete ba se ba tlile ba paketse thoto re bone maobane melata e theohanangyane ya Malawi bane ba eme ka ntle mane Woodmead ka mona ka Santini ka nnete ba emetse sepalangwang sa bona se tla banka a se ba lebise lapei lefapha la bophelo bo botle Gauteng mona le etsa boipiletso ho setšhaba gore ba hlomphe meaho ya mmuso a sena se tla ka mora gore ho be le tshenyo le boshodu ba thepa mo mamedi sepetleleng sa Chris Hani Barakwana mona Soweto mme lefapha la bophelo Gauteng mona le re a kopa ka nnete setšhaba ha re tlweleng ho utswa le ho senya thepa ena ya mmuso eo re tlong ho e hloka hosane kapa eo re e hlokang mamedi re ile ra bona video e ileng ya matha ho marangrang a dikgokahanyo mona e bontshang morena Mrs. Zulu ka Zweli Thini bua mantswe a seng a ntle ho mofumadi ho e mong wa mafumadi a hae a le ho kereke ya Shembe mme o ile a ntsha barumuwa o ile o phapata kgotso mane kerekeng ya Shembe ho unyazi lwezulu ba mo bitsa jwalo he mme ba ikopane le yena he unyazi lwezulu mamedi
re bone statement de se tsuleng hore ka nnete so tleditsa mahantle le yena o nyazwi lwezulu litse le amoetse sena se o morena a sinkileng ka baba hatu bona ba bonkileng ba ho ikokobetsa ba o roma batho ho tlo bua ka taba tsena tse sentle empare ke ntse ke amoetse sena ka botho me ke lebola le botho ba ha morena tlhompo le boikokobetso me tla dula ele morena waka ele morena wa mazulu ke tsona ditaba mamedi tseno tse re di boneng di bile ngata ka nnete mashoma mabedi a metserobedi metsotso ka mora gorena ya bobedi mo mamedi ha re diphethele ka tsena komishini ya ditokelo tsa botho Afrika Borwa a moetse qeto mo mamedi ya lekgotla la dinyewe mani Eastern Cape ka ketsahalo ileng ya etsala o tseding tsa ditamini enyobeni moteng bana ba mashome a mabedi a motsomong ba ileng ba tlhokagala a monyane ka o fetisisa o na le dilemo tse leshome le metso meraro mme ba itse gobane lekgotla la dinyeo le bontshitse gore monga tamini mookamedi wa tshireletso nakong eo ba tlameha go jara boikarabelo tabeng ena mo mamedi gobane sena se bontsha gore ga ba ka ba latela molao ona o reng motho ya tlameha go kena tamining o tlameha go ba lemo tse leshome le metserobedi ya godimo mme tshireletso gobane go bile le stampiti mona mo mamedi empa monga tamini ena Siyakhangela Ndevu uri batho ba tlameileng ho jara boikarabelo ba ketsahalo ena ke batswadi ba bana bana a re yena ha etsa letho le lebe batswadi ba mahlatsi pa bana be re ba bitsang bafu ka jeno ke bona ba tlameang hore ba jariswe boikarabelo bona ba lefula bana ba bona hobane ke bona ba ileng ba fa bana ba bona tšhelete ya ho ile o nwa jwala mme ke bona ba tlameng ba jare boikarabelo ke bona maikutlo a fapane ka nnete tabeng ena mona ho marangrang a dikgokahanyo social media ka tabena mamedi ke tlo o botsa potso wena o reng ke batla bamedi ba babedi ba bararo jwalo ka motswadi na sena se buang ke monga enyobeni tavern ya hore na ke etsa letho batswadi ba bafu ha ba jariswe boikarabelo jwalo ka ba ile ba fa bana ba bona tšhelete ya o ile o nwa jwala na momamedi o dumelelana le yena gore le batswadi ba bana ka nnete ba jariswe boikarabelo gobane le yena ka nnete o fositse molao momamedi ka o dumelela bana ba ka tlase dilemo go kena sebakeng sa gae sa tamini mo o rekisiwang jwala empa ore le batswao re yena a na letho mme ntate a file ngwana ga tšhelete o ile o nwa le yena a nke boikarabelo a ko tlo ntetsetsa momamedi ke batla ba bane fela bamamedi nke ke utlwe maikutlo ao ka mmanta a jena go tabena o reng wena mantsweng a na buang ke ntate lefatsheng la dipapadi re bone mafelong a beke moshimane a sa le monyane haholo Luqobo Makwetini hlokahetse mafelong a beke momamedi ne le moshimane a matla haholo rugby mane o bile teng go ba ka tlatse dilemo tse leshome le metserobedi Afrika Borwa mona a tlhopheng sa Mamelodi Sundowns bafana bafana
rile ra mona monenwa Afrika borwa ene hle ngolana lane dipapadinsa mohopala fatse Mexico Canada le mane America Jaden Adams Liena ka moqibelo ke a roba la brokomba ha iba o qatela ke ne ke mametse Metro FM maobane ba bapala gatiswe ngwe ya ha ye mo mamedi hantsa le mane dipapading tsa mohopo wa lefatshe a re ke hopotse moradi wa ka a re ke ngwe ya dintho e reng ha ke le hole le lapeng e nkotlang haholo empa he ha ke utlwa ke mohloloetse haholo ke mo letsetsa ka video call re qoqe le yena ai ya ngotla mane ka ipotsa hore ha le munyane ngwana ha ya sa le munyane re ne re santse re lebelletse tse kgolo tswa ho yena ibe ba reng ho jwa mo balenteng empa he mo mamedi tsohle ditsejwa ke ntate modimo ha moya wa haye o phomole ka kgotso mashoma mabedi a metso supile metsotso pele wa tla hora ya boraro ke a tshepa lelapa lena la ha makwetini lelapa lena la adam se ba bina mantsu a pine ena re ne le maobane ro shebile o bapala e ne le maobane re bua le wena empa ka jeno o so o phomotse maobane liso

0: ene ka maobani rentse re bua empaka jeno o phomotse brokong ba o ba o qetela o lifu sehloho mama dipine manati liso ar maobani mona hole sedi fm ore ba jalo he mashuma ma beda metsu medi metsotso pele o tla horane ya boraro mama dikitse ba mama di babane o kontitse ze re bua tabena ya monga inyobeni ya ring yena ha itsa letho bane mbana ba 21 ba ile mba hlokala sebakeng sa haye amunyane ka ofitisisa odile matsele shumele metsume raro le ho jala khotlala dinyewe le mufumane hore tlame o jarabi karabelo yena le mokamedi wa tsireletso ya nenga le mono kana kweu fela yena hore buikarabelo botlama o jariswa batswadi ba mahlatsipana ho bane ke bona ba ile mbafa bana ba bona chele ya o gilo no ajwala 086 000 3084 mamedi o go ntetsetse mono ba mamedi ba bane fela re bua tabena mo mamedi ha go nka mona re buita batsengata nke kutlwe wena o reng mo mamedi ba ne ho tubatswa di le bona ka nnete ba tlama ba nke boikarabelo ka bana ba bo le se di dumela
1: allo bololo
0: dumela ngwana mme wa phela
1: Daniel Khosi ke o go
0: ya Daniel Khosi o reng ngwana se
1: mna o na ka ke ke tate ka pakeng me
0: ke ntate o na le mfumadi wa hae mo
1: ke kinta ja tsebe pheme ya go ba le ngwana a ile le motshwane na ka ba le kukela mohlong ka lena gana phoso ba la ba ke bana ba phoso ba ile ha hai a o ro
0: jale re tabene ha ya hore batswadi ba fileng bana chelete hore ba ile ona jwala o reng ka yona
1: a yena e tena ka ma believe ka ga bela ke re thabene ke hai yena wa tswa mola wa jwala o re ana ba tsasa di mo se ipi ha ba di melo ke na mo o phoso o phoso ka di bolola
0: ke le bo ngwana mme tsebele tso ke le sedi mame di dumela
2: ai dili
0: dumela mme wa phela
2: ya phela ke
0: ha mana tim mme wa ka wena o renta be re bua nka yona
2: nna ke se ba tsa di le bona bana le dikala le ba ta ke khono tsisa ona mme a na go tsotsa bana ba bana ba le thabeng ka tsona go tsane ba re ne ba re le bona ke bona bana le maikarabelo le ena ntato na le maikarabelo ke re ba vile
0: ka mantswa mang ka bobedi mong a se ba ka le batswadi ba nna le batlamang ka boikarabelo tabeng ena
2: hantle mwanis
0: ga itse ra ka ke le buile
2: thank you
0: ba ba be di ba o qetela le sedi dumelang
3: ka teng voli
0: a dumela ntate wa phela
3: khamona tikinda ra mkhetha le tshumula
0: ndatu wa ka uri nwena
3: ka de vhulula ka na ke dimara le ntate no thabile vhathu vha ntira nga le samuhlala ka bana ba sekolo fana na ngwana sekolo futhi vha tswali ga tshuwa vha tla di mister ka tsama tshara ba khale mo le sekolo vha tswali ba fa wala tshelete aba ya ba futhi ba ka tao tao bana ba ka tao tao ama ni ba le mo la tso ja ku sa mutholo wa mudimo ya thabile mutholo ke mutho BCC u BCC mutholo wa mudimo akwa tswala tshelete ya bona ike ya le mapone sa rona le molato ba ne mapone sa tlhabira se bo re tshwere register ba se bo bo hlaswa bo le ka rala pa le ka rala ka ri tshabela tshono ba ra ba nyane le bona ba se ka ba kera motho le nna ke mone molato re o sa la makala itshwarele sa teng ya le bo
0: ntate ke le buile tshebele tso ke le se di ke nka o qetela dumelang
4: yela yela bolo le la ba bolo bolo
0: yela ngwana mme
4: ngwana ke wa tshaba ngwana ha se wa ka ke le mo ke karolo ba rona ka ma Afrika Borwa go bona gore bana ba rona na ba tsamaya kae kana go nna ke fa ngwana ka tshelete mvololo a ke re ngwana ka ke mo fa tshelete o tlhomo o na ntse ke nya ba tla e be ba ye na ha e tshile tshile ba tla nna le ba mo tlhomo o le tshetsa na o ya thabile o ya zwali nale mo ga thabele ha mo go dira ba ba ba ba ba bana ke dikere ba bona go bona bana ba rona na ba tsamaya kae le ona ba ya kae a ke dikalo ba ka ke le mo bolo ngwana ke wa setšhaba ngwana kwa Afrika Borwa ngwana kwa batho botlhe yone dimoga thabela go tsana le phoso go bana yo dimelela e re ngwana ya monyenyane a ya monetizing policy
0: jale wa tlokala ngwana mme gore le batswadi ha o fa ngwana chelete o tsebe gore ngwana o loetsang ha re loetsang o fumane bopaki gore wentse nthwena ya nenga e batlela chelete
4: e ya ngwana mme kana o kwa re go bana bana ba bata ke re o tla utla go le batla ntlo le batla buka ka pole school ke se ka go batla e sekolo o le ka ntlo le batla re ka tabela re fana ka bopaki bana kana ngo how to a ke tsa ita la sekolo go le lengwe le metla yang re ka le go na di dilipi ke tsoga sekolo go le bela ba tsoga na le dilipi ke go tloba ka chelete e kana ba jetsa e yona ha o fa ngwana chelete fela o tsena bopaki ba go ne ke ka ba iphina e ba mo tlhomo o le ra ka ka o le tshebetsa dina ke bo pagi bo ka ha o le gone ha o botsa di wa tsebe so ka ke go le ka botsa di u bo le bo pati o tle di follow up na e ka ba ngwana ka na chelete ye ya ba kala na ke nnete ya ba kala sekolo ka go na le tla sekolo fa go tle di follow up mo di tse
0: ngwana mme go tlile maikutlo a o ke le buile ha holo
4: ya le bo di tse
0: e thata mamedi ke ya le bua e ile anka matabena ka re re tla ke bua le wena mona ka motsotswana fela se mekai fela e ba thuto ho nna le wena mo mamedi e ba thuto ho rona jolo ka batswadi hore e e bohloko ke ena bana ba 21 ba ile ba hlokagala empa jwale ba tla re buile mahlo re buile ditsebe hore ha ke fa ngwana ka chelete ke tla maketse bonnete haholo ya le mong tseno 13 14 15 ke mo fa chelete ka o ile etsa eng ke batle o bona bopaki go bana ntate o buile nthengwe ya bohlokwa ya dikolo mona re fumane bana ba tswa matekwane bana ba etsa mehlolo ngwana o fuwa 50 rand tsa tsile letsatsi sekolo mana o sheba ngwana o kena sekolo sa mmuso ho a jwa chelete na ha e hloke hore a je o qetella a etsa ntho tse fosahetseng ka yona a reka dithethefatsi a ya jwaleng a etsa mehlolo ka yona mme e le lerato wena o tla bontsha ka lerato ore o tlhokometse ngwana jwalo ka motswadi qetellong ya letsatsi ngwana o etsa dintho tse tswileng tseleng jwale e re bula mahlo e etsa gore re shebisise jwalo ka batswadi mamedi ke a leboa leshome le metso metlhano metsotso pele o tla gorane ya boraro lesedi FM mamedi a bile jwang mafelo a beke o na le ngwane mme ya nthomeletseng malaetsa mona o re mamedi go na le tipara ke lori ke ya bona e weleng N4 mane of rempong ya Groenfontein ga o ya ka mona ka Mpumalanga tlhokomele bangwe tla tsamaya mono o re e kwetse tsela ka nnete mvololo motho ya tlang go tsamaya N4 o ya o lebile ka mane ka o frempeng ya Groenfontein o tla ka mona ka Mpumalanga go na le tipara e wetseng ka tsileng e kwetse tsela tlhokomela ngwana mme ka mong
5: wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boinelo ba hae ba o lwanela tokologo ya bohle mona Afrika Borwa
0: kgwedi ntse le yona ya ka kapena Nelson Mandela momamedi re ke utlwege mafelo gago a beke ntho di bile jwang o ne le kae re ke re bue nna le wena ka jeno mona go lesedi FM re ke bone mvololo mamedi teng ka mona
6: go tsung mo lesedi FM
0: re re fete ngwana mme yena ke a gale ona re dumedisa ebile ke a bona ha ina kong ya ka ntshwarele mo mamedi ke tla me o qala mona
6: abuti go le mloi o tshwere thabo wa mfukeng mo friele phumelela thembalile le qhubuke 88.8 hotman ha u kente ya ka ya ntshwara monate hotman ke bohloko ka o lahlela ke talente tse kalo ka re Afrika Borwa ya mshanyanana bapalang rapi mo le Jaden Adams a kere malapa a bona tshedisege mana re tlhaetse ke tsenene bohloko re le Afrika Borwa tanko mvololo
7: dumela vele moloi a mafelo a beke a na bata tle ne bata utsweng teng o ba letse bohloko tsa re di utlweng tsa sebapadi sana Kuma metse ka le thubula 0.6 ke le ka mona ka la Tswana.
8: Ha don bono no. Ah, jima fela bekana ne mna tim bono no man ke tsana tsa bohloko re ditlanga di bapadza rona tsa nyane le mo bono. Oh, bono ma fela beka tsa mina handle. Ha isa la ke kena ka tlunga mo ka la bohlano ke tshaisa bono. Ke tlo tsana u ga manda o sina ke so zwe bono ha isa la ke ile le se ye fa mo ga mi ka tsebe ha isa lo tlo la satata le sonta ke dzi ga tlunga mo na bono. I saw the game, my missing for no got 12 hiking. Oh, no, no, yes, I'm for no more one. I know that I'm for no, I share. I will listen, me now, right? I'm for no, I'm for no, come on, Miss Guy 89.9. Kill a cat flat up of Fantin Gamkachava Ragua. I only want for no, that you're worrying up a son of one. Thank you for no. Hey, well, cap on for no, well, cap by Salazar, well, cap or level of no. Thank you, that.
9: Dimela mavalavala ke ntse ko mametse 86 DSTV channel ke masita wa lesandawana ka qoko makong mafelo ka beke ha ba monate a kutlwa ka lefu la mohlankanenwa Adams mara ye moya wa ya romala ka sekgotso jalo ka ba fuwa bang ke a leboha.
10: Good morning, Veli. Mwalemole mohento menka tumo le Parisi. Weekend ya ka ibile e monate mafelo a beke. Ke ne ke le lefung ka Moqebelo. A pata hantle. Mwabane sale ke dutse ka tlong ke ntse ke mametse sedi FM ke le bo ha re ho renya bohlano.
11: Khotso mbodisto, khotso ndade. Wena ndade nje ya ka mona ka istri fondeni ndade. And that my fellow guy gave him nothing that gave him nothing as a little 2 years in that. Are you in your son and that? Don't go.
12: To me, a little quay 88.4 kilokuluku, my metamor on a local look on my fellow guy, Biki, and 20 mile hunter, your little gummy summer one. Can you look up and on the boom, me? My less cool society, the severity, the hunter, Mololo.
11: Are khutla mona veli ka jadi jo se monate veli a kana dikile tsagile monate la mabane veli le mothoko wa no veli me ke tsimolusi ke mothoko biso mvololo
0: mamme metso tso e robong pele wa tla horani ya boraro mona ho le Serie FM e ona le tabengwe ke bone mona le naile ya ntshwara hampe Papa di nyamo pa le fatse mane bageng sa Argentina haneng kana le Switzerland a kamera hore ho hlalo so re ha re nkeng motsotsi wa khutso ka tahlelwena ya Jaden Adams ba ya baba tsietsi ba Argentina mamedi bona ba itsa la rata jwale ba otla dikupu tsena tsa bona o feta ha batsietsi le batho bohle ba kobeditse dihlao tsa bona motsotswaneng ona wa khutso ke bone ka nnete batho ba bangata ba buile ka ona tabena hore boitshwaro bona ba batsietsi bana ba Argentina ho hang a se bona botswana hantle le ba motho ya thabelang ha motho emong a hletswe ke bohloko ta hletswe ke lifu a re o ile a kitike o be monate go bana ke ngwetsi ya malapa ohle tla rontso le tsa scoop mo nowe e be maobane kore ka ipotsa re batho ba modimo fela ha re tsebe mo batswang teng na nya bona na le ntshile na la ubuntu o botho ba le tseba le tsinini ya lifu ha o itseba mmamedi o tla utlwisisa a ka ba ikotlela ntho tsa bona ba sida hey, hey. Mamedi 086-000-3084 mesonga ya manta ha re ke rutlwe mafelo a beke ntho di bile jwang ke bona melaetsa ya kena dumela mafelo a beke na le monate thabo mosia o diplaseng tsa wadi ene a re ntho di tsamaile monate ka nnete mvololo mafelong ana a beke re a leboa ngwana mme ha o le jwalo ha dintho di tsamaile ha monate mamedi moeng dumela
13: halo beli
0: dumela ntate
13: ya phela o phela iwa
0: ntate ke ya phela wa tseba
13: e ya beli a mafelo a beke a bile monate a ntse beli o sna mo le ke ile ke ke mamedi re se dia fela
0: tsalo iketlile
13: iketlile beli ke ntate mahlatsi ka nweng bye bye
0: re a le bona ntate mahlatsi le se di dumela
14: Mvolito.
0: Yela, dumela ntate.
14: E ke chapu chapu boli.
0: Mwana mme ntho di tsama mana twa tsiba ke manda ka jeno.
14: Ya, mafelo ka bide mona ate mvolito tshwere ma wili fika mona ka chimistin. A kere matsa tsingana na ke mong bana ba sa ye di holiday. Nwa le le motshiare ke gona o robala mvolito.
0: O gona wetsa dintho hantle ma wilis.
14: E ha wa ke le mong aba yo batho ba ba mphatsa mitsala. Ke gona o etsa ntho nngwe le nngwe ka nako jwa le moristo
0: ae re a leboa ngwana mme
14: re ka o fela
0: eitheda mamedi dumela
15: dumela ptivele le kae
0: mme ke a phela o petse gantle
15: ke teng a ptivele ka le khalemele se ka go dipotso a ptivele nna mafelo ka be ka le hantle a na le monate ke tla ka le monate a holo ba nne ke le khwaeng Alexander le tshare ka o fela moqebelo and then mabane ne ke thewetse so ha ke tso khoeng ke mona mo go kwa ditaba tsena tsa a tso se ba pa ditsa Sundowns a ile le se monate sham
0: ai di botlhoko ga nnete ga itse di aka ha
15: ho e botlhoko ha ho lo bana sa le monyane e bile hi go tlhoko botlhoko and ona le talent sham yo
0: jale ke ne ke bua le motho e mong o bontsha hore ba tseba re na le hore motho ana le chelete ona le tsohle eng fela ya o bontsha
15: bophelo ke bona ba re bohlokang bile le house na chelete mara ha o sna ntona le bophelo ka nne be ke ntho kholo
0: ga itsela ka ke ya le boa
15: thank you tshagile mona tebile
0: le wena mme bye bye mama di dumelang
16: hi loyi
0: dumelang dadde
16: eh nga ka mokwena ka mona ka bolata thaba di mahlo go mama tika id 22 hi loyi na fela ka be ke ya bile mona ati mara o no podile
0: o ho no podile go ene
16: ai go podile mona hai mona o batle ya fela re ikelle sopo loire ai ai ene ana o hlaka loi ke ya le bua loi tangi
0: ke ya le bua go ena mamedi moeng dumela tsebele tso ke le sedi mo mamedi dumela
17: dumela tibe ni le kae
0: mme ke ya phela o pitsantle
17: ka mo ha o ntate
0: e ya mme
17: e ke ma chaba tsane
0: mme ma chaba tsane
17: e ya ntate ke ka mona ka rentse ge ke tsake tse bana dikolo di sa kwetsa ke re ntate e ba ntshere hantle haholo
0: o e ditse bana
17: e ya ntate
0: ba o tshwere hantle
17: ha mona ke ntate mara wa bata
0: a ke maria o na ka tsile nngwe mme ma chaba tsane ba tla wa pare
17: e ya ntate ai ke hantle mara ke bohloko hape le ka lefula ngwane na wa bolo hle
0: Mm. Fela ho tla loka.
17: Ho tla loka ntate.
0: Re le bo mme. Mamedi metsotso e meraro pele o tla hora ya boraro re a kwala jwale. Mamedi dumela.
18: VM.
0: Dumela ntate.
18: Ke pitse o pitse.
0: Ke a phela bile ke thabela utlwa re le wena o pitse.
18: Eh ya VM comrade ba tla tshedisa mo nyakeng tse ke tsrone. Mafelo a mafelo a deke a dile gantle jagolo jang gane gae mane ge boloka ntate Sellon Tsiane e leng wa kereke ya gare gore meerde ya Lesotho le Freistata a bolokile ga segeitse ge ba gantsiane tshisa enke hona ba na wae tsala se tsale modibu ke PM o le bui
0: ke a leboa ntate Thedisi mamedi hosane ha re shebile papadi ntsena ho se di tla fihla pheletsong a tsena tsa mohopo wa lefatshe hosane horeng ya borobong papadi tsa se ka magaola gang semifinals France e tla kolokotshana jwalo le Spain papadi ena e tla bapala jwalo horeng ya borobong mantsibuya e re ka laboraro ha e tlhola matsatsi a leshome le metsi metlhano kgwedi ya Phupu England e tla kolokotshana jwalo le Argentina le yona papadi ena e tla qala jwalo horeng ya borobong ebe ka moqebelo ke magaola gang pakeng tsa naga tsena tse nne re tla tseba he gore be ke bomang ba tlang go kopana mane go magaola gang mamedi ke a leboa a re mokgatlhelong wa bobedi wa nanao lena la dikalane a re bitse jalo Tshepiso Mpotle o re ga lempona

0: motswalle wa Makgonthe ya gemang le wena go tloa ka majeke. Ga dikgogo di theoga dikalaneng go fitlhela re isa masapo go beng.
1: Bela, a utlhe seterata Mvolisto Mvololo, a utlhe ye Foreisetatanang. Maopole marumo ke nna ka Pretoria, ke o tshwere ka 88.4. Ga o eng banna, ga o eng o tshwaile ke Mantaga. Alala.
2: Ka ya pebeli ke ntate Tšhabalala ka refeng kgotso, ke o tshwere ka 88.4 ka refeng kgotso ka mona. Ae, bophelo bo ntse bo ikela vele. Ga o na le thulo le lebile re ka llang ka lona, empa ke lefu lena la ngwana o na le re utlwise motlhoko ga kana na, empa ke sa bophelo.
3: Hello Veli, nna ke morosi mo mokeng. Veli, weekend ya kene le monate. Sa tiritsaya sale ke dutse ke sebeletsa. Yaba Sontaha maobane ke ya kerekeng, ne ke natefetswe haholo, ke kerekile ha monate o sena tshitiso. Ke a leboha.
4: Ntate, ntate, ntate mo, ka mo salemoyeng. Ga kopa le se le gauile ka mo ka mafikeng ka monagalo, kopa tle ntate a sa believe. Ke na le beke, le beke le gauile ka kopa le sedi. Mohamed Taboga.
5: Holy City FM. Velimulo. Bolo.

Mamedi lebitso la hae ke Peter Nthwane Mogwenyana ke lebitso la Pina orba jole mashuma ama beira metsero bo metsotso kamera horena ya bra rumona hole serie FM Malaika ba utlile le bona ba re melody re go tlile bana Peter Nthwane ao bana re a le boa Mamedi ke mogatlhelwa bobedi wa nana ola hawa la dikalaneng ke manta ka jeno e tlhola matsatsi a le shumela metso meraro go diena ya phupu dumela ngwana mme e kile ka o bapalla jwalo Vanessa Williams are agrees about you Johnny Clegg Scatterings of Africa Tshepiso Mpotle are ha le mpona ke le tjena ke peta thumo ya moya jale moya ona lo na morao tjena le batho ba se ba ja batho ba ne ba bine pinena ba profit ento tse sikwe mamedi gore ntho engwe le ngwe ke mathata morao tjena a se phekole fela sena e a bohla bohle motho kana go ha ona letho fela re tla reng ha motho a rongwe ke moya a itlaela ka phiga sa hae mona o re ikela dijong mole mana fitle bohla wa bona fela re re mo mamedi ke ka hona re tlamang re hlokomele morao tjena mo mamedi re la motho a ka ro rongwe ke moya ske wa wela wela fela tla le mala a jiwe di chelete batho mona ke ntwe na ra le mpona ke le tjena ke pheta thumo ya moya ka o tle dikitikiti a o rekise dipudi tse siko mo mamedi e jele chel ta hao ga le kitse dintsa dintho tsa hore ska duma dumela fela a gola gola ntho fela mona o kopana le motho tsileng sa re wa bontsha hei moya ona kere ke a ikwala ha ke o sheba ke a butle butle hanyane fela mme ka bantate a buti ka boikokobetso ka nnete mmamedi gobane ga re sa tshepa jwale gore ke eng o etsala eng thomo ene ya moya e o isa ditsing tsa mabenkele molomo di batla o tsama o batlana le motho mona yo o roma o motho o sa mo tsebeng ga e sebetse ntho eng mamedi bothata bo bogolo banna ba Aforika Borwa balla boko sa bona ke sena ka nnete se botlhoko ba re basadi bao ba nang le bana le bona ba ba hanela o bona bana ba bona boko sena sa banna ba Aforika Borwa ba ipiletsa le go mmuso gore o ko tle ka molao o bima bakeng tsa mme le ntate ba ileng ba kopanywa ke lerato qetellong ya letsatsi ba iphumana ba tlisitse motho lefatsheng ya re ga lerato le fela pakeng tsa bona ngwane eno a ba moentse ba le babedi ya ba e mongwe nka qetwa gore ngwane eno a ke wa ka o keke bo a tlotso mmona jwale banna ba re re batla o ba karolo ya maphelo a bana ba rona le go ja lerato le fedile pakeng tsa rona le bomma bana bana fela ga ba batle ba bangwe ba re re a dipatala ditšhelete tsa maintenance empa ga re fuwe monyetla wa o bapala karolo ya bontate maphelong a bana ba rona fela mamedi ke ipotsa potso e lengwe gore re la ke ra e bua nthwena tabena re la ke ra e bua mona go dikalaneng nakong e fetile mo mamedi ba letsa bomme ba ntsha maikutlo a bona ba letsa bontate ba ntsha maikutlo a bona a fapane ka nnete empa ntho e botlhoko ke ya gore momamedi
ngwana ha na taba hore melintate le rato le fedile bakeng tsa bona ngwana bophelong ba hae kgolong ya hae o hloka batho bana ba le babedi mae le ntatae ke ne ke shebile podcast ya DJ Fresh ana le bompho maboi mono ba bua ka karohano lenyalong gore mang o ile a e sebetsa jwang mang o ile a e sebetsa jwang ha bua DJ Fresh ore ke arwane le mfumadi wa ka ntho e ka etsang le mo tsenne tse tharo empa re ntse re dula ntlong e le nngwe re se re sa roba le phaposing e le nngwe gore re qetelele re tlhaile setšhabeng gore a re sa le mmogo ke ka mora gore e mong a nyenyele pise taba tsena di se masedinyaneng a re le ga o le jalo ntho e neng re eetsa gore karoanong ena ya rona e seke ya ama bana ba rona se neng se etsagala ke sa gore dintho tsotlhe tseo re neng re tlwaetse go di etsa mmogo le bana re ne re tswela pele go di etsa mmogo mme bana ba rona ga ba ka ba ba utlwa karogano ya rona e ba ama ka tsela efe kapa efe le mofumadi wa ka ka nako eo ke gore ka e rata man gore se e ka batswadi ba bangata ba ka ithuta mona go DJ Fresh ga a ile a kgona yena le mofumadi wa gae wena o tlholwa ke eng ga o na ngwana a e ntsweng ke motho ya le mong mone gobane botlhoko mmamedi ba nna ga ba bua le bona ba re ngwana o gola a na le letlhoyo go nna jalo ka ntatae gobane mmae o tla ba mojetse gore ntata o ga o batle ntata o ne a etsa jena ntate fela go teng ba bangwe ba ntate ba setoutu mmamedi le eo re bue le ga bogolo bolela ka gore ga ba kgone go fumana bana ba bona go na le ya sa thibelwang empa ga yo bophelong ba ngwana gae o a theoa o a nyoloa o ya kwana o ya kwana ga a thibelwa o ntsana le monyetle empa ga yo bophelong ba ngwana gae o tla tlase e le monna mo la tsofetse hei ngwanaka a lla a etsang empa ga jwale a na le maatla o busy kwa le eo re tlameya re bue mo mamedi empa qetelong ya letsatsi ke ya gore batswadi ka bobedi mme le ntate a ke re lekeng ka nnete dikamano di ke di bentle a e seng pakeng tsa gago e tsetsa ngwana lona e tsetsang bana ba lona lona o fedile o ka itswalela wa ithwalela motho e mong fela le tlisitse bana ke bana ba le tlhokang le le babedi ba feng lerato le eno ngwana a utlwe mofuthu wa ntatae a utlwe mofuthu wa mmae ya gore ke ngwana ka ke le mong eno a o kekebe ga e sebetse o ne o le monate a re mo etsa ngwana enoa monate ono ga o re gopotse gore boikarabelo bo re tlhoka re le babedi ngwaneng enwa wa rona simple mamedi metsotso e mašome a mabedi a metso mmedi pele wa tla gora ya bone mesong ya manta mona go le sedi FM mamedi ke batla ke re tlo jalo komo ka tabe ena ya re ya dikgethong ka la nne pudungwane le mong seodimo sa 2026 mme ke batla go botsa potso jalo ka moaiwana ya Afrika Borwa ya tlang go leba dikgethong tsa magotla metse o ile go kgetha e le ntho ya bohlokwa e leng tokelo ya gago ke eng se tloetsa o kgethe motho kapa mokga wa dipolotiki dikgethong tse tlang tsa magotla metse mo mamedi a king sena setloetsa hore msadi enwa mnenwa ke bona mo etapile ho yena
bakeng sa ntse tsa pele le batuwa la rona go bane re a tseba hona le bongkgetheng ba ikemetseng hona le megadi politiki ke eng sena se tla o susumeletsa gore o nke qeto ya o kgetha motho mme o lebeletse diphetho dife momamedi mo o dulang teng tseo reng a tseba vele batho ba na kapa motho eno ke tlong o mo kgetha ke lebeletse sena mmamedi re atabeng ga re bue mang gore o laetsang ga re bue eng kae mokgao ga re bue mabitso a batho ga re senye mega batho ya dipolotiki re bua taba le wena gore ke eng sena se tlong o etsa gore o kgethe motho e bang e le nkgetheng ya ikemetseng kapa e le mokga wa dipolotiki o batla mokga o jwang o tloetsa eng ke ya kopa momamedi mme a re bua re bue ka tlhompho re seke ra kenya mabitso a batho ra iphumana re buile taba tse kana ke ya o kopa ngwana mme re jalo ko moseng ka mantaha mona holesedi FM romela voice note 07975805066 kamrapinena ya Tony Braxton.

0: mona roke la pine mana te hole sedi FM are he wasn't man enough jalo mo chemo nga ka botswa ro hlokometse neng e thoni mona te pine na mamede le shumele metse tsile tse metso tso hantle pele wa tla horane ya bone re kena mona
1: ke nako ya o tshohla tse molimo le nane o la dikalaneng fela
0: mamede re bue he go fileta ba se hlomo na rena lo yena re tlo jala komo re ke rutlo re king se tloetsa o ghete motho ka ba mogatlo wa dipolitiki ghetho ntsena tse tlang tsa magotla metsi mme o lebelletse dipetuo kae motse mo phelang teng maspaleng wa lona taba tseno ka ofela mo mamedi hwana ho hutle re di bua taba tsena mo mamedi di khona o thusa motho e mong di tshorise le kelello ya hao e rena kong ewo ka bana go ewo ha ifitla mohlomong o bona le lesedi o tlusisa hore ke amani go baneng ke buile mafelong a beke ka re mamedi ke re tloeleng o kgetha motho ba le motle a para hantle a rekela batho jwala a bua haholo a bina ha monate a rera ha monate gore nka di bua ganna kolo yentle ha isebetse ntweng re tlame ha re motho eno ke meta pele e ba re bua ka yena re ka ngola buka ebile re bona etsa dintho maemo le ha sa dumele go bana re na le o bolawa ke ntho ena mo mamedi ya o thetswa ke batho fela mona ha e de mana o reka dibotlolo he ye o etsa tafule bentso o bina ha mona di rera e le ntho e di leng dikereke ha se ka ofela re bitseditsweng o ba ba ruti ka velia e mamane a chesa a ya kwana le kwana hey so toy o ka ba moruti a handle hore ha se pitso yaka ke moreri fela ha ke a dumela hore ke kene ofising yenu e paaming ebe jwale ke a kena ke reke ya senyeya e le ntho tse re di etsang haholo ha utlwa tebeng tsena tsa dikgetho ke motho fela o kgethu o ba le motle e mvololo ke chama hore ha re ha dule ba mpe batho ba bomme ke kene re emane ha mamedi ke re bue nna le wena mona tshebeletsong ena ya lesedi re qala ka di-voice note
2: o tsontate mlobi o tsontate Ich liebe Rolandat. Warum macht das Dokolo? Ja, aber wir wollen ein paar Probleme, die wir haben, die wir haben. Na, wir haben eine Tata Homona. Wir haben eine Tata Guru. Wir haben eine Tata Guru. Wir haben eine Tata Guru. Wir haben eine Tata Guru. Wir haben eine Tata Guru. Wir haben eine Tata Guru. Wir haben eine Tata Guru. Wir haben eine Tata Hasa rata wana chalete. Ke ntate Ngoja mona ka ke se tene mona tsa tsena.
0: Oh ntate Ngoja bana ntshagele ntate ha tabeng ya rona mona. Ona bua tabane ne ke hle ke bua ka ona mo mamedi a hore ke bona hle ba lla batho ba bana. Fela ha re mo mo mamedi ha re utlwe mo mamedi mong.
3: Ee mwana mme ai mona ga go bua le nna hantle. Ga go bua le nna hantle. A mosadi a tlo visa protection order. O tsile ka tlhomo so nkile decision ya gana ke tlo ikirela re dumellane bana ba tlile ho nna ba lokolla ho le bana ba lokolle le nna ke na bothata so gona le nna le nna ke buisana ka ma ka bana ha ke tla ho tswena ke lo matha le police station le the protection order ska ho tsotsa ha ka ka ho tsu fodi le bana ba ka ska ho tsu fodi le ska so e bitswa ngwana le ska ke ha ntse ke tsala o ipolela ngwana le so ai
0: Mamedi ile shumela matsolo mo metso so pele wa tla hora ya bone ho bona la ka nnete tabena e kholo fela re tla ifa letsatsi mamedi mhlomo re ba le sitsibi mona le qwetha lena le sebetsang ka ditaba tsena tsa bana hore boemo a boletse ba nna re etsa jwang o ba ne mola wa Afrika borwa veli o tsireletsa motho e mong le mong a simola wa bana fela a simola wa basadi fela empa he mamedi a re mo hle a re mo ha re kene tabeng ya rona
4: tate veli moloi na le bakaletsa gore ke logetha ke hore ke batla o bona hona le phetho batho ba thotse ditsha batho ba thotse mesebetsi ditshebeletso tsa masipala di ya bathong batho ba thusahala ke lona lebaka la ka leo o bua le morutile ka ke maraba state moshate kuro state
5: dumela veli re ya di fetong ba ne re batla motho a kaetse diphetho le ke shine la ona ke le fetong o go be le diphetho nyana tse dintse itse o bua le nkgono wa sebata ka legatso
6: a ke o dumedise veli ke ntate tshwarala ka refeng kgotsa ke aya ke lo kgetha ke veli ke batla diphetho empa le go ja re tseba re diphetho ke ntho e gole gora dipolotiki ga ba tshepale empa go kgetha ke aya ke lo kgetha gane ke batla diphetho le go kgetha teka tokelo ya ke ntate tshwarala ka refeng kgotsa go ya teng ke aya veli
7: Hotso hotso bololo shapuse tshamana te bololo ngwana mme ka ba re papanya o vote re tamile re vote ngwana mme ho ba re phela politiki ngwana mme re ja politiki ngwana mme re no politiki ho everything is politiki ngwana mme so mo khatlo ke vote la nanga se bulu ka le bitso ka bo motho ke vote nanga se bulu ka le bitso fela ke vote la motho ka ba ka la hore mohlomong bo pele bo phelang di pindile ma ha ka bantsa ma thuso ke thola ho yena ngwana mme ke la bombololo se di tshimsho class tsa ba
8: Khotso khotso mbololo khotso o tsa strata a ke chila chila ga phumelela ka mo ke thaba mfukeng a go tivele mloyo ai na motho ke tlo mgetha no tshe ke motho le ngurkeng o tinka out of the box mbololo motho le ngurkeng o tlo ba creative ka kelelong ya hae ha khone go yena yena ka bana le tlhase tsa re a create mosebetsi ntle lo a remele mmuso ho bona le ho nga ho etsang batjheng a be active ka ga batjha ba seka dula fela ba sa sebetse ee ke yena motho ke mokgethe motho e tlabeng le maitshwaro a hae a le matle a leboha
9: vm ke phetsopetse comrade sabata thedisi bonyakeng versus pron motho e thuntso a kgethwe e be le councelor ke motho e leng hore o hantle ka tsela e leng hore ga o kgethuwe o tla etsa mosebetsi empa gangata kekešwe ka metlha ke re batho batla ba ma-councelara o tshwanetse go qale pele go be mayara speakera maspal manager wa ditšhelete ba gantle gore ba kgone go ba gantle obane ga o ka ba le batho ba ba four e le gore ba fosa mokubetso ga one mo councelara yang teng ga one mo le councelara le yang teng batho bano tsotlhe tle ba idutse matsong a bona mme tla bo senang masepala ke a leboa o bewa
0: fela ntatete dc majoro speakera le raspadi ba tswana ke ma-councelara e ntse le ba bangwe ba batho ba kgethiweng ke lo e qala moo mme ke ka gona mmamedi ke reng go botlhokwa le shebe re shebeng gore re batla motho ya jwang ya tla etsa eng tsela di bodile wa ditseba kgetha motho ya tsebang ote ya lona le batua lena a le tsebe gore mona mo kereng mpeheng a e tsebe momamedi in and out gore o sana o moletsetsa o le segompepe a se ka re ke kae mong e le moetapele wa lebatoa e nngwe e neng e lematsa batho momamedi ena ya o kgetha motho ya a tseba segoi o tlile o sentsha ka dinko o mo tlile a re you know ga yona ke ena yone a ke re tloelele ntho tseo mamedi na le batho ba bangata ba isaleng ba itela mohlomo metsi a le siko ba le ba bona sechabeng wena mo dula le a mo bona motuno e mong bile hana le tabatabelo eo fela le kaya la bua le no re mna wa tsiba re a bona re o bone re ntse re o bona mosebetso o yetsang a go le ke hle mna re o beye o go retelle pele yena o re mangwe tle o apara hantle o segwasa haye le ghete motho na go ngone re ghetla le motho ya ja fa mosibu ka ofela weekend le weekend re a mona o siona abutio na o jwaleng o bua ha holo fe re thabele ntweu e re le maditse a ke re bua ndi nete mmamedi e re le maditse ntweno e jwalo e mong bile ha sa dula le mono le batueng le no sale kae kae a ke rona bua se go amnate a re buela sengkwesh hai ebile o tla go emela ntle o kwa ka segwase ga re sa batla segowa re sa batla botle ga re sa batla tai seeta se benyang ga re sa batla nix re batla motho ya tletsa ditshebeletso ya tletsa mosebetsi o be teng ya tle a fana ka ditshebeletso bona mo o dulang ga jele 2 months ga o na metsi o na le mologotlo ga o tsebe lebaka ke obaneng 2 months in metsi a sa tswe pompong ga o mo letsetsa a tshware founu gobane re ile ra mokgetha ka gore o bua segowa ga monate o jaefa gantle ba bang ke taba o motle go cute ore e re le maditse di re le maditse ntho tseo dumela ke a phela gaitsedi a ka o phela gantle
10: a monate a o le jaka komane
0: kgaitsedi ya motho
10: o botoka ke kopa fela gore tlatla ke tlhomoe ke re ke a e utlwa ntho e bua nna ga ne dilo kgethiwa di-candidate tsa gona pele go ntho tsena gao fela gobane ke bone wa setšhaba sa gona se safari ke ba botsitse potso ga o tho bulela dipotso ka gape le kgetha like re le kgetha today ke kopa fela go tsa potso ya pele di bone ga safari le o le o kae every now and then motho moyeng tate motau ga re na metsi actually ba bone ebile ba dumela go ba bone go gana re safari ke re ya bobedi potso ya ka ke gore ga re qeta o le kgetha le tlo re sebeletsa ka mora nako e kae ga ba re fela ntho nngwe le nngwe ga o qeta go kgethiwa ba tla kenya ntho nngwe le nngwe tshebetsong mme o ke nona re sa tlameha o e balela taba ya gore no batho ba kgethwa fela gore ba je tšhelete but ge motho e go tlo mo kgetha nna eo ke tlo mo kgetha ke taba kobe ke motho e ke boneng o go dula woteng ya gona oa bona re safara jwang ga ona mo o sa tloleng drain teng ga o pota fela ka mona ke drain o lo itsa lona vele moloi di tsamaya godima drain ga se ntho ntleo ga se boemo boo batho ba ka ba phelang go bona boo
0: le ke le emisendeng se enong ka motho ya ntse apartheid re fetile nako e telele jale re batla motho a sebetsang a tle go jwetsa magoana re entseng mmeleng ka thoko
10: oaomtilele ga a sa batala jalo ga re na le nako a segowa re na le nako a ditšhebeletso
0: thank you ntasi
10: thank you papa
0: ae re sa batlang bamedi re ba utlwile re utlwile lemo tse fetang 30 years jale magoa la ge ee re a e utlwa nako apartheid go utlwile re fetile mong ga qala reng you know apartheid motheoleng mmetlo wa mong go batla batho ba sebetsang jwane dumela
11: gf
0: a re se re bapetse voice note ya ntate thadisi
11: ne ke batla go tlhalosetsa ntho ke bua
0: ntate
11: ee ke tswa mokhanselareng that's why o utlwang ke sewalo ee ke a e utlwa ntho e bua mmeya ka speakara empatswa gona bocancelara ee ke bona ga otho tšhelete masepal manager wa ditšhelete mmeya ka speakara ke boa tšhelete ga e tla tshwalwa le councelara la bodimo ga le tsebe mix ga o ntse ke bacancelara ka ga sebetse ba swetswa ke batho bale o tshwatsa batho ba ba for ba mete macancelara ga ba keta go bitsa macancelara ba ye setšhabeng ka o fela bone ke o boulelela setšhaba ke gona o tsa sebetse goba lekgatsela ka la modimo ga letsebedi ga o thokela otla e ba obolele ba o sa botaka e ntho tse ke tswa teng ke tswa from experience and bona ke tsetsa ke re le somana la municipality ha a tsotlhe ding bona ba bane le ba bolela la batho batho bana ke le kopa ke lukise fela mo tsanga a re di mo tsomolo mo ga mo tsotsa le ntse ke ba ke mo ntheke ke ba I'm from there thank you ke le bo ntse ke beli
0: mara o garulo ya council jalo ka mo councilor
11: ile tile la o ka ba ba tsaola council ha o fitse ha o ya ha o ya o nka ene ke la ka bua ka ha o nka ke ntwa di jike go tle each councilor wa ke mo leng wa fela tshelo go ha tristat o mo no mo na ka bona la weta e ha ba tsebe le tshe o bona tshe ka fela na jente go tle di million tse 20 ke tse ha ye ten leg ye ten leg go ba ni ba tswa ba lo ba la o la tshelo go ke ba se go bleletse ka bona mme e tsela bo ba ne mo ile ngore ha ile go o go bua fela wa tsama o tshontse o ye ga pa date o ile go fuwa
0: ha re le bo ntate Thedisi fela mo mamedi ha ke ke a yutlwa ntwe ntate Thedisi a ibuang o karolo ya kansele jalo ka le kanselara mme speaker a majoro re mogheta ho tswa rona ma kanselara bo budget bo eng dintho tseno ka ofela o na le lesedi o dula ka mona wa ditseba hore ho tloetsala eng ena e khutlela ntho e leng ya tswa ke mokhwanase hai bo le le kanselara o bona hore majoro speaker a ba etse mosebetsi le kgetuwe ka ho tshwana le batho bao ha ona mang kapa mang ya special o fete mong empa ba se ba fuwe boikarabelo bo itseng wena o setse ntse o le le kanselara yena o sa fuwe boikarabelo bo batlang bo itse ba gore ke majoro fela ha special ho wena le basebetsi mmoho wa mo jwetsa gore tšhelete itseng le itse le ya warding e itseng le lokeng ya pavile ward ya ka ne le teng e kae e kae mme majoro ho na le province ho na le mmuso wa province wa distrike wa naha ho ya tsho parlamenteng o na le matla a o ipelaetsa gore ke mona ho ya ka council sitting e neng e dutse qeto e lankuwa gore ho tla kenywa pavement e tseleng ena le ena le ena mme lebatowa la ka ne le keneletse mona tlasa mabatoweng a na le ana dintho di etsagetse go nna e etsagala ke entse di-follow up le majoro ka date ena le ena le ena le ena mme ke mona ke a fumana karabo tšhaba sa ka se ya ntwantsha se batla pavement e ke ba tshepisitseng yona ya ore ya o sabotagewa eng a e ke hana mme isa mane ya ore ha re iseng batho ba tsebang ba utlwisisang le mosebetsi wa bona ba sa keneng ka pina a utlwisise mosebetsi a long o etsa gobaneng majoro ke le councilora jalo ka nna ga e qata go fuwa boikarabelo bao ba majoro se ke motshaba ga ke sa kgona motobo re e monna moloi matlo a matlhano itsealo awa lebatoweng laka ke tshepisitse batho o itse pipe lo kenywa ebile ga o tlhokala ke tlabe ke gutlele setšhabeng ke nke loud eila ke lo ba jwetse gore ke mona majoro ke buile le ena jele ga e tlhola ke a e nka ke isa godimo re batla ba etapele ba seng batla le gore ai ke tlontshiwa he ke a sa a ge sa di batla ntho tseo mamedi dumela
12: mobolito
0: dumela ntate
12: le ba mobolito
0: ntate ke a phela o phela ba ngwena
12: nna ke ba kere ke batla go ya dikgethong mono ba re thuse haholo ka ditshebeletso mobolito ditshebeletso bathong
0: go lona mo tshebeletso tse siko ke difeng
12: nam bololo ntho e bang ya mphatsamisa haholo kore batho bana ba re kenyetse kese ba re ntshele ka ga metsitsi bolisi
0: o ba le ga e le matlo
12: ee a ba re ga e le matlo ba re ntshe ka ga mekhukua ba ne re a ba kgetha batho ba nang boliso ga re qeta go ba kgetha ba nyamele ba tlhae ka dikgetho gape
0: ae ngwana mme ke utlwile ke ya leboa engwe mo mamedi tlameya ga ntse re kgetha mo le ke le botse motho amo le ke le mmotse ka karolo itseng ya molaotheo go kgetha batho ba utlwisisang ba tsebang molao e tla re thusa ka leleng hore re a utlwa mme section mamang ya molaotheo e reng are a iloma a motheole go bana re bea batho ka hore o bina haholo o bua haholo o a re bea batho ka tsela le kutlusiso ya mosebetsi a longo yetse how lesi buhudu o hiretse o bua nana ke kena ka 2 o'clock ke tsetsela ke u binela mona ha ke se bini mmamedi e se bini se sebedisa microphone o bina fela na mona ke se buhudi mosebetsi wa ka ku bua jala ke kena ka 2 be ke a buina ke a bina ha ke utlusisi ntwe ke itletseng Melisedi FM le tlamaleng lokolle re beya batho ba sa utlwisisi boikarabelo ba bona nakong e nngwe ena ya gore majoro o la ntsetsetsa ka kobong a ke ikene mongwamedi setšhaba se batla wetsa se batla mosebetsi se batla disebeletso ga re kwalevele se re buile fela re qoqile dumela
13: morolo
0: ntate
13: maupholo maumo ke nna ke Pretoria ka mo
0: hela ntswalla ka diego
13: Bophelo ba bula bo le kotsing dipolitiking tsetseo di etsang ka ofela o tsebe go tsenya bophelo ba otsetsi ka nako tse ding ka ona batshwana ba modimo ba felelwang ke maatla okay ga gone o sebetsa because ga gone o fumana chete straight o tswa mo e tswang teng
0: 69 municipalities di ile tsa tshwara go fumana equitable share ya bona polomarumo ka tsona ntho ya gore tshebediso e mpe ya ditšhelete batho ba tle ka meralo ya gore ba tle o sebedisa tšhelete ka tsela e nepagetseng jwang ha re itse tšhelete ena e ya mane e fele ntho ya na o divert ore re labe se re isa kwana mme ke nana go tla ba le ntho e tlang go etsagala mme ntho e nngwe ya botlhokwa ke ena ya report back wena jalo ka polomarumo re o rommele batweng la rona o re emetse e le wena a kgonang go kena ka counseling ga o bona mathata teng gotlela morao o tlo o bua le setšhaba sa gore ke a tseba ne re tshepisitse gore pipe e tla kena mona ya dikilometara tse kana metsi batho ba sebaka se itseng ba fumane metsi empatla sa bothata bo jwetsa batho nnete
13: ee wa bona phoso ya bona ke o nyamela ka nako tse dingwe o mo o bona wa kampatho la ba leya o kry-a motho a sekaseke ka nako ngwe fane ga a kgone o faisa setšhaba sane jale bona ba tshwanetse ntho ba itse tshwanetse ntho di sa etsa le ka mokgwa ena etsang a tle mona a gotele setšhabeng
0: yes
13: and tshwanetse a dilana le di-meeting le bona ba tshwanetse ba o bona o ntse o bua ntho nngwe gore wa bete go feta o thotse fela o nyametseng volisto ba o bona o tsamaelela mane maare ore wena motho wa bona o itse o tla ba thusa ke nnete ka nako tse dingwe ga o kgona le go bona ba accesse tšhelete jalo maare phoso ya bona ke o nyamela ore a sa tlhole a sa bua e sale a kgethiwa ga se o tshware le meeting le gangwe e sale a nyamela ke phoso ya bona fela yong voliso maare tšhelete bothata ore o fefitle go bona ke bona decision ba kane ba le ona morwalo maare o fumana ga bana maatla o fumana tšhelete ka nako e bona ba ne ba tshepitse setšhaba ka teng
0: ngwana mme ke lebuile ke utlwile maikutlo gago
13: thank you molisto
0: ke yona ntlha botlhokwa mo mamedi go tlela setšhabeng le batla kgethwana jwale bana beso bua nnete ke ena mokwana zuila e bua nnete a ga ke sa kgona tshwana le mokwanaitse gotlele setšhabeng sa gago se o kgethileng sa o beya mono gore hela ke ena tšhelete no tho yatla go tho se isitswe kaekae o ba jwetse nnete se o tshepe tšhaba sa gago dula o kopana le sona dula o ba updatea batho ba seke ba popoletsa ba inaganela gore wena o tingwe tšhelete ga o kgone o fitlhelela tšhelete go e tsala eng e botlhokwa ntho eno mamedi wa o qetela dumela mamedi wa o qetela dumela a re tele kae kgaitsedi yaka
14: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. Ke tokelo ya gago ke senotlolo sa gago ke lerumo la gago le o le sebedisang le ileng la re lwanela gore e be tokolo e ne re nang le yona e teng ka jeno banna le basadi lemong sa 94 ba ile ba tswa ka bongata gore momamedi ba ile go kgetha ga nne o be jwalo mme re shebeng di phosong tse tsa hetseng le mongtse mashwa mararo tsena tse tsetseng re shebe ma meriske ra fela me le batho ba tlang o ghetho ba eta pele re ya lokopa bana ba isu bo mmele bo ntate ha re sebeletseng tshaba ha re beng ha o file batho ba rona ha re bueng le batho ba rona ha re beng ha o file bona ka dinako tsohle ebe wena ba kokotelang ebe wena ba botsang gore extension 1 ntse le lehantle extension 2 le jwan lona ka mo le pele ba tla wena ba tla o thabela me ya o ba hlokomela le bona ba tla o hlokomela mama di hlola matsatsi ya le shumele mesume raro kgwedi ke ya phupu ke manta me song hona le motho ya kiti ganga general happy happy birthday Baba ra robot song ba hopotse le bona re tla o fa monyetla mona ho le Sedi FM ke dikalaneng le shumele metsume di gamra hore na ya bone Sundays are for lovers nomfundo most java batsa male shakaina

0: 5066 mamedi mashuma mabedi a motso mo metsotso kamera hora ya bona tswang di wa iteng ka jeno re tla bua le itumeleng ke se hwai mneno re tla qoka le yena ka jeno re re mahaleng le sedi dumela
1: a ntle ka utlweni
0: a mana di khaitsela motho
1: ke kopa o etsa batho ba na le tsatsi ke le tsela go fukeng ka kwa kwa matebele ke re ke mo ha u phol marumo ke ga me zo ndu ga zal kom katela ka ba ai bo se ba Brandfort ma ke ma se ndezo ite go latse se mna tlo se burisaga
0: thank you sin denzi bye bye le sedi FM mo eng dumela
2: le ga em bolo lo wa wa la me
0: ha mna tinda tetla di
2: ha mla tetla ga na ke tswa ke ho bo se nyo ba he se di ke ga ka di ga bana ga pa re si a tswe ha mo le mata ke tla di iso bi ka di le ra tswe ba tso sa ke nda te ka di ga matsantsang ga bana ga le bo ngwa la me
0: ma o ba no itse o batla motho
2: thank you man
0: nda de tla di
2: eh impolola ngwa la ngwa leso
0: ma o ba no letsitse o re ka o fela wa ro batla motho
2: eh a tsho mo fumana motlone ke se ke le mo fela ba ke ntse ke mo ki mo me ga le ga le ga ti pa u ka ti mala
0: go fa mnyetla he me sonje na mo batle o batla mme ja
2: I don't know.
0: Baba indatetla di ha ntho dingata. Eh kona le sedi dibela.
3: Ndate mo le ka.
0: Ndate ke a phela o petsa.
3: Ke pitsa ntende tropo o bua le sello mo khale ke ka tropo leng.
0: Ndate mo khala batsoe.
3: Ndate ba di kopo tsosa mo le bohin tumengo ka paraisi ke tso se mmamore mmamore na malogasi. Oka zoom five fula tabanji petele ka streama dumane ka madatie le ke selomogele ka hlohlolwane ke le buile ntate molomo
0: ke le buile holo ntate mogele tsatsi le monate tsebeletso ke le sedi mamedi dumela
4: ne lante tebeli
0: dumela mme wa phela
4: ka mo ha o le kente twa
0: ha monate mme
4: thank you tebeli ke mamre na manka se mona zoom five tabanji
0: e ya mme mamre na
4: I'm going to get a little bit of a
5: Ee le kae mstazi?
0: Ha mana dingwana mme wa phela.
5: Ke pitse le kae?
0: Ha mana dingwana eso.
5: Thank you ndari. E re ke tsofe le fatlala ka ka mole la mafatlane ntse re bishop ka mole ka media so solo ke ke le tsila mole ka mole ka matebele ka mole. Ke ke matota ma di getla mono ke tsetela ka ba a botle ba mafatlane ntse ba tswa fatime go tswe bana botle ba tswa ke skeme ke menta tona le linga nyana. Kama fatla ne mpile nge kebela na stafi kete kete la wana mese buse ile taki ni stafi
0: kia lebo wa skeme ke meitada mamedi dumela
6: hashtag abatuwe batu intera vololo
0: wana mme
6: kama anu kapsoku mbe teme wana mme mtekuwa wana mme kere tabamu kawana kamunu kamtekuwa zwa pazime kere mtewang yano hana kamunu kamtekuwa kloko nga pazime lena wana mme kete legal kumutuma zwa mtawu kena abatuwe nga mwono wana mme bana go fela tsa ke span mo nam shopa se tle thank you mogotsi wa ka
0: shopa ke tsana mo sebetsi thank you span e itada le sedi ya fam dumela sebele tso ke le sedi mo yeng khotso
7: a o tsa trata o pitsa o tsaka
0: a mo na di ngwana mme o petse jwa ngwena
7: a ke dula ke le monnata gore ke batlo se ngwana mme
0: a batsoe
7: ke tsa mandla ke le me o ka botshabelo section C2 ke tsa double K ntate ka e ka e ka mana ka Carltonville ke ka tla le ka tsa le rato mo ke jana section C2 bona ba tsa ke fusi mapakisa ka Boston thank you out strat
0: shapo ke tsona fusi e itada mamedi dumela
8: good morning zeli
0: hela khaitsela motho
8: I'm not too shy.
0: I'm not digging my dog again.
8: But it's just a plan.
0: Hey! Iya kwana le kwana fela ha e bapale ho mo medie mong le mong ya ntumelletseng molaetsa WhatsApp a skisi mo mabedi re ke ke bera gona ho e bapala ka Jane re phetela ka mehala fela re tsebe ho ya mane ho tswang dihwai mamedi dumela
9: volisto
0: ke dumela ngwana mme
9: tsha po volisto
0: ntodi mana diga gaba
9: Utsorema wili tsiga mona ka chemistry bo le story ke ka mola ka rama phosa ke tso se mogolwane wa ka o ita Moses Nyazi ke ka mola ka sosolo ka Iraq ka fiso ke tso se se Lorante iqetelle ka mathalala pe mola matatiele amrena ka amrena phakani ka mapeng ka mola ke tso se mmiso le tsisa ke ra ba tswe ba ke mauliso a itebola police to
0: Hey Tether Mawili Selesediki Lesedi FM Dumela
10: Outlast Radagal
0: Dade ke aphela o petse jwa ngwana mme
10: O teng Outlast Radagal
0: Hey Tether
10: E o tsoma e bhala ka mona ka malta teng tsame bi khala nyu
0: Yes my brother ba tsuwe
10: O re ke ka mane ka magolo kweng Ene so fika itso se Sipho mahlasela ka mono ke ho yena a tsuwe ho tloha mono he ke le se ke ta ka mono ka zulu ya ka entle ya matateng e fike e tsofe zola mokwena ene so ke se ka tella ka ya ka mane ka tsia medi ka mathagantleng e fike ke re a u si linduwe maduna a tsuwe bana ka sala ba tso so ke mo e bogala ka mona ka mata ke ntshame bi pala nyone veli
0: my brother ke le buile ngwana mmetsa tsile mona day thata o mamedi wa qetela dumelang
11: o phila veli
0: eh ke apela gaitsira ka opetsang
11: o bua le ngwana ene a be ile matetele mapese a ke tso se mo le go hentumeng ke re toni ka mal ka poch ke re tsela mo khale
0: Thank you very much. Thank you very much. Magic at 4 a.m. Ke album ya haye ila zwa ka pudingwane 1993 e bitswa ka hore ke Magic at 4 a.m. in elna go tsena ke a bona e bitswa ka hore ke se wili wili pinena a re go tla re ke na go tswang di bona

ke a utumedisa o seng hona ka lebitso le matla la mmoloki wa rona Jesu Kriste. Re thakgola leeto la rona la beke ena tlasa sehlogo se reng tshepo e sa le teng. A re rapele modimo wa tshepo, re a rapela gore re tlatse ka tshepo re sanka leeto la beke ena. Re tsamaise, re lokolle, re tsoseletse, re tlatse ka matla hao. Ka lebitso la Jesu, re ya rapela. Amen. Re fumana lentswe la Modimo, jwalo ka le ngodilwe testamenteng e ntjha, epistoli ya moapostola Paulosi, ho ba Filipi kgaolo ya pele, temana ya botshelela. Ka thuso ya moya o halalelang re e bala ka tsela ena. Ke tshepile hobane ya qadileng mosebetsi o molemo ho lona o tla fela a o phethe ho isa tsatsing la Jesu Kriste. Leo ke lentswe la Modimo, lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kriste morena wa rona, le se ke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi. Amen. Tshepo e sa le teng. Paulosi o ngolla kereke ya Filipi a le toronkong, yana le mahlomoleng ho kgutlisa tshepo ya badumedi hore Modimo o tla phetha seo a se qadileng. Ka mantswe a mang momamedi, le ha o hlomohile, le ha o le mathateng, le ha o le bohlokong, ha o tlose taba ya hore o tshepo ho batho ba bang. Tshebeletso ena o seng e re tshepo e sa le teng ha wena o ntso phela. Ka mantswe a mang, wena ha o phele le wena, o phela jwalo ka tshepo ya batho ba bang. Batho ba bang ha ba o bona, ba bona tshepo ya bona. Batho ba bang ha ba o bona, ba bona dikarabo tsa dipotso tsa bona. Batho ba bang ha ba o bona, ba bona tharollo ya mathata a bona. Metshebeletso ena e re ke tshepile. Ka mantswe a mang, ke na le tshepo e tiileng, ke na le tshepo e tletseng hore ya qadileng mosebetsi o molemo ho wena o tla fela a o phethe ho fihlela letsatsi la Jesu Kriste. Momamedi, ka mantswe a mang, Paulosi o leka hore ho na le dintho tse ngata tse ka thibang, tse ka etsang e ka re di bolaya mosebetsi o kgabane wa Modimo ho wena. Empa o seng hona tshebeletso e re re tshepile, re na le tshepo ya hore ya qadileng mosebetsi, ya o bitsitseng, ya o tsitseng, ya o behileng ka pele, a keke a lesa eng kapa eng ho thibela mosebetsi wa hae o molemo. Tshebeletso ena e re ho wena o seng ona tshepo e santsane e le teng. Mme momamedi wa ka ratang, ha re shebisane ka ho potlaka oo ho le rena, tshepo e ka lahlwa keng? Tshepo e ka lahleya ha dithapelo di bonala e ka re ha di arabuwe, ha bophelo bo sa tsamaye hantle. Empa ho na le tshepiso ko jwetsang yona ya hore tshepo e sa le teng. Ema, se ka inehela, se ka ipolaya, se ka lahla mosebetsi, se ka lahla lelapa, tshepo e santsana e le teng. Ka Kriste morena, ke re kutlo a ibeketso. Amen. Thank you.

Mamedi hare di petele etsena tsa ora ya bohlano ho ka tsema nanga le bo emobile ho di mo bo ka lebelwang ka jeno ho botolo ha lena ha re qala jalo ka province ya Gauteng mo teng o tla thiba ka mohodi useng hona ntle mona le dumela tla kwela ka ho khatha di ba ka ho phole ka mafafatsane a jetileng a di a duma Mpumalanga ho tla thiba ka mohodi useng hona ka bo gwale ka dihlabeng ntle mona le dumela tla kwela ka ho khatha di ba ka ho phole ho fihlela ho bata ka mafafatsane a jetileng a di a duma a le province ya North West le dumela tla hlaka ho phole a the Free State o tla thiba ka mohodi useng hona ha di ka ho longetse ka botshabela ntle mona le dumela tla hlaka me ho phole ho fihlela ho bata re le bejola province ya North Cape mo teng le dumela tla hlaka ho phole ntle mona ho tla bata di ka ho longetse ka borwa me ho foke mo ya o batanga di ka ho longa a tse ka mabopong a ka borwa bo phirima Western Cape le dumela tla thiba ka mohodi useng di ka ho longetse ka borwa ntle mona le tla hlaka me ho bate ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape o tla thiba ka mohodi useng hona di ka go longa tse bohareng ntle le mona le tla kwela ka go kgetha dibaka ka mafafatsane a itjadileng a di a duma re phethele jalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla thiba ka mohodi useng hona di ka go longa tse bohareng ntle le mona le dumela tla kwela ka go kgetha dibaka mme o bate mamedi di fella mona tsena tse qalang a letsatsi le ntsha hora ya bohlano ha re teane o tse tlhatlhamang e leng tsa hora ya botshelela ke khutlela wena mantshe wa mofokeng a mo le moifo.

0: tsaitse mosebetsi ka tsela accountable.
1: Ka fa letlhakoreng je lengwe, mokgatlho wa puso ya selegae wa Aforika Borwa o bolela gore le fa go sa ikobele molao go sa amogelesege, dimasepala di le dintsi di lebanwe ke dikgwetlho tse dikgolo tsa ditšhelete le ikonomi e e koafetseng. Kamogelo Seekwe, dikgang tsa SABC, Bloemfontein.
2: Batšha ba batlhano ba tlhokagetseng ka lebaka la go gatlhamelwa ke gase ya carbon monoxide mafelong a sa tswa feta beke garankua ba phumoditswe borokong ba bona ba o qetela. Re filwe mekwa ke ena ya re tlhopisaitseng tlalo ena eo re itlisetswang ke Mokete Monyobo.
3: Ebile tshebeletso e kopanetsweng ya lepato la baraba bararo ba Matšane e leng Buang, Tshwarelo, Neo mmogo le motswala wa bona Boka Magathe ba tlhokagetseng beke e fetileng. Mofu wa botlhano o patilwe ka labohlano go tlhatlha maqeto le ditlhophiso tsa lelapa labo. Moemedi wa baagi Thapedi Tlhapane o rekodiwa ena e tshositse batho haholo.
4: Batho ba garankua ba amegile tota le dikgwebo tsa garankua di amegile tota. Borre ba re tlhokomeletseng tsamaiso ya phitlho ba rile ba tla e dira re sa duele. Ke mpho e tona tota. Le go lemoga gore ga re a latlhega re nna mo gare setšhaba sa batho ba bona le maikutlo, maitemogelo le maikarabelo.
3: Metswalle ya batšha bana e re e tlholega go dumela gore botlhano bona ga bo sa le yo. Ba lelapa la Matšane le Magathe ba sithabetse maikutlo.
5: So itse ke fetse go utlwa ka incident e iragetseng a ke utlwile botlhoko cause nna le ena ne re na le diplane gape. So ka leboga tla robala ka potso po.
6: Ne ke itha ke re mo bophelong my first duty as a rakgadi maybe e tla ba o nyadisa but e ka se be go feleletsa ngwana. Bagolo ke utlwile botlhoko, ke utlwile botlhoko thata. On behalf of the family ke re tshedisegang ba family ya ga Makgatho le family ya ga Matšane ke kopa le shebe Jesu.
7: So tirelo e tlhadileng or kotsi e tlhadileng ke nagana gore nna ke le ankele wa bona a ka ba ruta motlhomong ke ba rutile maybe mola le mola ne re ka se re ke thata Modimo.
8: Bola nnete thata ya Modimo ke botlhoko o bile boima for family ya rena o bile botlhoko.
9: Ee re latlhegetswe ba yena bana ba bararo it's not easy gobane re tshepetse mo Modimong, Modimo wa re strength ena.
3: Boholo batho ba bileng tshebeletsong ya lepato la bafubana ba re sena ke tlhokomediso go potlhe go ela tlhoko kotsi ya go robala paola e ntse e le ka tlong.
10: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobotsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS-a lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
11: Shoprite re subsidize ditheko tsa dintho tsa mantla gore o une haholo ho tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa. Swipe mme o boloke ha o reka di 750 gram tsa pedi tsa Cremora Coffee Creamer ka 99 ranta le 250 gram ya Nestle Ricoffee Instant Coffee ka 59.99 fela. Di fumana ho fihlela ka di 22 tsa July 2026. Ha Shoprite fela ditheko tse tlase tseo ka di tshepang ka mehla.
12: Hey Skoko, ba House TV subscription yaka. Ena majitatla, hape ke dabi ka jini.
13: Theola moya Skoko, jwalo ka gona o lefa dipili tsa hao. Tse kang TV subscription ka wotlolo.

0: America pelenyana fela e re kietse tlhokomediso ke ena pele keng ka maikutlo hao.
1: Maikutlo a latelang ke a mamamedi. Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
0: A re qale ka maikutlo a rometsweng ka di voice note.
2: Mme mantsua dumela le moifomo. Ke ntate modimpana motlo ka kwalusa ka jabaleng. Mme mantsua ke tabe nyena e buanya hore sponsor sa tamedi se tsane mo kemong le mong a etsa malato a pa etsa mphoso. Melata. Melata e qetile na hena Afrika Borwa ho luka hore nako enyane le kgolo ba kgona ho ntsha tsotso ho reka maponisa. Maponisa ha ba tshware batho ba bana mana ha ba tshware nnete ha ba lokisetsa ba tsotso ta ba tsotso mme.
3: Dumela Ausmantou. Ausmantou wa wa le matebe sitina ni zone 13 sibuye. Hai Ausmantou wa khashalia a re chelete o engata ngata 600 million e sebedise ditseng two e ya o direka makolo ya o etsa o tshela di petrol. Ha re e sebedise ditseng two ho tshoko re chelete o se fedile. Hai ba ske ba tlo re thetsa batho bana. Batho bana ba ENC ba re thetsa Ausmantou. Chelete ya fela 600 million ke chelete ngata haholo. Ke tsela engwe ya ho luta chelete. Batho ba ba di ANC ba ba tshepala ke ditshotsi. Thank you Ausmantou.
4: Hola mme Mantou. O bua le mofubedi ka mona ka Pitori. Ntate Fikas Kachalia o tshireletsa chelete eno ka phoso. Nete ya taba fela ke hore ba hlophisi ba mohwanto di platform tsohle tsa bona e sa le ba bua ka mohwanto wa kgotso e sa le ba kgothaletsa batho hore ba kgwante ba hwante ka kgotso. Taba ya hore mohwanto o tlo ba wa dikgoka e sa le e le taba ya mmuso di platform tsohle tsa bona mona ba bua teng e sa le ba bua taba ya hore mohwanto e tlo ba le dikgoka. O tla hopola kana kwela deputy president Paul Mashatile a adressa one of the medias hona le mo ala bolela hore be kentse pedi ba bone mohanto e ba e fetwa e dikgoka ene ha o thola o sheba ha sa le di mohanto e ba te ha o soka ho ba le mo ba le dikgoka ha o soka ho ba le mohanto o ba le dikgoka. Taba ya mohanto o tlo ba dikgoka e sa le taba ya mmuso fela.
0: Re amogaleng ho 086 000 3084 na le ntate Letshela o letsa le matebeleng Qwaqwa. Go tsho ntate
5: Ausmantou ka kgaitsedi yaka
0: ka mohanto ntate ke a leboha
5: ha monate Ausmantou o tla ntlheng ena ya hore ho sebeditswe tjhelete kae ka nnete ke bona ba sebeditse mara jwale ho a bonahala hore tlamehile ho boe ho etsuwe ntho e itseng hore ho tlo ba tlo sepolesa le bana ba ka thoko hore ba tlo thusetsa. Ausmantou ntho ena ha e ka lokiswa parlamenteng ke tla be e qetile ntho engwe leng gore mona South Africa ho kena motho a nang le molao ke ba nantse re na le bona ga ba na dipampiri so wa utlwisisa ho sebeditswe kaekae go na le kaekae mo o sa seketswang bo Qwaqwa mona o na mo o sebeditsweng teng kgaitsedi yaka o ne o shebiwe bo Gauteng motlhomong Bloemfontein Cape Town jwale mmuso wa gona o na le ditsebe kgaitsedi yaka ga o ithuta gore ka jeno ba tlamaya ba etse dintho correct gore batho bana ba seke ba kgona go kena kgaitsedi yaka ke a leboga.
0: A re lebohe re furalele matebeleng Qwaqwa re lebe Landly o ntate Sebofi kgotsa ntate. Ntate, ha o ka re phamisetsa lentswe fela.
6: O ke a lewa nna mfuke. Nna mfuke ho ya ka nna, na re sa etse dipalopalo. Empa tjhelete e sebeditseng ho ya ka nna ke bona e le ngata haholo. Ho sa ka ha bitswa sesole. And-e le mohanto o ne se mohanto o mokalokalokalo ke re o boneng hore plekeng tse nyane o tshwanakana le bo Lentle mona bo Leratswana bo kae. Ho ne o sena mohanto o mokalo. Ko ile ne le siyo mme Mantsou. Jwale tjhelete e ke nna e se ke kukang hore e sebeditse. Ho ya ka nna la re sa tsebe ho bala, ha re sa kore sa tsebe hantle hore o sebeditse jwang. Tjhelete e ngata haholo, e ngata haholo.
0: Ha re lebohe ntate Sebofi le bohle ba ntshitseng maikutlo ho tsena tse melomong ya batho ho marangrang a dipuisano tsa setjhaba social media e re dikwale tjena.
1: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi. Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
0: Ere ha jwa le kisuthele mosebetsi mo holena ke mokete monyobo RFE tse ka setlhohong se dika dikweng sa gwebo le moruo.
1: Re o be se se solong ka sa moruo le nana ngwe la makumane.
7: Ke le bo ha phoka. Di hwa i province ya Mpumalanga di ngo re hiswa ke tie hiso ka bonya ente ya mokaka province ena. Go ya ka dihwai ke fela mohlape wa dikgomo tse tse entilweng ka marothodi a le motso. Gerse Bande e na le palo e hodimo ya diphoofolo tse nang le tshwaetso ena e leng se thefula moruo haholo. Henny Haas ke motsamaisi mokgatlong wa dihwai tsa tlhagiso ya nama e kgubedu porofenseng ya Mpumalanga.
8: The system where the RPO got vaccinations is very slow and the combined program with the state vets will must be better organized. We've received 61,000 vaccines from the RPO side and from that 61,000, 33,500 was distributed and the cattle was vaccinated. But the 61,000 combined with the state provision of vaccines is not enough for the cattle in Mpumalanga. So our biggest need in our province is vaccination.
7: Re lekola tshebetso ya ranta papisong le ditšhelete tsa mafatshe a mang ha mebaraka e kwala ka labohlano. Ranta ke 16 rand 30 cents papisong le dollara. Ranta e boele e be 21 rand 85 cents papisong le pound sterling. Ranta ke 18 rand 62 cents papisong le euro. Re lekola mebaraka. Gauta e hweba ka $4,100 ha platinum e le $1,618 ounce. Theko ya oli e tala ya Brent ke $76.39 barele. Moruo wa rona o hakana.
0: Ke le buile holo mokete monyobo mamedi hajwale ere re suthele ntsane rantwa re fe dihloho tsa ditaba tsa dipapadi.

0: Mamedi Sesothu haufi le seyalemoya sa hao hobane ha re kgutla mabenkeleng re tlo sekaseka taba ena e bakileng dipuo di hara go fela mafelong a sa tswa feta beke ke kgatiso ya video e nyenye le pisiditsweng go marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media ya morena wa moraba mazulu morena mesuzulu ka zwelithini a sosothela mofumadi wa hae wa boraro ebile a morogaka e bakile dipuo di hana go fela jalo re tla ke re buisane le setsibi sa botšhaba se tsebang gagolo ka boitshwaro ba marena le boitshwaro ba mafumagadi a morena re tla buisana gape le moitseki wa tlhekefetso tsa bong gender based violence e re ke fetise babenkele ke tsebo ke na tobentse na le tse ding
1: Hey, la fumana advantage ka FNB speed point.
2: Hey, John.
1: O ka maka fasa cash flow ya hao ka FNB cash advance. O fumana tjhelete e tshaetswe monwana di horentse 24.
2: Hey, ho sana tse hore na o reka stoko o le fa di supplier ka ba o hudisa kgwebo ya hao. Tshwana ho solo bonolo. E phumana le tjhelete. Ah, walala wa sala.
1: Hey, o ngukile.
3: Kena gaming ya ritifello. Ka banka e o thusa hore o dilo o le cash flow ka FNB speed point. FNB Tuso ifetula dintho tsohle. FNB lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe di tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Hona le dipehelo.
0: Amere ntla fala metsotso e le shume le metso e robong re a re lebile horeng ya botshelela gatiso ya video. E nyenyele piseditsweng ho marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media ya morena wa morabe wa mazulu morena mesuzulu ka zwelithini a sosothela mofumadi wa hae wa boraro ebile a morogaka e bakile dipuo di hana go fela kgatisweng eo ya video morena o tletle baka mofumadi wa hae wa boraro ya iketsetsang boithatelo empa a nyetswe o re o itsamaela fela ntle le mo tsebisa jwalo ka molekane wa hae o mo khalemela le ho rata ho bapalla ho marangrang a dipuisano tsa setšhaba social media video ena e hatisitswe ke yena mofumahadi wa morena mme qetellong o a bua hore ke bona bophelo bo ke bophelang bona bosiu le motsheare ha ho a hlaka mothati mona hore ke mang ya enyenyele piseditseng ho marangrang a dipuisano tsa setšhaba morena o phatlala ditsepolelo a re o a itshola ka polelo tseo a di buileng mofumahadi wa hae a kopa tshwarelo le ho kereke ya Shembe eo a inyedisitseng hantsa roha ka mofumadi wa hae re bone ho hlokeha hore ho makumane ka jeno re mmano le boitshwaro ba marena le mafumadi a ona ha ba le sechabeng le kalaping mme ke amohela setsibi sa botshaba morena ramagolokwe moloi morena moloi khotso o amohetswe ho makumane tshebeletsong ya lesedi
4: khotso marona le ba mamidansi
0: Mamedi re ke hlakise hore re ne re ratile ho buisana le moitseki wa tlhekefetso tsa bong gender based violence activist advocate Brenda Madumise fela ra tsantse re mo sokola ha jwale e tla re ha re mo fumana re tla buisana le yena ntetsetse 086 000 3084 ruta maikutlo a hao ka taba ena morena moetlo ka pa setso se reng ka ho phatlalatswa ha dintwa tsa boreneng ka pa le lapeng la borena hantle ke mang ya lokelang ho ralo rarolla ditaba ka pa dintwa tsa boreneng
4: ha ke le bona mantsiwa lo mamedi ka ofela le mantsiwa ditaba tsa boreneng di loketse di tsalega lapeng hantle ka lapeng ke le na pa la bo morena taba ena ka ka fika pa ife e tsana ka ho le lapa ho bana ba bo morena di gaitse di jwalo ba holwane jwalo mme bothata bo feka ba bo se boloketse di buwe mono bo mano le mono le ka tla mo futa ho feka ba ho ha wa lokela hore ebe di taba di a tswa ka tsela e ne di tsileng ka yona ho tsireletsa se re tsa bore ne ka palona la tsana bore ne
0: ebe hoetsa hala joang e bang mofumahadi gale a hlaisa sello sa hai mohlomong ka yena morena empa ba lelapa ha ba mogolwe ke ka ho a itseng re ke hatise video batle ba bone hore na o itshwere joang ha se mahlong a bone
4: taba yo mme e ka ba ha e tshola ka haro lelapa la bo morena e ka ba e ile ya tlalewa lelapeng la boreneng lelapeng la boreneng ke la borangwane boragadi jwalo jwalo e leng bana ba batswadi ba bomorena ka mantswe a mang ke utlwisisa gore e ka ba e sa fitlha mothating ona gona gore karolo tseo tse pedi tsa lapa la boreneng di ka tlholwa ke taba eno go fitlhelela mothating ona wa gona jwale
0: ga re bue ka seabo sa banamodi e lokela go ba sefe ba namola ka mokgwa o feng go gotlisa kutlwano pakeng tsa morena le mafumadi a gae
4: banamodi mme mantsiwa bo loketse boswe ba taba ka bophara mme ba seke ba kgetha nkukapere ba tsepame godima taba ba tsepamise maikutlo ga e ba e bataba gore karolo tse pedi ke tsona tse nang le bothata ka bobedi jala ka go se o bona hetse motlhomo mothating wa jwale ba loketse ba kena tabeng ena ka botebo mme gore ba bontsha mofumadi kapa morena gore ka mokgwa mofuta ofe kapa ofe go loketse gore ditaba tse amanang le borena di a tlhomphiwa mme ba tshwanetse ba itlhomphe ka tsela mofuta ofe kapa ofe go sebe le mo e tla rago le jenabe maikutlo a phagama go feta a mang kapa diphoso di a tlogelelwa go fitlhelela di ba mothating oo dikekedi tsa laole ga bonolo
0: ke mang ya tshwabang phoso boemong bona morena moloi mofumagadi e tla ba o nyetswe a sa rutwa gore ga a fitlha lelapeng la bo motlhankana e seng motlhankana fela ga bo morena o tshwanela a itshware ka tsela mofuta o feng kapa gantle e tla be go etsa etseng
4: ke batla e tlhaka gore mona ka motlho mongwe tlowa sethathong ba lapa la bo morena ka motlho mongwe ga e ba godima ba gopotseng pake ka ba gopola gago fela ba loketsele ba ile ba dula fatshe ba bega makoti fatshe kapa metsi ya bona fatshe ba mano le ditaba gore lapeng lena go sebetswa jena le jena le jena go tshwana kana ntlhakogo le leng le amana le morena ka go kolela bana ba bo bateng ga ba lesio borangwane ba teng ba lokele ba mo tlhalosetse gore mona motho wa lapa lena la heno o jena borena bo tsamaisiwa jena le jena le jena ka mantswe a mang ga gona mang kapa mang a ka etsa dintho ka boithatelo jale ka mokgwa e leng ka teng gona jale e bonagala gore taba eo go na le mesakang ya fitlha teng ke ka gona e seng e le mona melentoba go a bonagala gore e ka re sa ko le leng gale le ntse le tlaleha taba empa e sa ikele tlhogo
0: ngwetsi tshwanela e laue morena ntshwarele mogalaganyane fela nke kenke ba mmalwa fela ba teng mogaleng gopola gore ga o letsa kwane kwa bontsha maikutlo ka voice note ke ya gago ga gona mo SABC kapa le CDFM FM ditlhango jara boikarabelo e re ke ya katlhegong go ntate mpewa dumela ntate ntate lekae ntate o ntshwarele mogalagantle ga utlwa le o nyamela o ntse o nyamela mo na le mane ntatempe wa mohala wa hawa o phoqa a kore letsetse hape ntatempe wa 0860003084 ha re potlakele Carltonville ho ntateng kae kae dumela ntate
5: ho tsola kae buka
0: re tla kae ntate
5: ke tla ka tsela e buka ke na le yona video ene ke bona hantle ja le botata ba ka gore ke bona go mogana ona ke le a bontle ka dikhopo a tswe le court jalo hona le video e nngwe ya motho a re ke ngwana bo kapa ke cousin ya yang ba ne ba dula ka ofela America ho bo khwinela o hloka bo King Charles a re khala a bua le yena morena ena ka tshebediso e mpe ya botawa le tshebediso ya dithethefatsi khala a mogalemela jwale taba ena e habedi poka bonne ba bangata agolo bana ba nyetseng ke marena ba le bangata morena nyetse basadi ba fetang bongwe ba dutse mashala ba dutse ka ga ditlhekefetso jale ba kwaleletse maikutlo a bona gore bana otho ba fompheng tsa borena ka letlhakore le leng gape-gape mme eno le ena nka mosola ka gore a etse video a enyenyele December nakong batho ba ne ba setšhaba ne setla tsebaneng gore na o dutse ka ga lenyalo la mofuta wa feng ka nete ditaba tse ke di utlwileng video mona morena a di tshwela ka ganong ga ke nagane le dipuo tse e leng gore ke tsa motho wa boemo ba gae go gang wena aosimantsheuwa ke a lebogwe
0: so ba bangwe ba ise ke kgomo ya moshatle e re ye leratswana go ntate matšhiro dumela ntate ka pelenyana fela
6: also ga lantso le ba ka ebotsa ba tleng yana ke hore na ha ile molao tseo e le taba tsa bogene ho tlampile ke eng ba ne nna ke dumela hore ha ile le nna e ka bile ga tshwara ka o ka panya le ya le mogena o tlo tsantsa ba tshwara tse la tritile msadi wa ka yona o ya ka tikini tikisi
0: constitution molao wa motheo ke ona o roka metsing ka o fela re rata ha re rata a go ntshwarele hanyane fela morena moloi ke fitise mabenkele re tlotsola pele ka puisano ena rona o ska ba biya mo halafatse
7: di tropa tsa fapaneng di na go di fapane bophelo le bona bopotlakile empa plan ya stokvel e tlame o tswela pele meka FNB app di tshoka fela di kgona ho bona tjhelete bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digital motho le kae kapa kae fela le kgona ho re mo le bona ha tjhelete e kena le ha itswa kana go ile nngwe
8: o bona tjhelete e tlame o bona ke motho a le mong ka FNB digital stokvel account di tshoka fela di ka bona mo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app tshintshela ho digital stokvel ka FNB ka jeno FNB tshuso e fetola dintshotsotlhe hola le dibehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited mwa go tsebeletsa sa tshelete le dikadimo wa semolao
0: Mamedi e bango sa tswa bulela sealemoya sa hao se ba hore ke ntse ke buisana le setsebi sa botshaba ke morena Ramagolokwe moloi re bua ka gatiso ya video e nyenye lepeseditsweng ho marangrang a dipuisano tsa setshaba social media ya morena wa morabe wa mazulu morena misuzulu ka zwelithini a sosothela mofumadi wa hae wa boraro a bila morohaka e bakile dipuwa dana ofela gatisong ya video morena o tletle ba ka mofumadi wa hae wa boraro ya iketsetsang boithatelo empanyetswe morena o batla ntsha maikutlo maikutlongana a ntshitsweng ke ba mamedi pejana
4: e yamna mantjwa ntshapile ga so ha me tatiyo she le khatso le dishalo tsing ka yona statu e se fitile ho bona ba go taba e ka mo ka mantjwa ma e tse tshela pele ne ke di khatso ka mona o ke taba e ke e ke re ntse ga no pa di khato ba mona ke taba e ke e tsamitseng go tabo ho ba boshe bana pala ba ke ba u tsisa hore mona me hato ya mona ho ya nkuwa ho ya magotleng a dinyewe mme a se le mono e se e le taba ya magotla dinyewe yeno o bontsha me hato e teng e tsweng ka pam di khale mo di tsweng ke tsa se tsa me re tsing ke ka ona taba e phumana e le bo mo mbo o ba ne o ba ndla ho tsireletsa ba sa go rama ba di ka ho tsireletsa mali ga go tsireletsa morena o tsana ya le bona
0: o santse o buile ka mehato ya molao ina le matla ha kae kopo ya tshwarelo ya morena e wa yentse mphatlalatsa melao ya botshaba na ka setso ho lekane o bontsitse ho itshola ka pa hona le mesebetsi e wa tlolokela ho ietsa le balela pala mofumadi a amehang
4: le lenyalo ke kopanelo nyalo tsho kopanelo ha ba le ho shebile tsena ka pa ja ba tse di le mothating ona mashakora mabedi a malapa mabedi la ha bo mfumadi le la ha bo morena a tla dula fatshe le me ha tla khalemo e tla be e bua e tla be e bua malapa a le mabedi ke o tla ba ho tsho le tsho se be tsivalo ka kutlwano ho bane di tshabatse di ha hona le boemo ba mofuta o tjena ho ya shaulwa ho etswa mosebetsi ya setso ho bana le dikafolo tsa ka hare ke nkwang ke manapa a mabedi ho latela phoso ka mokgwa o e leng ka teng ka le ka mokgwa o e leng galegaleng wa ka teng
0: re boele re nke maikutlo a ba mamedi re nka maikutlo a rometseng ka di-voice note
9: ntate morapedi mona monyake mona taba ena tsa manyalo di thata mme wa ka di thata tsa ho fela rona le sebetsa jwang ha le nyalane tshwantse ha le na le mabaka e mongana ba tlona ma ya ntse tshwantse tsebise mo lekane e mong ha iketsetse fela ke bo wa tsama ka botella monna wa ka botella mosadi wa hao tshwantse le di dumelana ka ntho engwe le ngwe mantsheiwa he bile ya ho le bila ka letse bahala kena ke le buile
10: me mantsheiwa dumela le gatolaka a ke taba e hlohlontsang ditsebe ebe ho etsahala taba e tjena ho marena ka nnete ebile taba e hlohlontsang ditsebe ke rata fela ebile ha kupile tshwarelo ka kannete o ntse taba e bohloko go a kope tshwarelo e le mme o na tshwanetse go ba kannete o ile ho beng ba ntate ba kopane go tsebe go galengwelwa taba mme mamolo ka dipelaneng hop house.
11: A ikona ke nana mosadi yo na o entse ntho right a ise ntho ena setšhabeng borena se modimo phoso ke yone eno ya nka batho ba naye kare ke medimo o bapalwe ka batho ebe o ikokobeditse be reng ka Gauteng tanki ausmansi
12: kgotso ausmansi wa le ka emewa ka ga monate ke monyaki ka thabantsho ka monana ach taba enana e utlwale ke kare e na le bothata ka mahlako ka mabedi go na le setori monana seo re se ratang le cdf m mona sa monyaka go na le montate o thweng ntate phadime ma a bapalang teng a bapala le le ausi mong a tlhang mono go thweng o sebedisa lebitso le nang la danono gangata go na le mo o ba gopotsanang mo ntateng ke be a buang a bua ka mokgwa a buang ka teng e be ausi eno wa mo gopotsa go bona o seka lebala nna o nnyetsentse ke le ngwana taba ena ke e biswa ke taba gore e ka re go ka tšhentšhwa marena ga a nyala a seke a nyala batho ba tlase dilemong go bona gagolo ba santsane ba gatlhwa ke menate bane jale motho yanong santsane a rata go itseng o itseng tanke mme
13: kgotsa osmantshiwa bo phela se bodisa ka semoyeng osmantshiwa le ga e ba o ntsa lauwe le ga e ba o ntsa lauwe batho ba matsatsi ana ashe ge ba rata go itaola kore ga o tho o bolelelwa go nyetswe o tshwanetse go kgate tse ding tsa dintho 1, 2, 3 o seka etsa o wa hatelelwa wa tlhekefetso le ga e ba o ntsa lauwe batho ba matsatsi ana a kgona ba gana o laolea ngwetsi tsa matsatsi a o batla go phela bophelo ba na ntse a go phela a ntse a le mmakake a ntse a imaketa tanke osmansiwa
14: go ka madume video eo ka nnete le nna ke e bone morena o ne a itšheleletse makanekane mofumadi ga a tshwagele morena go sala qetelelong ge the human being la o ka ba morena ke a le boaphoka fusima phakisa mona botshabeng
0: yena ya gore batho ba seke ba nyala bana re tlalelwa gore morena ga a nyala ngwana mona o nyetse mosadi ya bileng a nang le bana ba bararo re tlalegelwa jalo o kene lenyalong e sentse e le mosadi jale morena moloi mamedi a mongwe o buile ka go ba le mabaka go lo phetha mabaka gantle molao wa setso botšhaba o reng ga o tlhalosa tlhompho lenyalong tlhompho ka matlhakoreng a mabedi morena le mofumadi ga golo letlhakoreng la go kopa tumelelo ya go ya kae kapa kae
4: marona ke a leboga yo e ke taba ya botlhokwa setso se tlhalosa gore gantlentle tlalao ke ntho ya botlhokwa matlhakore ka mabedi gobane ka jeno ga utlwisisa gore bogolo ba nako marena a tsama di-workshop empa tlalo e tshwanetse be teng mo tiisagane gore morena ga yo o ile banyetse itseng empa ga a tsamaya fela kapa tlhakore le leng kapa mfumadi a tsamaya fela e a fatlha taba eno gobane jale ka mosomong go tshwanang le ena morena ka bo yena o ne tshwanetse be tabeng ba enkela bogato ka go kopanya malapa ba dutlhile taena ka bo mme le ka bo ntate empa setso se a tlhalosa gore ka molao o loketse o tlaleng ga o tsamaya go tsedisa lemile go kae e seke rata ba re o tsamaya fela ka tsela ena mofuto o jalo ga o tsala ke bothata mona o tla botho o na le go kae go sa tsedisa gale tlamehile mahlako a mabedi e be tabeng ya go tlalelana ka go lelapa mme a tlalele ntate a tlalele mme e tshwanetse sebetsi ba lona mantshimo
0: ebile eno yone ga e batle le setso ga o tshwanele le gore o bore o ikamanya le setso gore o tlalege gore o ya kae ntle le mofumagadi wa gago fela mogatsa o fela o tshwanetse o bue gore o ya kae bane ga go sa le safe ga o sa bolokeile matsatsing ana ga re e kwa le morena puso ya marena e tlisa tekatekano jwang tlwaelong ya gore monna ke tlhogo go utlwa ka ena le bophelong ba ga jwa le mo botlhe ba nang le itokelo tse e sireleditsweng ke molao wa motheo re lekola gore naga e jametswe ke phepetso e golo e kae ya tlhekefetso tsa bong gender based violence mme itokelo tsa basadi di sireleditswe
4: mme e taba ke ya bosokwa eno gantsentle maatla a borena pusong ya kajeno a loketse a tsepamisa maikutlo ka nako tsotlhe kodima melao pele ga mana hotel o tsirene tsang ditukelo tsa botho ka go se go se ka mantso a mang o lutetse ka go la bogena ka ba mara na lula ithuta hore ha isa le mshinyane ya pele mo somo me le ba taba hore ha o wa tsa nna le di motho tsa go ka tsika mona ne ha isa se ba tswa ke tsa me di ba di ka mantso a mang re le ke re tsantsi mara na ba ka mantse le mola hotel ditseng ya hore ha o le holo ditseng ya mana di tshikefetse ba le ke ka o se o di qoba wa ntse le di tshikefetse tsona di tsigelo tsa ke mola hotel e se ka le bona go tsigelo tsa ke mola hotel mme ke ga tla go tsho di di di ha o le morena o tsone di jwang ka pozwang o ita mahani kana go tshe le hore o se go hore o se le ke di tlhoka tuka e seng ka tsela yo mo somo ntse ka bona maikutlo e tla bile ka mona ka teng
0: Morena re leboetse nako ya gao le ka moso motlhomphei.
4: Go mo marona.
0: Re lebuile go loke se tsebisa botshaba Morena Ramagolokwe Moloi ha le gabola jalo le bolela hore rona moifo wa makumane rentse o lekane bakeng sa tsatsila ka jeno go tswa ho moifo ke bua ka mokete monyobo ke ena ya le tlhophisitseng ya le hlahisitseng ke ntsana rantwa ka mohelombele a re laolela gaso ka bogabane bona ba haesale mantsheuwa ke lebitso laka ha re tiane o sa noseng a pakeng tsa hora ya botlhano le hora botshelela mo nalapeng ho le CDFM e re ke suthele mosiwa tshweu a re balleta batsa hora botshelela.

0: Na go ntsa tahlehelo bophelong. Mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena. Ha lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespray e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mone, Nestle Nespray, always giving more.
2: Ke wa punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsa maumotle o ka ka le botla le mo emeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa haetse qualifying ho loan ileng ya FNB ka FNB app ho ina le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fe ditefello tse ding ka thoko mme o se a bolokile ho fihla 1000 rand ka kgwedi
3: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa haetse qualifying e be tefello le lengwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bane mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso Fetola dintho tsohle. O fuwa sekoloto ya ka tekolo ya ho qualifya. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo a semolao.
4: Soweto. Mosi wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya setjhaba sa rona. Kgaolang le iketle leqhubung la 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM.

0: o beke ke ntšha re o kena re kena jalo ka mafolofolo letsatsi le na le botlhokwa golo go lona o re kena ka mafolofolo gore dintho tsa o di tsamaya gantle gona re feleletse jadi toteng jalo ka mohlophisi thwasa chepate le nna general batusta ke mkaka kata boy tla ba bona tutlhalo renyane ya borobong dingata ka nneto sa o jontse gaetsedi yaka e le ntho tse ngata fela le tse o thusang botlhoko mafelong a beke yana ke ne ke le kamane ka lesotho ga motho ntse o fumana melaetse se monate ka sebapadi sena sa Sundowns fela ga re tlata re tlo qoqa ka yona e nngwe ya dintho tse ntshositseng gaholo fela ya ba nkutlwisa botlhoko le chepat o teng ka jeno re tlo utlwa gore di eme jwang tsena tsa dipapadi chepat e re kurubedise boso wa ka le kae
1: moro nkaramene moro dije le wena comrade jonito ka mogaole kaka je
0: monate
2: chepatntho di lokile la e le gore ka nnete go botlhoko man re kena ka tsona tseno ka nnete le rona sentse re kena ka matshediso jaden ha ile mona ka nnete re sila sa le mohlankana mo kalenyana re bona nthotse golo ebile re santsane re lebeletse nthotse golo ha kana chepat
1: ga jela ka thank you nnete nthotse na du pisa botlhoko a se dietsa hetse empa ka tla kogeng leleng le gona o tlamehile re ithute gore ke nana e tlamehe be thuto go ba bang gore gore na o na le eng kapo eng a ko be le mothonyana a le mong ba babedi bo ka lekang ga o na le mathatanyana o sa kgotsofala o ko bue le ena a leke go eletsa kapa le ga sa o eletse a o mamele wa tsana kong motho a ka o mamela ga o bue go ba betetshana
0: shepat wa tseba nnane a ke dumele le gore diamane o ipolaile
1: ee
0: aiko a ke dumele fela he di-professional di tla o jwetsa chepat ore ntho ena bogatelelwa maikutlo le batho ba re buang le bona ka kwano go rona le eng ga ona e motlhomong nna ke tebelelo ya gore o bapalela Sundowns o bapalela bafana bafana kore motho o nagana gore o gantle bophelong wa bone motlhomong ke kelelelo eo e ke nang le yona di-professional di a bua gore ntho ena bogatelelwa maikutlo gore o gantle o na le tšhelete ga o na tšhelete yona ke ntho e teng fela nna a ke tsebe ke na le ntho eno tumelo eo ya gore ae a ke dumele gore o ipolaile
1: ke a utlwa chairman empa o buile ntlha e botlhokwa re tla e bona empa sena gape jala ka kitse e be thuto o tlamehile o ithute gore tšhelete ga se ntho nngwe le nngwe
0: ya
1: o tlamehile o ithute ona le baga makgwedini ka ngwana bona le kobo
2: nakong
3: tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlantele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlantele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e so kang e bonwa Kentucky Tuesday ena
5: stop
4: fumana maqa a leshome a kgogo ka 129 card
5: stop it
4: mme o boloke 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong gape ka tšhelete eno
5: stop it I like it
4: wa e thabela tšhe o e rata ka labobedi lena fela KFC fela go na le melawana le dipehelo
6: Mukele, show me. Hey, go jwetse. O a tsaba re kena le simi straight ne? Ka ke ba le di side sim.
7: O reng na?
6: Ha ntle tjena.
7: Wena dating app ne?
6: Hai wena, engwe ke a data ne? Engwe ke a holetsa. Ha engwe le amasatsi a iqetile.
7: Yeah. Bona hala ka o se tepunza di network. Babes, it seems o le fifing.
6: Hai bo, o tho jwang?
7: Show me. MTN ke ona fela simi e we hlokang.
6: O ya ke hloki di side sim.
7: Lilito, hana drama ya di side sim ho hang.
6: Oh,
7: hey motho a re side
8: MTN ke yona fela sim e o e hlokang gore o nletse ka botshepei. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengatangata le menyetla ya o hapa. MTN, yiyo.
9: Baetapele ba kgwebo ba rata go bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo. Le bona ke batswadi. Le ha go le jwalo, ha se hangata ba buang ka bana ba bona.
10: Ya makatsa taba eo ho

0: Someone took a lady of Fam Tahua breakfast show, Mamito Tidula Hunter, Mashmama Bedan and Mr. Robong, Camera Hora, Yabotilla, Eding at and Tutsa, Itima Felongana Beke, Nzeribua, Califula Musanka, Nenua, Mamedi, Jaden, Ganne to Kintret to Sitemba to Babangata, Lemusanka Nenua, our Nabapala under 18.
1: Hey, when our rugby,
0: What's a hanga tarere? Unzo ya joang. Hanten te rebolela umpone kudume disa keros kare kufiti lefe. Hase hanga tare bolela ngore. Ako nsulele pilu ya hao ke mametzi. Nkeke kao asola. Nkeke kao kao hobosa. Hase hanga tare chunjwa.
1: Zala kubona hala joang tuwa sauna. Hubani mkuna alaba tupa dula mba tabili. Ona hala ngore yonwa yonwa
0: hao nama. Ay kona khaitse diaka. Na hona le mokhoye lo ngore. Hao kadula o tabile ka tsela itseng. Tsietsi hona le mo a hlahelwang ke ho phoqahala hona le potso gore kana go ntho tse o dietse halang ke bo mamba pela hae ho bane ho tseba motho puaneng mona mo re kopanang ha o tshwane le ho tseba motho ha dutse ha hae sofeng isi sibuhudi a se radio ha hlole ho patala dikoloto ha hlole ha motswadi wa hae a kula a ngongoreile a ipotsa gore na operation e tlo tsamaya jwang
1: ha na o tlompona nna How se shapo tlampona botla hore monna o bane kiki ke motho a buang a go lo gaitse diak jwale
0: na ke bona hala ke ba tlote
1: a bona hala a na ka bona hala na ha how la le nthonya le se shapo o tlompona
0: na ke bona hala e bile ha ku ka hala
1: ene o tlompona ka eng go bane ke bua go lo tla bona ka o
0: ka o ikhulanya ai na ke tswela pele hana ka le nnye yona e
1: ke lo le tla re fa mathata ba jwale ha re go no bona
0: ke tswela Fela ke a bua gore nna ke tshwanela be ko jwetse nka o letsetsa ka ge mona ke tlhoka o buang fetho a ona le 2 minutes be ke di hula
1: a e bohlokwa ga
0: ke be ke di hula he ke tla mme bile ke di ntsha di le jwalo
1: a
0: e be ke lla ke lla
1: a re bueng ba fetho
0: empa ha ke bona hala
1: a re bueng ana na o tla gona o tshoga eng ya ke so sharp
0: ntle le bagotsi ba ka bana ba khotsa ka buang le nna mehlae ba babedi ba ba gago ke bona ba ka reng ho jwa ho etsa hala
1: eh
0: ona ntwe ba tla e hutlwa ka ba ke tla etsho ba ga hle re dule ho yona
1: ya
0: ho etsa hala mmo
1: a re bueng ba fetu mana a re bueng gaitse ditse ka a re bueng
0: ha re botsa mmamedi wena wa bua mmamedi a koreletsetse
1: a ya yona ntwe le re buang ka
0: yona ha o imetswe gona le motho o tsebang hore yena ke motshela ka dikgapa e bile ha ke hlokelo tseba le go ntsa etsana ke letsa fela ha ba
1: se ba o bonahala ha o ha e kare o fetifetuile jolo ka ke tsho kere nna ka e ka ha o ntseba o tlo gona o tsho re a maniac ke ka ntho tse botsetse jolo ka ke tsa mohlala kere ke motho a ratang o qoqa ke motho a ratang o tshela loading fela ha ke se shapunyana o tla bona hore ke lona le tla qoqa ho mfeta fela itlo tsejwa ke motho ya ntsebang ha o ntseba o tlo e bona ha o ntseba o sa ntsebe
0: ke yona ntho ke tshwere nna ke bona ha
1: tla ba le bothata o sa ntsebe
0: nna ke mo beha mme ke gona hore ke sebetse ke hlotse ke ba gona hore ke sebetse ke hlotse
1: ha o na le ntho e kuisa mohloko ai tla mpo
0: a reng ke a le mo repele re bulela chepat mamedi mo endume mamedi mo yeng
1: a ba rebele le di WhatsApp ga itse diaka a re tlo banka go tlo ka mamedi re fitise chepat re tlo ka boso a ka le kae monate e wena o reng
2: yo tho hand ke imetse bana ba mme ha o le ke imetse ngwana ka e sala a tshela ka le khumbi ye tsa go ya bobedi a ke
1: jale thuso wa ifumana ntate wa o likile o etsa ke o hlaitso ke ntwe bohloko mana o le ka o etsa ba
2: likile ba ba tla bontsha tsana ba di tikshion na mona le maponisa mare hey ke imetse mang
1: e ya professionally thuso yona
0: ke kopa o lo bona social worker ke mahala wena gaitse di aka ke kopa o rwale dieta o lo bona social worker o fihle o re fela ke hlaetswe ke ntwe jena ke imetse
1: ke imetse a o thuse
0: a o thuse
2: ke tla di yeta hey twa sa mwana mme
0: ke a kopa gaitse di aka rwala dieta o ye social working o re mme ke imetse ke kopa thuso
2: ke ra mo kuma bana be
1: Thank you that. Thank you social worker.
0: Ke mahala.
1: Mamedi re tlo bua ka yona tabena. Ba shoma mabedi a metso bene fela betsotso. Re bile tsholo re ka super chapat.
3: Di papa, le serie fe, la ditse a
4: patcha. Mamedi wa tsebelo tsa le serie fe, ma ke bala kwa mo le hleko le bo DJ Thwasa ko le bo Comrade Jonito le the disco dancer. Mamela ke re shebe ho so tloetse taba tse semonate tsa go Jaden Adams o hlokaetse mafelong ana sa tswa feta a beke ka mongcibelo mme sene sile sa boela sa netefatswa ke safa kana go eno ha le kola ditaba ka ho tloloa re fumana hore mogatlo wa FIFA e le mogatlo tsa maisambolo le lefatshe ka bophara ka mo president wa ona Gianni Infantino o fitise matshediso a ona ho lelapa la Adams metswalle le dibapadi le yena ho bafana bafana le ho Mamelodi Sundowns me ore ka nnete moya wa hae ha o phumule ka gotso a tika mona ka o CAF mo president wa CAF Dr. Patrice Motsepe o fitise molaetsa wa matshediso ho ba Adams le bitso la mekgatlo e mashume a mahlano ana le metswemene ya bolo continenteng ya Africa o fitise tse matshediso ho SAFA le ho president ya yona Danny Jordan Mamelodi Sundowns le lelapa la ha Jaden Adams Lena, o itse moya wa hae o phumule ka gotso. Ke tsona tseno mametsentseng di kena tsentse di fumana mona le mane, me ha ke re lekole ka mona ka o tsena tsa papadi tsa mohope wa lefatshe ho di quarter final la ka bona ka la bohlano. Spain e thua jalo e Belgium ka ntlha tse pedi ho ntlha e lengwe. Ya re ka mongcibelo papadi nyane ya Norway le England. England ya tswa jalo ka tse pedi ho e lengwe. Mme o ka tla bona hore tsa la bohlano le la mongcibelo score sa teng le tle setswana. Ya re ka tsatsi la tshepe ka Sontaha. Ke mohe Argentina ile nya fika butswala jwalo Switzerland ka ntlha tse tharo ho ntlha ile nngwe. Sena se supang he mamidi wa tshebetso ya Radio FM. Se supa re papa ditse qala ho sane tsa se ka magaola gang di semi-final. Papa di ena ho sane ya France le Spain. Ho ya kana. Ke yona papa di ena hore ke papa di ya magaola gang a mohope wa lefatshe wa 2026. Spain le France. E tla hlola mona ho ya kana. Ke yona e tla hapa mohope wa lefatshe. Ke a tseba mehlolo e ne ntse e tla etsa hala ho nontswana le tse mmalwa tse etsahalang tse re sa di lebellang empa papadi ena ya France le Spain ke papadi e thata bona ba haesale mme e tla hapa mono e tla fihla e hlola England kapa Argentina bane ka labararo England e bapala le Argentina bona gona ke efeng e fetelang dipapadi tsa makgaolakgang empa ke nahana taba Argentina e ntse ka nnete ba e ntse ho lekana ke ka mokgwa ke di bonang ka teng jwale. Hantle ke shaba taba tsaka ke le kgetlo la boraro dihlopha ka ofela tse bapalang ho se ka magaolakgang kapa ho di semi-final ile di hlopetse ile di hlopa ka ba dina hatse ke lentsa hapa mohope wa lefatshe sena sikile sa etsa hala hape le monsana sa skiti magolo re bo mashume a supileng 1970 sabela sa etsa hala hape le monsana sa skiti magolo re bo mashume a robong 1990 mixana sa ipeta le monsana sa akete tse pedi mashume bina le metso e tsheletseng hore di hlopa ka ofela tse ba palangwe di semi final o di fumane hore ikiletsa hapa mohope wa lefatshe me mabedi monghadi magenzi o la hlaisa ka nnete le yena matshidiso go lelapa la ha bo monnane ke Bibo.
5: If you're in France, Bibo Makwedini, also a 20-year-old rugby player, we also got the news that he passed on. So today is a dark day for South African sport. It's a profoundly dark day today.
4: Me tla go khutla ka nkano ho ra bo supa. Re tla ba le nako ya gore re tlotla re fetisa matshidiso a monghadi Mackenzie ho ba Adams.
6: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

0: tsa le se dia fam ta khoa breakfast show she be metso tsi dula hantle le shimela metso robong a pele ho rabu super mamere re santsaneng re tlonka mohala wa haohle o sharp ka pa o imetse mo lenteng re a botsa hona le batho ba go gona go bua le bona mamere ke re le ke hore ha re romela di voice note e betse go tshwane hle re tla re tsebe hore re fa mamere sebaka sa hore lena a hlaise pelo ya hae hopola nomoro ya rona ya mohala ke 079 758 5066. Romela WhatsApp ho 079 758 5066. Me bang utlwe ka re ha wa phuthuloha o ska tshwenya ha o hloke ro jetsa le lebitso la hao empa re hlile re re ai wa tseba re tshwanela re bua ka ntho tsena tse tjene e batho ba imetswe ka nnete ka ntle ka mona hona le batho ba boso selang dipelo di uba dipelo di rotha madi me ka nnete re le tshaba re keke ya ba re thotse fela ha re fumane tsela ya ho jarelana buima bo eleng hore re bojere ha re etseng jwalo ke nako ya hore re kopane le exine ya rutlo re maemalo hodimo re ka ra lebellang ka jeno ke ya jwang me re sentse bile re tla fetela ka mona ka mangaung re fetela ka Joburg City le ka Ekurhuleni rutlo re sephetephete se phalla jwang exine ya dumela ona ngwane sorao amoela o thakgwa breakfast show re tshepa o tswile hantle le mafelo a beke a tsamaile hantle wena exine ya ho thwe o tla ba jwang ka jeno
1: ere ke le dimedi se thwasa le batukada mohole ba mamedi ba le sedi FM ke tswile hantle ngwane so le mafelo a ka be ke ana le monate ka nete ke a leboga ha re tsaba ka jeno tsa bo di per kala ka mona ka province ya Gauteng ke mo tlakile me ho ntse ho phodile la tsela ba tsedi ba kentse ha re jalo ka Johannesburg ka di temperature tse di tsamane ho le shone le metsero be di ha le Pretoria teng ho tla bo phodile ae ga di temperature tse di tsamane ho mashume a mabedi ka mona ka Mpumalanga le teng ho hlakile mme ho phodile Mbombela le Emalahleni di temperature tsa le di tsamane ho mashume a mabedi province ya le boya bophirima le teng ho hlakile mme ho phodile Klerksdorp le Potchefstroom di tsamane ho mashume a mabedi le metso le motso o mong ka mona ka Freestata le teng ho hlakile mme ho phodile la tsela ba tsa di bakentse ka botshabela re bona ka mona ka Petchem le bo Fixback di tsamane ho le mme le metso supileng ha le di bakentse hare tselo ka Bloemfontein le bo Welkom di ka dula mane ho mashume a mabedi ha re tla ka mona ka KwaZulu-Natal teng ho hlakile mme ho phodile mme re ka lebella mafatsana a itedileng a di dumedi bakentse ka botshabela Durban le Richards Bay di ka dula mane ho mashume a mabedi le metso mmedi ha re phethela ka profenseng ya Kapa le Boya le teng ho hlakile mme ho phodile a pentse le Kimberley le ka dula mane ho mashume a mabedi le metso mmedi mme ho apata dibakeng tse ka borwa jwalo ka Southland mmoho le Calvinia ka dithemperature tse di tsamane ho leshome le metso supileng ke tseo tsa bolepi mamedi ha ke leboha thwasa le batho kane
2: a ke leboha golo wena gaitsedi yaka exine ya leshome le botsetseletseng fela metsotso go lebile jalo re ka bosupa o tla gutla sa gutla gape gaitsedi ena ka exine ya gosane re utlwa gore di eme jwang tsena tsa bolepi ao tse di tswela pele o bua nnete chepate a re maso a shebile e yona di le pedi papadi tsena Argentina le England ke lo ba matla holo Spain le France lo ba matla empa ena ya Spain le France u bua nnete chepate ai di tlabedi ja fatse hey motho e bone papadi mafelong ana be ke o di bone di papadi tlatla go qoqela ka nnete no le monate ka mane ka Lesotho motho di shebile le kana ya Lesotho di papadi tsena tsa mafelo a be ke tseneng di bapala Norway Lengani Switzerland le Argentina motho di shebile le ha di bapetse bosiu jwalo ha o di kentse borele ntate jwale o bua nnete chapati mahlo ho yena ya Spain le a ile ba buima Spain le France tsabe di ja fatse metso sa eme tsena e rutlo ka spedipete sona se eme jwang ha le lape mono a metso tsongena ke a tseba batla o tseba hore ke a di eme bila e feng e leng hore o tla tlama ya o iqobe e mong o sa di ga ile kgale e mong ke hona he a ntseng a le ka ga dikobo tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa foka ke la kwa go di ga mo khotsi wa ka ke mante jabula lova e rutlo ka spedipete se eme jwang ka jelo le tsapele o tla kwa breakfast wena e tsa jalo go le 0603 084 rutlo fela ka ditaba tsena tsentse re bua ka tsona madikgang seo ka o teng mangao metro municipality re utlwa ga dieme jwang tsa pele tsa sepedephete house madikgang tla go rebedisa gaitsedi yaka ke tsa pele tsa sepedephete mangao metro dieme jwang ka jeno
3: ke ka qala ka bodumedisa le bamamedi ba tlago wa breaka show tsa sephetephete mangau bantsaden bebenar divest of south banetabantsho botshabelo pereng ye tsotsi mangata sephalela gantle gautsi thuso ya letongwaneso re ikopela fela go bagani ba matekesi mo ditaso ditlanteng ba ba hlokomele ba tlo ho jaha ha ba feta mo hape hape re kopa le mo di robot di sa sebetseng teng ba di sebedise jalo ka for wait stop ba fane sebaka le mo bona le mikoti teng re kopa hore ba iqobe ba shebe hantle mo ba fokotse le bilo la bona go tloa mo se phalantle ngwane sa tsitsa leto tla go kopa nam khatelo ngwa bo pedi ke lebo
2: a hore le bo gaitsela ka re fete ka fete le city of Joburg ke le bo khile ma 14 a re fetse ona tso Johannesburg rotation sao ke le bo khile tlo go rwedi ga itse ka ke mantaka jeno ke tsapele tsa sepedipedi city of Joburg DM jwa ka jeno
4: ke le bohaba tsho khara le tswasa ke dimedise ho lona le ho ba mamedi ba le sedi FM rena le kotse di koloi sparking sa Woodmead ho M1 southbound pele ha po true exit o jwala le mane Protea Glen ho N12 east mahareng a Abu Bakar Asphalt Road le Clipstead Valley Road re kopa baganni ba hlokomela di bakeng tsena sepedipedi se matla ho N1 le N12 ho ya ho Deepkloof Interchange le ho Soweto Highway le Poisons Road Reserve. Mane M1 North ho Petitswane hara Poisons Road, Crown Interchange, Listener Street off Kamka Bramfanteng ho jala le mane M2 West ho ya ho Heidelberg Road Exit. Tafelent se Petitswane ho N1 North le 14th Avenue Exit ati mane North Riding di tsela di lukiswa ho Malebongwe Drive le Northumberland Avenue le mono re kopa bakganni ba hlokomeleshe ba ka sebedise di tsela tse mabapi. Sepetepete se matla hape le ho N1 North, hara Bears Nadia Drive, Garenberg, ho ya ho Winnie Mandela Drive ka 4 ways, le mane Midrand, ho Ellendale Road, le Main Road. Hema bona la olang sepetepete se le taulong, ho Clip Prefer Drive, le Rifle Range Road ka Terfanteng, ho Senten Matianong, at M1, le Grayston Drive, mane Midrand, Arobihile Hara, Lever Road, le Olifantsfontein Road, le Joburg CBD, at le taulong Matianong, a Village Road, le Loveday Street. Kopola makhane ho sebedisa ditsela tsena jwalo ka matshwao a ho ema tsapa onke molao wa di-points men. Ke ha ka le tsepetepeti ho reng ena batho ka le tswasa re le bo JRA le JMTD ka tlhale ho ena.
2: Are le bo ya ho lohlega itse ya ka re a feta e korole re ka be mo khaseng o tenda. Re mo khaseng tlo go be disele go ala ka ke tsapele tsa sepedipeti ke a tsepa mafelo a beke a bile monate. E di eme jwang ka jeno?
5: Re a le bo ha le go ala ka le ho bana be so le nna ke a tsepa di bile le mafelo a beke a monate. Ke di medise mo ifo a lona le ba mamedi. Tlale ho ena ya sepetepeti. Le itlisetswa ka ho tlotswa sepoliseng sa masepala wa motsemogolo e Kuruleni. Mothating wa vele dikoloi di thulane mane sebakeng sa Harriet Dale. Mona ke tsirinya lebelo le phaming and bre o di bile le boya. Ke pakeng sa Elands Interchange le mmila o kgelohelang M2 e leng ba vumile filagatse. Re bua ka Geldenis Interchange a tlhokomela mokganni. Mo mabone a laolang sepedipeta tsileng taolong e ba letshwao la ho ema ebile a re faneng sebaka.
6: E bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Soi ba fumana ho ekeditse ho birthday ya Boxer. Reka Coca-Cola Light kapa 0 2.5 liter tse pedi ka 30 randa. Best Cook Instant Noodles 5 tsa hlano ka 90 randa. Reka ka 1500 randa o fumana 3 gig Qualcomm data mahala ha Boxer.
8: Mafikeng. Toropo ya nalane ya boitshepo e province ya Bokone Bophirima. Mamela Lesedi FM le Kubula 98.4 Taboka kena ho SABC Plus app ho Mamela Lesedi FM ke molelo
9: o amohele le phaposeng tsa ngaka re ka o thusa jwang
8: ho doctor on call re bua le ngaka mabapi le mahloko a teng a hlaselang batho ka ho ya mo mamedi o mamele le ho ithuela tsebo ka bohloko bo tshwenyang ka ho wa breakfast show ho Lesedi FM ke molelo.
0: sabana tsokele se dia fami e robo metsotso ke batle ke re 9 metsotso pele
2: how movie e ai 9 how movie
0: megi hula ra ba le 9 metsotso pele pele ra us
2: au soli le nyuku pele how movie
0: ai mame
2: 9 jo 9 metsotso pele ora bu super
0: ke ba tsena go lemetse re tla bu
2: hey
0: ba me di butle sentse re kana jwalo go tlwane sa rona se o re buang le ngaka o thusa o le lapeng o tlotse be hore ka nnete bothata ba o tobane le bona o borarolla jwang e bang ke bothata ba o tshwanelang re bo potlakisetse ho ngaka me le ka jolo tla nna o be jwalo re bua jwalo ka tabena ya hore le rolena la mmele le bitswang insulin le leng hore le ame hangata tabeng tsa batho ba na le lifu lena la tsukere ke mo ho buang ka lona ha o bolela hore batho ba bang ha bana yona insulin fela e ama jwang taba ya tabatabelo ya o theola mmele ba tla o theola mmele ka pa o ipona o nona o sabatle taba ya insulin e na le kabelo e fidi tabentseo mme re itse re tlo bulela dipotso ka jeno o tlo botsa dipotso tsa hao di romele o ka hla romela voice note 0779785066 ka pa o ka re letsetsa 0863003084
2: Mamelu tla tshwa re hopola ya nntse re bua ka yona ka nqane ho ra bo super tlo eng ka mehala ena ha o ena nntse re bua hore o shapo hantle wena o hantle o hantle re tlo eng ka ska rra o kopa kopanya jwalo re nka bona le mane ka nqane ho ra bo super re tlo eng ka mehala ena fela ana jwale a re shebane le ena ya Dr. Matla mo hlomo ona le potso ka taba tsena tsa bo mmile o thaola mmile jwalo jwalo Dr. Matla re rudu be re se hlebile re wa molo le se dio family kai
3: ke le bona ke di medise ba tikanda tsasa ba mamedi le mo for breakfast tapo ha breakfast show
2: ka re le bo Dr. Matla e re ka ya ile ngwe fela pele ka ba mamedi Dr. Matla ye ya o fumana hore motho ninning o thautse mmeli ninning mmeli wa gutla hape ninning hape o thautse e sebetsa jwang Dr. Matla nthweni yona ka bo yona ha ikeng motho a jwalo bophelo ba high court mo fumana ngo jwale mmeli ba teng batho ba jwalo wa nyulwa wa thawa
3: ho jwalo ba tikada e hona le batho ba mmeli a bona ya thawa ya nyulwa hantle boemo bona ba hetseng mmeli wa motho ke ntho re reng ke consistency ke hore motho a etse dintho tse sebeletsang mmeleng wa hae ka dinako tsohle e seke ya ba taba ya hore fela mohlomong o sebetsa ka thata ka nako tse itseng ebe wa tlohelela ka nako tse itseng ho sebetsa ka thata o bolelang ke ho ja dijo tse nepahetseng e leng ho ja dijo tse tswekere e tlase mafura a tlase kapo tseo re reng ke starch tse tlase ka ba ho ikwetlisa ho ikwetlisa e le hona ho re bolelang ga se le hakalo ka leng hore motho a ye dibaka tse ikwetlisang tse hlokang ditšhelete ke hona ha letsatsi le letsatsi wa hore a tsamaye ka potlako a sebedise a tlwelle mekato ho feta hore a tsamaye ka listi kapo e ka ba hore a sebetsa lastikele e ka ba o sebetsa ka tlong e ka ba o sebetsa jareteng mosebetsi eno ejalo etsang hore mmele o sebedise maatla mesifa e sebedise maatla ntho tseno di hlokeha ho nwa metsi ho robala ka nepo o theola kgatelo ya mmele ya maikutlo di tlaneya di etsagale ka dinako tsohle jale batho ba bang o fumana hore ho na le nako a itsetsang hore ke tlo sebetsa mohlomong ga ke no ja ka mokgwa itseng ka nako tse itseng e be o sa di tlogeletse sena se etsa hore a ke re ka nako ena eo e bangwe ntsa jaka nako kapo ka nako tse di ba bang ba sebedisa le dipidisi ba sebedisa le modiane e tsang go ba theole mmele kapo e tshesang mafura e re ka nako itseng ga di tlogetse sena eo re tsukere e nyolwa haholo mading mme ga e nyolwa haholo mading mmele wa e boloka e le mafura mme ga e boloka e le mafura ke mo lemo a tlo tla nona haholo jale go tlaneya gore nako yotlhe motho a sebetse ka ne a etse gore mmele o nne o sebedise tsukere ya gae ka mokgwa o o tshwanang gore gere o tla boloka mmele wa gae o le gantle
0: taba ya insulin ka bo yona le rolena le leng hore o la hlalosa mohlomo o ka hlalosetsa mamedi hanyane fela rola le laola eng
3: insulin ke lego le tswang ka go lonya mmele e o re ke pancreas e laola tsukere
10: e le ha tsukile le ngata mading pancreas e fumana molaetsa ho go tsukile ngata mading mme e ntsha le go lena le re ke insulin le go lena le le insulin le go tla le sebetsa haholo le ya ga le ya ga la ke di cells mo tsiseng le se ba di sebeteng di go tla di etsa hore insulin ena e kene ebe e tsusa ho tshepa mafura kapo ho theola tsukiri eo e mading mme ho theola tsukiri mading ka ho ke ntho re reng ke metabolism jwale ha ho na le bothata ba karabelo ena ya mosifa kapo sebete ho sebedisa insulin ena ho theola tsukiri sena se bolela hore e dula e ntse e phahame mading mme ha tsukiri e ntse e phahame mading pancreas e ntse e batla ho aganela hape taba ya tsukiri e phahameng mading ebe jele mmele o ntse o sa kgone hore o sebedise insulin ho aganela ho theola tsukiri ha nthona e ntse e tsahala nako e telele ho qetelletse jale pancreas e se sa kgone hore e ntshe insulin e nepahetseng e lekaneng hore e theole tsukiri enana ke mo ka tsenke insulin resistance mme bothata bo bongata haholo ehlile tabeng ya ho theola mmele ke taba eno ya tsukiri e ngata mmeleng e sitwang hore e theohe mme tsukiri e ngata le yona ha e le ngata mmeleng e tlotla e bolokeha mmeleng wa motho e le mafura ke e nngwe ya dintho tse etsang hore motho a qeteletse a ka ba le lefu la tsukiri le na le re reng ke type 2 diabetes
0: botso ke yena diketso o roka mona ka Fixback ko pa bo tsenga ka mo hore taba ye ya le rolena na hona le disebediswa tse leng hore di ka boela tsa theola maikutlo a ka utlwanyolo a thewa ke disebedisetsa o theola mmile na insulin e be ba le kabelo mo
10: ha holo ja benya ho ya e a mama ikutlo ya ha ho tshwa le ho nyolwa ha ho na di tshebetso tse itseng ho na le meriana ke ka ho kile ka bua be ke metsi le mogwe pele batho ba sebedisa di sebedisa meriana ka pa dipilisi tse tholang mmele ka bo bima ba mmele ba hloka go ba dile le ngaka go ba nona le di sebedisa tse ding tse ba mogwe di ama kemello ka mo sa o ntse ha hona go ma go ana a itse a re tsang ke di leng e le hore ka ha ho boko ho na le di center tse tsa mo ga mago a agabele a tshwese mmelo a ga bela di tsikela ha di holo wa di theo wa di holo wa di theo la ho bua le pancreas hore enter insulin jalo ntse tsa mo ga motho mai tsika a ka nea ha se taba ya insulin empa ke taba ya di sebedisa tse mo bi ama ka moo di-center tseo tse ka bokong tse isang molaetsa mmeleng mme ga di ame fela taba ya gore mmele o arabele taba ya go lapa kapo go kgora kapa tshebediso eno ya insulin di boela di ama gape le maikutlo ntho o kereng ke di-neurotransmitters ka gara boko
2: Dr. Matla fela repeteditswe ke nako dingatanyana dintho ka tang ka hapena go nyetla Dr. Matla tlo re be mo na hle ho fitlhela na go nyetla re le bula go lo kana go ya hao
10: ke a le bo ha ba mamedi ba ithute mme ba phelo
2: ba mamedi ba ithute mme ba phelo ona mamedi Dr. Ntabise Matla manta o mo lo mong a tsebeletse ka mantla le seri FM antle ba hlora ke a bo supa re ba lwa ditaba

0: CKM Mwanenwa, akili bitsole na pina. Leo M Faku G Libino B. Anawe. Kili tlakufe. Breakfast show ke lena nao ntso dutse le thwasa le batukada a hlokomela hle hore kgwedi ena ya bokae thwasa ke kgwedi ya busupa e hlola matsatsi a le 13 me selemo ke 2026 dikolo dikwetse bana ba lapeng fela he ka nnete mesebetsing ho ntso huwa hodimo le tlase re bone ka nnete bekeng e fetileng di masipala tse ngata di sa fumane tefello ditefello tseo di fumane ho tswa ho muso wa bohareng me rabona hape hore le tona la ditshelete ka unkile qeto ya ho lefella tse ding tsa ditshebeletso tse lebang di masipaleng ka kotloloho tshelete supporta di masipaleng emna ke bone ka e ka re hona le ditikanyetso tse itseng tse leng gore di belletswe ka thoko lefella emna ditjeho tsa ditsa di masipala tsena tse sa fumanang ditjhelete e ka ba ditjeho tsa tshebediso ya motlakase ditjeho tsa tshebediso ya metsi e ka re di tefello tse jwalo di tlahle ditswe ka kotloloho ho tswa mmusong wa bohareng lebitso la masipala tseno tse hlwaueng ho ya ho ditheo tsena tse leng hore di etsa hore metsi a be teng di etsa hore motlakase o be teng ke la ba ka ipotsa khada hore na ha e le mo nthwe e se e etsahala hana jwale e se e kgona ho etsahala e le hore ke nthwe leng hore e nentse e kana ya etsuwa le nakong e fetileng mona mo e leng hore re tla utlwa Eskom e le ho kopa tjhelete parlamenteng ba bontsha hore ba hloka tjhelete tse itseng ho ntlafatsa kapa ho aha botjha diteishene tse itseng ha hona tjhelete nna ke nthwe leng hore e nentse e kana ya etsahala le nakong e fetileng mme e reng ka dimasipala tsena tabeng ya tsamaiso ya ditjhelete le ho lefella dintho tsa bohlokwa pele.
1: Hey, ke mathata ga itsiri ya ke mathata. Mohlomong hape re tshwantse re shebe hore tsona dintho tse kang le bo di Eskom hore ba sebedisa ntho tse ba di sebedisang wena thwasa. Batho ba bangata ba tla o jwetsa ba re se di na le dilemo tse kana di le tshebetsong ke kawe ka re jwale di se di kgathala hana jwale. Re ne re sa hlokomele hore ka mora nako e itseng mohlomong di tla hloka hore ho bona ha le ro etsuwa jwang ke hore ke a ipotsa batho ba bang ba tsho jwalo o ba ne re tla khutla re ba bang ba tla khutlisetsa morao e na konyane mohlomong pele re fumana tokoloho o ba ne ngone o sina mathata di nthotse tsena ba bang ba o jwetse ba re e di nthotse na di se di gathetse di bile tshebetso nna go etelele re ne re sa lebella hore na konye itse mo tla ba le mathata mohlomong
0: fela motho ke a gola motho o shebe di qoso tse leng hore di shebile ba etapele ba Eskom ba mehleng gore ba ame ya dikosong tse jwa mona mo eleng gore mohlomong ne le boikarabelo ba bona gore ba boele ba etse meralo e jwalo boiphihlelo ba dimasipala ba go tlisa ditshebeletso setšhabeng bo itshetlegile tabeng ya gore go na le tshietso ya ditšhelete e itseng ba e fumanang tjhelete e teng ga e ya iswa go dimasipala tsena gobane go na le dipegelo tse itseng tse dimasipala tseo di sa di fitlheleleng tse tlhokwang ke treasure gore e lokolle tjhelete e ye go tsona ga e le moo e se kgona go e tloe e ye ka go otloloa ditheong tse e tlhokang tšheleteno tse seng di fane ka ditshebeletso
1: motho bothata boteng
0: ga re tlo bona kgaitsedi yaka dikhamphani tse kolotwang ke dimasipala le tsona se di tlhoka gore di lefiwe ka kotloloo tšhelete pele e fitlha go bo masipala

0: a ke re o ka eng ka ile jwalo ya wa e fitisetsa bogothong ke nentse tlo CSCela line yana tsepe
1: eh
0: jwalo wena chelete ha ikena e ring ha ile mona jwalo bogotho a busata ho a se feta ka kotlo ya kwa
1: ka paga santsane re ithuta tsa maiso ya
0: kana kwe
1: e
0: le motsa mashuma magago tse tla mandana le metsimedi
1: ka tse fela ga itse
0: ya
1: ka
0: ya dilemo
1: ta li bua ka 30 fela go tswa mathateng a
0: mang ha re so tse bo ha o ngotse hore ena e ya
1: e tsa ithuta
0: e tshwanela hore e ena e ya humetsi e tshwanela e
1: ya mathata sa le
0: ha tlasimane ile ya megolo ena e tshwanela ho ya ho ya metsi e bolela renka ye nna ke a botsa ha ke tsebe
1: ha re so fikile bontse 50 re sa
0: ithuta
1: sa ithuta le le sa ke 30
0: o batla ngone ya voutetse Mandela a ba tsama a metsi metsi pomponya hai
1: Hai fela ka nnete ga itsire ya ka le ha re sa ithuta ba le bana re tlatlamea go jwa le re potlakeng ya honeng ya mathata mangata le shopela botsoro bo fela botsotso gore se ora ya busupa re rutlo ka spetpetse se be jwa ngwana mamedi mela itsene ha re tloe ba re tloe ba pala ka kwa voice note tso tso di gometseng he batho ba imetso re bua tsena ka nnete ka morautlo wa bohloko ka tabena ya Jaden Adams ai nna ke santsane ke tswa ke ta ke tsheko ga ke dumela gore o ipolaile mfano ga ke tsebe ka nnete ai go tlamela sepolisa se tle se tloge fa ditaba se di felletse ka ofela ga ke dumela
0: Kwa hana, kwa latu.
1: Kwa hana tos. Kwa hana. Sanda usui dali, jwale, jwale nkopa kopanya mounu hore, okase kenye taba tsa chelete, taba nza bo hatelu wa maikutu. Kine kiri sanda
0: usui. Kana kwe mwe o hatelu wa kiyo.
1: Hey! Kubani jwale nese kiri sanda usui ana jwale nze bala chelete ya kefe.
0: Kada.
1: Sanda usui ana jwale.
0: Haika ya kena, e hasueje, di family tse tlo hupola dikai.
1: Bafana na jwa le ba
0: tsa ba tshwere
1: bokana thwasa gore tsa ke bala
0: ba khotsi ba o qetetse high school
1: mushimane o tswa world cup
0: ba tlo hopola ne le just crafting mmoho ba bakae ha se ba e bona e tla e jwalo a ga e khada o iputsi jwalo
1: hai hai
0: khada ntso ya jwa mfeto ai ntse ko bona man
1: ai
0: e belere metswalle ya mothana le chelete e nenga
1: Ai.
0: Ke tswa kae?
1: Hai ga se le khatello ke na le chalet.
0: Eh? Khada.
1: Hm?
0: O batla ba o fe ba o leke.
1: Ha ba itlise kwa le ke bone thwas. Hai kho. Fela he di professional di re e teng ha iyo ho a tswa.
0: Ana kwa nngwe yona ka tleo ka bo yona. Ina lu fihla.
1: Ke tsho jwalo di professional.
0: Ina lu fihla mahetleng a motho. Ana sa Mohlomo o na santsa kula kana ko ngwe o na santsa kula yaba katleo ya fihla e fihla e berella ho kula ho nontso ho le teng kapa e bakwe ke yona motho ha tsebe a etseng ka ho tuma ho na le motswalla ka kana tsa mai Africa bo ka mona ga
1: Tsa o pula ke una pa ga smart jwang a wotla ka diphadi tse jwang tsa dikoloi
0: ya motle ana le lelapa
1: le lelapa le letla pa ga sem Pati adula thabile mona di phadi tsa dikoloi ka gagatsheng ka mang
0: ho sina motho a bona ho na le ntwe mo jellang
1: ai ba na go lwane mana go lwane nga go lwane nga go lwane re rutle ba di khanse o ka banga o metho o swa di khang o renye manga o metho di tsama jwang khaitse ya ka
2: ya le jume di sa ha pele ba mamedi ba tla go apretsa show tsa sepetepetse manga o fa tsadeng re pena di best of soup ba ne tsa bantse bo tsabele pro nne tso singa ngata se phalla handle ha utsitso ya letho re kopela fela go bagani ba rona mo di roboto di sa sebetse ntse ma di sebetse jalo ka for we stop mo mikoti le nteng ka ha ga tsela ba fokotse le boilo ba ele hloko ha ba feta mo lo ba le thebedisa no mo le di tsa tsa rona go tla mo ke tla be ke setla mangwane se fitlala re kopana go sane ke lebo
1: are lebo ga tsela ka ke le bogile ma facet of job ka o skela bogile horeng e ditsama jwa ngwana ga itsira ka City of Joburg mabedi e re go tlo e ke le bogile mafa ke yona ga bofumana o skela bogile
0: ai kona
1: a e re fa mathata nya la le ka kopana le ke le bogile mafa o skela bogile
2: botu ka re ke le bogile ho lona hape le ho ba mamedi ba le City FM re sana le go tedi koloi mane good meet ho M1 southbound le Buccleuch interchange ka go papa khane ba hlokomele se a tse pele pele se matla ho M1 north hara Poisons road Crown interchange le Smith Street Auckland ka Frankfurt ho jala le mane M2 west ya ho Heidelberg road exit ka City Deep mane felent se pele tsane ho N1 north le 14th avenue exit le mane road report ho Elias Motlaledi road le Main Reef road Se pete pete se matla ho N1 North hara

0: Bus na Deer Drive le Malibongwe Drive Karenberg me trend ho petetsane ho Ellendale Road ho ya ho Main Road ati mo bona ala lang se petipeti ya zile taulong ho Klip Rivier Drive le Rifle Range Road ka Terfontein ho Sensen arobile matiano at M1 le Christian Drive mahlakore ka ofela mane North Bay ka zile taulong hara Liver Road le Olifants Fontein Road Mane Jobek CPT for Village Road le Love Day Street. A kopa bagani ba sebediseditse la tsena jalo ka matshwao a ho ema ka ba banke molao wa di-points men. Se a ka le tsepetse hearing ena ba tsakara re le ba JRA ka tla le ho ema.
1: Khala bile hle wana ngwana e tsoma mere butle re kopane le kobedi mogeseng re utla ka mona ka ikurulene se phalla Juan sepetpet ho reng ena. Ba mere mashuma mabedi ana le metsumira re metsotso ka mora hora ya bosupa. Kobedi mogeseng go tswena ga itsela ka ha re boela re wa mo helehle ho etsalang ka mo ka ikurulene.
2: Ke le bua khaitse diaka mothati mo ba le dikoloi di thulane mane se bakeng sa Bedford View mona ke tseleng ya lebelo le phahameng N12 le bile botshabela ke pakeng tsa Kilolis e leng George Bizos Interchange le borogo ba harepa ebile mola o magareng wa tsela o amehile ka mane ka Clover Park di thulane mateanong a Crane le Barbara e leng Lazarus Mawela athe ka mane ka Thembisa di thulane tseleng e golo Albertina Sesulu tlhakoreng la R21 o lebile borwa mmileng o kgelogelang R25 e leng Papsfontein be molaetsa ke yona wa kena go thuka mane ka Albertoni di thulane tseleng e golo R59 e leng Abraham Morwe o lebile leboya ke pele o fitlha Reading Interchange tlhokomela mokganni mo mabone a laolang sepedipedi a tswileng taolong e ba letshwalo ao emaebile a re faneng sebaka a re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalegwena
1: tsatsi le monate wena gaitsedi ya ka re ya leboga e mmamedi re bua ka tabena mahloko a kelello le go sithabela maikutlo e le le leng la mahloko ana ke ntho e leng gore e teng setšhabeng mme ka nako nngwe ga re elelele gore motho a tlhoke le gore e be o na le mathata le gore e be o na le go sithabela ga maikutlo ke ntho e leng gore dingaka di tla o jwetsa ga di se di o tlhalosetsa gore ka nako nngwe o sithabela ga maikutlo ke ntho e leng gore e tle batla ngaka e tlhoka meriana fela o tshwanela gore o ye ngakeng gore go tlo go fumanwe gore sesosa sa bothata bona go wena ke eng na ke ntho e leng gore ka rarolea ka go buisana kapa ke ntho e leng gore e tlhoka meriana eo ngaka di kgonang gore di ka o thusa ka yona gore maikutlo a gago a phagame o kgone gore o tobane le bophelo fela re ke ke ra thola fela ya ba ga re etse letho a kore ke re utlwe maikutlo a gao mamedi ga re botsa ka tabena ya gore go na le motho yo o ka buisanang le ena na ga o na le bothata
3: ai karas ke thwasa ka moo a nna ke a bua ga ke iketse ka ke thabile ke sa thaba motho a sa rateng ke batlo pretenda a bua le motho wa ka mona nna gangata a ba sa e lata mangolong a re a wa tseba lentswe la modimo lere shap
4: dumela Colors, dumela to assisto esitlhoo sa lona banna se botlhoko ba tsebana ke ile ke a e tlhola ka ena ntate mone se ke nkile keto ga ke sa tsebana ke phelelang maare ke ile ke a kopana le doctor ya ngomela hutlente kwana sepatala sa batho ba sebetsanang le kelello ntate ka mora 3 weeks ke ile ka dula moo beke ya bo 4 ke a tla gae ka nnete la e le gore ga ke a barege ka yona nako eo empa ka mora nakonyana kga ke ipotsa dipotso go jane ka nka keto ya gore ke ipolaya nka ba ngwana ka a phela jwang ke ile ke a goka mo ke thuseile gagolo ka nnete e le buang eo ke nnete batho ba professional bana ba thusa ga e le gore jalo ga go sa tshepa mang kapa mang maare bophelong ga ke nane o ka tlhoka batho kao fela ke a le monya gore ga one mosebelanyana gore tabao e be gantle maikutlo a theong ke sebee ka botshabelo tankosi bana beso
5: kosong bana beso a nna le ga ke gopiseile ke na le mathata ga ntse ke itshela fela e ka gao leto ke a itholela mme ke tshwane le metlheng empa he mosebetsing mane o tenye latlheng ampatle a mpitsetse ditlhakoreng a re ke eng ga ke mo koqele ka nnete ha se ke pakwe ke yatlo empa ke sa pakwa e ba ntho ka ke le mong menyaminye e ntshebetse ka gare
6: Hi, Kara. The Batusta. We pass on. Hello. Not a hand. Gaboo. I can look Gaboo at present. We pass Gaboo. You will never look work and never embarrass. Not Gaboo apart. I can make Gaboo at Matu, who then to send Peter as to a sack. They will send them Sassilamonati.
4: Hotso thwasa le batho khada. Eh, ai. Kannete khimetse re le batho. Khimetse ha ho lo re le batho. Ke bua jena le nna. Hey, ai khona. A tsaba tsela the way ke imetse ka teng. Empa tse ding tsa dintho le ha o imetse. E ba le ntho eo ya hore o ithuta ho amohela maemo a ditaba. Ba bona ka re ithuta ho amohela. Ke nahana ke tse ding tsa dintho tse ka lekang hore di re etse re be hantle hobane ke la ka amohela qeto e le horeng e etsahetse. Then ke qalella ke kgutlela bonneng hape, ke qalella ke fola.
7: Morning, Tasa Lebatukada. What's about now? Haki Mitch. Haki Rikilobla Chuniaga. Gapo Familiaga. Kiblella Mutimu Limu. Emu Limu. Langa Copanadona get taxi. Oriki the Hank, Kauzit, and Six Outfit, Kapoka Bissin. Kopana le motho fela ke tla ke dula le ena ke a mo jwetsa gore ke e molole kannete pas re imetswe re le batho re imetswe batho ba bangwe ba bolawa ke o se bue ga o ka ithuta gore ga o imetswe o bue le go amogele situation se o tla bo le ka tlasa sona bane ntho tse dingwe ga re kgone go di fetola

0: E bang na na o ruke ka wa khona o lefella lekwetha na na hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Lekwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM ke molemo. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setjhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse batsosang molota.

0: sebole tswa ke le sedi mamere metsotso e dula hantle le shumela metso mehlano ka mara hora ya borobedi em a ke tsebe hore o ntso o sala morao ditaba tsentseng di hlalela di phatlala tsontse fapaneng hona le leano lena la back a body mona mo ileng re o gona hore o phatlala tse hore o na le tlhokoitseng ne ba ikutlwa pelo ba tle ba o thuse ka ditshelete mohlomong o nyolla letlole la seitseng ke a hopola hore hona le paki engwe la hlahamane madlanga commissioner la bontsha hore coffee machine ya hae la utswelletswa le ntho tse ileng tsa utswa stationeng sa maponisa mana ke sa hopola ke ntate mang fela a bontsha hore ei bala ba e la re ha ba utswa dintho tse ding ba utswa le coffee machine ya hae ka nako le motsotso la ba le motho a laetsa letsholo leno la back a body ya ba ke gola tjhelete ene bokeleditswe mono ne 150,000
1: Nganke ke bone social media dingata tse ba di etsang.
0: Ai. O kopanya tshelete ka pele. Ke kopane. Jwale maoba mona mafelong ana beke ho na le baratani ba ne ba ile ngore ba ile ba tshwanela ba la ba khutlisa ka kwana ka America. Bana le dikoso tse ba tshwanela ba tobane le tsona monna teng bile ke mmueli ke le qwetha. Fela jwale le nketsweng tumello ya hore a ka sebedisa tsebo yenu ya hae. Ho na le motho ana re o etsa tshietso yenu ya ditshelete. Hore atla gona ho lefella babueli ba hae. Beke ba di kusitse. Magetlo a mabedi ene ba leka hore ba.
1: Madumelang hore.
0: Sa
1: motho a.
0: Ntho ka re nyeno gaitsedi a ka hore moedi wa dithuso o fella kae. O qala kae o fella kae. Motho e leng hore o tobane le dikoso a bona lang e kae ka go ntsona le pelaelo tsa matshepenene mona le mane
1: ke nana ke engwe ntho tse ba di shebile ke nana ke engwe ntho tse ba di shebile le shebile ba tsetsela tse metsa so fela so ra ka probedi the biggest spot to drive ta kwa breakfast show le sedi fm station name boss se ga tuwa ke nna lo wena ke le sedi fm mafelo ngana be ke re tla be lo pata jwa lo papa ke beza ramatso so mokebe
0: ai kutlile bo hloko jwa nka
1: a lo be ya papa ke beza ga itsile ya ka
0: ra ke tlhogona ho ba teng
1: e kutlile o re o le ba le popo ka mosebetsi e
0: faswe ke le mpopo mosebetsi wa enka nete ha ke gone ho itshwasolla
1: ga o papa ke beza bana ba ile mbatla le emela gaitse dia ka fela le ka rene le tsa mohlomong
0: ya petrol
1: e ya a fetisi matsidiso a batho fela mahala satse o hlonile
0: one floor
1: ya la gaitse dia fela he a re tla mema felong ana beke bona mamedi re tla o fa ditaba ka ofela ho rokae ba mamedi ba batlang ho tla ka nete le bona ba tlo tshidisa jwalo le lapa la ha papa ke beza mo khatlong a boraro e bile o lo wa o qetela what the biggest one and drive it akwa breakfast mante jabula lova ha mona te fela mante a tsena ke re mafulufulu boss yona e batla jwalo e bitlile batla weekend ka mafulufulu tse re qoqa le thwasa gare ho na le nthwana makationing ka bona kwena re be re ntsha bo setlamatlama e tla o nyala nthweni no sentse nan tate ba thusentse ba bo sharp application

0: sinya.
1: Lokisa ntho.
0: O no singetsang ntho maobane.
1: Hey.
0: O tseba re tlo hloka o lukiswa. Ho sane.
1: Fela ba bona ya no. No.
0: Na re lukise.
1: Ya no re ha ho lobo re etsa ka re ke fashion bo manta ho ga man di re ntsha ntho maobane ka pa sonta ha re ne re ntsha yani ne mo qibe. E se qetella e batlwa yena.
0: Wa tseba ona le bana ba tloetseng ho rongwa biri ho feta ho ya kerekeng.
1: Ya. Se qetella e batlwa elo gaitse.
0: Ba tloetseng ho bona batho ba ya taverneng. Hona lo ya kerekeng. Kapa ho ya sebakeng se rereng se hlabolla kelello
1: ba re ke reke tsena di nkana go etelele hape thwana
0: hora
1: o thule re tlatla le feng
0: o menga ho
1: hai fela hona le tse ding thwasa tse hulang man
0: beng ba tsona ba shebe ha ba tsamae
1: he o na le tse hulang man
0: che pata so ka ba tletse ba kana go ya idulang kerekeng
1: ya ke motho bo 7 hour wa ntwetse
0: e ha so ka ba beng ba yona
1: o itutse ka so
0: bai ba tla yona ntwe ba tsiba ntwe ba yetse mo
1: ai ba ba mfela ka
0: nnete o ma tse ke ditsebang a ke tsebe ona le tshebeletso ya Roma e fetang hora
1: na le tse hulang
0: le ka mane ka nyeo joni ana foreng kana kwe kae hora ke re ke bo hora
1: hora e hantle
0: hora
1: bo ga tse
0: hora ai khona fora hora tse pedi ai
2: attention attention Shoprite re subsidize di theko tsa dintho tsa mantla hore o une haholo ho tse u ba le lapa ba di hlokang ka fitisisa swipe me o buluke hore ka di 5 pack tsa pedi tsa di Kellogg's instant noodles ka 58 rand le 2.5 kg ya golden cloud cake with flour ka 29.99 fela di fumana ho fihlela ka 22 tsa July 2026 ha Shoprite fela di theko tsa tlase tsa u ka di tshepang ka mihla

0: Tiempo Joven.
1: Ntse re tshe mona hore Phutheo ha ena le tshebeletso tse bonne ha ona nako ya ho nka letshege ka ofela ona tshwara tse pedi khada ya 80 le half past 10 ha ke batle mo ferefere ka 80 ke reke ba lebe hutsi hutsi ba ya le ba tshebeletso e latelang jalo ba tlo thulana le bana ka
2: ba ja le tla ba le batho wa bona tse sebetsang
1: jwa ke batle ba
2: le tla ba le
1: bana le bang ba kenang letshege
2: ka ba bula mo
1: na ha e tlola ho ga tse pedi a ke sa go
3: hello bonolo.
4: Hello,
3: hello, the guy. Hello.
1: Hello.
3: Enga ga se pedi. Yeah. O
4: gona
3: wa overdose wena. Overdose.
1: Ona na re tsamatse thaa.
3: Yeah. Ho tsa ina o kena o ye.
1: Ha o ka ta o ya mahanya no kena o ya mantsi.
4: Nna ke ho tsi bina praise worship.
3: Hey.
4: Eh, jwale o ka se ke tloetse o nka nna ka ipeta.
3: Ai,
4: ene ba. Ha ba neng ho tsena motho a tlo gona nthwene ho etsa nthwene ke yetsa session ya pele ga ke akena
3: ha. Ene lona ba bina ke lona le go khothaletsang ho ya man. Ya no le bina monati.
4: Eh.
3: Thank you
4: mona. Mona tsamdi man, please no shit.
3: Ah, bonolo. Ah, ka tse bolato wela khaitsedia.
1: Ho tlatse.
3: Ho tlatsa la Belgium.
4: Belgium ho na le festival e bitswang Africa in Colors.
1: Hey.
4: Eh, ke le ka kopana le bona di organizers tsa teng empa di tle South Africa, re bina ka mabone, ka mo empa re ipinela ka ntle ka mona. Ba be ke kopana le bona. Ba re hey, ka nnete re tsetse utlwa ho bina ka dilanguage tse ding, seZulu, seXhosa, mari ena ya hao e re hapile man. O mang ditso la hao? Ke ba joetsa. E le hore mantsibuwa wa teng ba tlo performa le bona. E la ga se ba performa ba mpitsa staging. Ba shapela thaba di ntshebile ba go tlo re next year he re go bitsa festivaleng as a cultural exchange o tle o go go bona ke di promoter tse ding tsa Europe so re tla o bitsa ka annual fest

0: festival o go tlo perform
1: a go tsa mmamedi
0: e eh ke ba ntsendela lengolo hela invitation hore ka di 29 tsa August re kopa otle empa otle pele o tlo practice le band ya rona mona and then o perform di pina tsa how to promote tse ding di bona
1: ne ke batla o go o thuse mo mamedi ye leng gore a ka kopana le batho ba nan ba gahlwang ke talente tsa bona ebe ba se ba momemela moseo mawatle re tlotse re bua re shebile bolhlakoreng la bo papadi ya ball of manore ngwana o tloa mona wa tsa ma o sale mafatsheng jwale sele mathata o khutla batho se ba nyametse wena o netefaditse joang gore batho ba na ihlile ke batho ba nnete nthwena ba ietsang ihlile ke ntwe leng gore e molaong me ya tshwarega
0: batho bana go bana ba ne ba tle ka mmino le bona South Africa ke yona ntho ile yang godisa empa festival ene ya bona e ke le ka ga igugula ka e bona gore ka nnete ke festival e tsa halang every year ka gona o thola le organizer ke mang organizer ke ene ena na tle mo ne ke kopaneng le yena ke ka bona le ile ntho e authentic ka nnete go ba ka o batlisise tsantsa batlisise le pele o tsama o go batlisise o go botse ba nkile ka botsa le ntato ka ke ga ntato ka ka ntshebise le nna ra wa tswa ke ba hantle batho bana
2: jale di tshotse tsena ga itse di yaka ke menye tletlang ha nngwe a se ntotse tlang fela di bonolo bo ba le jamo le tsona di hole man re sebetsa jwang jwa le bakeng sa o fitla ka mo
0: ho ba ne ke santsane ke qala ho ya ba kopile hore batlang accommodate le local transport empa ba kopa ke so sele di funds tsa hore ke reke tikete ya ho tsamaya e ya lu khutla e ke theke ke tsetse le visa and then ke tsetse le travel insurance
1: joale dietsa bokae o so le ho kae le ton le
0: ka ofela ha ke di kopantse ka ofela di etsa 30,000. Ka ofela di etsa 30,000 ne ke tla ka di tsho tsamaya le pianist ya ka. Empa jo na se ke sa ba maemo di tshelete ke re a jole e tloge batla tshelete e ngata ka o di re ke mpe ke ye pele. E tla ha re khutla se ke thotse le promoter bana jole tla be se re patalwa se ke thotse promoter. Then re ke tla be le khona ke tsama handle ye.
2: Jale mo hlobong ona le tselanyana tso sontso di leka o rokopa kopanya tshelete.
0: Ke se ke likile bo as Department of Arts and Culture ho itse tshelete e fedile. Ke likile IGR, ke likile tourism, ke likile tsohle.
2: Eish.
0: Ke likile ka nnete.
2: Wa tseba menyetla e tsena bona gaitsedi ya ka ka nnete ka re batho ba ka o ka thuseha man o ka thuseha ntse re bua mona re neng re na le dinthongana tse re nang load le ka re kope batho ba kopa kopanye wena mohlomong ba batlang ho thusa ne ba ka o thusa re na le batho ba leng hore mohlomong ba bang ba batlelotse jwa ba mametse re di yo tsena ntho ke hlokometseng ka re re di o matla haholo wena gaitsedi ya ka e matla haholo ba bang ha hloke le hore ba ba tswara rona ka thoko ka mona ge e khara se sebela bitsa le dibitso la ka mana e re ke thuse mono ga le ge ba bona ba jwalo ba batla go thusa ba ikopanya jwang kae le wena
0: okay ke ka ba fa di nomoro tsa ka khara di nomoro tsa ka tsa mohala straight ke 0656500271 tsa WhatsApp ke 0698585888
2: Yeah. Ba bona bo email mohlomong jwalo.
0: Oh, email ke bonolomukubung4@gmail.com.
1: Hey, nale ke tla o qoqe bo so fane ka dinomoro. Ke tla o qoqela hona le motho a mpotsa mona ho na thuse na.
0: Jwale ga thaba haholo.
1: Fela jwalo ka ha o qeta ho tsho na ke hloka ho bona mangolo, ke hloka ho bona netefaletso ya polokego ya hao mono ho bane jwale. chelete ho ke ke ha se yone ho nna poloke ya ho bohloka ho feta chelete ya
0: ho e
1: jwale ha re ka ra bona tabatse jwalo ka nnete e ka re thusa ho nka qeta hore na batho ba be leng hore ba e phamisa letso ho nna ba thusa jwang
0: ya tsaka ke tla o romela mangolo ka ofele.
1: Ha bana ngwana e soga le bo a ibile re sentse re kopa ka nnete se tshaba ha se thusetse mo sgonanteng me re bone hore be leng hore batla gona ho phamisa matso batla phamisa matso ba etse di fifela he re ya leboa
0: ho le bile nna tswa sa le karas
2: thank you khatsiri aka
0: la leboa
3: ho ba tsho ba le motlotlo ka setso sa bona.

0: Lesedi FM ke molelwa.
1: Turn it the waves.
2: Melan bana be sile kai.
1: Ho lokile ho joan tuli.
2: Ah ke monate, ke monate.
1: O plan re bua ka diphatse be ke fitileng.
2: Eh.
1: Ha batho ba se ba bua ka dikagolwana ka tsa mmele ka o qollela.
2: Eh.
1: Ba se ba re bo se holoholo. Ba se ba. Ke le ha no no re ke hatsetse ne letse selamana jalo so re. Kutla ke hatsela letheka.
2: Letheka,
1: eh. Eh, a bona batho se ba bua ka. Jale. Kada ona ba pala le yena mane o tlalla ka maqaqaila
2: o na itlamela ngone no
1: le o tla
3: ke le ka maqaqaila
1: ka taila na lilile a le mo
3: ke bona ka ga ya le tshwara hantle ntwe na Mexico ina
1: efie ha ha
2: utlwa
3: le lata ka tsela tse di bothata ke Mexico
1: le 1000 le na a le batlo wa mohela
2: a
3: le wa mohela
1: o tla le nne
2: ngwana ba ka ba ke o tswa betse ka na ke so
3: fitse mo o sa re jete o dula o Mexico ya tampakela ditaba
1: o tla re menwana e se pele
2: o na le pain ya no sa tsweng
3: a lo na se nna hey tuli ntse ke tsa tswasa ke ba tsiba monna ke phahame ntse ke sa tsebe man ye ke phahame
2: o bone jwa
3: no no mogena wa ntse no
1: no watsa tulala
2: ho wa kai kai ka ba mogena wa wa o fing wa
1: na ne moho
3: e moho lo le sotho kwana wena tswa morena le tsi
2: ke bonana ke nana o bua ka morena
3: wa kai kai a tulwa
1: tsala wa hopola
3: ei tulwana
1: morena le tsi o na ntsa re botsa khada o kai ha re le ka mane ka
3: mo mamedi a ke motho fela
2: ei
1: ha re le ka mane ka thabaphatso
3: mo ke tsa mayang
1: ho
3: a le bishwa brami ei
1: e a ke re gona re teng
3: le bua tswasa go
2: wa ba le ga o fa molaetsa
1: a ke re go file molaetsa
3: mmamedi mo ke tsa mang ke kopa le ha ka ba 10 cent go tshwere bo ha ke motho fe le nne le
1: a itse a o nele le a o go wa mo fa hai hai ko it's a my wrong and you
3: ah le bontse ba mmamedi
2: but you can go na
3: a ko
2: ama hi ka hita kwena tsantsi go fe mmamedi
3: no mmamedi mo ke tsa mang ho bonyane bo botswere mfela o nnele
2: yeah a ri ja le morena ha
3: le le bo
2: no
3: eh ibe le botse botse
1: ke motlotle
3: motlotle motlotle no motlotle ne ke na le khosatsana moradi
2: eh
3: ba le wa ntjwetsa
1: ho hey
3: le mora hapo re hey monna ntato wa ka o lutlwisisa jwa ngwana le thwasa jwa lo sa kopane le thwasa ko wena fela
2: eh
3: eh a re o gata haholo monna o motho fela ka ga eh ke tla jwetsa tholwana bana bo tholwana ba eng ka hanyane nthwena ke gaitse di a ka o mamele radio mantaha ke jwetse tholwana o thubana a jwale le buentse le kgetha mantso tholwana tsena tsa go le lahlele fela tjena la gaitse di a e bo di nthotsa ana o la ngotla ka eng mona o re ke rekile eng
2: downtown
3: ya Mexico bo jo kutse jwa lo khaitse ya ka botlotle bo jo kutse jwa lo botlotle ha di thabele ho hang khaitse ya ka jo kutse jwa lo botlotle ha di thabele ho hang jwa le ke re ke fitise mo laetsa o ye tsontso khutla nga ke motho fela
1: re be ya neng hanne
2: Hey, hey! Baba ho no shema.
1: Ai, tholwana.
3: Tholwana.
1: Beke na ka ofe.
2: Ke fitse re le re tlo.
3: Motho. Hey, tholwana.
1: Ska re ne re tshwere Mexico a re so etlwe.
3: A re so etlwe le yona.
1: Re go le hotla ka yona, re sa ba re lo kena bana. Sa ba re lo kena ba le ntse re le qhoba ka nne. O so re ne re tshwere ena ya Mexico.
3: Ye
1: o ya re ama ha re tlwelle.
2: Ba ga San City ya fete jwale re mo
1: tlwelle. San San re le Mexico. A re so itlwelle.
3: Ba ka opola tho ke chom stone. Ana mo le tsane. Le tsane mo ga di wa mo le tsane. Hey, a tsho ana mo le tsane.
1: Tsela ntata ka ona mpitsa ka mabitso ya ha le ka ga ba. Ba sa tsebeng yena ke ma. Ha ke fona ga si patise o ke
2: sheba so ke a isiwe na fe le mme wa
4: ya dithuso e o ba ifuang ya batho ba kwadileng me re tla buisana le mo MD wa SASSA mane skutaneng sa batho ba batjha ba ikemetseng re tla ke re tlo qoqa le bona gore kana ko ngwe o iphumana o le motho ya motjha le lapeng leno e le wena wa pele wa hore o ka graduate ya kapa mohlomong e le wena wa pele wa hore o qale kgwebo eo e leng ya hao ke yona taba eo re tla e qoqa le batho ba batjha ka jeno eta re har tetela he di tabentsa bophelo re tla ke re tlo bua le momamedi re bua ka taba ena ya hore kana ko ngwe o etsa operation ya ntho 18 e be sa tsamae hantle e ba le ditlamorao re tla ke re tlo bua ka yona taba eno he di tabentsa rona tsa bophelo ke le buile bana be ke tsona
3: ka tsedi ya ka
1: ba le bua ke re bua le ka ena ba tswadi ba ka di manchela tebe ba sa e khutlisa
4: baneng
1: baneng
4: e ha go e ba e wa e ka di ma go e ba ba go di si
1: ka ne taba abare le yona ye ke
3: ya batswadi
1: helang
4: a kere o go mokadime
1: o tshojwalo ka bolomo ha a re mokadime mokadime 100 rand jale ke tla ke na ni swa ke ntwana ya gwebo o butsi gwebo o rekisa di cabbage kort kort ho ka dingwa cabbage
3: ya e ya qabanya e
1: lape kort kort ho ka dingwa cabbage ha o sore ene ke kopa chelete he ya stock
4: ba ga ke re wena
1: ho tlo wena o jile ke
3: ya no ya qabanya thank you Tony
4: ke le bile bana bese
3: ke se dine pese se bona le cross ke o tlile mane thwasa ba re ba ipata e ka ba la ka mo latest striker ka ga di defender a go ipata
1: ya ba
5: Wa batsi ba batho ba wa kere ba ba rata breakfast tsa maemo ba boostang toast ya avo ngare ke gauta ba re bo ke bo hona bophelo bo monate butle hle mona mzantsi re na le sunbake di slice 13 ya tse bonolo tse etsang gore o ikutlwe ka ke letsatsi la moholo le ka beke ya mampara ha o hloke o beeletsa sebaka ha o di omelette tsa 200 ke bo hobe ba nnete fela bakeng sa batho ba nnete hobane mona letsatsi le re tshabela ka ofela ha rona mme ka sunbake motho ya mong le mong o fumana tatso ya bophelo bo monate.

0: sa le teng. Mme o tswela pele ka merero le bophelo bo bo abetsweng. E ba karolo ya Lesedi FM ha e keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng. Le tswere ka thata le o thusa ho aha botjhaba ba basotho.
1: Ke teng ka arohana le Lesedi FM bophelo bohle ba.
0: Lesedi FM ke molelwa.

mo mamedi ke o tumedisa le ho mema ho kena le na tshebeletso ya senolo sa tumelo ka o pala mo ho le na le ntsula modimo le re le fumana testamenting in cha buka ke a diketso tsa ba apostola kgaolo ke a le shome le na le metso e tsheletseng meeting re bala temana e le nngwe fela e leng temana ya borobong mme yona ga re fumane e baleha ka tsela ke ena tempono ya tlhaela paulosi bosio monna e mong wa macedonia o ne a le teng a eme pela gae a mo rapela a re tshelela macedonia o re thuse lena ke lentswe la modimo a modimo wa kgotso a le kenye dipelong tsa rona ka kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le paulosi a ntse a haula leetong la efankgedi a kopana le timotheya moradi wa mosadi wa mojuda empantatae e le mogerike a tsamaya le ena ba ntse ba gaola ba phatlalatsa efankgedi ke nakong ena ga ba fitlha mesia ba leka o kena bithinia empa moya o halalelang wa modimo a seke ba dumelela go kena sebakeng seno itse gobane ba gaole naga ya mesia ba theogela troase ke mo bothata boileng ba fitlha ga paulose a ba le pono ka ra bosigo bo bogolo ka gare go lefatshe le lefifi le senang lerata ena o na le pono ga batho ba robetse ena o ba le pono ga batho ba ntse ba gona o bona monna e mongwe wa macedonia a eme pela gae a mo rapela a re tshelela macedonia o re thuse e momamedi ya rategang o jwalo moya o halalelang ga o fitlha go motho ga batho ba robetse ena ga na boroko o ba le pono ya o re kangane mosewane go teng batho ba tlhokang efankgedi go teng batho ba tlhokang ditlhapelo ba ka mona ba di tlwaetse ditlhapelo ba ka mona ebile ba tlwaetse le modimo empa go teng ka ngane moo batho ba teng ba nyoretswe efankgedi ke ka gona ponong ena a utlwa monna ena a re tshelela macedonia o re thuse macedonia o na le bothata macedonia re tlhoka paulose ya tla reng go rialo moya o galalelang motlhomong tshebeletso ena e kopana le nna le wena o macedonia a bophelo o tlhoka thuso ga ba bang ba ntse ba fumana thuso wena o tlhoka thuso

0: baetapele ba kgwebo ba rata go bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo le bona ke batswadi le ga go le jalo ga se gangata ba buang ka bana ba bona
1: tsa taba eo goba bokamoso ba bona bo itshetlegile ka gore go le gantle re tshwareng ka matsogo e nang ke nako ya o bua ka kgolo ya sebele etela holdmyhands.org.za

0: bana moletsane le nane ong la itlhabolle.
1: Mamedi e mashume amabedi metso sopile hora ena ya le shume dumela hle ha ba ke hona o bulelang selmo ya sa hao mametse le nana la hao la e tlabulle me ka mehla kere ke ya leboha ha o ghetile station sena ho ba sa hao sa mantla mo mamedi motle o motho wa bohloko wa tseba o ska inga hanyane mo mamedi wa sebeletse ya le sedi o motho wa bohloko mantsi ya ka ke ya reng re ne re ka ba bomang ntle le wena re ne re ka ba bomang Jale, kinako ya metswalle ya rona ya Tshohang. Hopola hle taba tsena o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho Lesedi FM mizona di hlophisitswe ke Rakgadi Pulane Maselwa. Mehe ka jeno itse ha ke re ke ya utlwa gore na ba bua kang ka utlwa ba re mme moyeng yo ha wa mpona wena ke tlolatlola ke re mme moyeng ke ipotsa dipotsa mme moyeng o etsang. Ba tlo re kotlang ka memoeng nna le wena ke a kgola re ipotsa potso e lengwe he ha re ba fetse ba ka ba sentse ba le teng re utlo rena ba reng ka memoeng

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumela nhle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme ba tshe.
0: Le phetse jwang ka jene?
1: Re phetse ka re tse wena mo go.
0: Le nne ke phetse hantle bana ba ka. Le ka jene he ho na le pali e nngwe e monate e o ke tlang ho le phetela yo.
2: Jo mme ma tshepi, ke ipotsa hore na di makatso tsa pali ya ka jene ke dife.
3: Itso di pali tse mme ma tshepa re phetelang tsone. Di tletse di makatso tse ngata ho.
0: Ho lukile bana ba ka. Pali ya rona ya ka jene ke e bitswang mme moeng o thabisa ngolo.
3: Mmatsepe. Ke a gola mmemoeng o reketseng go ne dintho tse monate.
0: Hloni ngwana ka.
3: Mmatsepe.
0: Hatshe. Ha re mamele mpale re tle re utlwe hore na mmemoeng o entse eng hore a thabise ngolo. Bana ba ka.
3: Mmatsepe.
2: Mmatsepe.
0: Dula mfatshe he. Jolo ka bana ba ka ba batle mme le mamele mpale hoba e ya qala. Tsohle tsena di qadile mohla mmemoyeng a neng a etsa botlolo ya jeme bakeng sa letsatsi la tswalo la nkgono Mathabiso. Nketsi eo e leng setlolo sa nkgono le yena o ile a batlana le balunu e mmala o bolong hore le yena a tle a e fe nkgono ka letsatsi la hae la tswalo. Jwale ke ha mmemoyeng a nka botlolo ena ya jeme mme a kena tseleng moo le nketsi ho ya ha nkgono Mathabiso. Ba ile ba tiana le moshanyana ya bitswa mpho. Mme yena o ile a re.
3: Le ya kae mmemoye?
4: Nna le nketse re ya ha nkgono Mathabiso. Ke letsatsi le ha e la tswalo ka jeno.
3: Le nna ke reketse nkgono Mathabiso dimong nanenyana. Nna nka tsamaya mmoho le lona.
4: Ehlile.
0: Tselana eo ba neng ba tsamaya ka yona e ne e feta haufi le ha ntate Tshabalala. Yena o ne a ntse a fepa dikgoho tsa hae. O ile a botsa a re.
5: Lela. Lenkela ka e bo. Memwe.
4: Hela, hela ntate Tshabalala. Hey. Ha ya nkhulu Mathabiso hle ntate. Ke letsatsi le haela tswa lo ka jeno.
5: Oh, ka je.
4: Hey, ntate Tshabalala.
5: Ha o lo jwa lo he memwe. Ke na le go ho eno ne ba ke sa nkhulu Mathabiso. Na nka le fa yona go le monego.
4: Ke hlile ntate, hlo itlise hle.
5: E re hleketse jwang?
0: Ya ba mmemoyeng o nka go mme a e khwaela ka lehafeng. Ya ba batswela pele go tsamaya. Go ya nna ya re ko ko ko ko ha ba ntse ba tsamaya. Ba fihla lebenkeleng la o baka la Mofumahadi Makabele. Mme o ile a bua le bashanyana bana a re.
4: Hey bana ba ka, re lokela go rekela nkgono kuku ya letsatsi la tswalo. Ha re keneng ka mona.
6: Dumela Mofumahadi Makabelo.
2: Dumela mmemoyeng.
6: Na wa tsebo re ke letsatsi la tswalo la nkgono ka jeno?
2: Eh ya bo. Ibile ke mo baketse kuku e ikgethang. Empa nke ke ka gona ho sia lebenkele fela jena. Na le ka tsamaya le yona?
4: Ihlile, ihlile, ihlile, ihlile mo.
2: Tshebo. Jole mmemoyeng o tlo tshwara dintho tse tsohle jwang. Ke a tseba hore ho thutlo ha e hlolwe ke morwalo. Empa ke bona bothata mona mmematsheng.
0: Kalanelo ngwana ka. Mohlomong mmemoyeng o na le leqheka. Ha re tsweleng pele ka pali ya rona re tle re utlwe hore na ho tla etsahala eng. Ke nnete mmemoyeng o ne a hloka matsoho a mabedi ho nka kuku. Jwale ke ha be ya go hodima botlolo ya jeme eo a neng a e beile hlong. Mme jwale o ne a se a ena le matsoho a mabedi hore a ka nka kuku ya letsatsi la tswalo ka ona. Ya ba ba boela ba kena tseleng ho leba ha nkgono Mathabiso. Jole nketsi ha utlwa monko wa kuku ena ya letsatsi la tswalo la nkgono. Ke ha molomo wa hae o dutla madi. Tseleng ba tiana le mpuse mme ena a re.
2: Le ya kae ha le potlakile hakale?
3: Re ya ha nkgono Mathabiso. Ke letsatsi la hae la tswalo ka jeno.
2: Ho lokile. Ke na le sehlopha sa dipalesa mona bakeng sa nkgono Mathabiso. Na le nna nka tsamaya mmoho le lona?
4: Ha ho bothata mpuse.
3: Mme Mathepi. Ke nahana hore le rona re ke le mokitjaneng ona wa nkgono Mathabiso.
2: Ke dumellana le wena Hloni. Ho bonahala motho e mong le e mong a amohelehile mokitjaneng ona. Sa rona fela ke ho hlophisa mpho e ikgethang bakeng sa nkgono Mathabiso.
0: Hey, jo bana ba, ha ehle. Le ntlhotse re sa lwana he ka jeno. Le ho le jwalo he bana ba ka. Ha re qetelle mpale ya rona hore le tle le tsebe ho lokoloa ho ya mokitjaneng wa letsatsi la tswalo la nkgono Mathabiso. Bohle ba ile ba tsamaya jwalo ho fihlela ba tiana le mongadi Sithole. Ya neng a ntse a peta tshimong ya hae ya meroho. Mme yena o ile a re.
7: ya kae ka ofela a lona
6: ke ya hang khono mathabiso mong ha di sithole ke letsatsi la haela tswa lo ka jeno
7: o lugile ke na le tirole e tletse miroba ke tsa
6: ba hle ntate
7: na ibe le ka mofa yona
6: ha o botata ga le bua ntate
0: empa jwale memoeng o ne a ina le botata bo boho ho ne ho ina le dintho tse ngata tseo a lokelang ho dinga o ile a lokela ho lwa leqheka jwale ke ha be ya go ena enonne ka hara road mme ba tsamaya ke ha mme a elellwa hore jwale go ena e ja miro ena e ka hara road ya ba o be ya go ena o di mahlo ya mpusa mme ba tsamaya ba ne ba iso ye le kae ha mpuse a qala ho ithimula ka hobane monko wa masiba o ne o tsikinyetsa dinko tsa hae qetello mme moyeng a beya go ena hlong ya mpho mme ba tsamaya ho leba ha nkgono mathabiso qetello ba fihla ha nkgono mathabiso mme a kokota o ile a kokota monyako o ka pele wa ntlo mpho a letsa molodi mpuse ena a hoeletsa
8: nkgono nkgono
0: mme a sututsa le mati mme bohle ba kena ka tlong empa ho ne ho sena motho mona ba sheba ka phaposing ya ho phela ho ne ho sena motho ba sheba ka phaposing ya ho robala le teng ho ne ho se motho jwale ke ha bohle ba botsana mme moyeng o ile a re ya ba bohle ba etsa jwalo bohle ntle fela le nketsi yena o ne a dutse ka phaposing ya ho phomola haufi le fenstere a shebile ka ntle o ile a bona nkgono a tla a theosa ka tselana e neng e le haufi le leralla ya ba o qala ho hoeletsa
8: nkgono
0: bohle ba ile ba tla ba mmatha ho tla sheba ee e ne e le nkgono nkgono le yena ke a arabela hona mane mo a neng a le hona teng
4: basadi ho na le motho ya nkgweletsang jwale nkeke ka kgona ho ya mabenkeleng ho ya reka dijo tsa mantsiboya bakeng sa letsatsi lena la kalatswalo ao ke tla etsa jwang jwale
2: shome mathepi ke ne ke se ke qala ho tshwenyeha jwale ke ne ke nahana hore mohlomong nkgono lahlehile
0: ao kananelo ngwanaka se ke wa hlola o tshwenyeha ha kana he ngwanaka nkgono o ntse a le teng ebile o bolokeng ha re tswele mpele ka pale ya rona ya ba nkgono o thinya hona moo o kgutlela morao ha a bula le mati la ntlo le ka morao bohle ke ha ba bina pina ya letsatsi la tswalo

Bamitsi Vusinova are okwincinci. Yes. Pejana bojo bo babide motle kile ka ofata zan sei nomnikazi. Kimetsu ele shume le mitsu imedi kamara hora ina yale shume re kena mogatlelong wa bobedi wa lena la ithabolle me wena mo mabide motle kentse ko me ma ke re tlotlo tsa ma le rona mo re anteng ke hore nya le shume le mitsu imedi jale kena ko ya hore re tlo sheba ditaba tsa batho ba rona ba kwadileng me ka jeno he re tla ke re tlo bua ditaba tsa bohlokwatse amanang le tshelete ena ya dithuso eo ba e fumantshwang ke sasa re buisana le mo emedi wa sasa mabapi le yona taba ena ere he wena mo mamedi motle re nke pina ere isang ditabentso ke a tshepa he o ntse o itukisa o beya setulo sa gago gantle o tlo mamela o nke buka wa tseba bothata ke yang ka sephephetšhana se tlo latlhega nka buka ya gago beke le beke o nnongole dintlha tsa bohlokwa wena motho ya kwadileng wa tseba go na le lesedi le lengata le o re fanang ka lona mona segotlaneng seo re buang ka ditaba tsa batho ba kwadileng jale ha o ka nka sephepešhane ya bontse o ngola taba tsena sephepešhaneng o tla iphumana tsatsi le leng o sena sona sephepešhane seno nka buka o tlo ngola dintlha tsa bohlokwa fatshe e re ko nkele pina e tla ka nhlonipheo le AB Crazy Intliziyo.

0: ya hantle ka mo ga selimo o tla mile o tle o tlo checka gore boemo ba go botsolo ka bo tshintshile empa hona le motho o mong ka mogo a lentateng le a ka nwa melemo ya teng ga ona gore botholo ba e bo ka change jwale ba rengreng batle ke bana ba tlameleng ngaka itse ka mora dikgwedi tse 12 batle ba tlo ntšhafatsa dikopo tsa bone ke bona batho bao ka mantswe mang ba re ke temporary disability grant e nngwe ba re ke permanent disability grant
1: jale ha re ke re ho yona ka botebo mohlomong re shebe hore na ebe batho bana bao e leng hore jale le ya ba bitsa kapa le ya ba ngolla hore a ko re ke re tlo lekola botjha boemo ba hao jale sasa e ba tsebisa ka tsela efeng e ba tsebisa ka tsela efeng bao e leng hore ba tshwanetse hore ba tle ba hlahelle le leke hape ho lekola boemo ba bona
0: Me ha o tlile ko lefapheng la rona o tlo etsa kopo ya grant o bona go kopa phone ya gago go kopa le address ya gago jwale ga nako eo e fitlhile ya gore o tlo ntšhafatsa re bua ka phone eo o re fitileng yona le mangwe o romelela ko addresseng ya gago jwale ga kopa he ga o butse potso ena e ntlhe ya kanakan gore batho ba rona ba na le di-grant ga ba tšhintšha dinomoro tsa bona tsa mogala re kopa ba re tsebise le ga ba tšhintšha address ya bone re kopa ba re tsebise obane rona re tloisa message mo nameng e le o re fileng yona kapa re tloisa message ko nameng e le ya ntlo e o re fileng yona ka nako e wena o se o tšhintšhile dinomoro tsa so ra kopa gore ga o di tšhintšhile o re tsebise gore re kgone gore re o latelele mo yang teng go o tsebise gore aa etsa ka pele ka mona o tlo checka o tlo ntšhafatsa
1: Jale nakong ena eo mohlomong le hlophisetsang hore a tle le tlo shebisana hore na le ntlafatsa kapa jwang jwalo ka ha o hlalositse ke diphoso di feng mohlomong tseo le bonang hangata ba amohedi ba tšhelete ena ba di etsa ha le tla hona ntlheng ena eo re buang ka yona le hore mohlomong o ko o toboketse taba ya ditokomane tsa bohlokwa tseo ba lokelang hore ba tle ba sentse ba di tshwere ebile di lokile ho ya ka moo ditaba di tsamayang ka teng
0: mme ntho tse ngata tse re di boneng kore mohlomong batho ba na le nako gore ga ba thola melaetsa ba sekatla and ke a etseba ntho e tswa ke batho ba bangata la o thola lengolo le reng otle o tloetsa arrangement o na le di-loan jalo-jalo batho ba leng ka ba le latlhela ka toti tole re a kopa ga o thola lengolo leo o lebale o etse ntho tse o ye ko doctor-eng gape o lo checka gore but doctor ena ke doctor ya mmuso e tlamehileng yo check-e gape gore o ntse o le maemong ao a tlamehileng gore o kgone go thola tšhelete so re a kopa gagolo gore ga ba thola lengolo leo kapa ba thola message o di-phone tsa bone ba tle pele ba seka ba dula bone ga o dula mme ntho e botlhoko gore ga o dula grant yao ya kgathuwa and ga o kgathuwa tselo tla bona motho a sa alela ane wa utlwa ga o solola grant yao e kgathuwa tlamehile o kale fatshe o lo apply-a gape o ye di-processeng empa ga o ka tla ga re bule le wena dintho tsa gago di kgona gore di etsile bofe
1: Jale ha re ke re shebe mohlomong hore ha le se le shebile mahlakore ohle qeto e o le nkang mohlomong re ke re shebe ka mora gore le lekole mahlakore ohle hangata diqeto tse o le dinkang ke tsa mofuta ofe
0: me ntho ena e bobebe haholo ebile ha o tla ke lebetse o araba potsolo le botsio ditokomane ke yona lengolelo la doctor le ID tse o tlang ko tso kare ko rona ka tsone empa ngaka tlabe e oetseditse ntho tsa gago dibe bobebe gobane e tlabe e re ke molekotse motho ona ke bone gore e tlamehile le le mofe grant jala o se o tlamehile o yate ke mathata o tlamehile o ye doctor-eng o tlamehile o eme o tlamehile o tle o ntšhafatse and tlamehile o butswe dipotso tse dingwe ka gore motho a tlalang botšha so go na le gore o seka wa emela gore ka motho a tlalang botšha o tlamehile fela o mamele o sebedisa le gona ba lefapha la SASSA gore ntho tsa gago di tlo kgona gore di tsamaye ka bobebe tsone re a kopa gore ga o le motho o bo sebedisa le gona ba lefapha la SASSA jona ke kopile and ga o sa utlwisise mme a kere wa kgona gore o re founele o bue le

0: motho ka mola sebetsang sa sa o hlalosetse hantle gore ntho tse batlelang ke di feng o tle ka date e feng gore o kgona ke nako ofising ya sassa o kene o tswe
1: jale ga e ka re ka mora tsena tsotlhe lebe le fumana gore grand ena ga e ha e sa tlatlhola e tswela pele le fumane sephetho se bolela ka gore motlhomong o sa ka kgona go gutlela mosebetsing wa gae a sebetse kapa le ganne ka tlasa mabaka a itseng ke mehato e feng eo motho a lokelang go eng ka boemong bo
0: mme motho molemo o na le ditokelo tsa gae ha a thola go motlhomong ga a thaba ka qeto e renkileng o kgona gore a phile gore nna ke a bona gore boeme ba ka motse ke le ko teng ga ke kgone go siretsa empa sassa e re le doctor ya bona ba ka se kgone gore ba tswe pele ka di gore ba ntse ba mpatala grant o kgona go aphila mme re na le ntho ba reng ke appeals tribunal o kgona go aphile o bo aphile o fitlha ga o sa kgotsofala o kgona ya godimo o ka ba fitlha le o fitlha o mo president wa aphile gore a ka tlhaba gore ntho ya ka etse e sa tswetle pele gobane a kere government e na le di-processes tse kgonang gore etsa gore motho a sa thaba a kgone go ya go tsona di-minister wa kgona gore ga o utlwa gore exolendo nna batho ba naa ba ntshwara gantle wa kgona yena o aphile gore ntho tsa go di bejwang empa mme ka bonako a ke re rona motlhomo re lefapha la sassa re sebedisana le ba department of health le department of health ke bona batho ba tsebang gore ba nang le maatla a go ba kgonang le go bona gore motho ka nnete o jwang re ka se phisane le batho ba ileng ko sekolong gore ba kgone go trainiwa ba tsebe gore motho ona o jwang kapa jwang rona re le lefapha la sassa ga o tshwere lengolo le reng re tlamehile re etse ntho ga ona gore ka phisana le lone
1: lesedi lena la botlhokwa ga kana ntate letsatsi leo re ntseng re bua ka lona le fihlella jwang ba amohedi ba di pensione tsena tsa batho ba qhwadileng hore le bona le sedile ka reng le ba finyelle motho a seke a ipotsa dipotso tse hlokang dikarabo hobaneng ha ba emisa grant ya ka hobaneng ha ba mpatla sena le sane le sedila mofuta ona le etsa magobontiti a feng hore le fihle ho batho bana ba rona ba qhwadileng
0: e nngwe ya yona mme ke yone e lesedi FM ga tseba re bua le batho ba bangata re bua le di-radio station kaofela re a ya ko re bua le di-councelara re a ya ko dikolong re ya ko dipetlele le bana ba kgona gore ba fitise molaetsa re itle ko dikolong re le bua le bona re a ya ko di-communityng re bua le bona gore ko di-rural area seng re a bua le di-chiefs jalo jalo gore ba re thuse re bue le setšhaba ke khono re ba bele se di go le bona re ba jwetse re gore o qualify gore o thole grant ntho tse re mo di tse tsene le tsena re na le bonne ke ba re ba khomong ga re buile lona tse ka le sedi batho ba manetseng go le sedi FM ke tsiba ba bangata ba tla gona ba fitise le molaetsa
1: ntate paseka letsatsi re le bohahle mohlomong keletso e o ka qetellang ditaba tsena tsa ha wa kola ditaba tsena tsa ha o ka yona ke efe
0: mme re a kopa ntho tse pedi tse ke di kopileng ga re qala ke a kopa botibong ba pelo ya ka ga o thola lengolo le tswang ko sassa o seka lenka wa lelatlhela ka dustbin o lebale o le hlomphe ya bobedi ya o thola SMS ko founung yago o etse bonnete ba gore wa gotlela go rona ya boraro re a kopa gore ga o change address ya gago kapa o tšhentšha phone number ya gago ikopanye le lefapha la sassa gore dintho tsa go se di tšhentšhile
1: ntate letsatsi re role bohle ka nako ya gago e o re fileng yona kwane go lesedi FM ga re kopane gape ka nako e tlang tate ke a lebo
0: kgotso
1: ga se mahem mamedi o re be gantle metsotsong e mashome a mabedi le metso e robong ka morago ra ena ya leshome
2: tshebeletso e ratwang lesedi FM
1: Hasmohe wena mo mabedi mo tle tsentseng di pisa pisa re tseba ka jeno ho komishini ena ya Madlanga so ya IDEC ke ena ya neng a loketse ho hla ka pela komishini e leng advocate Johnson me tse ipitsang ke hore o se a potlakiseditswe sepetlele me ka hona he ke gola komishini e tla gefutse hanyane ba tsebe ho bona hore na ebe boemo bona ba ditaba bo tsamatsa majwang empa he a keke a gona go tswela pele go fana ka bopaki ka pela commission ena ya matlanga ka lebaka la hore he ke mo o sa potlakiseditswe sepetlile. Re reng ke pina etla ka Phil Collins Against All Odds.

0: Babidi e mashume amabedi le meso emedi meso sepele horra ya le shume le mosomong pina e onsongwe mametse ke Aaron Neville, everybody plays the fool. Re tokena tabeng ya botlhokwa ke manta haka jeno me re shebana le taba ya batho ba batsha ba ikemetseng. Ka nako nngwe ga o le motho ya motšha ya ikemetseng o fumane gore o ba letlhogonolo la gore ke wena o fetolang bophelo ba lelapa leno ka tsela ya gore o iphumane ka nako nngwe ga re qala go bona motho ya aparang gaone a re wa graduata e ne e le wena lelapeng leno. Ga re qala go bona motho ya motšha ya ikemetseng a bula kgwebo e ne e le wena ka gara lelapa leno. Mme le motlhomong dithutong motho eo e leng gore ka nnete ba lelapa ba shebile go yena o fumana gore ke wena. Thontse ngata ka nnete o fumana gore o yeme o ka pele, ke wena wa pele wa go etsa jena, ke wena wa pele wa go etsa jena. Mme ka kakaretso fela re na le batho ba batšha ba fetolang boemo ba malapa a bo bona. Jale ka jeno re tlo bua le wena motho ya motšha, motlhomong le wena re bua jena o ile wa ba motho wa pele ka gara lelapa leno a ileng a ba le phitlhelelo e itseng e ileng ya ba ya fetola bophelo ba lelapa. Jale a kontetsetse re ke re bue le wena motho ya motšha ya ikemetseng ya ntseng a leka bophelo ka mora gore o phethele dithuto tsa gago e mong kgona a qetang go phethela dithuto tsa gae gaone ena ntate sa lentšha o qeta go e apara e segale. A ko bue le ronatlhe nomoro ya rona ya mogala ke 086 000 3084. E re pele re bua he re fete mona.
1: Ke wa phunyeletsa o ya pele ke lerato ka motsamao o motle o qeka lebota le moemeng ka pele o tšhentšhetse dikoloto tsa gae tse qualifyang ho loan e le nngwe ya FNB ka FNB app go e na le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka segatlha se le seng sa tswala ga a lefe ditefelelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile go fitlha 1000 rand ka kgwedi
2: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa gago tse qualifyang e be tefelelo le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app go bane ngwe lefa a ngata tšhentšhela sekoloto sa gago FNB ka jeno FNB thuso e fetola dintho tsotlhe o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya go qualifya go na le dipehelo FNB ke lekala la First Rand Bank Limited moabo ya tshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo wa semolao.
3: Lesedi FM ke molelwa mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi e phalle ha monate le go tlisa nyakallo le lesedi bathong botlhe.
0: Hasmahe mmedimotlhe ke itse nomoro ya ka ya mogala ke 086 000 3084. A kontetsetse mono he re bua le batho ba batšha ba ikemetseng motlhomong le wena o bile boemong bona o ka qoqa le ronatlhe re ke re utlwe pale ya gago pale ya gago go le monate tlhe o fumane dintho di qala ka wena ka lelapeng ba qala o di bona ka wena le wena e o fa gore o be motlotlo o ba motlotlo ka seo ha e le gore ka nnete ke wena ya qalang jwale a fetola bophelo ba lelapa leno ga ba qala go bona motho ya nang le kgwebo ba e bone ka wena o qala ka gara lelapa o ba le kgwebo eo e leng ya gago 086 000 3084. Mamedimotle a ko o re letsetse mono he re ke re qoqe le wena ga monate ka ditaba tsena.

0: kenda de thori o mametse tholwana moletsane le nane on la itlhabolle.
1: Mamedi e le shume misusu pele hora ya le shume le mosumong hopela hle ke tse re bua le wena ya ileng wa ba wa pele ka hara le lapalenu ha o tswa university mane o phethetse dithuto tsa hao e ba jale ke nako yane eo re reng ai o palama stage ya ba wena wa pele ka hara lelapa ya bang le phihlello ya mofuta o emong ka hara lelapa ebile wena wa pele wa hore mohlomong o fetule bophelo ba lelapa ka hore o qale kgwebo eo e leng ya hao ya ba wena wa pele. Ka nako nngwe o fumana hore di o etsagalela jalo ebile ke wena wa pele ha lelapa lena le qala ho ba le ngwana ebile wena jalo o fumana hore di o apara kaofela ngwaneso o ba wa pele ka hara lelapa ya hlaileng pele ho ba bang kaofela ke wena firstborn ka mona ke wena eo e leng hore dintho di qala ho bonwa ka wena ka mona ka lelapeng wa tseba ntho o thabisa batswadi ba bangata jwang. Thabisa batswadi ba bangata hore le wena motho eo e o hlaelang o ikotla sefuba hore hei ke ne ke sa kgole hore ke tla ba mona ke ne ke sa kgole hore ho sebetsa ha ka thata ho ka ntshebeletsa e o etsa motlotlo le wena e o etsa motlotlo ka nnete e re he momamedi motle 086 000 3084 mohala ona ka e ka rona le bothata empa he re ha ke ntse ke sheba ntho tsa ka renke Zahara o tsamaya le Mzwakhe Mbuli Nelson Mandela Tribute.

0: ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Mamidi e leshume le motsumong a metso so kamra hora ina ya leshume le motsumong o bathunga dia sebetsa jwale khaitira ka mjongene ka bia re ke ntse nthotsa ka jwale dia sebetsa mehala rona ya sebetsa mo mamidi motle re tla hlere re bone hantle re leke hantle kana ko ya ni ya matsatsi a tsone hey ya tla re fitisa ka ditaba tsa bohlokwa ka nete mona mo rneng re bua ka batho ba batjha ba ikemetseng empa ke tla boela hape re bua le wena ka taba ena bekeng e tlang o re inele matsometseng ke sa kopa tshwarelo ka seohle mo mamidi motle empa jwale ka re mehala ya rona e se e luki dipapadi tsa mohope wa lefatshe tsa FIFA 2026 dintse di tswela pele mo mamedi motle me hosane ke labobedi ka hora ya borobong bosiu ho tla ba le papadi ya pele ya seka magaolagang moteng France e tla beng e bapala le Spain. Me papadi ena he o tla ifumana we hasetswa ka otlolo wa tshebeletsong ena ya lesedi ka lentswe la kgaitsedi ya motho ke Pule Leeu athe he ka laboraro ka hora ya borobong bosiu e tla ba papadi ya bobedi ya seka magaolagang mme papadi ena he e tla be le pakeng sa setlhopha sa Argentina naha ya Argentina le naha ya England mme Mr Cool Tabokofa ke ena ya tlabeng a o hasetsa papadi ena ka laboraro ka hora ya borobong bosiu o se ke wa fetwa ka nnete aa dibohudi tsa rona ka nnete di sebeditse tse re hasetsang dipapadi tsa bolo haholo ka nnete mohope ngwana wa lefatshe bana beso a ke le rolela kgaebane le sebeditse mme hopolahle wena mo mamedi motle ka moqebelo ho tlabe ho bapalwa papadi e tlabeng e le papadi eo dihlopha tse pedi di tlabeng di tseka boemo ba boraro dipapadi di tla ba teng ka moqebelo moo he ho tlabe ho tsekwa boemo ba boraro ka sontaha ha kgwedi ena e tlabe hlola matsatsi a leshome le metse robong e tlabe le dipapadi tsa magaolagang tsa mohope wa lefatshe wa bolo wa 2026 tla hlere bona hore na di tsamatsama jwang ebile ke bone ka lehlakoreng le leng hore naha ya Belgium e tibetse mokwetlisi naha ya Senegal tshwarelo naha ya Senegal ke bone e tebetse mokwetlisi bohloko ke hore ha dipapadi tsena ba di sa tsamaye ka mo batho ba lebeletseng ka teng kapa setlhopha se lebeletseng ka teng monwana o supa ya kwetlisang jwale setlhopha sena sa Senegal se re ho mokwetlisi e hlile ha wa sebetsa hantle ho hang dipapading tsena tsa mohope wa lefatshe mme ba molelekile ka nnete jwale ha o sheba wena mo mamedi motle hore na ebe mohlomo mabaka a Senegal a hore ba leleke mokwetlisi e ka ba efeng o fumana hore dipapading tsena tsa last 32 ho na le mo papadi ya ebileng teng ya Senegal e bapala le Belgium mme ha o sheba papading eo e ileng ya ntsha Senegal Senegal e ne e itlhomme pele ka ntlha tse pedi ho noto pele ho half time ya re ha ba kgutla ya ba Belgium e hlaba e sentse e lo fela papadi ka gone ne se setse ka metsotso e ka bang leshome ya ba ke mona mo Belgium e hlabang ntlha ya pele ya hlaba ya bobedi metsotswana fela What's what di goal tsena tsa motsotso o qetela ntate di le maditse ba bangata re bone di nahatsa ngata di tswa ka lebaka la di goal tse korwang motsotsong wa o qetela motsotsong wa o qetela fela ya ba ke mona mo Belgium e fuwa mpenele me ya ba jwa le haisa le 2-2 e se le 3-2 papadi eo ke yona e ntseng hore sehlopha sena he sa Senegal se bona hore mokotlisi wa rona ehlile ha re sebetsa hantle jwale dula o ntso mametse wena mo mamedi motle ke se kufile he hore dipapadi tsena di a di fihla pheletsong ya tsona mme tshebeletso ya Lesedi FM re tlo dula re ntse re hasetsa tsona o fihlela qetellong o ske wa feto shebelle le manu SABC Plus ngwaneso mono he wa di fumana le teng wa di fumana ya le moyentsa rona wa di fumana dikanaleng tsa television tse itseng wa di fumana jwale o ske wa fetwa ke dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe e tshaile ke nako jwale ya hore e bangwe ke tika tsa sila hao la tsolo nna le wena re ke re bue ho 0860003084 kapa o romele molaetsa wa hao kapa voice note ya hao ka WhatsApp 0797585066 mo mamedi o santsa le teng mo haleng kwano le Lesedi FM dime
2: hello
1: le kae
2: ka ho dilega
1: a mona tinta ti
2: e papa ka shot
1: ndam e papa
2: e le go pala go sa le
1: Mokgotsi buela fatshe papa phamisa lentse hle. Ke
2: le go pana go ntate thuso.
1: O kopa number phone tsa ntate thuso. Ke tsona tsena wena papa o tla mo founela ho tloa ka 12:30 o tla mokgotsi.
2: Mm.
1: Wa utla papa?
2: Ha?
1: O tla mo founela ho tloa ka 12:30 o tla. Ke tsona tsena tse o diletseditseng.
2: Thank you
1: ntate. Le Lesedi FM mo mamedi dumel.
3: Ah le ka tjule.
1: Ke tsong ka ntate.
3: Rete Julie ke tsona do ka ratanda Julie.
1: Eh.
3: E ka se go ula mtswalo wa ka ke manda makase. Ke ra a hola ke le tsatile le iphe. Ke a le bua Julie ga le tlwe.
1: Thank you that le bila hole.
3: Thank.
1: Hello
4: Julie ga.
1: Ke teng o kai?
4: Julie ya kopa.
1: Eh.
4: Ke a kopa re o nkopanye le ntate tso ke na le bothata ba banka e jile cheta ka tsitse.
1: Eh.
4: Ke neng ke founela ntate tso ga baka ya le Auckland Park.
1: Tswaga jwalo mogosi. Tswaga jwalo tabatsa ha o dingatanyana bile ke tsa bohloko. Tswaga jwalo he. Ke tle ke nke mohala wa ha o mona. Ke mema. Ke mang? Emilia. Aha. Nomoro tsa o tsa mohala di re mme. 07 mamela mogotsi mamela 076 986 man 79 ho lokile mogotsi ke tla mo fa tsona utla a tla o lesetse ke se ke di utlwile taba tsa gago o tla o letsetsa ga e le bua gantle ke a lebong thank you my darling thank you bye bye Lesedi FM mo mamedi dumele
5: metholebekae
1: ke teng o kae me
5: ka manta tsena metholebue le mamotena se
1: e hanyane fela me mamotena hanyane fela mabenkele ke yana o gama ngwaneso
6: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena wa lokela utobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tla tshe di forum. SMS le

0: kula kazini kere kalane kumalo ka Sky City jwane tete ke tla ka sipo kumalo ona ka Sky City ka mo kere khap khap ya mahlonolo ba kopelwa ke kula nyane ke lokole tanko
1: ha tsira ka kile bila utla
0: le ba ntse nna mo tlhikile
1: ka sema he ba miti ke metsu e mashu ama bedi le metsu e mehlano ka mara hora ena ya le shume le motsumo ngontse ma metse le sedi FM le nana wa kila haula e tla bolle me re tlokena ditabeng tsa bophelo ka jeno re tlo bua le wena bekeng e tlang rena le ngaka e tlabeng e le ka mona ka hara phaposi ya gaso me bekeng ena re bua le wena mo mamedi kana ko ngwe batho ho latela bokudi ba rona bo fapaneng o fumana hore bokudi ba hao bo qetella bo lebisitse mo o tshwanetseng o ye ditipeng ha ke bua ka ditipeng ke bua ka holoetsa operation jale na mohlomong o kile wa ba wa iphumana o loketse hore o etse operation ya ba ha etsa mai hantle e ba mohlomong o la fumana le sedi la hore na bothata ba hore e setsa mai hantle ke bofeng na tlhaloso ile ya ba teng re ke re bue le wena mo mamedi me ka nna ba re bua tjena o tswa teng maobane ka pa e ka nna ba re bua tjena o tswa teng bekeng e fitileng kgweding e fitileng le monse fitileng jolo jolo re ke re ofe sebaka re ke re utlwe fela hore na ebe e ne le operation ya mofuta ofeng ebe botata ibile bofing na o ile wa fumana tlhaloso mohlomong ho dingaka tsa hao hore na ebe botata bo bakue keng hore ebe ha ya tsama ya hantle o tla re letsetsa ho 0860003084 0860003084 re ke re bue le wena re ke re utlwe taba ya hao bekeng e tlang re tla ba lengaka ka mona ka hara phaposi ya gaso e tla tla e qhaqholla taba ena hore na sesosa se setsang hore di operation tse ding di seke tsa tsamaya hantle ka nnete tse ding di a etswa o fumane hore e tsamaya hantle ho fitlhela qetellong motho a be a fole a be a lebale le hore o ile a ka a etsa operation tse ding ka nnete di ba le ditlamorao tse seng monate ho hang jwale re tla ba le yena bekeng e tlang a tlatle a tlo fana ka mabaka a etsang hore ka nako nngwe he dintho di seke tsa tsamaya hantle ho be le ditlamorao tse itseng re renke pina etla jalo he ka nana coyote mona maring jwale ke nako ka mora mohe ke tlo fa pina ya Johnny Nash rock me baby ke le sadia fam ke tlhabolle hello

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mohlokong Bethlehem. Motse o potilweng ke dithaba tse ntle Free State le baahi ba teng ba mofuthu. Lesedi FM le fumaneha leqhubung la 88.8. Ka downloada SABC Plus app o tlo kene motjheng wa kgaso ya Lesedi FM ke molelwa
2: Mamedi e le shume le meso e robong meso sepile hora ya le shume le meso medi 0860003084 ke nomoro ya ka ya mahala hopela hle ke itse re sekhutleng sa bophelo me rena le taba ena e rula ka tsengwe tshohlaleno o go riletsetse mo mamede motle re ke rutlwe wena ya kileng a iphumana ka lebaka mohlomong la bokudi boitseng ya ba o iphumana o tshwanetse o etse operation me ya ske ya tsamaya hantle me ebe mohlomong mabaka o ile wa fumana hore na ebe ho ka be ho etsa etse eng hore ka morao ho be le ditlamorao tse seng monate e se ka o tsamaela hantle mohlomong re bua le wena jana jalo ka kile ka tlhalosa pejana o entse maobane kapa o entse bekeng e fetileng kapa o entse kgweding e fetileng kapa o entse selemo se fetileng a ko re letsetse re ke re utlwa fela wena mo mamedi motle o tseba batho ba bangata ba na le mathata mme ntho ke e tlhokometseng ke gore bogolo ba batho bo tshaba go botsa dingaka dipotso ka nako nngwe o tsebe le gore ga go etsagala sena se etsagalang mmeleng wa ka ke gobane mabaka e le yana o fumana gore batho ba santsane ba na le tshabo ga ba se ikutlwe ba lokologile gore motho a ka tseba ka boemo ba gae ba bophelo ka botloloa a botse dipotso ka moo a ka kgonang ka teng gore a utlwisise boemo ba gae kapa bothata ba gae lesedi FM mamedi e dumela lesedi e dumela
3: dumela mme ga monate le kae
2: mme ke phetse o phetse gantle ngwane
3: ga monate mme mme o bua le nanke le batla mokgotho ka mona ka Masilo Tinizen ke na le bona bothata bo ba di-operation ka 2009 ke ile ka tepa e le mafatlha ka ya di-operation-e ka mora mo ke la ka bana le ntho e kareng kubunyana ka mona ka nteng e re ga ke etsa jena go botlha nthonyana e kareng kubunyana e ne sa mphe mathata gohang ka 2014 ka hlahlanisa gape ya ba ka lebaka la go kula go tho high blood ka high laole ke tlameya go kgetha gore na ke tswela pele ka pregnancy kapa go ntshiwa ngwana ga be re saena dipampiri le ntate le bitsong la bophelo ba ka gore ngwana a ntshiwe se ke na le operation ya bobedi ka 2019 gape nne ka kula ne ke tshwere ke ntho e ke sa etsebeng ke kgapa fela then ka be ke isiwa sepetlele a ke fitlha sepetlele ne ke edibane nna ke sa ithole ka be ke etsiwa di-operation bebile ke ya ICU ke dutse ntho e ka etsang kgwedi bongane go sena diphethong ne ke se fitlhela ke transferelwa pele nomi Bloemfontein ka mora moo ya ba ke a tswa he ke kentswe ditšhupu tsena tsa mala ke phuntswe ka mona le ka mona ke nkile nakonyana ntse ke sebedisa ntho tseo ya ba ke ba gantle he dikgwedinyana mare itse ga ke bona gore ke a fola ka tlhokomela gore ke ntse ke na le di-stitch ka gare ke na le dikolo tse ntshwenyana tse nnengleng di tswa bo blood operation tsena kao fela ga tsone di se di mpha mathata ke le ka go fumana thaolo le go minisaga wa rona wa tleliniki ke ile ka ya yena a ntlhalosetsa gona ha checka bo mangola a tswa spetlele ka ho ba sekile motho a dilanga kula kena spetlele a gona hore a nhlalosetse hore na e ka nna ba ho etsa itse jena na jwale mo ke hlole yang ho fihla teng ho re ke fumane batho ba nana ba pele nomi ba ne ba re etsa di operation tsena tsa mala e be bona ba re hlalosetsang ho baneng di batla di re fa mathata ka moramo so kana ko ngwe le ha o apply tshelete ya disability doctor sasa ba ba re ha o kule mara o tla o yentse ditswe lengwalo o kule jole ne ke kopa doctor a kampelo re e be bothata bo ho kobetsena ka nnete ke a kula mme di a ngopela tsona le nako nngwe ke ja le dijo tse ikgethileng dijo tse brown fela dijo tsa ka ke tsa mofuta o ikgethileng bo nako nngwe le ha ke ja jalo dijo tseo di kgutle bo nako nngwe ke pitike ke utlwe go le bohloko ka mona ka nteng
2: ke le bohangwe neso bothata ba gago re se re ngotse dintlha tsa bohlokwa ka bothata ba gago fatshe o re ena ya 2019 o ile wa iphumana o le motho ya tlatsang fela ga re nako fela
3: ke ile ka tlatsa fela ya ba kekeka edibana be ke nkuwa ke ya sepetlele ke gona moo ke ileng ka itswa di-operation tseo tse ngatangata ga ba ntse ba bula nnephile ba ntse ba bula ba sheba la ke fitlha pele nomi e la nna ba di-operation gape go shejwa go batla go tsejwa gore na gore ke etsiwe tse bongane go etsaetse
2: eng utlwa gantle ngwanes ke a lebotlhe ke dingotse fatshe bekeng e tlang jalo ka re tshepisitse ngaka e tla ba teng ka mona re mofe mathatana a lona kaofela o tla mamela o dule fatshe o mamele gantle o rena e be o fana ka keletso tsa mofuta o feng o fana ka ditharololo di feng keng ntho o ka bohato bo o ka bonkang jalo jalo o seke wa feta ke lebohile golo moratiwa lesedi FM mo mamedidime
4: hello Hello, le kae?
2: Hello, me. Ke a phela o phela hantle ngwanese.
4: Ke teng. Ke kopa o bone ntate thuso hle.
2: Okay, my darling. Ntate thuso wa tla gona jwale ka 12:30 o tlose.
4: Okay.
2: Ee, o tla mo letsetsa ka nako eno. Nomoro eo e letseditseng ke yona e nepagetse. O kena fela go tloa mane ka 12:30 o ka qala wa letsa utlwa.
4: Okay.
2: Thank you, me. Ke a leboha. Lesedi FM mo mamedidimela.
5: Okay.
2: Ke a phela ntate kwala wireless
5: a ke nne tsana ba di kula
2: e ntate
5: e ke ne se ke le sentle bo se le ke mona ka eta ntse ka eta kwedi be ba ntse ya mpe mona
2: o entse o ke ne ho etsa halang ene le botata bang
5: ene le tsaba sfuba
2: ba sfuba
5: ba kenya type ya na le ngwana tsa tsa ya dreina ya dreina ya dreina ya dreina ya dreina all right ba ba re ke ba e ntsha pa ete a se pa ba tsa ding ke tsamo a se a gugula a ba gugula ba tle di mona ba gugula ba rno tsa ke re go di fetse ba ntabola hape ba o ketsa mana ba se ding ding ba e go di fetse so yo kunya o le botsuku mo le wanta ba la dimo hai a ke ikutlwe le ha ke
2: ntate wa ka sifuba se sa ha o ine le sa mofuta ofeng ine le nthwese le nako e o gathatsa e o hlupa
5: ke pende di ti ke le ka tsara di ti ka e kana treatment ka e paetse
2: okay
5: bona last year ke se mo ke ya go tla hape so ne ba ikentse le yona ba ke tshidi ba no tse di khotela di sa topi di tsa mo lebe ba mphile ka nyana so ya 5 lit ha o robala ke khotela tele di tshumela ka mo ka bona di sa fe yale nini ei ya o le ka re o ka bile di ka maru hai ne wa ka hai lume Well, I get Babuza. That's not what they did. King, this three. I said this three.
2: It's a killing. So, little one defended it?
5: 67 now.
2: Okay, that. Kill a wheel, hey, what's going on? Fit to be king at Amuza.
5: Thank you, Tony.
2: Thank you, that kill a wheel a hole.
5: Bye.
2: Asma him. Mamma, did you have a fit to fill out my binkling? Kahoot.
0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo go wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM ke molelwa. Kgaso e tlisang pososelo difahlehong tsa Basotho. Ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsana leetong la bona la bophelo ba katleho.
2: Mamedi e robong metsoso pele hora ya leshemele metsimedi 086-000-3084. Lesedi FM, Mamedi Dumela. 086-000-3084. Hello, Dumelang.
6: Hello.
2: Hello, ma.
6: Hey, lika e mama.
2: Kia pila, o pila hantle me.
6: Ela pila. Kile Lesedi FM.
2: Kile Lesedi FM, mama.
6: Yo mama ke kopa thuso yo ke kopa thuso le mpeka thuko
2: tshwara jalo hanyane mme wa ka Lesedi FM dumela hello
7: hello le kae
2: ka tele kae ma
7: ote ke kopa ke na Lesedi ke Lesedi
2: mme
7: le kae mme
2: ke teng o kae mo gatiwa
7: ke wa mme tlwana
2: ya mama
7: radio
2: Me,
7: well, my city so blue for day.
2: Eh, city?
7: It got a really at operation again. Against operation 2019. Operation Aka in Ilianwana, Caesar. I saw fully the Hannah Jordan, six Amaka, a pillow, a Cesar. 2021 till now high folly.
2: How will it be someone Lebacala la Hore ba? Ba o etse operation ine leng mhlomong
7: ke operation ka 2009 ho thi le center ka ha e khone o ja ngwana
2: okay
7: in the 2009 ya etsa 2014 ka ngwana bobedi ya etsa 2019 ngwana ba gago ena ngwana ba gago e hana o fole ha e fole ho ha ke tlo mona mo o ka hona le lefito lefito le ndiwe letswa metsi Mariana e wopi. Dilwa lo tswa metsi fela. So ba re ke infection ya letlalo. Ah, ona diphetho.
2: Ha ona diphetho.
7: E tsama ka cesare ka pelonong e yena.
2: E sa le wiye tsa ka 2019.
7: E sa le ke tsa ka 2019. Empa ile ga hantse ba checka. Ba fumana gore ke ina le tswekere. Ba re ke le ke botlhatha ba re letlalo ticking. Eh hi fully.
2: Oh.
7: Se bitsa insulin mama.
2: Eh.
7: Ke re ke ipotsa bona ke itlo bana go ikae. O ka ntsha 2019 o fihlela hana jwale. And then ke ka pele nne go di le kgwedi. Hospital bill ya ka ntse e nyolo wa go di le kgwedi. Se bile ke sa khone go patala.
2: Empa tshuso ha we fumane.
7: Ha ke so fumane tshuso mama.
2: Go le kile ma re tla e bua ka yona ho ngaka be ke nyetlang re ke re shebe. Rena e ka ba thata ke eng ke nahana hore ha ra dingaka tse hore ka dibitsang ke dingaka tsa mafua basadi ho ba ne ke bone hore ha se wena wa pele wa bua ka bohloko bona ba bo ka tsejwang hantle ke ngaka e sebetsang ka mafua basadi ke lebile ho lo mama
7: lebile
2: ntho ne me a bua ke go lekana ka ngwe re bua ka yona e ikemetse o qeta ho bua ntla ya bohlokwa hore hona le mo ba ileng ba re placenta ha e khone ho jara ngwana re ke re fumane mabaka ha se motho a pele e o ke utlwang a bua ka yona taba ena hore placenta ha e khone ho jara ngwana re ke re bitse ngaka mohlomong e sebetsang ka mafu a bomme e tlo sekaseka le rona bothata bona re ke re utlwa rona ke ha o etsa yana jwang ha bothata bo jwalo bo bateng bane ho hlakile hore bomme ba bangata ka nete bana le bothata bana le bothata ha holo dina kontsa bona tsa pelei ba ba le mathata mamedi ka bomadima bi nako ise irlatula se irlatula emehlano metsotso pele hora ya le shemele metsimedi re re tle re bua empa re o tshepisa hore sena se hlo se o rene re bua ka sona ka jeno se tla tsola pele hape be ke nyetlang mo re tla beng re ba le setsibi se tata se hlalo sa dintlatsena tse o hobueng ka tsona kwano jalo ka ha ke tshoka nete e hlile go bona hala boholo ba batho bona le bothata ka bophelo ba bona jale nala ka lebitso ke tholana moletsane ke tlhobebe ka sebele moletsatsi se jake ibile mohlophisi wa lona ha DJ Lovers Eliana yaneng a hlophisitse mino mamedi hopola hle hore nyena ya le shumele metsemedi o tlatiana le moifo wa ditaba wa imatlafatse a tsamaile he mme sosunye mashima mararo ka mora hora ya le shumele metsemedi o tlatiana le maluma mafahla ke thuso motaung me o tla ba o tshwere ha monate ka la jole ke na go fela mane horeng ya boraro me Emilia Khatebe mwana se di nomoro tsa ho ke di ngotse hantle ka magethe ke tlo di fantate thuso a tla bona hore na o thusa jwang jalo ka ho nolla hore hey o mo batlile ha o sa tseba na o mo batla jwang o so bile o tswa le bo Auckland Park ke utlwisisa ka mo o mo batlang ka teng mwana se di ngotse hantle ke tlo mo fa tsona ke tla re a ke a o tshware a utle na bothata ba hao hantle ntle ke eng Uncle Sam someone like you o mamedi ke khotse

Kwale bile holo tsietsi mohala di ka ditaba tseo tse akaretsang tsa ho raya le shumele metsumedi utla bela khutla pe renya pele. Ho tla tla ba malotsana ka tsentseng di etsa la khutlong tse nne tsa lefatshe. Ke manta ka tsheno bekeng ho di rimo ya pupu itlalo jalo matsatsi ya le shumele metso e meraro mo tlhopiso la neo. Ke di makatso mo tsheneng a distantly mo tsa thebe mo sipa. Ke ana tsoreng khaso e tsa bonnete ba go tsohle di fitla ho wena ka botlolo wa. Na yo ke tla ngoba molomo wa moipo. La ka le bitso ke rabosana madiehe. Ha ra tseleng ema medi mosere ngwa ga jeno le na la imata fatse Bosmuth ket matlala. Ya tla le bang ile kokonono ya lekulwana la dinukwane o ho tsitumelano ya boipiletso ba hae eo a neng a e fitlheletse le botšhotšhisi moraong tjena. Monna yo letswalelwa la naga ya Zimbabwe Ndodana Chuma ya dilemo tse 45 o sa tswatlhaelela legotleng la magistrata wa Johannesburg e pejana ka tsheno mabapi le polao ya mohatsae ya dilemo tse 42 le baradi ba gae ba babedi ya dilemo tse 15 le tse 5 United Kingdom. Sepolesa se bolela ga letsholo la Operation Chanela profenseng ya Free State ebile katlego e golo mafelong a nanasotso a feta beke mo o tshwereng jalo babelaelelwa ba fetang ba 300 ka ditlolo tse fapaneng tsa molao tse kenyeletsang ga tse dingwe peto, teko ya polao e ka setana le otla ka maikemisetso a o ntsha kotsi. Tsena le tse dingwe mamedi ke tsona tse o ka tabelang go imamelela tsona ga di feletse motsheyareng wa ka jeno ka o sentse ke re dula le rona. Or, what do you do? Let's go, it's a feeling.

0: ke metsotso e robedi jwa le mamedi ka morago ra ena ya lesome le metse mmedi tse dintsa ditaba gepa medi tse re bone ditlhaelang tse tlhaloseng ga tlhogo ya IDEC e leng advocate Andrea Johnson a yo tlaleilwe a potlakiseditswe sepetlele pejana ka jeno mme yena o na lebeletswe kapa o ne a lokela go tlhaelela ka pele komišinane ya diphuputso ya Madlanga mo teng a tšametsweng ke dikoso tse kenyeletsang ditlaleo tsa go itshunyaka diphuputsong tse amanang le ditletlebo tse entsweng kgatlhanong le tlhogo ya lekala la mautlwela e lelekilweng nakwana mosebetsing Ferous Khan ke tse dinye mamedi tsa ditaba tse bonaetseng di ntse di tlhaelela pejana ka jeno mme le tsona re tla nne re leke jalo go beya setlhotlholong ka tsona ke re mamedi pele re tlo kena ditabeng tsa rona re fete ka monang
1: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
2: Stop.
1: Fumana maka a le shome a goho ka 129 ka.
2: Stop it.
1: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
2: Stop it, I like it.
1: Wa ithabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau. Ke ka matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke metsotso e leshome jale mamedi ka morao ra ena ya leshome le metso medi o mametse lenaneo la imatlafatse tshebeletso ke a lesedi FM ke itse re tlotla he mamedi re lekola ntlha ena e amanang le Vosmuskete Matala e a tlalewang a hutse tumelano ya boipiletso ba gae yo a neng a e fitlheletse le botšhotšhisi morago jena tla ke re tlo utlwa he mamedi kapa re ke re manong le ntlha ena le setsibi sa tsamolao go utlwa gore na e be sena se tlhalosang le gore ditlamorago tsa sona e ka ba tsa mofuta ofeng a thentlha engwe mamedi a re tlatlang re tsepamisa maikutlo yona ke amanang le letswalwa la naga ya Zimbabwe le ileng la tshwarwa mafelong a na sotso feta beke kwano Aforika Borwa ka ditlaleo le dipelaelo tsa gore o bolaile mogatsae mmogo le bana ba gae ba babedi ba neng a dula mmogo le bona mane United Kingdom re tla utlwa gona go tlhaela gae lekgotleng la dinyewe e be ke difeng tse tlhaeletse mo nakong eo a neng a tlhaelela re tla gopola gore ka letlhakoreng le leng letona le ikarabelelang go tsa toka le ntshetsopele ya molao wa motheo ma moloko Kubai o ile a tlhalosa mafelong a na sotso feta beke gore Aforika Borwa e morerong kapo e sentse e le mehatong ya gore e tle gotlhisetse melaelelwa eo wa polao nageng yane ya United Kingdom mo teng a tlang go tobana le tsona diqoso tseno tse mabapi tse mo amanyang le polao ya mosadi ya gae ya dilemo tse 40 ya metso mmedi mmogo le bagadi ba gae ba babedi ya dilemo tse 10 le metso metlhano le tse tlhano e leng ke tsalo tse ileng tsa e tsala pejana kgweding ena pele a tla bonwa a tswa ka gare go naga eo ya UK mo a ileng a tla kwano Aforika Borwa teng mme ke moge a ileng a tshwarwa jalo ke Interpol le sepolisa sa Aforika Borwa ka labotlhano bosio e leshome le metso e medi jalo mamedi ka morago ra ena ya leshome le metso e medi.

0: modimo a go tlwelana ka letlwile lesedi re na le mathata ngwana molao ya ga masepala o yalela o tshegiwa gobane e ka re ditlatla ke tsebe kapake re batla bodulo wa bona ka rata bodulo maesane bodulo go masepala ena o lebale ka ena o ba itsela ba re bomakbonkgoto ene batla voutang voutang voutang ka gobane re ke mo go voutiwang mo voutiwang ga ba fetsa go dula mo ditulong re matlakala a bone go utlwa botlhoko banke letlere leo la bona letlere leo
1: ke kopa go ministera wa basadi a kgalemele basadi bana ba itshware gantle elevelny verk ba tshware banna poo a re gotse moo ba re tapa basadi ba moo aukwa ba batla go re sebeletsa le bona ba ka ba sebetse gothe 50-50 ke 50-50 le bona ga ba ke ba tsabe ba le go sebetsa ba ntapile last week ba nkutswetsa le founu
2: ba o tapa
1: ba re tapa
2: orena
1: ba re tapa ka ofela le na ba ntapile a ke le teng
3: ke rakatsa go lesedi dikeletle pagese ditloga sa ntsho tshebeletso ya bona mona ya makumane ka bomasogo ke ntho ke e labalabelang
0: dipopo go masepala se ka bapala ka rona re tsofetseng tate bana ba batšha ba na batse rona re apartete bana re nagatse ka bosiepere re gula mokotla ka mathika ga tima re tshwara melamoke ke a kgola go kewa moo go tlo fumana karabo and-e re na le tshepa gore lesedi lokisanteng o leo
4: Shumele mitumine la mitutu kamara royal shumele mitumedi Vosmos Cat Matlala ya tla leng ile kokonono ya lkulwana la dinukwane o hutsi tumelano ya boipiletso ba hae ya wena nga ifteletse le bochotsise mo round jena le kwa tla ile nite fadise ho ye khula ha moello wa lona tumelano eo le khotleng la dinyewe la ditlo se ihatanga tsa molao wa kgwebo le Pretoria tsa tumelano eo Matlala o na ipoletsa le molato wa boqekanyetsi bobodu le ho fumana tšhelete ka bolotsana a pata mehlodi ya yona sena se amana le thendara ya ditshebeletso tsa sepolesa ya diranta tse dimilione tse 228. Matlala o qheletse ka thoko tumelano e sisintsweng ke lekgotla beke fetileng ya o tlola tšhankaneng dilemo tse 11 nyewe buiseditswe morago go baka la 11 kgweding ya Lwetse re buisana ga jale le setsebi go tsa molao yena ke ntate Matšhini Motlaung ntate Motlaung wa moetswe tshebeletsong ya Lesedi FM Dadi mtlo use na se etsa etse mpeja na kajeno mo Vosmos Cat Matlala a hutsi ntumelelo na haile botšhotšhisi se bolela eng nyeweng e na yeo a tobaneng le yona
5: so ka bokhutlhonyane se bolela gore ha a sa dumela molato o ya ka mokgo a ne a buisane le botšhotšhisi ka teng jwale e bolela gore ga go sana tumelelano gohang tumelelano ena o ikhutse o tla tlhokomela o ikhula jena ka lebaka la gore masetrata o qheletse ka thoko tshitshinyo ya gore a sole tšhankane dilemo tse itseng mme a bona gore dilemo tseo ga a dumelane le tsone jwale goo go bolela gore ka molao tumelelano ena e leng gore e kena tshebetsong ya ka karolo ena ya 105 capital A e qhelela kwa thoko mme newe ka tsamaya ka mokgwa e le gore yena e le lekosiwa o e batla gore tsamaya ka teng
4: empa gantle ha motho kapa yena mokosiwa ke na tumelanong e jalo dipeelo tsa yona e ba tse e jang go etsetsa ga ka fetola maikutlo jalo ka Matlala a se a ntse
5: tumelano o ka tlhokomela ntlha ya botlhokwa ke ya gore motho a batlang go kena tumelano e jalo o tlamehile gore a bana le mmuele mme mmuele a mo tlhalosetse tsotlhe tse kenelletseng ka gare ditlamorago tsa go kena tumelanong e jalo mme ka mora moo tumelano eo e tla tlameya gore e fete go moatlhodi moatlhodi kapa magetsate ga a tlota go e sheba a bona dintlha tsa teng mme a bona gore e sebeletsa toka gore a dumelane le yona bo kenyeleditse ka gare le kasolo ke mo e leng gore he tumelo eo e tla dula empa mo e leng gore masetrata kapa moatlhodi o e kgelela ka thoko ga gololo a shebile taba ya tshitshinyo ena ya kasolo ke mo e leng gore tumelano jalo ga e sa le teng mokosiwa o na ntsana le gona gore a ikhule tumelanong e jalo mme a tswele pele nyeweng ya gae ka mokgwa letsa le gore yona a tla batla ka ona
4: empa gangata ketsalo tsa mofuta o a na ebe di etswa tlasa kano ka ga re tseba gore tse ngata ntha tse ngata tse e tswang tlasa kano di ba le qobello e itseng go motho a ka tlamea a ikamanye le tsona kapo a ka qetella fumana a ekeletswa kapo dikoso tsa haedi eketso
5: e tumelano ke tumelano e le gore ga e etswe ka tlasa kagalo ke tumelano pakeng tsa moqosiwa e leng gore o emetswe le botšhotšhisi ga e seo kene ka tlasa okano sa tlhokomela gore ka morago re motlhomong a kene tumelanong ya mofuta o jalo go na le paki o tla wela paki e na re bitsang ka gore ke ya 224 section 204 mo e leng gore ke yona mo e leng go tla teka bopaki bo e leng gore bo tshwana gantle le bo e leng bo teng tumelanong ya gae ke mo e leng gore mo dintlha tse e leng ka fana ka tsona ka tlasa kana ke tsona tse e leng gore di ka mo ama empa ga e be e le gore ke tumelano fela mme ga ba so fitlhe boemong boo ba karolo eo ya 224 ke mo e leng gore tumelano eo e le jalo ga e sobe ka tlasa kano ke ka goo a kgonang gore a ka ikhula ke tsamaiso e le gore entle e tlwaeleile tate madirelo wa tla tlhokomela gore ga e be e le gore moatlhodi o kgelela ka thoko tsitsiyo e ntsweng tumelanong eo go ntse na le gona gore o ikhule le wena mme o batle gore neo e tsamaye ka mokgwa le tsela o wena o e batlang o le mokgosiwa
4: jale tabe nngwe gape e teteletseng lebisa mona moo a seng a e gula ke go se dumelelane go naga katlholo ya dilemo tse lesomelemetsomedi ya go tlhola tšhankane mo a neng a lekotse gore ka motlhomong a ka fua dilemo tse robedi go nagalo e teng ya gore ka motlhomong lekgotla la magistrata kapo bona batoka ba ka fetola maikutlo molemong wa go a tla ba negele tlhaiso lesedin ene ba e tlhokang eo enye
5: ga ke bone go na le kgonagalo e jalo batla tlhokomela gore ka baka la gore botšhotšhisi le ena mokgosiwa ba dumelane empa tshitshinyo ya bona e ile ya kgelelwa ka thoko ke magistrata ditumelano tse jalo ke tumelano tse sa kenyeng ka gare moatlhodi kapa magistrata di fitlhelela go moatlhodi ka morago gore go tekelwe pakeng tsa mokgosiwa le botšhotšhisi jale ke gona mo e leng gore magistrata ba kena teng mara ga ke bone e le gore ba tla go gotlisetsa nngwe ena ka tsela e e leng gore sentse ba e lateletse ba e gotlisetsa gape go magistrata e e leng gore o sa fane ka katlholo rae a dumelane le ena ga o na le gore ba ka isa go magistrata o mongwe goba ga etswe jalo re bitsa ka gore ke forum shopping ga o na gore ba ka ya go moatlhodi e mongwe a e leng gore o fapane le eo gore fela ba fumane ka tlholo eo e leng gore ya pele ba ne ba e beile ya dilemo tseo robedi tšhankaneng ke bona mona ga o sa tla ba le dipuisano tsa gore a dumele molato mme a fumane ka tlholo eo e itseng ke bona dipuisano di wele mme diphutlhane ga o na gore
4: ee re leboya golo ge ntate motlong ka lebaka la nako
5: ya lebolen ke nna gona le ga e thapate
2: Shoprite re subsidize di theko tsa dintho tsa mantla gore o une haholo ho tseo ba lelapa ba di hlokang ka ofiti

0: R44 o ka boela wa fumana mmile o mong hape ka tšhelete eno.
1: Stop it, I like it.
0: Wa e thabela tšhe o e rata ka labobedi lena fela KFC fela go na le melawana le dipehelo.
2: Mukele,
3: show me.
2: Go jetsa. O a tsaba re ke na le simi e straight ne. Ka ke ba le di side sim.
3: O reng na?
2: Hantle tjena.
3: Wena o dating app ne?
2: Hai wena, engwe ke a data ne. Engwe ke a holetsa. Ha engwe le amatsatsi a iqethile.
3: Yeah. Bona ha like ka o se tepunza di network. Babes, it seems o le fifing.
2: Hai bo. O tjojwang.
3: Show me. MTN ke ona fela sim e o e hlokang.
2: O ya ke hloki di side sim.
3: Ile letho. Hana drama ya di side sim ho hang.
4: Oh,
3: hey motho a re side
5: MTN ke yona fela sim e o e hlokang hore o letse ka botshepei. O iphumanele data e theko e tlase. Meputso e mengatangata le menyetla ya ho hapa. MTN, yiyo.
6: E mashume a mabedi a metsemedi jalo mamedi metsotso ka morao ra ena ya le shume le metsemedi o ntse ba metse nanao la imatlafatse. Tsebeletso ke ya lesedi FM tse ding tsa ditaba he mamedi tse sa tswa kena ke tse hlalosang ha ona le moaho o sa tswa putlama sebakeng sane sa Inanda mme ho tlalewa e le batho ba ka bang ba supileng ba ntseng ba tshwaseile ha ba bang ba leshome ho tlalewa hore ba tswile dikotsi putlameng hono ha moaho ho etsaetseng mane sebakeng sa Inanda. Arbela tsela pele ka tseleng fumana go sepolesa sa province of Free State di se bolela ha tsholola operation Chanela ka go province le ka tlo e golo ke ba belelo ba fetang ba magolo magago ba tshwere nako ya letsholo mafelong a setso a feta beke mabapi le ditlolo tse fapaneng tsa molao tse kenyeletsang peto tiko ya polao e ka sena le botla ka maikemisetso a ntsha kotsi. Sepolesa se boetse se bolela ha o ena le dibaka tse hlwailweng le tsona tse nang le sekgatlha se phahameng sa ditlolo tsa molao tseo batlang go dula ba di beile leitlho. Go buisana ga jale le mmueli wa sepolesa yena ke Sergeant Mahlomola Karedi. Sergeant Karedi wa moetswe tshebeletsong ya lesedi FM. Le tlhalosa ga letsholo la lona la Operation Chanela e le katlego e golo ka go porofense o latela go tshwarwa ga ba belaelelwa matsholong a lona empa na go latela seo le fumana sekgatlha sa ditlolo tsa molao se fokotseng.
7: But the worker, but like he gets a honor guy later on as well as you know, who want to get the Palo Hunt, the Tadukaha, Minister of Arona, Asadinsa, Abu Wagatis or a chair, a civility hunt. Impa, we are Kamu, Savasona, City, Sikhaled into that thing. Kaniti, Kikamu, Rishi Rubatanri, which are like a thing, Mobani. Ha se ba tsona se khona ho ema se khona re re hantu e tsana di banka fono fono ba fono la sponisa ke ho ho no bo ntse antlo re che tse point ba tla e khuka hanyane ho tle ho khona re sebetse se sala sa rona ka tlo.
6: Mhm. Ja le ka ho le sa jeni ho latela ba belela bana ba ole ba tsore mafelong a na sotsa feta a beke ke ba ditlo di feng tsa molao.
7: Ke ba nne di operation tse ba tla di tsapa fapana. Me ho tsona di le ka ofela. Ke a utlwa o bua ka magolo a mararo gantse ntse o ya ka dipalopalo tse ona re ditshwereng ke sekete le some le metsometlhano e leng 1015 ke bona ba e le gore kannete go ya ka operation ya rona a Chanela bekeng ena fetileng re ileng ra gokgatlha ya rore ba tshware mme ga re sheba ke ka o buile dipeto batho ba e le gore gale ntse ba batla re sa kgone gore ba thole empa go ya ka operation ena o bontsha gore kannete ešhile e batla e kentse mooma mobum le a bontsha gore kannete ya chair ga sebetsa mme re kgone wa tlhaya o tshwara batho ba bashoma mabedi a metse mmedi ba e le gore gale re ba batla ka dipeto mme ba bangwe ke ba leshome le metse supileng ba e le gore gale re ba batla ba ile ba otlake ka motho ga keta o mo otlake ka be ba kannete wa baleya jale ke ba leshome le metse supileng bano ba e le gore ra ba batla re le re ba batla ke ra ba fumana mme leshome la bona ke batho ba e le gore kannete ba ameha diketsong tsena tsa tlola molao mo e le gore kannete ba ile ba tshwara motho wa mme e se hantle mme dipatrol tsa rona ngwaneso di sa tswela pele mme di-roadblock tsa rona di sa tswela pele di-stop and search mo e le gore kannete tla ra maponesa.

0: ba tsamaya o bone maponetsa ka nnete se ba le emisa ba le searcha mono le tsona di tshwatswela pele diporation tse jalo jale ka nnete ebile katlo e golo gobane re bua tjena re kgonne go fumana digramo tse 703 tsa setisfi sena se re se bitsang crystal meth mme se na le sena sa mandrax mme ra ba ra fumana gape ra tshwara batho e ba tshwara jalo ka koporo e le gore wa bonala gore ka nnete ba e gaotse mo e le gore e nesile e senyetsa teng ke batho bana ba e le gore ba sile ba setisa gore o masepaleng mona ga o na le bometsi jalo utlwa o se o thumetsi a sa a emisiwa kapa a kwaletswe fela jalo gobane dipompo di tse e le gore tshwanetse di thuse mane kapa di-generatora tse tshwanetse di thuse go fitlha metsi ana di gaotse phetolo ya motlakase jale ke bona ba e le gore ka nnete retlhile re kgonne gore re ba kotsi jale di ngata ngwane se tse e le gore ka nnete re ile ra kgona gore re phethele gore re ba thole jale re sa tswela pele ga se gore ke beke fitlhileng fela re sa tswela pele mme baamedi ba tseba ke nana ba se ba utlwile le o bona gore ka nnete sekolo sa rona se tlhile se sebetsa ka thata
1: o satswa bua ka ntlha ena sergeant ya manang le taba ya mabenkele a na rekang ntlha tse kang kapo tsona thepa tse kang tsa bokoporo e leng mo batho ba na ba utswang thepa tsa batho dipompo jalo ba kgaola le dipalo tsa motlakase le thepa ena e ba utswang malapeng a batho dibaka tsena tse amoelang kapo tse rekang thepa ena ya letsogo la bobedi le sebedisana jwang le mabenkele a mofuta ono go lwantsha tlolo tse kang tse tsa molao
0: wa tsaba de na le tshebedisano mmogo e tlileng e le hantle le ha le gore go na le mo e le gore ka tlameya gore kannete re tiise letsogo ganyane gobane go ba e le gore ba tlile ba le lenaaneng la tshebetso go rona mo nasekomiseng be re tsebang kannete gore ba operata ke bona be e reng ga motho o ne a fitlha mono e ba hanghang ba tirisa sekomiso gore ei moduko o na o ketla go fitlha ga mokgedise wa kokoporo mono ke o nnete go bona ona go tsala eng mme bana ba e le gore ngwana mme ke ba operatang re sa tsebe gore ba operata ke bona ba e le gore ba re kgosetsa mathata empa go le jalo re na le mafapha a rona ba feletsang ka tsona di-inspection tsena tsa gore ba e ba le go sheba mono o utlweng ka nnete kaka go butse scrap yata sa nakwana mono ba tla e ba fitlha mono ngwana mme mme monna sona ka nnete o tlalelwa ke ditshepi jale ka nnete bana ba e le gore ba le registered che ka nnete tshebedisano mmogo e re nang le bona le yona ka nnete ke e le gore gantle gobantse ka ke tsholo ga o na le motho a tlileng a fitlha ka ntlho e le gore e batla simolago mo go bona ba e ba re founele ka pelengyana mme re potlakere fitlhe ka motshware mothono a tla kgone go ra retsebise go na o ikao kae
1: jale nna le wena re phetela sergeant taba e nngwe ke ena ya dibaka tsa thekiso ya jala kapo tsona ditamene agologolo ka mora dihora tse dumeletswe mo bothata go ba le matlhatsipana tsona diketsagalo tsa dipeto e kasetana le go tlatlapua kapo gona go shapua le ga kae letlhakoreng la go etsa bonnete ba gore dibaka tsena tse di rekisang majwala di kwala ka nako
0: wa tseba gobane re na le mokgatlho e le gore kwa beng ba tsona ditamene wa re thusa ka nnete gobane le bona ba bua le beng ba ditamene gore e batho ka nako e teng ka nnete tla tlame go be le kwetse gobane go thibela taba ena gore ebe re tlabe re na le bothata bone ba gore batho ba tle ba lelekisitswe ba shapa ka kue mme ba bangwe ebile batlhatsi ba tsona dipito tseno tse ngata tseno jale ka nnete re le seponisa ga re tla tshebedisano mmogong le bona batho bana ba e le gore ke ba ditamene go ya ka mokgatlho wa bona e ba nang le gona mona makešeneng a rona ka nnete e ba e ntle gagolo fela gobane ba e ba bue le bona batho ba e le gore ke maloko a ona mokgatlho ono bothata ke ditamene tsena tse e le gore ke dishebine dishebine ke bona bothata gobane o tla fumana gore re tlabe re fitlhile re kwetse gang fela re ketla go potela ba bula gape empa ka nnete re eleletse seno o re tsa e tsala mme go le jalo monga tamene eno kapo shebine eno ka nnete o tla tobana le pela disalela oetsa bonnete ba gore ka nnete o ikobela molao le gore a etse bonnete ba gore wa registered
1: sergeant karedi re leboa golo ka nako ya gago
0: yo
1: he mamedi ke moele ya sepolesa yena ke sergeant mahlomola karedi sena se re fitlisa pheletsong yala kajeno la imatlafatse sentse ke nka dithapo tsena ke di fitisetsa ho tau ka lenaneo la jwale ke nako.

Afrika ka tlola tlola ka ola ne ke tsama ona temane ya bo Tanzania ha re helele helele helele helele helele ya khotso jole ke kena fura kujumela motho mo tla le bana ke bana ba re tabena re a itseba me bile re a idumela ntja e kholodinyana la taule dipakapaka jole ke nako

ena pina re ba palla batho ba ile mba sebetsa ba ne mba tseba hore hantlentle le fatse mona ba tletse eng re ba palla bona ke pina matla holo me binwa ke hlopa se se holo the moment tabernacle choir ha motho ntse etela mo soma wa tle wi la ba fihla mo ba ba pallang teng mo ba letsetsa teng botle bo bokalo metsotso ke mashoma mabedi le metso medu le ba horeng ya pele ke le sedi fm ke le sedi fm ke le sedi fm le nana o ke jwale ke nako le tla wena o tlo manta o fihla ka labahlano motho motle mo mamedi taba ya ka kena hem nna le wena re tlame re ke re bue ka yona batho ba bangata ba lla dipetlele mona gore ba fumana dipetlele go itseng go robeile ga o ka wa tlale ka mane ka bo Rob Ferreira ka mane o fumana gona go robeile mona go etsa etse tjena ga ona dikobo mona ona kore ke batla o tseba go wena mo mamedi jalo ka re lla re ya dipetlele re fumana gore ke mona ga ona dikobo ga o re wa sheba mona ditulo ga o re wa sheba mona di sofa ha ro sheba tsena ntho tse itseng dirwe ke bo mang ba robang thipa ye ya dipetlele tse o rona re yang ho tsona ke bo mang ba robang thipa yo ke bo mang ba utswang thipa yeno ya dipetlele ke kopa rona le wena re ke re bue hore na thipa yena e re thusang ke bo mang ba utswang ke bo mang ba robang ha re me Samuel a hlaile dipetlele mona ntate mtaungwa spetlele sena sina dikoba ha sina dilakane ha sina mesamo spetlele sena thotsate ke bo mamba ba roba mo ke bo mamba thubang le di first rate spetlele seo ke kopa hore o ko bua le nna ha le no ba bangata ha ke no le petetsa le kgala no ba bangata ba mosebetsi wa ka o mangata

0: tifela.
1: Kotso mochemote re metso tsenga mashoma mabedi hona jwale epele ho hora ya pele ke a botsa di bakeng tsa rona mo ri antenga e ka ba di cliniceng e ka ba di petlele mo mo mamedi a tla a bangwele lengolo ntate thuso ke ne ke le spetlele mane bo Rob Ferreira ke ne ke le cliniceng e itseng ke ne ke le kai ha bana dikobo mono ha hona ke bo mang ba utswang dikobo tseo tsa dipetlele ke bo mang ba utswang mesamo ke bo mang ba utswang dilakanetseo ke bo mang ba thubang difestere tsa spetlele ke bo mang ba robang disebediswa tsa spetlele tsetsang gore rille e ke dumela wa tla kwa no bile bo ngolle jwale nna ke batla o tsorna ke bo mang ke bo mang nomoro ya mohala 086-000-3084 086 bonnoto ke ba bararo taro noto robedi nne jwale ke nako momamedi o lehlonono wa pele ka jeno o thuso motaung kgotso hello ya mphoqa momamedi dumela a kgaowa momamedi o moyeng dumela
2: ntate thuso le kae ntate wa ka
1: ke teng a tshe wena wa ditseba ditaba ke mang ke ndenzeni
2: ke thora ka sa solbeke
1: ke thora sa solbeke go jwa nthora ke a leboga o ntitse ditse monna ke a leboga o ke a bona gore a o monna a sa fetweng ke mananeo a le CD FM ha re utlwe hema ke bo mang
2: ntate thuso ke go jwetse tliniki mo ke sebetsang teng ye go kwala tliniki mo company ne kgolo wana ka mona ka sa tsela bona ba ke di tse di sole ka o dimka mo gore motaka se ha o ye tshebetso e kgolo o tsola pele ba tla nge di thuto go sibu ba dutswa se tshaba sona sena sa France mo na banka di sola ha ona jo tena go bo ke bona ke itshinyetsa nge di thuto se bo banka pa mande di thuto
1: o ba utswa di sola
2: ba utswa di sola nge di thuto go company ba tla to dimka o se di be tiki ba kena ka ke ba tshwatla ba utswa ba he di thuto ene lo go la mtaka sa o ye go khona o sebetsa tshebetso le ba hantle lo tsena ke mathata pele
1: oh jwale wena thora ke o pula kile ka o bona man ke wena a motle tsena mona ke kile ke wena kile ka kopana le wena ha kile e sa solbek ha
2: ke go bala ma people pose
1: ha ke o bona ra wena me ke a le bua hona le ntho qetwa go bua ka yona ha o re rona ka borona ke rona bona le kenyeditswe di sola ho kentswe di betrimo hona le batho bang ba dutswang
2: ha o di di tsaka ke bona ke itshinyetsang ka nnete ha se sa ndi lebe
1: le shano le lebe ke le boa thora ke le ka mmona e se natla se na tlapila a nkha perfume tse monate a le motla hampe a itse di perfume tse konko tse buima haholo ha o bathunga ke le ka bua le yena ka a sa sola he ri kwala e re ke nke mo ma me di dumela khotso
3: me ga di tsise ko pa mbere to kenda
1: ke le boa ntate mo ma me di o moyeng khotso
4: khotso ga di tsise
1: ke tle le ka me
5: Ding ntate thuso ke a o netefaletsa gore re ka fumana dikobo tsa sepetlele re ka kry-a di-appliances tsa dipetlele dintho tse senyiwang ko ditulo tsa dipetlele ntate thuso dikolong di senyiwa ke rona most ya di re na le sekolo mo kanana mo ntate thuso la Matlhaleng go na le ka lemo se se Matlhaleng e na le di-computer mare hola ba le go thibua mo sekolong di appliances tsa sekolong di fumana ka ra rona setšhaba sa kanana datswa ke ntate thuso le rona ke rona rona baai re dumelelang gore botlokotsebe bone bo tswelele pele ka o dula re ntse re reka imagine o tlo reka kobo e tswang ko sepetlele o tlo e rekisetsa ka 20 rand la editor into a koranta le thuso ke rona gore mona teng ke batla fela rona re le batho ba bantu re amohele re rona ke rona re dimelletseng botlokotsebe bona na bontse re boetsa ha re kaeta re tlo blame gore dintho di a senyeha mmuso ha o kgone go ripa dithuto dikolo di a hloleha ga ba kgone go lokisa e mare di senyiwa ke rona ntate thuso e re kenke nako ke leboe kune mogolo wa doctor bekelebetse ka nana ofi
1: ke leboa bekelebeke a ra ke re bue nnete mo mamedi ke na le mangolo mona ke na le eng tlele nna ke a ipotsa gore ke bomang ba senyang jwale ke batho ba babedi ba reng ke rona re sekantse re bua re lela gore mmuso a wetseng eng a wetseng ebile kuni ore ga o ka kenwa matlong a mangata batho o ka tswa dikobo tsa bo dipetlele tsona lakane tseo tsa dipetlele tsona le mesamo eno ya dipetlele le disebediswa jwale a ba nkatametsa a nkisa dikolong gore dikolo di a thujwa bana ba nkelwe di-computer tseo e leng tsa bona go utswe le di-desk tsa dikolo ke a opola Bloemfontein ba ile ba utswa le dibuka tseo bana ba tlamehile mo di sebedisa momamedi ke batla go e tloela tabena he ke a kgolwa momamedi ya ngwoleletseng kwano ya llang ka bo dipetlele a llang ka o utlwile gore tshenyo eo e ba e bonang moo ke rona tshenyo eo ba kopanang le yona moo gore ba tlhoke moo ba dulang teng ke rona ke nka momamedi e mong ke e kwale kgotso
0: ntate thuso dumela ngwaneso
1: dumela mme
0: ngwaneso nnete ya sala o qetetse neng nna le wena go utlwa go thwe go na le thipa e ntšha e rekuweng e laitshongwang sepetleleng se itseng di sala ko baneng tse ding di a utsiwa nnete ya sala empa tse ding ga e sale le tsane tsa motlha nna le wena
1: jwale ke a dumela ke dumelelana le wena ke re empa na tshwantse di utsiwe
0: ntate ba utswa ditheng bane ba utswa tsona tseo tse sentse ditlheremane le bona ba ile o lafeleletsa mo ba lafeletsang teng
1: o dumelelana le gore ba utswe dipetlele
0: ntate ga ke dumelelane le bosodi ngwana ntate o anke anana le bona empa ke re le rona thuso e etsiwang dipetlele ntate thuso ga ona letho dipetlele ga gona letho ga ona letho ditleliniking re ketetse gale go utlwa go thwe ka nnete sepetleleng se itseng ga re ka ra bua nnete sepetleleng se itseng ka nnete letona la tsa bophelo le re ba ya sepetlele sefeng kapa sefeng ba tlisitse dibete go tlisitswe meyalo go tlisitswe ke sono fela ngwaneso ke sono fela
1: jale mme waka ke a utlwa tsena tse o buang ka tsona ke a dutlwa nna la e le tsa gale tshwantse re dinke na ke potso ya kae le ha e le tsa gale mo o reng letona ga le ise eng ale nna tshwantse re dinke na
0: ntate a re a tshwanela go dinka ke tlolo ya molao
1: ke ne ke tlotla ga gago ka tlong gore na ga o na le finishera ka tlong ga gago ya kgale yo re ena finishera ke ena nna wa dumela gore motho a ka kena mo a utswa bane ke a kgale ke mona wena o kenya ntho tse ntšha
0: ga ke dumele gore a utswe ntate thuso ntle le gore ke re go yena nka gona nka gona nka gona
1: ga re tla o dikobo ke buisiwa ke lengwalo la momamedi ke kao ke botsangpotso jo ba nkang dikobo gobane utlwa mona re ke le bale lefelelele ntate motaung go ne o rekilwe dikobo mo na sepetleleng sena le dilakane ga di sa leyo
0: hai ntate thuso ke tlolo ya molao ga ba tshwanela gape dingotse o robala jwang ka kobo e robetseng bakodi ga o fitlha le yona gago
1: yo
0: o robala jwang ka yona o ikutlwa jwang ka kobo e ileng ya robala motho yo mongwe ya tlhokagetseng esengseng
1: nna le wena he mogotsi wa ka e ke mo ratang re ka reng go setšhaba ka tshenyo ya thepa ya dipetlele mantswe ao ga nngwe fela
0: ntate thuso ke batla gore setšhaba se setsho bana beso ga o gotleng o bontu
6: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
7: Stop.
6: Fumana maka a leshome a goho ka 129 car.
7: Stop it.
6: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tšhelete eno.
7: Stop it, I like it.
6: Wa e thabela, tjhe, o e rata. Kala bubedi lena fela, KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
7: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau. E ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Soy ba fumana ho ekeditsa ng birthday ya Boza. Reka two baked beans 400 grams enne ka 60 rand. All gold tomato sauce 700 ml, le cross and blackwell mayonnaise 750 grams. Bobedi ka 70 rand. Reka ka 1500 rand ta fumana 3 gig boxa com data mahala ha Boza.
1: E ke o tabam. Hona jo le re metsotsong re bonile tsokoto pele o ram e ya pele. Ke tlo ba palengwa dipina tsa monate ya holo. Me ke a tswa re pinena wa irata. Ke o tsora pinena o rata wile wa e bapala mohlomong o sale dikolong wile wa e bapala kae kae o na le motho wa hawa wile wa e bapala o le di body nkwana he pina ke a Brook Benton mme pina ke kopang ho bapalla yona ke nothing can take the place of you even like Brook Benton ke tropiso tse mata tsena maliva lava lovo ke kopa ho bapalla pinena nothing can take the place of you wa itseba wa itswa na pinai u tloma o le sedile tsa mante jwale ke tsa makenga radio bantu ke nka radio sosotho ke nka le sedie fm ke di kopanya ke di lahlela ha hao le mo o le nteng hona jwale le mosebetsinga le ka koloinga kwala motaunga mo mamedi mo yeng ke a kwala ka wena khotso
9: ndate motaung
1: ndate ke a kwala
9: e ndate motaung di kopase ke na le reference ya metsi mona manga u mona ngwana mme a etsa kgwedi jwale batho ba sa thende metsi ene ke metsi ya sekolo ntatwana
1: ke kwala ka wena ka metsi he wena o metsi ha o ke na tabene re buang ya bushodi ba dipetlele ya o tena ne
9: lo ta go yena go tsisa mo tsoko go ntate motau
1: mamela pele mamela pele ke pa ke tlo thusa o thusa empa ke kopa o mamela ha ke le mosebetsing wena o kena ka metsi jwale ke a o botsa kere ngo nkarabe mogotsu ska tshaba gore tabe tamtemte ngwa buang ka ona bo shodi ba dikobo dipetlele eng ka ofela a se yona
9: ke yona ntate motau ngo bane batho ba ntho ba etsa ke tlo ya molao
1: jwale wena
9: ba mantjwa ne a buang ka ona a reng ha o tlisise hore o tlo nka kobo ya spetlele o bolo go bala ka yona mpa o sebele tsa sona spetlele sona seo hase ona tete mtau ho ha
1: ke le bo nomoro ya mo metsi a senyanteng ke o kae ngwana mme
9: 10965 face 5 Bloemfontein
1: 10965 face 5 Bloemfontein
9: reference ke ena tete mtau wa sala ke report metsi ana kgwedi e fitile ka di 12 fitela ka tsinene ke di 13
1: reference ke
9: 19 56
1: 79
9: a se bifu ntate mutau mso mongwe na batake ba o mamela
1: mwana me ke a leboa bile ra e romela hona jwa le thabang
9: ke metsi a sekuno ntate mutau
1: ke metsi a
9: hlwekile a hlwekile se insurance metsi a hlwekile ga sala matha kgwedi ka ofela
1: ke a lebo ntate bile ra e romela hona jwa le thank you mwana me wa utlwa
9: Thank you ntate mutau.
1: Ke thabela ntho e lengwe o mamela le sedi FM. Ke leboa haholo. Ke ne ke mmotsa mo mamedi empa he ere ke tle ke kwale tabena. Mo mamedi ke fitile lengolong lane la dipetlele mme jwale ke kene mona ho ntate ya lang ka metsi. Fela ona le ntho ke batlang ho e bua wena thabang ha utlwa ke botsa ntate ke re ho tsho nna ntho ena ya ka ena. Ere ke o bolelle hore motho lefatshe motho ke phofolo e jwang. How fihla sebakeng sa kotsi kolo iphetuile batho ba le 10 ka papa le 10 le metso e mehlano o le ngaka ha o fitla o bona e mong le mong o batla o mothulse ka yona nako yona eo gore qala ka nna pele qala ka nna pele gore bophelong ba rona se mtate jalo khanti tsetsa a bua ka metsi o bona gore yena ke a yutlwa ma empa ha ko fitena ya ka pele gore ke ka mo batho re leng ka teng ke ka mo batho re leng ka teng o tswa mohlang ke neng ke bala buka eno ya mong ha di Maxwell a bua a tlalosa gore motho ke phoofolo e jwang ke ile ka utlwisisa ya ba kere nnete ya sala ha o le sebodi mona go na le ntho tse dintse o tla di amoena o mamele o tlwitse gore o mona o tsena motho e mongwe eno o lela ka taba ya gae wa lengolo o bua ka dipetlele yena ka mona o tshwere metsi e re ke mmapalele pina ena goba jwale ke nakong ya ditaba moramorobane nakong he ya ditaba ga ke ya bo yona ke tla ka pina e binwang ke Mr. Brugbenton. Brugbenton ke mongwe wa dibini tsa kgale mme mane America banna bana ba ile ba sotla golo ka baka la kgethollo ne e le maatla bana ba hanelwa le gore ba ile o bina diholong tse ne di sebediswa ke ba basweu empa Brugbenton ka lentswe la gae o la rengwolola pina ena.

0: Di taba tsena tse a kereta ntsa lefatshe ho reng ene ya pele di fella mona mmere di phetela ka ho lekola tsa bolipi bakeng sa letsheare lena jwale ka dihlophisitswe kwa mokgatlo wa bolipi Pretoria, Gauteng. Le kwaetse ka ho kgata dibaka ho phodile ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Mpumalanga le kwaetse ka ho kgata dibaka ho phodile fela ho a bata ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Empa ho futhumetse dikarolong tse ka Botjhabela bo hole. Northwest Province le hlakile ho phodile. Free State le hlakile ho phodile dikarolong tse ka Leboya mme le kwaetse ka ho kgata dibaka ka mafafatsane a itjadileng a di a duma. Northern Cape le hlakile ho phodile fela ho a bata dikarolong tse ka Borwa. Western Cape le kwaetse dikarolong tse ka Borwa le ka Bophirima ntle le moo le hlakile ho a bata. Karolong e ka Botjhabela ya Eastern Cape le kwaetse ka ho kgata dibaka ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka Borwa ho dihlabeng fela ho a bata ka Leboya. KwaZulu-Natal le kwaetse ka ho kgata dibaka ho a bata ka mafafatsane a itjadileng le pula. Ditaba tsena tsa kereta ntsa lefatshe ho reng ena ya pele di fella mona le bolipi. Mamela ditaba tse ding hape haora e tlabe ile ya bobedi tao.
1: Ha ko Leboya tseka o nkisa mabenkeleng.
2: Kyona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mofela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Nestle Nespresso e ba neha ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-minerale ho thusa hore ba hole. Pakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. Jwale, neha ngwana seo a se hlokang. Mona Nestle Nespresso, always giving more.
4: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Bona jwale re metsotsong e leshome le motsholomong ka mora hora ya pele. Jwale ke kene mangolong, ke kene di-WhatsApp-ong, ke tla kena le mehaleng. Mme bana ke batjha ba ntseng ba le college-ing. Mme ho na le SETA e ne e tlamehile hore e be e ba fa di-stipends. Mme ba re ke kgwedi tse hlano, ba re ke kgwedi tse hlano jwale ba sa fumane tjhelete eo ya bona. Mamela mona he lona banana seo ke se ntseng ke sena ke se ke rometse ditaba tsa lona ho ntate Tshepo lo a ke a kopane le bona bana ho ya ka moo le ngotseng ka teng ba di sita a buisana le bona mme ba le ke o lokisa bothata bona hoba dikontraka tseo tsa lona le ile la ditekena kgweding ya bobedi selemong sena. Jwale se le kgwedi tse hlano le sa fumane ke la e le sente mo teng ba e leng ba le tshepisa gore ka seo le se etsang le tla fumana go itseng. Ke e fetisitse he bana ba ka mme dinomoro tsa lona ke tsena mane ke nomoro tsa bana ba bakae ba bane. E fetile e se e tsamaile. Monna moralo ke a tseba motshwaneso o tla e sebetsa. Ke a tshwara o tla e otla. Re metsotso e leshome le metso e meraro gantle ka mora gora ya pele. E re ke tle ke fetehe mono ke lengolo re lenkile re se re qetile ka lona. Re tla utlwa gape a re kena go le leng gonna jwale router na botata bo kae ha ke sheba kwa mona o lena le kela makoloskopo lena e bile mona me ola le ka UIF ya molekano wa hae gore molekano wae ona sebetsa mining ka bo harmony fela ha fumana UIF Jwale ke tla ke ke botse ntate Bolofo ha no le jwalo ha o le jwalo ha ke sheba mona ntate ka ona sebedisa passporto ke tla ke ke botse ntate Bolofo rena ha sebedisa passporto re ke te kutlo mona mushaneso ke tla botsa ntate Bolofo wena mme ka taba ya molekano wa hao ke beile ka thoko mme ke tla kopana le ntate Bolofo ke motse direkete ke fete kwano mona ke mo mamidi mong hape wa lengolo RAF o ile le mala ka 2016 ile tekesi mwana mme o ngotse mona hore ile wa amea kotsing mene le palame taxi wa le mala kgopole letsoho jwale ntho sa engola nkwano mona o sa engola nkwano mona ke ID ya hao wena mo hanuwa ha o yangona idea o batse ba o sheba hore na ka idea eno ya hao na o ile wa etsa kopo na ha o ngona ID ha ke tsebo tla joang he hore e be ha wa refa idea ha we rak fetela bo ntate Mosotho le bo ntate Khatu e be ile hore ke bua le bona idea ha o ke ena go ba ntwa pile batla e batla ke ID jalo wena ntho yentse nkwa no mona o tlile ke nnete ke bona uno sonso urbena han kampa ka isalongolo batlo batla idea ha wena mohanwa wa sello ka o letsetsa he hona jwale ke khone o fumana idea ha mala walla ha ke hlotse mona ke tlabe ke fitile he wena mohanwa tlabe ke itse tata re metsotsonge re shumele metso e tsheletseng ka morago ra ya pele ke se ke fitile he mme tata ke tsamaile ngolo la ke ne ko leka a o phamisi mohala ere ke te ke fite he ho mo mamidi mo mona he ndate ona le botata mona ke plus ke botata ba plus ke bona lengolo lena le letelele lena o lokile ntate ke tla le beya ka mona ke nka lena ke tswe o qeta jwale ntate ke na le grade 12 ke na le national diploma human resource tsebo ya mosebetsi general work le administration o di ngotse kwano mona ere ke tle ke shebe ke nna Edward Mazibuko ke dula botshabelo mang kapa mang ya na le ntsegeo sa mosebetsi ke a kopa mosebetsi hle nomoro ya ka mohala ke 083-868-9450 nomoro mohala ke 083-868-9450 ke a leboa moshaneso ebe ka o ka o fumana mosebetsi monna ke tsore ha o sa sebetse thata ke tlo ya pineng a ke tlo mona he motho motle ke tlo ya pineng empa ke tlamehile hore pele ke ya pineng ke tlamehile hore pele ke ya pineng ke tle ke fete le mona
5: tlotlisong ya ntate Nelson Mandela kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello ke molelo
1: metsotsole shumele metsorobedi hantle fela ka morago ra ya pele mo mamedi he ke itse wena ha ile bo manta re tshware tabatsengata letsa ditekesi ke tlo kena ho tsona fela ntate ka redi salte ntate ka redi microphone wa sontso lukile monu ke bona ka jeno bile letsama le babedi kgotso ntate
6: mtau mme se le bo mamedi
1: ntate
6: thank you ntate mtau
1: ha ke rutlwe tsama fela babedi
6: ntate mtau kannete ka kono ka spronka province ya Freestata ga le sponsor ga sebeditsa holo fela me ke bua tsena ke bua ke sebile operation ena rona le nyona Chanel
1: eke
6: ya bobedi me ha re bua ka yona ntate mtaung ke tshwere batho ba sekiti le le shumele metso mhlano 1015 me 1015 ye e kengeletsa ba 308 ba ile re bona he ke batho ba ile go ntate mtaung khala ge ba batla ne ri le ga etsa bonnete ba hore ka nnete mafelong ana beke le beke e fitileng re etse hore re ba qotse ka nnete ntate mtaung ge ba tlose mona tshabeng sa rona hobane ha go ka sheba hantle di tlola tsa molao tse ba di entseng ke bo dipeto ke bo diko tsa polao ba bande ba batlala yona polao yona le hantle ne ba bang bane ba tlile ba batlala go otla kaka ka maikemisetso a ntsha kotsi kore ke batho ba ile gore ntate mtaung ba tlameha gore ba seke ba ba setšhabeng sa rona gohang jalo operation ena ntate mtaung yona ya tswelela e le jalo mme e ikemiseditse gona gore e tlheke gona makešeneng a rona mona ntate mtaung
1: a go itshwara hanyane fela ntate ka re diretse o ya mabenkeleng metsotswana ka sentse mpolelela kwano mona mabenkele
4: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la gago le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa beile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771

0: ditrolo tsa rona mona makeshineng tsa ntau ka nnete re le gahle ya hore re rufumane digrama tse ka bang 703 magola supileng a digrama tsa setetifatsi sena se re se bitsang crystal meth hammoho le di mandrax jwale ho bontsha haholo ntate mtaung hore bothata bona ba
1: batswela pele ka
0: risa batho ba e sa le bothata ntate mtaung makeshineng a rona jwale ka nnete empa wa tseba re batla hore re le botsa ba sa rona ntate mtaung hobane ke bona haholo ba dulang ba re fa lesedi lena la hore kae ho rekiswa dithethefatsi kae ho na le batho ba etsang eng jwale re batla hore re ba leboe ka nnete re le sepone se sa Foreisetata ntate mtaung hobane ka ntle ho bona ntate mtaung ka nnete dikatlo tsena tse re bang tsona tse di ne di sa tloba teng mme ba bang re ba qotsa ba le re ba fumana ka koporo hei ntate mtaung e bohloko ke ya hore hona le emong e rileng ga motshwara ka mane ya ofunyana le Foreisetata a tshwara ke highway ya rona ka Foreisetata ka mono ka moqeki ko hari ntate mtaung lori e kgolo ena e kgolo e lori ke etsa ba ratang ho tsamaisa bo dikoporo di ntshotsa tsa khale ntate mtaung ba di sa ka mane ka bo frena gene go ba lo di way ya mono ke ha yona e tletse koporo koporo e lori ntate mtaung wa bona ha re bua le batho ba Saint Lake ba tsho ba re engwe ya yona e mono ke ya yona mona Bloemfontein mona
1: jwale
0: lori ntate mtaung nne a ke bua ka lori nyane nyane ke bua ka di horse and trailer tsena ntate mtaung tse kgolo tsena ke a itletse ka nnete koporo yeno jwale ka nnete re batla re le boe ba tsa crime intelligence hore be ka nnete ba ile ba kgona hore ba mokotse mme ba tse bonnete ba go ga motlosa motho yeno ntate mtaung hona le ketsalo ka mane e tsaetseng ka Sasolburg
1: Sasol
0: ntate kuna ona ri mo tsema shoma mana mo tsumung
1: okay
0: mme ntate yenwa ho ya ka di dokumente tsa rona o ile a bulela nyewe ya o tla kaka le fokise jwale lena le lo re ka nete le tshepetse hore le fokise nyewe
1: ina okay
0: ke ha ya motho ako a ru yena wa tseba ke mphe dikiti tse pedi
1: Ai bontate be butle pele.
0: Mme ha ka ta mpa dikiti tsena tse pedi. Nyewe ena ha o tla nyamela ena.
1: Man.
0: Ho hang. Ha ona o roka ya le magotleng a dinyewe. Ntate ona ka hobane o tshwile lori be ka nnete o bolelelwa ditaba tsena hore etshe. O tiseletswa hore ha ona o roka magotleng a dinyewe. A mo fe yona.
1: Eke.
0: Ke kgatlwa pele leo. Matsatsi a mararo a fete. La boraro ntate mtaung. A tle hape le fokisile. Ho motho yo na re ho yena he.
1: A yona tsenga mo file kiti tsepedi.
0: Eke, o sa fane kiti tsepedi akere.
1: Eke, o sa dinki.
0: O sa dinki.
1: Eke.
0: O ya hape ka tla ubedi. O ya ho yena re he, wa tseba ke. A ke tlo lo file nna. Jole, e tla me ya magotunga dinyewe. Jole, motho a ne lo re ke mchuchisi mane.
1: Eke, tshwantse ke more hanya.
0: Tshwantse a fumane letsonya
1: ntate ka re di be butle
0: ha bua o re e ke ditse le shume foli mutshutsisi wa
1: batung ao morre
0: bona mono ntate are ho hang ena ka nnete ha sa leta ba o nthusa ena ke ha tlare a ya police station ka nnete a fitla bula nyewe me hang hang ntate mtaung bibile re bitsa anti corruption ya rona re re hey to hong botata bo se bo hlaile ha etswa maleba le bana tate mtaung ba buisana jwale akere le wa tseba kana re ka mogogo sebetsang ka
1: teng ka mo le sebetsang ka teng o be ile o qetile
0: letsatsi le latelang ha ntate a tshwantse a to fumana tshelete ya hae ya itsepiseditsweng ya ba salela ke ditshepe ya ba lela ke ditshepe ntate mtaung tshelete yona ile ya i battleng ho ntate wane ya fumana ho yena diphokotho mona le ponisa
1: dikititse o tse le shone
0: dikititse eno tse le shone le ponisa
1: jwale ka sasolo
0: jwale hona ho bontsha hantle hore ha general Lisia abua are o hlile o batla ho tisa letsoho ho taba ena ya botlokotsebe bona le manyofonyo fana ntsa etsa halanta tmtaung ho a bontsha hore ka nnete o hlile a tisa letsoho a phetisa sa itseng wa se yetsa jwale ntate o na hlaile magotleng a dinyewe ka jeno ntate mtaung e leng yena le fokisi leno mme

0: Uitswe e wa tseba ke ntate a go lo go bala matsetsi a supileng
1: eh
0: o tla gutla hape eh me o se o tla ka nete o tla apply for bail empa e o bana ke re jwale o santse no na le eh di ntotsa ka hare kwa no sponsor sentse le go tshwantse dietsuwe re ka se gone re ka ntsha le biso la ntate Mtaung jwale re batla go bua le tsaba sa gona ntate Mtaung bona nyewe entertaina e le rona e buletswe
1: ya wotla batho
0: ke wotla ka kampama ho tla motho kampama aba ya police station a fitla bulela nyewe ke ntho fela ka gona re le sponsor re bitsa common assault ha ile jwalo ntate Mtaung ho hang ha ona ro ka tshwarwa ho hang molao ha o dumele ho maponisa ka tlantlong a fitla ho tshwara a o tsamaisa empa ha ile hore sena se etsala mo ile re wena o monna o na le mosadi ka tlung mme e etsala le babedi ka tlung ka mono a ba bulela re se fumana re sheba hore re bula yona common assault ha e kenya le domestic violence kona mo go tlosang teng gobane ga re tseba re se re keta o tsamaya o ka etsa eng ke yona mo re o tlosang teng mono ntate Mtaung jale re batla re bue le seba sa rona re re batho ba Modimo wa tseba ga re boimaaka ga re re ga o butse nyewe nyewe ya gago e tlodiwa e le teng e ntse e tlo fumana letsatsi la gore e tlhae ka pela magistrata gore na o fa mang bokae gore na o bolela mang eng ga e fithile mane ntate Mtaung dikomporong tsa rona tsa seponisa ga e sa le yo ntho ano ya gore o notho ee re tla nyametsa dokete ga eyo ntho eo
1: ke le bo ntate Karedi ya ba taba e ntshwabisang e nkutlwisang botlhoko haholo ka mona ka sa solo mo le tshwereng mosebetsi mo le lona ka baka la fela gore a batla tšhelete a batla gona a batla gona ke ntho e botlhoko haholo
0: e swabisang ka nnete
1: ya swabisa ebile ya swabisa ona sa tlameha o etsa jwalo ka o ya ka moo le rupeleletsweng ka teng ke kgola mo wa leng teng wa itshola gola mo wa leng teng wa itshola ga o kwala ntate gobane ke saleletswe ke motsotso jwale go na le mo o keng teng kwala
0: fixback kamane o na le setlhopha se e le gore ke sa maqulwana ba ne ba ipitsa SVK
1: SVK
0: eke ka ona ka mono jwale ba bane ba bona ba e le gore ba ameha go polao tse pedi tsa batlhankana ba babedi ba e le gore ka nnete ba ne ba ba lwantsha ba naana gore ke ba ke kagolo ya lequlwana le leng ka nnete ba ile ba fumana go tlhola tlhankaneng 20 a dilemo a na le metso e supileng 27 years
1: bana ba SVK
0: ba
1: udile ba tshwara
0: ba bane ntate Mtaung e leng mojalefa mojakisani ka mohele le tokoto e kopa tshwarelo ka mohele le tokoto motlale bullet class le nthodi moipatli ke bona ka nnete ba ileng ba tshwara ntate Mtaung mme e leng gore gona jwale tjena ba tla tlhola tšhankaneng 27 years ka baka la polao ya bahlankana ba ne ba babedi ba ileng ba bolaa gona ka mono ka fixback ntate Mtaung
1: ke leboa golo ntate ke leboa tle sersant Karedi ke leboa jwale
0: ke warrant officer Quma Martin Quma
1: ke warrant officer o tsamaya le warrant officer Quma ke ba tseba bana ba Quma bana ke ba tseba golo gona le ntate Quma le ka mane ka bo Velcom ona a gona le bo advocate Quma jwalo ke ba heno ba ke a bona o tshwana le bona ke a bona o tshwana le bona haholo o tshwana le bona ba ga Quma haholo ke a leboa tle mora Quma ga le tlile kwano banna mme ke swabiswa fela ke taba tsena tseo ke di utlwileng ntho e nngwe e ke bonang ntate e re tlameleng gore re tsamaye re lo bua le banna ke a bona o buile le ka peto gore ke ena peto le yona ntse e tswela pele peto ntse e ja setsi
0: ntate Mtaung wa tseba ya peto yona e botlhoko gobane ga jwale ja se re sheba re lekolekola le rona e tsala jwang ke bo stepfather ke bo malume
1: stepfather
0: ke bo abuti go bolela gore ke batho ba gaufinyana ntate Mtaung ga e sa le yane ya gore be ke motho a tsamayeng ka ntle
1: letlamele gore e lwantshe ka maatla ke a lebo ntate
0: Mtaung
1: e re ke fete mono ga ntate Karedi a e tswa kwano he thabang ga ntate Karedi a nka leeto jwale mona mošhaneso feletsa ntate Karedi mono le ntate Quma ba tswa jwale feletsa ntate Karedi le ntate Quma ba tswa jwale mme ga ba tswa jwalo he ke tlo fetela ka mona ka go ngaka Mafaisa itlhophe

0: ke nnete le Sedi FM ke mo lelwa e rona jwale he mothemotle ke gone kopana le ngaka Mafaisa re gone go bua ditaba a tsolo fa ditaba tse wa le tshwaretseng tsona ka jeno ha ke sa senyana kwa ke tsa tsena he ke a mo hula jwale tate Mafaisa tabula tabula Mafaisa tabula Mafaisa heba ke a mo hula ke tsa tsena mohalai walla mohala walla tate Mafaisa a re a moyeng jwale re a moyeng tshwara jwalo ntate Mafaisa tla ntate Mafaisa dumela ntate o moyeng ho le Sedi FM khotso
1: khotso ntate Mtaung le bamamedi ba le Sedi FM kaofela
0: ke a leboha ntate Mafaisa tabula hebale tabula hebale mothe motle jwale ke nako ya gore o mamele ditaba tsena tse ngaka Mafaisa o tshwaretseng tsona tabula hebale ntate we ha re bue morianona wa tabula hebale mo mamedi ao batlang ya o hlokang ya batlang ho sebedisa o tla o fumana botlolong e jwang
1: Kale bona dem taung ba mamedi botlolo na tabola Mafaisa hebale botlolo e matla haholo le tle tlhola botlolong e tsheu e khala e stikara se khala e tala stikara sena sa teng ke sa pente a setlowe ebe mo mamedi o tla ba sa ngodisa ka o bona phofolo e bitswa mosha mono a sa tsebe mosha o tla bona phofolo e tshwanang le katse ke ka mogomo ri yana o leng ka teng
0: lebo ntate so hlalusitsa ha re bue he ntate a tabula Mafaisa tabula Mafaisa ke tabula hebali ro tshwaretse yona ha re bue le wena mo rianuna batla o fumana kae ha ba batla go reka ona jwale jwa re ka bua le wena hona la reng ke lo reka o tla o fumana kae
1: ke le bona ntwaga ba mamedi mo rianuna wa tabula Mafaisa hebali o fumana di bakeng tse ngata haholo ke tlo bitsa tse ding tsa tsona e Johannesburg le tlo thola Bekamo le Africa Kitchen Care o fumane road porto di chemist ka ofela ka drop yeno Rustenburg o ka fumane black mouth le tsedinyo o fumane hape hape Randfontein o fumane western area ke western kitchen care Porsche o ka fumane Homas Bengele Flex Stop o fumane African Mutation o fumane hata ka taxi to pharmacy frenegeng Jimmy Stene di trop di shopo tsa teng tsa di chemist ka ofela wa fumane ya Frankfurt ke TFS o fumane hata pele Heidelberg ebe o tla fumana shopo tsa bibi ka ofela bo ritse mane wa fumane ya bo Harrismith Bethlehem o tla fumane ya Bucks le all in one le tse ding tsohle di tshopo di a fumaneya ke se ka ka lebala Kronstadt le Kronstadt ba ka kena ba tlo fumana African Mutti Shop le hona teng o teng o mongata e ya ndate
0: di nomoro tsa tabula Mafaisa nomoro tsa tabula hebali e na ntatereng e sebetsa e etsa mosebetsi o mmatla mo ba ka leletsetsang teng koka
1: di nomoro tsa mohala ke tsena ba mamedi 078-663-5590 tsa WhatsApp ke 063-188-6554 tsa Lesotho ke +2 66 56 888 530 +2 66 56 888 Arthritis. Ba bo so thusa sikia le banta dipio go batho wa gona o thusana bonta tela te mono ha ba sna ditakatso tsentle ha ba ga ke botlola tabola mafaisa he bale e tlo ba thusa bomme ba hlokaletseng ba folwadi ha ba ska sokola mathelang botlola tabola mafaisa he bale entle ha golo ba folwadi mohlolwadi re bua ka mmeleng tate ba gona o sebedisa ha ba le jwalo bomme sala sala ya matswele ke bona ile ntwe putileng a holo ba ka sebedisa botlolo le ntle ha holo ibile ba thusa ka go ba thole bana ba sa tholeng bana ebe se ba thusa ka slumi e sentse ba thusa ka sikia ya popelo ibile ha ka ona mono bomme ha ba sa bone dinako ba sebedisa na botlolo ta bola mafaisa he bale le ba ya dinako ba sa emise ya gona go ba thusa hangata botlola tabola mafaisa he ba le kere e tlisa takatso ya dijo e fana ka matla mmeleng ho motho e phahamisa sole sa mmele jwale botlolo ena yona ka bo yona momamedi ha o sebedisa botlolo ena ke hlakise hantle go na le disaenenyana tse nang le ho dietsa tse batho ba nang le ho tshoa ha e thola mmele madi a le ditshila
0: nako nngwe o potlake e tlo o kgaola
1: ntate go na le gore motho a utlwe ka mmele wa tetetsana ntate ke saine ba ka e thola ba se ka e makalela ntate ke ya le bona te motaoli
0: ke eo he ke yona ya tabola tabola tabola tabola he bala o e tshwereng a ka mafaisa o e tshwere mo mamedi motle ebile ntate mafaisa gona jwa le megala o ne se like ena ka bongata bona bona ke re a utlwa le mo nasea le moyeng o tla tlho ba arabe he gona jwale ntate ba arabe o bue le bona ngaka mafaisa
1: sebetsa ha tsara dem taung
0: ka sa khona ai ba babu tsere jale ba mo letsetsa ha sa khona lo bua ke le sedi ka mo le mmatla ka tipe mo mamedi le sedi le matla utlwa fela ha nngwe fela ha bedi fela ka sentse ba kena ka ha sa khona lo bua a o bana o a o nda te mafaisa ire re mabenkeleng
2: re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyi bonwa Kentucky Tuesday ena
3: stop
2: fumana maqa a le shome a go ho ka 129 ka
3: stop it
2: me u boloke 44 randa 44 randa o ka boela wa fumana mile o mong hape ka chelete eno
3: stop it I like it
2: wa ithabela che u irata ka la bobedi lena fela KFC fela hona le melawana le dipehelo
4: e bangu nana o roke ka wa khona o le fella le kwetha Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ao me pale ke monyaka ha ke sa batla hore ke nne ke bue kenang ke bona ba sentse ba le teng

0: Fine.
1: Ngegebe. Why ke saka ka se khotse mo nna ntle le ntsebisa. O etsa la mo nna.
0: Hai, ke ne ke mpa ke feta fela ya ba kere ke kene.
1: Oh, eh. Kena he, ba se ka bua le ni ka maoto. Tswa lo ka ka mo nna ke a oleleka mo.
0: A go mpolelle mphoka.
1: Che yena ka nnete ka o mani ya bi ha so fu. Ha ke na le bo nnete ba o ka nnete o tla go tla neng.
0: Ah no, ke a go mpa ke ke.
1: Empa he mana ke a khola ke nna ena ka ga se o ka mpolelo ka nnete mo matlala.
0: Okay. Mo ga lo ka ni si o tsena ina mthato. E ke tla bua le wena go bana le wena dintse di wa ma ke ke.
1: Ha di ka mana a go le tsona ngwana mmona.
0: Mamela he o tsena. Ke batla go tla botsa mpho gore na thabiso o kae.
1: Utle fane. O ba neng ga mpho a tshwanetse o tseba gona a thabiso o kae. Empa wena ntate o sa tsena.
0: Ga
1: o bone thabiso ke e monna o utlwa gona o kae. O e na le go utlwa mmatla mosading wa ka mona.
0: Nke ke beye. Mame.
1: Wena o ka ikutlwa jwang gore mosadi wa gago a batlwa bashanyane ba futse bo ntata bona jalo ka bothabiso tse. Badi.
2: Waitsiba o tswang ka nnete a o shebane le thetana monna.
0: You are about to overstep your boundaries. Okwa.
3: O bua jwang le nna?
1: Ga re dumelelane gore mona ke pota ke ntse ke shebile. Empa he tseba ke gona go kuki o tlwisisa antle le lentswe le le
0: o se o tla bolelela mpho gore tendera ya gane ya gae e bonagala ka nnete sa tlo tswela pele gobane nkekebe ga tseba ga o tshehetsa motho ya sebetsang le dira tsa gago ga o gantle go ang gagolo jwang ga sera sa gago e le ngwana yo o mo odisitseng ka thata jalo ka eno wa ka o thweng ke thabiso
1: o
0: motswetse ke re dintho di fetoile
1: butle fantle mona ngwana ore tendera e fedile
0: e fedile le
1: jwaa ga o fane ke eng jwale
0: re tla lokela o e tlakola nketeke o o tla tlameya go gotlisa tšhelete yotlhe eo e leng gore re mo lefile yona o seng jwalo re tla etsa kopo ya gore a sete forfeiture yoneta e tlong ka thepa e e lekanang boleng ba tšhelete yeo ya e fumaneng jalo go tlabe go se o se monate
1: ga di go gatlhe monna e tshwaretlhe mone gogae gatefatshe a thempo o entse ngwane o ka nnete ka
0: nnete re ke o jetse tseo tsotlhe re tla di bua he ka tsatsi le leng phadime ke o tlhalosetse gantle fela go ke ithutileng gona ke gore ga go motho eo o ka mo tshepang bophelong bona le wena o le tsena o le mao dintlha dipedi
1: ngwena o se o le ka go nna jale fane mone ke entse
0: ga ke tsebe gore o eme kae gona jale
1: fofane ke o boleletso go tloga gale wena ga o tse o tsamaya le oto ke kgotlela mogago
0: o dijo tse o di jang ka tlo ka mone lapeng di na la gago koloi e o e palamang thepa ya ntlo ena ya gago ka o tsena tsona mane di na le kamano le tšhelete ya oto wankutlo yona o e jaila kere jalo what do you mean
1: ke a utlwa wa dibeya ngwana gonempa ga ke re nna ke ntse keto ya go sa tlhola ke tswela pele
0: nkampaka
1: ba stupete fane
0: ga ore o entse qeto ya gore wena ga o sa tswela pele gono go bolela gore o ne o ntse o le karolo ya morero ona o fitlhantlheng etseng a ke ka go o amega ka o tlolo wa papa moetsi mmogo gobane o ile wa qala morero ona le rona until you decided gore wena ga o sa tswela pele jale ke batla o mmamele gantle nna ga ke le wena go ena le gore ke balehe ntwa e sentse ikopa ke ne ke tla kgetha gore mpe ke sireletse tsa botlhokwa pele ntwa e kala ga bona ba re makwala ka metlha a tladiwa ka mogotlhong mme a swa a furaleletse nkekebe ke re a furaleletse le marumo a o baneng ba ka gona o a koba now wena o ikentse le kwala e o tla tswa ka setlhoke o molelelaempa
1: gantletle fane batla
0: wenabane sole become a soldier o lwane ntwa o tobane le yona o e shebile ka
1: matlhong
0: mame ke batla gore nna le wena re sireletse oto ka sotlhe se o re nang le so o seng jalo ke a o bolelela tsietse re toletse matlho gore tlo itumana re le ka mofeng ka thaka di difatelang ka teng
1: empa bane ke utlwa gothwe o boletse morato mogau kapa
0: kewena monna diterateng mona tsa surprise ville lebitso la oto le ntse le amagangwa le gabofane le nkekebe ya re lokela go sireletsa lebitso la oto nkekebe ke batla eno yona e dule ka kelelong ya gago e kene gona jwale tjena ka nnete le dikebekwa di se di tseba gore o tobodukile tšhelete polaseng ya and we are not safe at all.
2: Jale fane ya bompolelele di tsebelela kae tsona dinokwane tseo banna gona wena mone o tseba twa go dinokwane tseo di ne se di tseba mabeo a otoba
0: o phela ga monate gobane o dula o kaka letse o lebeleletse gore mpho a tle le tšhelete ya mahala fela e wa nnyafang kwa ga bofane ka thuno nna ga bofane ke dula ke ya godimo le tlase ka nnete ke fofolela motlala jalo ka ntša tsa setsomo wena o kaka letse goletse ga monate e ga o tswa fela ka dikobodi fela wena o lo dula ka ntle o aramela
2: letsanae
0: otho dinokane tseno heke o bolelele di ile tsa fitlha mane tsa tshwara masecurity mone monaka ba balwesa matswala a tswakilweng ka dithetefatsi ya ba banka mekotla ya ditšhelete e ba iphadinyana
2: na ga o motho ya ba boleng na
0: banana ba ne ba sebetsang mo e ka ka ba ba tshwanetsa a tseba nkekebe
2: ke mane
0: ke kopa gore o inagane gantle sa buile gona ja le go lekane wena ke kopa gore ke tsamaye please
2: pele o tsamaya fanetlhe ngwana mona jale ore tendera ya mpho e fedile mone
0: monna go tswa go lona ka nnete go tswa go wena le ena gona ya fela ka baa
2: ao monna kokobela kokobela semona se ka bosu
0: fela go o salang wena ke sentse ke o boleletse ditaba gona go e tsala jwang ka yone so go go lona gore ya fela
3: mosotho o re go moenye bolokwe kao fela le ka moso e ntse le letsatsi
4: ke o tabage motšhamotshe ke pale ya rona le bosane palena o tla e fumana o seke wa fetwa ke palena ya gago ya o e ratang gagolo e leng monyaka e re gona jwale ge kenke mabenkele.

o dutsi ha ya fumana la ile sente putswa ba fumana la ile sente ntso ke rata go kopa batho ba borona ba batsho ke ba kopa ke a le kopa tshaba sa rantso go ba mona ke a setsa ngwana mothimotso ke a le kopa tshaba sa rantso ha re skira iphoqanhle mirabe mengi re shebile re bonang he bona ke ba batho ba bona ba thole di pension ba ne ba itse ba tla etsa tjena ba itse tjena ke ba bona ke ba ho bohloko bana motho na o sebeditse bo 40 years 37 years aska fumana pension ya hai hey hey hey ntshe ne bohloko e botla pelo mme ke rata o kopa ya kenang ke rata o kopa motho ya kenang mosebetsing hona jwa ngwane swi nkile ka bua ntwe ngwe mona mo mamedi mo re mta mo skantsosa ka butsa ka wena ha hore o na le tshelete mosebetsi mo sebetsang teng khale o sebetsa o na le tshelete o ibone na o ibone tshelete yo na mohlangu tswa mosebetsing aba karao company ena e tshonne ha ona tshelete a ona ofumana hey ngwana mme e ya ho bohlwa o ithute ho bohlwa shebe mosebetsi ya bohlwa kokonyana itenge kana nyana Mwane suwe ipehele wena kabu wena. Uno ipehele kabu. Nitera ufitla matata karengana. Mwujwa le rilwa nanili di maspala tena. Hubani nilisa kala Kenya chele dia di third party. Huila etza ala in. Erekana kweno nzo usokula usukuli sanal maspala. Ebe loro honali di ijoka tlu. Honali di ijoka tlu. Bana baja. Bana baja. Hala ke mantate mongwe ile nga hlokahala. Sa tswa ke maspaleng o fe ntate o ile ba hlokahala. A so fumane tshelete ya hae. A sebeditse bo 38 years. Sebeditse bo 38 years. Le motse mashuma raro le metso robedi. Jwale di maspala le tsona di bedire motaung. E tla tswa kae tshelete. Batho ba hore ba sebeletsang. Ba sa patale maspaleng. Basa patale di maspaleng di tshebeletso eng ke metsi eng ha ba patala ha hore ke motlakase ba ba tla hore motlakase wa utsuwa ka mona hore jwa le bona di tla morao di ba jwang bona ho ba jwang ho sebetsa maspaleng mona se papa di mo mamedi a se papa di a ho lo jwang ha batho ba sa patale ha ho lo jwang ha batho ba sa patale di tshebeletso O ke kwa utlwa Orania man maspala wa Orania olla. Ke kwa utlwa Orania mo maspala wa teng olla hore ha ona eng ha ona eng. Bothata bo leng teng makeisheneng a rona re tlameha ho bua nnete ha re patale ditshebeletso. Re ya dikolota re di patale ditshebeletso le ba kgonang ho patala ha ba patale. Di maspala di kolota metsi a re wanwan letsatsi le letsatsi a o re flashang ka ona letsatsi le letsatsi re skera patala metsi a re skera patala di maspala ntse ding tso sebediswa mabaget batho bana ba sebetsa mabaget mona ba be ba kule na kongwe empa ile re motho o batla re yena le baget lai le ntshuwe mane di tshilatsae di ntshuwe mane o be te motho a ntshang di tshilatsae a ile o di lahla Impata me o patala maspala abe a sa batle o patala maspala o re ditshilatse o tsa hai he muthi yena dula nga dilata mehla ena a patalo kae medical aid wa o patalo kae ho bana ko ngwe skepsele o ile lata ditshila tsa motho a kulang ha a fihla mono nga ditshilatse na o fumana tshwaetso tlamea o yanga keng maspala ha wa patala di medical aid Maspala wa patala di medical aid. Me ha re bua ka nthwena ya o patala makeishi nga rona. Re ya kwata rona batho. Re ya kwata mumamidi, re ya kwata batho ba batho, re ya kwata, re ya halefa, re ya kwata. Re tla itsa re patala in hela, re tsa jwa. Re patala in impa hona le motho ya parliament rekere ka murao, angxelwa ka murao. Wena o sa patale. A tswala tala bagetela hao.
Atswala ta le baget la hao. A motheno a ta le baget jarting ya hao. A nkile ditshila tsa hao. Tse wena o di tshaba no rudule ka tsona ditshila tse. A tle motho ka trekere skepsele ntate a nke le baget le naitse. Empa o tla mea ro patale tshebeletso yona yo. Wona matso ano a nkang le baget leno le mokudisang. Ha o batle. How about me hari bua batho ba kwata batho ba utlwa bohloko how about ha re a sheba ka ntle u fumana skotlolo sa DSTV ke sena sting skotlolo sona sting DSTV ke ena iteng wa di shebella dinthotse. Ke sono ka bonda tebana le bo mme banka ma baget ke sono ka bo mme le bonda tebana ba hlwekisang banka nditshila tsetswa mmeleng ya rona e be lo ha o patale le ha ile sente gore ha e fitlile o fihla ntweo gore motho ona tsatsileng o tla kula ha ka hlokala mo masipala ha ona chalete ya ya pension bana ba e ba sala ba le jwa. Tshwantse ke rina hane batho ba batso. Tshwantse ke rina hane batho ba batso. Tshwantse na kongwe ko fitla o dule ha ha o ka tlung o le mong ha motho na qeta ho ka le bagete a qeta ho kenyetsa le bagete le hlwekileng. O ipotso re na ba nna ne ke tla gona na. Di masipala dikolota metsi. Di masipala dikolota motlakase. Di masipala dikolota batho ba sebetsa mo di masipala dikolota ing di masipala dikolota hona masipala dikolo and ntwenwe enna e mmakatsa re gona re na le dikarabo re na le dikarabo tsa dinthotseo re na le dikarabo re na le dikarabo tsa dinthotseo re na le dikarabo tsa dinthotseo. Na kongwa kiretseng dinthotse ordentle ke tshaba tsetsetso. Kiretseng dinthotse ordentle. E motar ntate mtau na ke no patala. Suriti fita ha ka muna iyangha. E mngare na ke no patala. Metsi a matha ka muna ho etsala. Na ke no etsa tshe. Hulukile ngwana mme. Ke a di utlwa tseo ka ofela. Re tlamea hore re shebe le rona re itshebe. Le bona bana ba di masipaleng. Le lona ba tsamaisi ba di masipala. Lona ba tshwereng di masipala. A ke letse mosebetsi o motle o ordentle. Mo na le di pothole tsa mang le lo kwala di pothole. Mo na le mbothata ba suritsi tsa mayang le lo sebetsana le suritsi eno. Le se ke la kgetha di-company tseo e leng tsa lona tse sa tsebeng le ho tseba ka suritse tse hlolang le ho hlwekisa. Ke a leboha. Ke ema hona teng mona. Ntho ena ya batho ba bo rona ba suspects ke ba fumana ditjhelete tsa bona tsa di-pension di-masipaleng na e ntshware hantle ka nnete. Ba tla mona ba lla o fumane mme a lla ho na le mme a neng a le teng mona a bile a thothomela matsoa a hloleha le ho ngola 41 years a sebeditse masipaleng a so fumane tjhelete ya hae.

0: yaba pina monate koko pina monate ke soul culture eh?
1: Yeah,
0: re tloa mabenkeleng gona jalo ba tla ba bina ga monate nate nate dimasepala ke a le kopa dimasepala kao fela patalang le di-third party tsa batho nkang tšhelete eo ya di-third party le tlamehileng o e patala le dipatala ga o seke ga ba palwa ka batho patalang le di-third party batho ba ngala tsena ba gane o patala gobae tšhelete ena a e sebetse gantle patalang le di-third party tsa batho ma ka kopo e kgolo gona jwale motho e motlhe re tla ya mabenkeleng ke tlo o bua le mme Manthati Mokwena. Mme Manthati, dumela mme wa ka. Tshwara ganyane fela ke ye mabenkeleng o seke wa latlha mogala kgaitsedi ganyane fela nyane
2: wa ba tseba batho ba wa kere bao ba ratang breakfast tsa maemo ba postang toast ya abo nkare ke gauta ba re boo ke bona bophelo bo monate butletle mo na mzantsi re na le sunbake di-slice tse tinya tse bonolo tse etsang gore o ikutlwe ka ke letsatsi la mogolo le ka beke ya mampara ga o tlhoke o beeletsa sebaka ga o di-omelete tsa 200 ke bogobe ba nnete fela bakeng sa batho ba nnete gobane mona letsatsi le re tšhabela kao fela ga runa mme ka sunbake motho ye mongwe le mongwe o fumana tatso ya bophelo bo monate.
3: Baetapele ba kgwebo ba rata go bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo le bona ke batswadi le ga go le jalo ga se gangata ba buang ka bana ba bona
4: ya makatsa taba eo go ba bokamoso ba bona bo itshitlheile ka o tlogo le gantle re tshwareng ka matsogo e nang ke nako ya o bua ka kgolo ya sebele etela holdmyhands.org.za.
0: Asemoya motho motlheno gona jale ke na le mme Manthati Mokwena ke kwena mphatlhalatsane na ledi ya meso ke na ledi ya meso ela Manthati dumela ka bitso le monate ya kana la basotho o phetsa ntle Manthati
5: aa ke phetse ntate tshiso motaung
0: ke a leboa tlhe mme ke motlotlo a golo gore ka jeno be ke bua le wena ke motlotlo ke ne ke sa tsebe gore ka tsatsi le leng ke tla bua le mme Manthati wa Mokwena mme wa sebapadi se ratwang gagolo se ratwang ke lefatshe e ba mmitsang president ya ma 2000 o mmitsa mang moragao ga o mo heletsa fela lapeng moo o ga o bitsa temo o re papa tlokwane o re bue monna a ke batla ntho tse itseng le tse itseng ke a leboa mme re olakaletsa katlao le matlhonono ka moreno wa gago yeo modimo wa mofileng talente e kana ya bolo bona le mose gona jale ke moo ba mmatla le mona bo Orlando Pirates o bapala gantle gagolo moshimane motle ngwane motle moshimane eno wa moshimane eno wa gago eno wa tebo moshimane eno wa gago ke utlwa ba re o ikgodiseditse yena wena o le mongwe wa godisa gona nna but motho a ntswetsang taba tse o ntswetsa tsona pepi el thaba mmane le tanta a tlhaka ka difane tsena ke Bethlehem mone
5: ke
0: botlhoko ne ke le teachere Bethlehem ntshwarele mme e bana ba bapalang bolo ba bangata bana e seng Mofokeng ntshwarele nna jale ke o Mofokeng athe ke tshwanetse ke bue ka Tebo Mokwena wa Bethlehem mo ntate thuso ne e le teachere teng e ba bangata bana bana mane hai le bangata le lona mane le kopanya ntate thuso tlho e ma a ko ntswetse le dula kae ka Bethlehem ka mo wena ma
5: Mokwena
0: le dula ka law so heba tebo e kana ya bolo ga ntse a gola nnaane o bona gore ngwana o tla fitlha mmo o ba fitlhe o bo Sundowns a ba bapalele national team
5: ase ka go sala ba ha ina ga go kwa khulong ya ha ene le ngwa le tsale a ka go ba ka bolo ha ho le la na to sekolo ka tsiki ha no ka e bona ka pele ka mona se khemile o ra maji aba u jetsa ga mama ma ke to train ma ga kitse ke tsantse ke ga maji
0: di etetsena o wa di bona di fedi la o di politse di tla di le putswa
5: di tla di putswa le tse tshiso bona e sale e ntse ha e sale a e vata ka pelo ha e ka ofeng
0: Na ntata te bona ba pala bolo o ke mme o futse mamshane no bana ba palanga ntle ya kana.
5: Ke te bona ke tshutso futse ntate o futse mme wa ha ntate wa ha ina ba pala ke tsa ke se di tsa tsa le heleng. Na le ba pala le di soka ba pa netball.
0: Ah, man tati tloa no ba pala le di soka le netball.
5: Ntate tshutse ke.
0: Batung kuri nwana ankaka mona hape
5: eh ende the truth
0: ka le mpulele mona ha nwana wa sa tsebala ha kana kana kana mantha di a tsebala ha kana le fatsile na le motse ba ka ofe le motse le fatsile o motshwara jwa ntse o motshwara jwa lo ka nwana ka pa e se ile le ke khlase ya thube
5: a ende the truth nna nna khlase nna nwana ka ke nwana.
0: Yeah?
5: You would be so dry and don't hold up until you are a mamma, ma'am. In that day, so in that day, so I would be able to come.
0: Tompo, umuditsitse ka tompo.
5: Eh, and that day.
0: A go ndwe tsemo ha le dembetle me mo a wetetse a tlile hai ho ba joang hai mono ho yetsala eng metswalle batho a go nqoqela hanyane fela mogotsi
5: yo le tlhabole bang hai ndate tshisa ke tsedi a ke se ba hai hanken ke ke ntunya ka pele ho tla diwa ka tlung ba halwa ni batlatsa go ho tla ba pitse pitse fela ndate tshisa e ba le tlhabole le le matla ke matha ene o tla tshola ngwana ka ntsa ditse a tla dira le jwalo
0: metswalle ya haye ya Bethlehem hona le metswalle e o a hotseng le yona ba ile mba motseba gore ba etsa jwang ha le teng na ba tla mo ho etsa la jwang
5: ntse ke tshisa ba ya tla mogoti wa he a hotseng yena ho tla sekolo ana ke na le yena sekolo ke katlego ka tle mo nolong
0: ei
5: o ntsa ka sekolo e mong ke bongane. Bongani bona he ha ke tsiba ka ba ba ntse ba ba ho eke. Aya tsha ndi tshutse la ti wa di tsi ba ya tla hae ba ne ba ke ho bona.
0: Ba tle ba tlo dula le yena ba qoqe le yena.
5: Eh ndi tshe tshutse. Ha tshi tshi ne tswa le ha le ba le matswa.
0: A le ba le motswa. Ire ke botse potswena. Jwalo ka ha a sebetsa kwana Pretoria na kwa ya o tswa ha le hae o tswa na koma.
5: Ke
0: ka go tsena kwa ha ya training.
5: Ha
0: re tsena ha ya training ka di tshe tsa re tsi se go tswa tswa tsebo. Ho tswa mo na ka ile matha ha nyane. Eh ya ka yo matha. Eh mmelo ha re o hlokometse ha bo. A itse jwalo. A re a lebo. A itse jwalo. A sebetse ngwetse se ile teng
5: e ngwetse se ile teng
0: mantati e watse a mona tlwa mantati e mkhotsi yaka
5: ona ka se tlisa o di se ile teng ke tsholo se ke ke tsora a ke le rumo
0: o le rumo sa le teng
5: e se ke tlisa
0: jwalo o a pepa jwalo ho monate o a pepa mona na le mokokotlo mona
5: nne ke ntate ke sa sa re mo tsere lu ke re sa palanta to ha ya sa le mo ba tsere
0: ah mantati o tswa mantati re o lakaletsa ka tla o le mahlo nolo le ntate re lakaletsa le yena mushaneno a ka tla o le mahlo nono modimo wa moetse hantle aba pale aba fhledile montse na tsa bo Ronaldo tsa bo 40 years tsa bo 41 years bane o ithlokometse hlokometse mmelo wa haye o a hlompha o na le lerato ebile o rata le papadi yena ya haye ya bolo ha o re ho yena ha o mitsa o re papa o yetsa jwa nna o ya thubethube hanyana o etsa jwa
5: ende de tshutso wa thabo wa thabo o thaba ha holo fela
0: eh ya hle
5: eh ende de tshutso wa hanga ha papa tsena tsena go ke kama le ba tsoha ba mmuse ba ha o ke bo le ka sho kontolo papa jo ke papa mmwa
0: eh ya hle eh
5: ba ha bo le ke ba ntate tshutso ya le kana ka se mo tebo dilo mo tebeleng yana ho nna So it's about a man. I say to how Abba, I can walk a mama. It's not a head that I can't get mama. Mama!
0: I will!
5: Hey.
0: I be tsan ka ho. O reale boa. Reale boa re be bohlokong Bethlehem ina le sebapadi se jwa. Kore Bethlehem le hlonono ka di bapadi tsa bolo tse bapetseng mona professional. Nge le hlonono ha holo Bethlehem. Jwa le tebo wena o phamise le bitso la Bethlehem hona. Ho ba ne ke nwa ka makgetho jwa le mshana o ntsa bapala bo Mose, ho Sundowns o bapala bo Africa aba tsa mai hape a ile ba bapala Mose. Re mo lakaletsa ka tjwa le mahlonono le ho ntate hle o tlo o re lebuela ho lo re ke mona re gonne o bua lo wena ka jeno re re ho wena modimo a letse hantla ba balle le bana bana ba hao aba hudise me kana go tsohle ba holele tsabo tsabong ya modimo ho ba ke mona ore le batho ba kereke le batho ba rata modimo ha ba holele tsabong ya ntate modimo
5: ntate
0: tshe so ma ntate wa ntate tshe so
5: ntate
0: tshe so o go tsitse ke
5: ntate wa ka lena sa foka ye dina ke tlo ha ka la tsena le sandal se le ntate ke ka foka ha le si passport se sandal le si passport
0: ha ba na kuina fa o jwa ona soka a mmona ba para o hloka etse hang fela te bo a qeta o hlopha dintho monna moholo modimo wa mmitsa
5: a ka ta ho sena fela ba di pampiri fa tsike ke ena na mo sainela o man ba si passport ba ne ba tlile ha ha ne ba tlo
0: Ei.
5: Ye nna tete mo lwa he ana mo sene. Ana le thotso she ho mwanaka. Ka petse ka hone ya bohlokwa ha ho le bophelong ba.
0: Ntate ya o tswala.
5: Ntate ya tswala ntate tshiso.
0: A o hudisetsa moshanyane no ye o ka jeno le fatse le buang ka yena.
5: Yo ntate tshiso ke re ke mo tlofo ka ntate ka le mako ke teng ntate tshiso.
0: Bana ibe mna mulu la reng ho ngwana ho ngwana itswere hantle ha kana a hlompa ibe bana mantswe ya mna mulu ne le afeng ho tebo e
5: tsetsa tshutso ntate o na rata ho jota tebo hore ngwana ka hore o khone hore o tselele bophelo ho hlompa bana ka ke tsene a rata le go ntate ba baholo ho yena e tsala ba pala tsho ba baholo ho yena a nna ba pala ka tafuleng ka mane ke ntse ke tshise ke tsa betle mo itse ka tafuleng
0: eh
5: nna ke ntse ke ha tswa di pele a sa ba pala mapoko o na pota nna tla tswa ntse wa ka sa di tsile je mane a yo tshwa la tsho ho nge tsa rwana ke tla ga tla mantsi a ngwana ka ya ho yena talent e a isa ho a go tshwara jwalo a go tshwara jwalo fela yo isa ho le na talent
0: Mme bona e mo beile kae ka o mamela.
5: Eh ntate tshutso ho jwalo.
0: Ah mantate ka lebitso le monnate la Sesotho mokwene motle re a leboa. Jwale ha bo tebo ke tebo ke a o buti o na le bo ausi o na le jwalo jwalo.
5: Ai ntate tshutso ka ha bo ntate wa hae.
0: Wena ba neng ba hao ke tebo fela.
5: Ha ke yena fela jwalo.
0: Ke tebu fela papa.
5: Ke papa wa ka fela o tsholo fela.
0: Ha re hulele mshano ba fihle kwa no bo 40 years antse abapala.
5: Ya le bona.
0: Mantati ke le bo hle ke le bo a holo tsa tsileng ha ke le Bethlehem mono. Ke batla ofita ke tlo tshwara mshano nwa ka letso. Ke mmona fela ke le di stadium mono abapala ke mmone le di television mona na kwa ngwe fela ke le motla etsa hala hore aba le teng tebo. Ke re monna phamisa le bitso lena la bakwena. Phamisa le bitso lena la bakwena. Phamisa le bitso la monna moholo monna. Sebetsa ka thata.
5: Eh ke tshe.
0: Ke le bomang thati.
5: Nna le le ntse
0: ke thank you. Hey, momamedi, batho bana ba bangata bana ke batle ke lahlea. Ne tse ke lahleile man. Thuso motaung no lahlea. Go ba neng o lahlea ka lo ke thabo. Ina ya ka rone ke re ke o surprise ka mme kwano mona. Ke re ke o betse ka surprise. Ke ne ke bua le mme wa tebo mokwena Bethlehem. O utlwa hore o mmitsa papa a re ke ngwana ka a le momfela. O disitswe ke ntate moholo wa hae. Ntate wa mme wa hae a mo hudisa fela ntwe e o tlang fela pelo ka hanyane ke mona mona mo lwa qeta mo tekenela mano super sport modimo wa mohopola ya ba ha sa bona menya buketso ya tebogo tebogo mona rolo ka letsa ka tla le mahlono no boy sebetsa ka thata o hlomphe hlokomele le mme wa hao mushimane hlokomele le mme wa hao ka tswa re o mametso na jwa le re mme o la o bolela re ke tlo bua le ntate thuso motaung mo hlokomele mma wa ngwanaka hlokomele o morate o mohlokomele haholo mohlokomele ebe lehe ho wena mona ebe lehe mohlokomele ha re le thapelong o ye mmoho le yena o tse o mono mo o leng teng ke dithapelo tsa mmeno wa hao eno mohlokomele o morate haholo o motefise mantate o motefise ke leboha

0: Bongi bongani ka mo dumelang dumelang seng sa drive mo le bo ntemeng ka tumo le pare seng tsana le lona ke re ke manta ke manta ha re thelle mo ya hore nya botshelela ke a leboga sebetsang ha monate hleng le a ratwa
1: hela lo tabo le lebu le bongani jala ga ta hlemba na be sentse ntse ke ditse radio ke tlo mamela till 6 o'clock le be le tswa le ya hae jala ga ta lo ke nna di kele di mula ka mona ka botshabela ke le mametse ka 87.8 wa bata o wa bata tango
2: dumelang TLB dumelang bana ba rona o galegile metse 3-6 re ka o fela and o se bo go di tsiame B R Smith thank
3: you.

0: kinti brata holo tom land na zingi she rose le rita m nkosi king ya gatwa ke thabo ina ba re mizwa
1: miswa amara bozuguzu bezu
0: atawe rata ka lo bona dance ha kana
1: ina ka dance ke jena hem kwa
0: ha wa rata
1: ka dance
0: dati Ah, I'm not on.
1: Ayo na yacho. Ah, yacho. Ema shoma mararo fela metsetsa ka mara hora ya boraro ke manta hawa
0: hashtag friendship Monday. Me ha ke jeno ho friendship Monday mo medi re bua ka chefu.
1: Chefu.
0: Re bua ka poison, re bua ka ntho yo qetang. Setswaleng. And now ke re wa iphumana le motswalle. Wa chefu, ku re chefu ke ntwa hai. Taba ka opola mntu mo medi mare ke mosenene
1: mosenene
0: o tla fela a kenye chefu e be di nthodi a fetuwa
1: now ke le wa iphumana o le setswaleng ka pa o setswaleng ka pa o sa tswa hlokomela o mara tswaleng sene se ke leng ka go so motheno o bo chefu nyana o bo chefu nyana ntwe ngwe lengwa e amang ya gawa ya thabela ya sinyea ya bola
0: o ichisa ka chefu ena e tshwereng
1: Hubatla ke tswe.
0: Ho ba ke chefu.
1: Me ha o qeta o tswa o iphuma ntho di tsamae le jwang.
0: He hona o latswa na. O tsona a tshwa ga tan chefu. O ntso mmona ke chefu fela o ntso tsola pele. O dula mo. Tswela e ba mo meru kile wa ba bo mo mbojwa lo ba le motswalle leng chefu.
1: Bo pilo mba hao.
0: Chefu yena ya sale.
1: O tsona na le batla sa tshabeng o tshokuwa ke mtlakase. Motswalla sa tshabeng o re tswa re thapo ine ya mtlakase wena. A re tswa re thwela.
0: Ke molena matsena.
1: E le tshoki.
0: Le tshembo le dinama.
1: Hai ka tao le tshoka o ntsolla ka yena motswalla bona o ntshoki sitsa ga wena o tlalla ge pele re tshebengwe.
0: Re bua ga ntwe jwa.
1: Ya.
0: Re bua ka motswalle ya jwa le ka jeno mo medi. O ile wa tswana me bangotswile. Ho ile ha ba joang motswa. Ho ile ha ba joang bangwe le motho elong go ntswele buye bo mo a tshikanetse. E ba ole mo sa ba meletsi.
1: O tswa ka go fumana go ntsoditswe. Nna ke hlokomela ha ke tsebietswa ke nthina. Batho ba bangata toxicity ga e rata re hanella ho yona. Ha ho bonolo. O ntso e bona fela ho gone ho ntswa.
0: E mongwa wa kanwele.
1: Motswalle wa.
0: A o gwa ka o supe ka melwana re bile wena ha o sale motswalle wa ka ke sa batla letshola ka mante ha kope tshwarelo.
1: O hanwele.
0: A phetha ape me ke nyetsang a tswile le bo sitware. Wena. Ya.
1: And now o kwantse tsa di buang wa ukwa motho wa sta ba
0: wona. Personally. Personally.
1: Fela ntso motshwarela, o motshwarela, o motshwarela, o motshwarela.
0: E mo bua ka wena o tlatsa tlatsa.
1: Au
0: jala jala. Okay yo. Aha.
1: Uno ga mhlomo tla change. Ke bua ka chief. Poison. Danger gefa.
0: Ah, jaki.
1: Go sola teng ka ntle ka mona le ngotswe kotsi. Danger. Gefa le. Kana ko wena ko wena ko wena o tsama le box la green box. Ha go motho wa nna o gona jwa ngo tsa ba le mthakotsi. Antse nga mo bua hampe mo ba ne mane mo ne re meeting. O fumane le wena le ena. O kwena le ena.
0: O tsheha go bo hleise le iro le le morao. Ke re ba njwa le wena ntho.
1: Ke ba le motswalle le jwalo. Poison.
0: 086-000-3084 kapa 079-758-5066 ke dinomoro tsa rona tsa mohala momeditse botla go tshwara go tsona go fepa le yago metsetseng e le shebele metse motlhale pele re fitlha goreng ya bone fela ga jwale ga go utlwa motswalle wa rona bongane gore o tshwaretseng
1: ka senangchefu
2: a tsa dipapadi go riatella le bongane tshabalala
3: All of us, all in, kaofela, tulisano ya mohopo wa lefatshe ya FIFA 2026 ya pila ho SABC Sport. Ibuhe ho SABC 3, we mamele di alimuenza SABC, ube we streame ho SABC Plus. Dumela mamele wa sebele tsoa leseri, manabesu kile bili aholo, mamele tsena keke tsa pile, tsa di papadi kwano ho reatella, haritale katsa papadi ya tenese. Hona limpudi ya mo uchaba sading, tulisano ya Wimbledon, milibizola haiki Linda Noskova, ya di limo zema shume ama bedi ya na limo tumung, ewe ili letuala la mani Czech Republic, Noskova, o tlotse sebapadi seo ile letswalo la hona mo motswanteng Czechia e leng Carolina Mukova ka score sa 6-2, 5-7 le 6-3 papading ya magaolagang e bapetse mafelong a o re tswang hona a beke le hlakorella banna teng Yannick Sinner ya maemong a pele lefatsheng o sireleditse sekola ka bokgabane bona ba e sale tlhodisanong eno ya Wimbledon ha ne a hlola letswallwa la mane Germany e leng Alexander Zverev ka skoro sa 6-7, 7-6, 6-3 le 6-4 mafelong a fetileng a beke mene le Grand Slam ya hae ya bohlano e wa e hapang monneno wa hemamedi eo le letswallwa la mane Italy ebile e ne le papadi ya hae ya bolesome ka tatellano e wa e hapang ha bapala le Alexandra Zverev. Zverev yena he mamedi ka o le leng o ne a shebile gore a tla hape Grand Slam ya hae ya bobedi ka mora gore a tla hape tlhodisano ya French Open pejana selemong sena, mme ebile ke sebapadi sa pele ha o sheba se tswang naheng eno ya Germany sa o bapala go magaolagang a Wimbledon ha e sale go tloga ka selemo sa 1995. Ha re kena o tsa diatletiki banneng galala ya mane naheng ya Uganda e leng Joshua Cheptegei o hapile lebelo la Absa Radio City Durban 10 kilometer ka rekoto ya metsotso e 20 a na le metsotso supileng le metsotswana e le 10 le metso e robong, mme le hoja mpudi yona wa Olympic makgetlo a ka bang a mabedi ka ofela a sa kgona ho etsa nako ya metsotso e ka tlase e 20 a na le metsotso supileng jwalo ka ha na lebelletse o kgotsofetse ho ya ka moo a mathileng ka teng selemong sena. Bobeding hona lebelo leno ho tswile letswallo la mane naheng ya Kenya e leng Salem Kibet ka nako ya metsotso e 20 a na le metsotso supileng le metsotswana e 20 a na le metso e robong. Ha borarong ho tswile Emmanuel Kibet wa hona mane naheng ya Uganda. Ho tsa papadi ya rugby sehlopha sa The Springboks sa banna se shasharile sa Scotland ka dintlha tse 40 a na le metso mmedi ho tse 20 a na le metso e robedi papading ya Nations Championship e bapaletsweng ka mana ka Loftus Versfeld mafelong a fetileng a beke. Traye ke ne metsotsong ya ho qetela ka Jesse Grill e ile a etsa mosebetsi bakeng sa sehlopha sa Afrika Borwa ka mora bolo e neng rauwe ka bokgabane ke Quan Horn. Mme mokotisi Rasi Rasmus ya papading ena ya mafelong a fetileng a beke re bone a bapadi sa boholo ba dibapadi tse e leng hore di tlase haholo dilemong jwalo ka re tseba morero ntse le o moholo wa tsa sehlopha se matla se tla sebetsa ka bokgabane tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe selemong se tlang a mane Australia. Sehlopha sa Scotland se lekile ka nnete ho itseka le ho itwa nela empa ha bonala hore bompudi bana ba lefatshe e leng deboke ba batla ba hlile ba lebeterenyana ho ba feta. Ha re dikwala ka tsa papadi ya bolo modula stulo wa PSL ebile e le modula stulo shopping salon of Pirates Dr. Ivan Khoza o isitse mantswe a ya matshediso he ho sebapadi sa Mamelodi Sundowns le sa Bafana Bafana ke mmapalagare Jaden Adams ya hlokaetse mafelong ana a beke a fitileng a le dilemo tse 20 a na le metso e mehlano fela. Adams o bapetse tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe e ntseng e bapalwa mane North America jwalo ka re sebahlopha sa Afrika Borwa se ne se bapala hona teng mono, mme o hlokaetse mesong ya moqebelo ona o re tswang hona. Monghadi Khoza o hlalositse ya gala le ena e neng ntle e tla e hola e ne e na le talente e ntle haholo, mme ebile e ne le sebapadi se ikokobeditseng se neng se tlhile se hapile maikutlo a barati ba bolo kwano Afrika Borwa. O re jwalo ka Afrika Borwa le mokgatlo o batlang o tlhile o shebane jwalo le dipapadi tsa PSL ba batla ba tlhile ba utlwile bohloko haholo fela ke ho hlokala hwa monnenwa, mme o ntshitse mantswe ya matshidiso ho lelapa e ka sana jwalo le batshietsi ba hae. No re tshebetso ya hae le menyabuketso ya hae e tla dula e hopolwa papading ya bolo kwano naheng ya Afrika Borwa. Le rona re sentse re tshwere ha moya wa Jaden Adams o phomole ka kgotso he mmamedi o hlokaetse jwalo a le dilemo tse 20 a na le metso e mehlano. Bana beso di bile a kalo mmamedi a re kopane bane metso tsenye 20 nka tla re eme le 10 pele ke fitla hore nya bohlano ka lebaka la sekhutlwana sa thuto ka jeno tla be kumeleletsa tsa bobedi tsa dipapadi hona moo. Bana beso ke tseo
1: hey bongane le lebo Jaden a tla re utlwisa bohloko.
3: Hey, ya ba bohloko taba Jaden ngwaneso.
1: Ah, Jaden a tla re utlwisa bohloko. Nna ke nkile nako ke sa e kgole ha ntse re bua ka yona grouping ya lenane o mona ke ra ntho. Ho fitlhela ke be ke bona hlahiswa dipapading tsa mopo lefatshe ho etswa moment of silence ka rai.
3: Hey, mona ebile bohloko haholo ha e se fitla mono. Ha re shebile papadi ena ya ya England le Norway.
1: Hey.
3: Pele e thakgwa mane ba be a setshwantsho sa ka ra o bana. Yo. Solo jwalo.
1: Ai no. Ei rutlwisitse bohloko.
3: Ai rutlwisitse bohloko a rulo. Galala motho e leng gore ke a hopola le pele ho a tlhodisano ya mopo lefatshe batho ba bangata ba ne ntse ba re mokotlisi ha mokgethe re a mmatla re batla e le ena.
1: Ho ba hona le nako mo ona sa kgethwe teng.
3: Ee.
1: Mme setšhaba sa re batla moshimane.
3: Re batla moshimane re tseba re bona talento moshimane.
1: Oh. ai moya ya ho tswele pele o phomola ka gotsolo wa badumedi bohle ba faletse impa he ba nna ho bohloko
0: ai ho bohloko bana beso ke ba tlhoba maka ho bohloko
3: itsantse ke shebile ba bua mana hore ke se ba palisile seng fela tlhurisano nye ba petseng selemong sena World Cup se fokaetse ha ke sheba le motse wana le tsona
0: yeah
3: ke sheba a u banna ka ra u banna Jaden ba he phephi ka nete ke a tsiba ha ho ba rati ba masanda wana ke bona ba neng ba hle ba shebile tsheletswa ya ho ba ne le se ba palisile setle ya ho
4: Na konzata hlelo bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Hakule bo etibla mohono na bongzito mo mere rekena ka manika N12 is bound ka mara Komaro Street me mele medie bo hareng kwetso ka moghana ga kelo hloko le beletie hi sohle hona le kotsi e tsaetseng ya mamma koloi a malo ra fetra ka N1 southbound ka manika Rajol Drive le pirulut na mila le kwetso ka moghana ga kelo hloko mo medi hona le lori e emenga ka hare ho mila kine kamarika N3 southbound le teng mo medi hona le koloi elong hore hona le kotsi e ya mamma koloi a malwa ke N3 southbound ka Golden Hayes interchange molo ba harenga o kwetswe gana ga kelo hlokwe bang go sebedisa mila o kine go tshwagetsa ga kana hore ngena e bona lotso di bona ga sa di bona ga tshwaga ke tibos _ mokone at lima wala 1x # ratela traffic
6: tebeletso e ratwa le sedi FM.

0: 5066 ke Friendship Monday.
1: Ai chigo sile letsa karana. Ha chigo sana ke bile le yena bana beso, ke bile le yena motswalle o chigo. Ee, you lanketse famous too much chigo you. Ene ona le chigo sunjentse famous ka ene, chu. Chigo se ke tsiwa ke bonne le bontate ba uniform blue chigo, you bantse ba le ka lebitso. You chigo. Hai, ke le ka zo mara chigo, ke le ka zo mara he. Ha ne ke na life sharp no chigo si sharp. Ha ne ke tsi famous chigo, you bantse ba le. Hell. Ke bile ke mo tsoka le bitso chigo. Ke sharp sharp le le bo ka da.
2: Ha re mo me ba di phatlatsa blue o na tshwarwa holo.
0: Mm, ho tsho.
2: Okay.
3: Hi, Chibos. We fumane ka chef ndate. We fumane ka rakret. Ka ran kwa mudi. Re ha ole tswa ho le monate mo na ho binwa di fila. O bontso o shipa lena o dansa lena mo na di bina. Ho le monate. Ho le monate. Hey. Ha kwa mo. Chef. Ke bolela moruti o rena ha ona order. Ha ona order. O ipotsa hore na ona order jwang nontse o jae fa le. Ebina. O le monate. Ha moruti a rera mane a kene moyeng. Ntse go ya se. Halleluya. Ha khona o so hetluwa shebu. E ka re ntse o ke phoso. Hai, ai khona ntate. Ora iteng ka kreke. Ha u binwa wa binwa. Ho thabuwe wa ho shipu. Ha u dula fatshe, dula fatshe ma melo muruti a rere. Ba le ha u etsa ntho le bona, o ntse o jaefa le bona, o bina le bona. Ha tswa ko sa o tshintshela yena chefu sa rene. Dintho tsa modimo ha di tlwae. Ha u bapalle dintho tsa modimo. Joan. Phoso esa e kae mo? Hai ngwana mme a khona. Mare he. Na be ke fumana hore a chef ye nke tsa snatla.
4: Dumela skim. LTV. Nna ke le baba le ena motswalle ya jwalo. Ba hona jwale a re sa le mo. O ne a rata meriana ka pele ka ofe. A bile a ikotla sefuba ha re yena ha fumane chance wa ho sebedisa moriana.
0: Ee.
4: Kannete tsatsi le leng itse ha tlile a tlo charge phone ka sheba di-WhatsApp tsa hae, di-WhatsApp. A WhatsApp le batho ba batlana le di-vota, o tlo vota mang mang kae kae kae. Yo, yona motho o kotsi yo. Kantsi ka le leng na matsatsi o tlo batla ho leka nna. A ntse a tsebe hantle hore ntate wa ngwana ka ke motho a sebetsang ka batho, ke ngaka. A tla o tshwere moriana wa hae.
2: He man.
4: Itse fela ha ke na ka tlung tsa mojikela ntho tsa hae.
0: Hela.
4: Wa ngwana ka le ena ona sa bua. Itse fela ha ke na ka tlung ntho tsa hae tsa mojikela. Ga bona motho a imoya a tshisa a fofilele. Ya ba rama ke maketse fela nna. Ntate wa ngwana ka ntsa moo fela ka mahlo a mosheba. A bona ho na le ntho ana ba tla o etsa ka tlung ka moo. Ntho tsa hae tsa moja ntho tsa hae. Ya ba ke setse ke maketse fela ke itse. Ene le motswalle wa ka ba hlo ya kgomo. Ka ntho ena batla ho nsenyeletsa ka meriana pakeng tsa ka le ntate wa ngwanaka.
2: A rena ba a kena WhatsApp-ong ya hae motswalle a tlile tla chacha phone.
0: Ntate.
2: O le a di sheba ntho tsa rona.
0: Ah, ke mono no, ke mono.
2: Ke kopile fela o nchachetse wa kena.
0: Ke mono, ha o na belaela o tjong. A utlwa vota.
2: Ebe vota ke eng bani?
0: Ke ipotsa le notes ba.
2: A re ka bona bonu ba batlana le di vote.
0: Mm, a re ke ha sa jikela ka o nna tya tsebe.
2: Ke bona
0: mo tla i khwabitla.
2: WhatsApp mono na botsa motswalle mong wa gore e beng ka e fumana ka e vote.
0: Ne phoso e ga ha na botsa fela wa tsebe o na fumana na botsa fela na sina ntho tsingata.
2: A batla ho votisa emo. Ganz sicher.
0: Mommy, boy, hotter.
5: Left very much like I'm never.
0: The hi, Tara.
5: John, when I'm metrically cotilling. Nam Mutaloka no turn and the Missimono Munsina, Missimono Alice in the Samoditi, Tanker and Missimono over Tawana. Mutaka speaks when it was a pick up pregnant, Missimono Allah, about the children who got a no racial joy. Wana nyenye no makare ga ba di no tamela tsapitswe go go gona go tla challenge ka mora mo ka re no mo mponeng tshwantse jwa
2: jo thoro wa kena mo moringwe wa le shano
5: ke tla go tla jwa motho yo ne ka nkena ha go tlontsa go batla ngwana ha qeta mona ha ba tlobetse a ga a ke tshutse maskarage a la mosimane a tsalete
2: ka go mina re ka nku la re ka nku
0: thora
2: la re ka nku
0: Yo,
2: ba bitsang tata tlo e hlaba ke gene ga thata mona ke go bona e bua e wa
0: ka face
2: e tata tlo ntse nka ka sitse le face a tlo sa le hla
0: che bi lo ga o la la bo e khotsa
6: allo
0: delegate de de
6: delegate
0: le wiki bo ding
6: na kilaga tsa tsalenzeno se tena le chief ga tsa dileleng e group wa mosoka le bi
0: eh
6: ene re ga leleng ke dutse ka bona o advertise tse di post mo website nga ba ke nka motswalle wa ka ka media a e tsela ke qhubella ga di mining ga re fika mono ga tsaina di kontraka he ya ba yena motswalle ona ga ke e ke tleng le a utswa contract form ya ka le bu di bo
2: e man
6: yo, eh, ya bakatswa. Magelwa le ke ke nna ona ke tshepo.
2: Wena le yena ha le sa le sharp.
6: Ah, wa tsa se ke mo rume ke tsa tsela ke e fete.
2: O e fela ka tumediso fe.
6: Eh. Hey, ka hola.
2: Hola hola.
6: Dango.
2: Chef. Mo sinini, o tsama le.
0: Ho izini.
2: O nkile form ya weekend tsa sa matrasa
0: o buska. Hey, yo go go fela.
2: A ka tantsa go wena o tlo nkuwa o tlo nka o ska wa ga mfotsi wa yena. A tsebo go form o e gam. Ka maga le trasa.
0: A bana na ha di no hlaela. Mo eng khotso?
7: E tiwa.
2: E tsa.
7: E go am fela.
2: A mana ti rampa.
7: Ye la
2: we. Ye la we.
7: I choose to show
2: you
7: in the most honor that
2: you
7: will not
2: be
7: able
2: to
7: I get a monarchy
2: and carry rats and tie a
7: proper
2: hunting and all who
7: lives.
2: I want to tell about Uncrash. I'm not on Tamaiza. Don't answer my
7: tail.
2: He will not on Maiza. And the
7: first
2: thing is how to work in the Hanata. Ask Israel for fellow Lapulu, how one is open. Yeah, it was
7: le ke fu fule tlo mo rona la jara mo tlo la ba ka mo tlo le mo tlo di o no ha le no khwane la ha ka ga e khona mo na wena le so bo ntse go batla ntsa maitsa mo
2: a o ke pinwa ne so ma
7: ta bo tlo
2: thank you lepsa a da tika ne tlo o rata pina
0: le ntse la ka
2: pina
0: ha ke bina
2: mm rata pina
0: se o
2: ono so ga ka
0: e ya ke re
2: How
0: like you like to do that? Do you like to do that?
8: Hello.
0: Look at it.
2: I'm not.
8: Hey. One time for the homies getting rich, rich. Dollars and cents, I'm down for the quick

mo bidi kintemela tsa holo ya Central Sea re wagwan holo se di FM metso tsoke le shumele metso e mene ka mara hore na ya abu na ke mogatlo ba di ratela afternoon drive me wa tsiba ha ye metse na metso tso re sentse re kena se khotlwa lensa gona sa thutweleng se ikokotlelo.

0: mo ba di sontso le fela jalo ra amohela sekotleng sa rona sa thuto me hopola gore lana o lena o litlisetsa ka motlotlo ke lefapha la thuto e phameng le SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwa le City FM botlhaiseng ba tshediso ramatsi Mwamedi kiseki u hile madumetle hajwale re kena gaolong ya mashwa bede metso mihlano 25 ya le totola dipuisano tsena tse tsheditsweng ke lefapha la thuto e phameng puisano ena re tlo ithuta ka boitsebelo bo motjha a ka bofumananga ka o sebetsa jwalo ka moithaupi ka o sebeletsa ditsi tsa setšhaba e le ho thusa ho ntlafatsa CV ya hae le ho eketsa ditsebo tsa hae ka mesebetsi e fapaneng jwalo ka e tshwanang le ho ba plumber jwalo jwalo mme puisanong ena ka jeno Mohamedi baiti ba ka batla ba babedi ke tlo buisana jwalo le Mecrest Rapoho yena o tswa lefapheng la thuto e phahameng mme o tsomane ho ntshetsopele ya mesebetsi be re bua le motjha e leng Katleho Mokoena yena he ke motjha o tswa ka mane ka Red Cross o sebetsa jwalo ka moithaupi ha re tle re kene puisanong ya rona ka jeno opola go sehlosa rona ke una molemo nakong ya matsatsi a phomolo le wena re sentse go mema Mohamedi 079-758-5066 e bang o ka ba le potso efe kapa efe malebana le sehlosa rona ka jeno go baiti ba rona mme Rapogotso mme Cresta
1: Mohamedi ba le Sedi FM
0: ke le bo ha holo mme ho re be re buisana le wena thapa mengena ka jeno kwano ho si kokotlelo ele khetha e ho tswa ho di head ho bolelo eng ka buitha o po hona ho fapana joang le mosebetsi o le shwang
1: okay buitha o pi ho hlalosa hore motjha ka po motho wa sebetsa empa asa patale hore ntle le tifo empa ha o sebetsa wa sebetsa wa tiba hore o tla bo o emetse mogolo wa hao ha kgwedi fela or ka fortnight or mohlomong ka bo di 15 mo mosebetsi mo bahiri ba bangata ba hloka boiphitlhelo ba mosebetsi ke ka ho boithaupi e leng yona monyetla wa hore batjha ba o fumane ha ba ithaupa le ho ntlafatsa tsebo ya bona mo sebakeng sa mosebetsi ho ba moithaupi ho bapala kagolo e kgolo for your personal development or your professional development ape ande hape boithaupi nka etsa mohlala kore motjha ha ithaupa ke kore nkare ke introduction mo mosebetsing mo o tla bonang hore mo mosebetsing ho sebetsiwa jwang hoseng ho etsiwa eng mohlomong hape hape le hore na motho o sebetsa jwang le batho ba bang
0: ho ithaopa ho thusa jwang jwalo ka ho soboletse ding tsa tsona mme ho thusa jwang motjha ho ka fumana ditsebo tsa mosebetsi
1: okay boithaupi ho eketsa monyetla wa hore motjha a ka fumana boiphitlhelo mo mosebetsing le hore na mo working environment ho sebetsiwa jwang le hore na mo mosebetsing the real work ho sebetswa ko ho jwang hore o sebetse le batho ba fapafapaneng ka etsa mohlala hore batho ba jwang different background ho jwang and hape ha o le moithaupi ho bapala karolo e kgolo gobane o ba le experience maybe o ka sebetsa mo bodying di customer care body community outreach body fundraising wa sebetsa pe le body tutoring kapa wa ba yona mentor and hape bi phihlelo or yona ho volunteer ho thusa hape hore le motjha or mithuti a tsebe ho ba le teamwork a be le communication skills a be le boikarabelo a be le yona time management
0: tsena tse di buileng mme ka nnete di bohlokwa haholo fela ho ntse o na le batho ba batjha ba leng hore motho o nyatsa ho ithaopa o ka reng ho motho ya jwalo e leng hore o bona ho ithaopa e le tshenyo ya nako maybe le ho sa motswele molemo ka bakala hore ha ona ho leshwa
1: Okay. I don't wanna ho jwalo o slebu haona ho gola or ha o ka tsumane batala. Mara ho bohlokwa hore o be le ntshe bitse hore ke working experience ke re yona e bohlokwa holo hore o tlo tsebe hore na ho sebetsa jwang. A ke re hangata ha re qala re lo qala ho sebetsa, ha re tsebe hore na ha o fitla ho seng o tshwantse o etse eng, ha o fitla ho seng tshwantse o qale o buise mang pele or ke tshwantse o etse eng. Ho bohlokwa holo hobane o ha o etsa how volunteer ha o lona mithaupi o ba le diphitlhelo mo mosebetsing.
0: Me Cresta re mabenkeleng ha re khutla go tswela pele.
1: Okay.
2: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nye bonwa Kentucky Tuesday ena.
3: Stop.
2: Fumana maka a le 10 a go ho ka 129 ka.
3: Stop it.
2: Me o boloke 44 rand. 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka tshelete eno.
3: Stop it, I like it.
2: Wa ithabela. Tshe, o irata. Ka la bobedi lena fela KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
4: Heidelberg, Doropo e ka bo Robert Chabela ho Gauteng, mo ho rena ngutso. Lesedi FM, le fumaneha ho 87.7, ka ba kena ho SABC Plus app, ke molelwa. Lesedi FM, ke molelwa. Mona meloko e abelana thabo, tlhompho le tshehetsano.

0: tokolo ya setšhaba sa rona. Kgaolang leiketle lekhubung la 88.4 kapa le downloade SABC Plus app go mamela lesedi FM. Ke molelwa.
1: Ha po teng le tšomo wa bedile seri FM ke mollelo go ntsegele tshutlweleng sa rona sa thuto e leng siko kotlelo ka January bua ka ho una molemo na konga ya matsatsi a phumolo ho pula he hore ke gaolo ya mashwa ba metswe mehlalo ya khetha kwa no ho le seri FM ga ntsegetse mo sena jalo le fapala thuto e phameng Africa Borwa me rapo ke o amohela hape e bile re sentse re tlo phethela puisano ya rona jolo ka ha rena le emongwe batho ba tshabe re tlo buisana le bona ka jeno. Merapo ho fuma hona le mo di ho bona halang ha mafapha itseng a sechaba a hira batho bana ba batsha fela o fumane hore khirong ena ya bona kapa khirong ena ya hore batla etla ba ithaupi o fumane hore ho ba le ho hunyane leng hore ho antsa ntwe ka nke stipend iben ntwe etsang hore batsha ba ka ba le takatso kapa ba ba le seba susumetsang hore ba kene mafapengana fa paneng ba kela mosebetsi e ka ba tsona di stipend jalo kapa ho ka etswa eng eleng hore ka etsa hore le ha motho a ithaupile fela ho be le se mogothaletsang ho tla tshebetsong
2: a ke re jalo ka o se o tlalositse o slebu ba tsha ke tsantsa hore ha o le so ba gone hore ba ikopanye le di masipala tsa bona le hape ba skanya ha mahanje ba ithaupa jalo a ke re o kre ba bang ba ithaupa ho sina letho mara o kre ba sebetse maybe ba sebetse batho ba leng kgale ba sebetsa ba ka tswa re tsinyana ha re

0: Me rapo e bona le tsaletse morao tso ka lakatsang go di fa mo meditse ke sa go botsang.
1: Okay. Ne ke lakatsa hore ba ithuti ba ka etela di masipala tsa bona ha ba batla ho ba batla information e ngata ka tsona di volunteer, ba etele le di website, hona le mo di website mo ba ka kreyang hore maybe hona le di volunteer mara ba tse ba tsebe pele ho bana ke go hosto hona le botsotsi mo Afrika Borwa. Motho a ska a fumana a itahlela fela ena holo. Ke lakatsa hore ke ba advise hore ba ska ha motho ha o tla volunteer, o kreya motho a ya ho le kwa tlo spend o bana o tlo spend tjhelete e ngata mme bo 150 ka letsatsi. Ba shebe hore ba be hona mo locally mo ba kgonang hore ba ka palama taxi e one kapa maybe motho a ka tsama ka maoto. And hape ke lakatsa le hore nka fana ka di-number tsa rona ke tsa SMS ke 072-204-5056 kapa ba ka re sendela WhatsApp e leng 063-748-1393 kapa ba re letsetsa mo 086-999-0123 ra fumaneha Manta ho fitla Labohlano ho tloha ka 8 o'clock ho fitla 4:30 ra fumaneha mo 123 Francis Barde Street mo Pretoria. Ba ka sendela le email ke careerhelp@dhet.gov.za kapa ba kena mo websiteng ya ona e leng www.careerhelp.org.za.
0: Ha ke le bo ha holo me rapo ho ba re bile ke kopa o mamela ho ba re tlo bua le mongwa batjha bo leng hore ke ba ithaupi mme o tla ba eletsa bana ba bang le bona hore ba nke karolo jwang. Ke le bo ile holo mme.
1: Okay, ke le bo ile ho. Bye
0: bye. Mo bitse mele fela jalo puisano ya rona le Macrest rapo ho tswa lefapheng la thuto e phahameng kwa Afrika Borwa a tswa mane lekaleng la ntshetsopele ya mesebetsi. Mme ha jwale ke tlo buisana jalo le Katlego Mokoena, yena ke moithaopi ka mane ka Red Cross provinceng ya Free State. Kabelo kgotso.
2: Kgotso le kae tswa?
0: Ke tele kae ngwaneso?
2: Ke phepi man, ke Katlego Mokoena ke nkabeng.
0: Katlego ngwaneso, ga itsela ka ke tlotla ka nete gore ba re buisana le wena thapameng ena kwano ho seikokotlelo. Boithaopo bo molemo jwang ho wena?
2: Boithaopo bo molemo haholo hobaneng ka hara dintho tsohle boithaopo bo fa monyetla hore o bone boiphitlhelelo ba hao, o tseba eng ha o tsebe eng le hore na bokgoni bao bo hokae. Jwalo ka organization ena ya Red Cross e sebetsa haholoholo le batho, e rutile hore jwalo ka ha ke ithaopa ke tsebe hore na a ke motho a tlwaetseng kapa a ka kgonang ho sebetsa le batho nako e telele kapa nako e kgutshwanyane. Ke eng seo ke tlwaetseng ho sebetsa ebile ke nang le thahasello ho sona, haholo jwang ke le motjha ya e neng ke qadile mokgatlo ke batla ho ipona hore ho na le dintho tse kotlang ho di fihlelle jwane. Hore ke fihlelle dintho tseo ke tlamehile ke tsebe batho ba kileng ba fihla moo ba entse eng, mme ka ho kere re ithaopa ho ithutile haholo hore ke kgone ho tseba hore boiphitlhelo ba ka bo hokae, ke kgona ho etsa eng ha ke kgone ho teng, le hore ke ding tse etsang hore ke kgone ho ba le thahasello hore ke di fihlelle.
0: Ke leboha haholo ngwaneso. Na o ka kgothaletsa motjha e mong ho ithaopa?
2: Haholo fela ho ithaopa ha se ntho ya hore fela o fana ka bo wena, ke ntho ya hore hape ha ntse o ithaopa o ntse o buisana le batho leetong la ona boithaopo, ho na le motho e mong a tsebang menyetla e wena go janeng o ne o se maemong ao kapa o se mo sebakeng se o ithaopileng ka sona monyetla o kapa o fetile. Mme ga ke kgothaletsa batho gore ho ithaopa ga se ore fela gape ke o fana ka nako gago, ke o fana gape le ka sebaka sa gore le wena o tsebagale ka gore sebaka re menyetla e mengwe ga e sane. O seke bo a bua gore na ekene re ka bua re ka batla mang kapa re ka tsenya mang monyetleng ona, empa e le ntho ya gore boithaopo ba gago le boiphitlhelo ba bo bo kgonneng go ba le bona ga ntse o ithaopile bo etsa le gore batho ba tsebe gore ga o ka itlhaela menyetla mosebetsi mo ntse o sebetsa teng o ithaopile kapa organizationeng ga o ka bana le menyetla ntle ka ntlo organization go be bobebe gore batho ba bue ka wena ebile ba o recommende ga nka kadima lentswe le nono gore ke tseba Katlego ebile ke tseba bokgoni ba gae, e ba go bobebe gore batho ba kgone go thusa le mo wena le mo petseng wa fitlha go be le motho a kgona gore a ka bua ka diphitlhelo ba ka gago le ka bokgoni ba gago.
0: Kabelo ya ho ithaopa mesebetsing ya ho thusa ditsing tsa setšhaba ka tsela ya boithaopo ho ka thusa jwang motjha

0: bakeng sa ho fumana jwalo boiphihlello ba mosebetsi le ho intlafatsa ka boyena.
1: Monyetla e leng o tsua ka ha re fihlelle ka tjhelete fela, mme ha o ithaopile diprogrameng tsa ho fapana le menyetleng ya ho fapana. Ho na le tsela eo ha ke etse mohlala ka nna, ke hotse ke le motho ya batlang ho ipona ke le mong wa batho ba fofisang difofane, empa ka lebaka la hore ke ile ka hlokomela hore tseleng ke ya ka kapa leetong la ka la boithaopo, ke rata ho sebetsa ka batho, mme nka thabela ho fumana mesebetsi e ka nkopanyang le ho sebetsa ka batho. Ha ke bua le wena tjena, ke qualifyile ke le titjhere ya history le English, mme ke seo ke ileng ka ithuta tsona ha ntse ke le ithaopeng leetong la ka la boithaopo, hore ke rata ho dula ke iphumana ke le ka hara sebaka sa ho thusa batho, mme sena se nketseditse monyetla wa hore ke tsebe le seo ke se batlang ho ithuthela sona kapa mosebetsi oo ke batlang ho sebetsa bophelo ba ka kaofela. Ke ka hoo le nna ke ileng ka nka leeto la hore ke be titjhere, hore ke tlo kgona hore ke seke ka tlisa phetoho fela setšhabeng ka ho ithaopa, empa ke kgone hore ke ithaope le ka tlelaseng le ka ntle ho tlelase ka a professional advice mo setšhabeng, to say jwalo ka titjhere ke nagana tsela e nepahetseng ke na ke sebedisa le tsela le tsohle tse ke ithutileng tsone leetong la ka la boithaopi jwalo ka ke ile ka ithaopa. Mme ke a kgothaletsa motho hore ho ithaopa neneng ga se hore fela o batla ho ithaopa o fana ka nako ya ho thusa le hore le menyetla ya mesebetsi e ntseng e sa ka go setšhaba go be betere, kapa o kgone ho ifumana ka pelenyana hona le hore o fumane menyetla o se o fetile, hobane o dula o dutse ho sena seo se etsang. Empa ha o na le seo se se etsang, o dula o na le tsebo ya seo se etsahalang ka hara setšhaba seo phelang ka hara sona, ka hara tikoloho phelang ka hara, mme sena se thusetsa hore motho e mong le e mong a haufinyana le wena a kgone hore a dule a o bontsha tsela e nepahetseng, ebile a o bontshetsa ka mehla gore o ka tsamaya jwang kapa wa etsa jwang.
0: Ha go le bua ho lokha itsela ka mo ba di rentse re le jwalo ho si kokotlelo, mme ka general bua ka ho una molemo na go nya matsatsi a phumula ho jwa ga shebile boithaopo jwa le ba ngona le potso efe ka pa efe ka romela wena 0797585066 ke nomo go tso ka fumela ho tsona tsa WhatsApp tseo re ntse re le puisano njwalo le Katleho Mokwena, yena o tso ka mane ka Red Cross Province ya Free State meke moithaopi ka moo. Ga e tsena ka o se buile ka ntlha ya ho recommendua wa gae, ha o sebeditse hantle kapa o sebeditse lefapha kapa company itseng hantle, ho na le ntshwane ya hore ba o recommend. Fela jwale ke batla hore re shebetse dintsa dintlha hore na diteng tse ka ekeletsang ho ena e leng hore o se buile ka yona. Na ho ithaopa ho ntlafatsa kgonahalo ya phumantsho ya mosebetsi?
1: Eya, ausi wa ka, nka dumela haholo. Ho ithaopa haholoholo ho ntlafatsa hore o ka fumana mosebetsi ka pelenyana, seng fela ho fumana mosebetsi, o ka fumana mosebetsi ka pelenyana. Hobane ho ithaopeng ha hao, ha re ithaopa ka hara mokgatlo, re ithaopa re le batho ba fapaneng kapa ba ithutetseng dintho tse fapaneng. Mme ka hona ha ntse re ya dibakeng tse fapaneng, re etsa re ithaopa nene re thusa batho, re tlisitse diprogramme metseng e menyenyane le metseng e moholo ka ho fapana. Ho na le moo re ntseng le rona re fitlha go botswa gore na jaaka re le boithaopi ke eng se re se labalabelang gore se ka etsagala, athe ke moo le re ntshang maikutlo a rona le nna nka thabela gore jaaka ke le moithaopi kwano gae nka thusa ka go batela mesebetsi, athe jone baetapele ba repelelang pele le bona go ntse go ena le moo ba ntseng ba utlwela teng, mo ba ntseng ba tsamaya teng dikopano le kopana le batho ba fapaneng, mme ga ba utlwa le bona batho ba kopanang le bona gore go na le segeo mosebetsing wa matsomo ke sebetsang teng, ebe go ba bobebe gore ba ka fumantsha gore batho ba ka go mokgatlho wa bona ba thola mesebetsi. Ke ya pele. Ya bobedi ke ya gore ho ithaopa ho thusa gore o thole mosebetsi ka pelengyana ka lebaka la gore le CV ya gago o go etsang o kgona go bua gore na ke entse gore le gore ga ntse ke sebetsa kapa ga ntse ke dutse ke yone experience ke ileng ka ba le yone, mme seo se batla se maatlafatsa CV ya gago gore le gore motho a tlo hira a kgone go utlwisisa gore motho ona ga se motho a badileng fela a nang le experience ya go bala fela, empa o ile a ba expose ga nka kadima lentswe a ba expose dinthong tse fapaneng, a ba a bona le gore na a ithuta go sebetsa. Ke etse mohlala ka nna ka go lefapha la mosebetsi mo ke sebetsang ka go lona la education, go thwe go na le ntho re bitsang ka gore tsela eo o tshwara class ya ka teng re di bereng ke classroom management skill empa o ke go ithuta yona classroom management skill fela ho etsa di practical e soka o dilo o ntse o e yetse we practice ka mang mme reng ha o ithaupa o le jalo ka nna le motjha o ithola o le ka ga di baka tse fapane mo teng o tlamele o sebetse di skill tsa ha o tsa o manager se baka mme sena se fitla se atisa se bo nna le yona mme sena se fitla se atisa tsile o ka manager ding thoka yona di kupe di ntse fapaneng and by the time o thola mosebetsi wa teacher o so kgona gore o ka kadima tse o leng o ithuta tsona le epeng la gao la bo volunteer gore ga emane ga ne ke le volunteer Red Cross ke ne ke ithuta go manager setšhaba ka tsela e itseng mme tseo ke ithutileng tsona o ka kgona gore wa di adopte e bo fitlha o di kenya classeng ka tsela ya gore di ka tshwanela mosebetsi wa gago ke ne ke etsa motlhala fela ka teaching e mengata mesebetsi kapa di-volunteer program tse teng ka ga setšhaba mme go tswa ka gore motšha o di sebedisa ka tsela e jang gore di benefite kapa di motswele molemo
0: ga itse reka ga re ntse re qoqa kwano o ile wa bolela gore wena togo ya gao e ne e le go ba mofofisi fela iphumana o seum sebakeng se jalo ga o ne o fumana monyetla o wa boithaopo lekaleng le go ile go ba jwang bakeng la gaoana o ne o na le ntho ya gore e fela ne ke sa batle o iphumana ke le mona mme ya ba gao fane jalo motho a kare ga wa neelana jalo ka tshebetso ya gao 100% o ile wa ba le di-doubt mona le mane
1: bophelong jate la bophelo galetsaga bo no tshwana empa ntho nka e tshong ke gore ke mo le mongwe a tlala programme ena ya volunteer qalong o tlo bona e kare o senya nako kapa ga ya atemanelana le dintho tse kapa ditabatabelo tsa bophelo ba gago kapa ditogo tsa bophelo ba gago empa nna monyetle kileng ka go fumana ka go lefapha lena la Red Cross ke ile ka fumana gore ke ne ke thabela gore nka fofisa difofane empa ga kere ka buisana gantle o thola o shebise dintho tsa dithuto tsaka o thola gore motho ga a qualify gantle mme ka gone ga na matshwao a nepagetseng a gore ka thola mosebetsi mme ke ile ka sebedisa my volunteering experience go etsa bonnete ba gore ke ithuta bokgoning ba ka jwang gore ke eng se ke nang le sone ke eng se nka kgonang go se fitlhelela mme ke tsena mo kitsong ga ntse ke bua le ba etapele ba mogatlo ba mpontsha gore ee e ka o gantle kapa o na le maatla gantle gagolo ga o tleng tebeng tsa go bua why o tsare ga o ntse o batla se o se batlang go ipalela go se balela kapa se o batlang go ithuthela sona o sa leke lefapha la teaching o sa leke tse dingwe tsa dintho tse around mo goreng di-capabilities tsa gago kapa bokgoni ba gago boteng ke mone mo re ileng ka fumana gantle-gantle nna ke ditšhere ka tswaka ke moo ke re ke ile ka enjoya gantle bankeng ya di-programmeng tsa batšha mo teng ke ileng ke bone ke etelela pele batšha ba bangata teng ga o ka elela moragonyane ke ile ka baetapele e mongwe wa baetapele ba batšha mme sena sempontshitse tsela eo ke neng ke sebetsa le batšha ka teng tsela eo ke ileng ka thabela go sebetsa le batšha le tsela eo ke neng ke etsa dintho ka teng le batho impontshitse gore ka nnete ke ne ke thalela seo athe fitsa ga ke admitiwa ke ba ke kena sekolo 2021 ke ba ke kala leeto la ka la wa teacher ke mona mo seo tsotlhe tse neng ke di etsa ka go Red Cross ke ne ke di bonang di etsagala mme ke bona gore jwang kapa jwang ke kene lekaleng le letle lekaleng le tshwanelang bophelo ba ka
0: Mama you got a letter to 086-000-3084 ke nne mogotsa gona tsa mahala ha go utlwe re bona o panye mahala moeng khotso
2: re tele kae
0: re tele ga ntate
2: re te mankil sheya ben
0: eh ntate
2: ke ba tla ntho thuso mana wa tsa ho ne ke phone o mtsia
0: oh mamela ntate wa ka tswaga fela jalo mhlaisi tla bua le wena thank you pa moeng khotso
3: Hello.
0: Hello, ndat me.
3: Ah, ke ke tswaki. Hai ke patatsi.
0: Eh.
3: Eh, o so le bu mi thopa le ke bona ka nne le ke ke bona. Mm. Ke ba ka mamelo. E le ke ka ntsha ho u tsa u thopa. Ka ba ka ho tsa tshepe ka pele ho mo tshwa. O ba ka le tshisi ya hao. O tshwe le tshisi. O ke le tshisi le ka ho re tshwe le tsa. Wa rata. And o ke tsala lo go nna le tshitsi mo la ka ba tsang ke tsapa ka se sa sa ha o ile re ha o go ne ka poya go e tshuma na go tsantsa ke mo leng ene ke o tsela mo leng ene ke khona lo thusa batho ba ba ha go le ile le ma go nna se khutse mo leng ke ne ke tsene ka gae tsapa le dikhesheng mm ke tswa a tshe college mm ke nka di practical mo then he le mo ke tswa la
0: ao she ngwana se nna tla ka pali ha ha mona thuge o notla ka pali ha mona te ha holo 0860003084 ke nomoro tsa go ratsa mohala mo me dintsa ge re jolo ho siko kotlelo re bua ka ho una molemo na kong ya matsatsi a phomolo a ho le jang se bile boithao bi mo yeng khotso hello dadie ke ho lo hloka thuso le nna ntate ah o hloka thuso ke la hlakatsu jwale re re tswele pele le gaitse di a ka kwano katleho katleho wena o so buile go no le moithaopi Red Cross me wa tetela le ka rolo fapala thuto me ke utlwe ka go teacher hona jwale
1: ke ke lo bona ba ke tshegeng ba ke se le ke teacher ke ntse ke sebetsa le fapeng le le jonga ke rural education access program e leng le program e se betang ka bana ba di ba di leke ka pa bona le ke e menyenyane jalo ka Sultan Delisville ka go ka no Free State mo teng ke ba ka nna menyetla ka ba thusa ka go ba fumana menyetla ka ha ga le fapana thuto ba batlang go ya dikolong tse phaneng jalo mo tsana jo ka di TVET college le di university ka pe ka go le fapha kwa no thusa ka bana ba tswang from grade 9 to grade 10 ka career guidance go ba thusa go ba fumana menyetla gore na ha ba tlotile sekolo ke le feel ya pele ba ka lengkang ene re sebetse hape le ka bana ba seng ba tlotile sekolo ba ba re ke batla go ka ke ke fumana hantle ke le se ke batla go se yetsa empa re ntse re thusana le bona le rona ba sa pasang hantle re ba developang jwang ke mane ne re reng re ba bang ba bona re ba isa dikhoso tsa go tshwana le motlhala home based care kwa no Red Cross re ba ithute skill sa first aid le home based care go rona motho tlhokomela jwang ke nne nne ke re etsang ka go kona ka go ri ha ile o tsebe ka go lefapha la thuto ha ke se se di tsheke ya ka empa ke qualified teacher
0: mhm ke le boha ho lengwaneso jwale a go re joetse kutlwiso ya hao keng ha re bua ka networking le professional network kapa connection
1: networking wa nna re hlalosa ka mantswe a bobebe go re na wena o le motho o a ha se tshwantse se jwang ka wena we best challenge ka tlelo jwang because ke la o ntseng ka yona ha o qala go kopana le batho ke yona ke tsere batho ba go pole ha o foka ha le hore re di event ntse go le mo ho teng ke networking event empa ke la e re ha o kopana le motho e ka ba sekolong e ka ba kae e ka ba ka doko ke la o buang ka yona is from a part of networking because so o tle di buang ka wena le tle di buang ka motsebetsi wa ha di ka hore motho e mong ha ha fumana monyetla kapa go na le seo a batlang o mothusa ka sona a ka o gopola ebile a gopola le mosebetsi o entseng empa re na le di-professional networking ke mane merereng professional networking ke meretlaya mme re bue ka bokgoni ba rona nengneng e tla ba mo re yang meketeng ya dikolo ga ba na le ditšhere ba bangwe ba tla ya meketeng ya megato ba kopana le batho ka go fapana empa ke sa gatelela gape ke merekereng tsela e re buisanang ka yona ga re le mona re kopane re le batšha re bua ka eng ke eng seo agang o le motšha ke eng seo agang leteng la thuto kapa leteng la career so batlang go se una gobane gape networking e qala gape ka tsela ya gore ke eng seo batlang go se fitlhelela o le motho mme sena se qala ka dipotso tse o di botsang le tsela e o itlhaisang bathong
0: ke utlo gaitsedi ya motho ho motho leng hore o ntse ana le tabatabelo ya ho volunteer fela menyetla ha yo o ka reng ho yena
1: mamelo yo ke le tsena pele le nka le tsho volunteer program ha ba tle motho a tlang ana le di expectation ka pa di taba di tibela le tse tse e ha ho le jwang tse phame o ha ke pro volunteer ka jeng ke tlo fumana mosebetsi o sa volunteer e batla ho kwisisa hore o volunteer ka le baka la hore o batla ho bana le experience sa pele and experience ha seng to o ka e bana le yona ka letsatsi fela experience ke ntho batlang mamelo o batlang o dule o ithuta mme sena ke ka hore motho a iphumane a le leng ba nyagama empa ha o soka le ho nyagama ntho ka etsong ho motho ke hore hape se batla ho se fihlella o ka se fihlella empa ha o ka nka volunteering e ka ba tsela e ka etsang go fitlhelela ditabatabelo tsa gago kapa ditoro tsa gago ka pelanyana. Ga ke etse motlhala gape, ba bangwe ba ba rutiwa ba tswang ka dipolekeng tsa go fapana, mosolomong bo wena bolong, go thata gore ga qeta go qeta sekolo a ba kena straight practicing, empa ga qala a volunteer go bana le experience e itseng e e leng gore ka mora nako ga a bile le yone go ba le motho a reng man ka experience e nang le yone ke kopa gore o nke o tlise phapang ka go practice yaka. So ga se gore fela wa volunteer ka lebaka la go bitsa volunteer, e bitsiwa hantle-hantle tsela ya gore self development as motho gore ke eng megate o nkang go e develop o santsane o emetse menyetla e megolo ya bophelo.
0: Ga itsele motho re lebule agolo ka dintlha tsotlhe tse o re fileng tsona ka jeno kwano go lenaneo lena la seikokotlelo le tsheditsweng jalo ke lefapha la thuto e phahameng. Re lebule agolo ga itsele. Mo boditse molefelo jalo puisano ya rona le Katlego Mokwena go tswa kamane ka Red Cross Provinceng ya Free State, ke boithaopi mme o utlwile he ka nnete o file tsona dintlha ya Sesotho a Setolokwe. Mme le pejana mo nagile ga buisana jalo le Macrest Rapoho, yena a tswa go DHET ebile a tswa lekalelane la ntshetsopele ya mesebetsi. Macrest o ile a re fa dinomoro mona moameditse e leng gore o ka di sebedisa he di tsamaya ka tsela ena. Nomoro ya pele ke tla e bitsa kwano ke ya SMS. O ka SMS a mona go 072-204-5056. 072-204-5056 ke ya SMS. Nomoro ya bobedi ke ya WhatsApp ke 063-748-1393. 063-748-1393. Me latelang ke ya mohala mo ka letsetsang teng ke 086-999-0123. Ke tsona dinomoro tse o ka di letsetsang, tse o ka di WhatsAppang, mo go jwalo lo di SMS a go tsona. Mobedi ga o rata go ka fumana dintlha tsa kgatiso ya lenano le na le a mang a fetileng, o ka letsetsa jwalo Maserame Mita Mashao ho 051-503-3225 le Eric Mkhwanazi ho 011-714-7342. Lenano le na o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke lefapha la thuto e phahameng le SABC Education and Rich Minds and Rich Lives kwano le Lesedi FM. Botlhaiseng ba tshediso Ramatsie.
4: Na o hloka lesedi mabapi le bothata bo tlametseng naga ka tsa thuto? Mamela Lesedi FM ga o hlalosetswa gantle ditharololo tsa bothata bona ke molelo.
5: Ke Lesedi FM molelo a le 10 pele gora ya botlhano.

0: e bang nana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plan tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plan di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: Asimo mamedi le shoma framese tso re libile ya re ke shojalo ya dula ho ye robong re re libile ho reng ya bohlano ke na ka re mabana nga dipapadi le bongane tshabalala re le utlwa ditaba tsa dipapadi tsentse di tsala ke la ka bona le ane ya Janixina hana a mamola jalo Alexandra Zverev ka re halala
2: a tsa dipapadi ho re ya tella le bongane tshabalala
3: bongs All of us, all in, kaofela, tlhodisano ya FIFA World Cup 2026, ya pila ho SABC Sport. Ibohe ho SABC 3, we mamele dialemoenza SABC, ube we streame ho SABC Plus. Kile bilia ho lo banabesu, mamele wa sebele soale sedi, zena kisa bube di tari papadi, hore ya telar, kale katsa papadi ya rugby, mkotlisi wa sopa sa Afrika bo roa, the Springboks, ele nga rasi rasmas, ukenyele di tari papadi, tenne te soka ni bapa la sopa sa naha, baking sa papadi ya kamekubelo, ewa tue bapa la khasano le sopa sa Wales, kamonaka Deben. Sebab pada sekali piong elinga Yako Williams, fly half Vusimoyo, Lokara Ruben van Heerden, le propo Kalusari, kau fela bona batlo ba pala le khetlola pele bakeng sa sa pasana ha mafelong ana a beke. Mokotlisi Rasmus wentse mo tswa ka jolo ka kenyele di tsetse ntse di bapari tsena le bipihlello, elinga Peter Steph Ditoy e wetlameng le mo captain Damian D Alende, Jesse Creel, Kartley Arense le Malcolm Max bakeng sa papadina e kholo. The boke batlo ba pala ntle le tsedi ntse di bapari tsela metseng tse kang Eben Etzebeth Franco Mostert ka tsana jwalo le Ox ke Ox in chain ho tsari athletic ba sa di mona re fana hore Dorin Cherop wa mane na henya Kenya o makaditse batho hane ya hapa lebelo la Absa Radio City Durban 10 km mafelong a fitileng a beke kana ko ya metsotso e mashuma mararo le metsotswana e mashuma a mane ana le metsotso e meraro Cherop o sile smarti se o ineng le thatwatsi ka ha wile ba etella pele lebelo leno na go etelele e leng Brenda Chepchechee ka metsotswana e robong fela maemong a bararo ho tswile smarti e leng Beatrice Chepkwech kana ko ya metsotswana nka hlakane metsotso e mashuma mararo ana le motsumong le metsotswana e mashuma a mabedi ana le metsotso e mehlano a thele tswalo la ka hona ka mona ka Durban e leng Taylor Kavanagh yena o tswile jwalo maemong a bone kana ko ya metsotso e mashuma a mararo ana le motsumong le metsotswana e mashuma a mabedi ana le metsotso e robedi ha re kwala ka tsa FIFA World Cup 2026 Mikel Merino Okay no tswa bankeng le o buela thusa hlopa sa Spain gatlolena hore se hlole sa Belgium ka dinthlatse pedi ho ile nngwe papanya di quarter final e ba petse mafelong a fitlinga beke Merino o hlabile nthlamo tsotsunga ba mashuma robedi ana le metso robedi na kunyao dinthlaineng e le 1-1 ho netefatsa maemo a se hlopa sa Spain ho di semi final tsa 2026 FIFA World Cup nthlapile ya hlopa sa Spain e ke ne jwalo ka Fabian Ruiz pele Charles de Cataleira wa se hlopa sa Belgium a lekanya dinthlamo gatlhelong wa di semi final ho sane mane Dallas hlopa sa Spain se tla botsana dipotso le sanha ya France papadi engwe ya di quarter final se hlopa sa England se hlotse sa Norway ka dinthlatse pedi ho ile nngwe na konyeke ditsweng dinthlatsa se hlopa sa naha ya manyesimane di ke ne jwalo ka sebapadi se hlabileng dinthlatse tsheletseng ho fihlela kana tlhodisano ya mohopo wa lefatshe e leng Jude Bellingham ha ntlha e lengwe fela ya Norway e ke ne jwalo ka sebapadi e leng Andreas Schaldap mme a o sheba he mamedi papading ya di semifinal ka laboraro lona le ne le o reyang re le lebile sehlopha sa England se tla botsana dipotso le sa Argentina mane Atlanta tsena sa Argentina he mamedi ka oleleng se iphumana se tlo bapala ho di semifinal le tjena ka mora hore se hlole sa Switzerland na go nyeke ditsweng ka dinthlatse tharo ho ile nngwe dinthlatse sehlopha sa Argentina di kene jwalo ka Alexis McAllister Julian Alvarez le Lautaro Martinez ati ile nngwe ya Switzerland yona kene jwalo ka Dan Doyle sebapadi se eleng sa bontshwa karete ya kgubedu sa Switzerland ke Bril Embolo, mme se ne se bapala ka nnete ka dibapadi tse haelelang jalo ka e le gore se ile sa fumana karete ya kgubedu, mme se ne se tshiletsa ka dibapadi tse ka bantse leshome kaofela. Ka kakaretso, setlhopha sa Argentina o se o gotlela morago dipapading tse dingwe tsa dilemong tse fetileng tsa mopo wa lefatshe, sale se qetela go tlholwa ka selemo sa 2022 papading e neng e bula papading ya pele ebile ya lantle e ba neng ba e bapala tlhodisanong ya World Cup e neng e le mane Qatar, mme go a bonala gore ka nnete ntse ba sebetsa gantle gobane ga o sheba go fitlhela ga kana ka morago gore ba gape papadi kgatlhano le tlhopha sa Switzerland mafelong a fetileng a beke, tlhopha sa Argentina ga se se o tlholwe dipapading tse e ka bantse leshome le metso mmedi ka ofela tsa tlhodisano mopo wa lefatshe. Ka gopola gore ke sona tlhopha sena se e sireletsang sekola ka morago gore se gape tlhodisano ena ga e ne le mane Taka 2022. Dibile akalo mabadi seo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi o se fetoke tsa go qetela mane metsotsong ya 30 ka morago hora ya bohlano. Bana baeso ke tseo
1: lebela go lefela zito
3: ke o tsaya
1: shap ke tsone ke re ka tsipisa mamedi ka re ha yo le motho ratang Robenes hona le sibini mona Robenes bong zito ke a tseba jalo ka sibuhudi monna e sa lu duotla ntho tsena hona le pina ha e ratwang haholo show me love toro to toro Doro.

0: ra ho ra ba tsano mogatsa le go ketela mamedi wa drive time e tukamala ka bontso khanna me bileng e fapaneng the highways le the byways the NTSA fapaneng N8 N3 N7 N4 o ya rapeng o mametsela se di FM re le boa re a tseba boholo ba ba khanni aba di ntorontoro ba mamela nane o lena ba mamela tsebeletsena ya le se di FM fancy face the N1 re le buile ka ditabatsa ho ra ya bohlano re le boa ho lo gatsira ka top number 7 ke bone video ngwe mafelo nga beke ya ngwananyana a wo tlang gono wa hae ka sehlogo sena sa haisale mme taba tse botlhokotse ke di bonang ana jalo gore e ka re ngono o hlokahetse tshe ha e bapisi ha re no re hlokahetse ka lebaka la fela ngono o hlokahetse yeno e re morning a trenda ka weekend ngwana a tlapang gono ka sehlogo e bile a mo kenya dieta
1: wa tsa bantu tse tibla dia swabisi go re tsonela re bua ha o le tjena ha hona ntho e qhazang ka po e gahlang ka ho tla motho a mohulu mme bo e bona o tla ngono motho elong ho o hudiswa ka fumana ngone no hudiswa ke ngone eno ha tsebe le batswa di ba hae fela ka morao ho mono ngone a itetse e be o tlo moetsa jalo ho hang fela ke ketsalo e hlokang go etshwelwe ka mathi mme le tso ho la mmuso le tswanela go le bona hatswe mo
0: ge le nna ne o la ba tsha ga lokela go ntho tse jalo re bua ka tsona ho bana ke bona ba re mametseng gona le thaka tsa rona tse ngata ka malapeng ka mona ntwa pele ba arabisana le batswadi ba arabisana le bonggono ba qeteletse ba fitle bo emong bona ba o phamisetsa batswadi ka pa bonggono ba bona matsoho bana be sentho e fosa hetse haholo ha be ne le roma metse le sedi hana jwa le o emong wa batsha ba ietsa ntho tseba hore o tsama gore o tsama mo ho le nkotsi o tsama o dima mashala hlineng fela o tsebe wena hana jwa wa utla lebo malapa mangata o fitla wa utla ngwana eno ka mogwa rabisa mme ka pantate ka tlung ngwana wa mo wa mushanyana ka pa ngwana a mtsenga le munyane wa utla ka mogwa mo rabisa ka teng re mathata teng mo
1: e fela ga ne tere tsone la re ke re re shebenyena o bane e qala hona mono ga itse diaka mme e be fitela bo sekolo njalo jalo e be khutla ese e ba mbatswa di ba sa le batho ba sa tshwarang ka thata ba sa o potlakeleng ka potlako o fumana hore o tswatsileng o sona na o ka yetsa hohle mo jwale e khale mesa le hona jwale khale mele ya o sa le hona jwale ba le bophelo le bona ha bo jwalo tsa bo mnati bona o ka nana o tle bona jwale fela hona le mophelo botlo bontsha hore handle ntlo ba
0: o bona meo ka pantato ka pongono no marabisang jwalo hona le bana ba bang ba mo hlokang hore ka be ya le teng ka tlung ha bona hona le bana ba reng ka be ho thu mme o teng mona ka panta tu teng ka pa ngono teng yeno wena o marabisang yeno wena o buang ka mogorata yeno o motlapang hona le bana ba reng e ka reng ka be ho thu ngono teng ka pa nka be ho thu ntate teng ho tlo fitla nako ngwaneso tsi kokotlele sweno se leng ngono ka pa se leng mme wa o ka panta tu se tla ba se yo bophelong ba hao o tlo hlokomela hore ho no lokela ebe o moseditse palesai o tlo hlokomela kana ko eno o tlo fumana hore o solelata
1: ha o lo gaitse da motho mpa he kanete re se re phephile ho balelapa fela o ntwe ka e gotheletsa nna kere le lapaletse bang hore wa tseba hore setlolo sa hao ka pasalo la se hlekefetsang go a ke likopanye le bana ba motho mme le ke le bontse bana ba etsang ketsoena hore a re tlo bapala le wena mona
0: le bue le bona hantle
1: le bue le bona le ba betse leng kenya motho tsileng
0: yena ka kopa le bue le na hantle
1: go kenya motho tsileng
0: le mo be fatshe le dule
1: le bana ba mole re dula mona go
0: le montse mabaka fela bana be se re a gale mara ko re thaka tsa lona ra kopa ha yetsu ntwe ya o arabisa mme wa hao jwalo ntato wa hao jwalo ya o tlapa mme wa ntato wa hao ye ha yetsu bona ngwana enwa o na sana ane re ho tlatlapa ngono tla trend ona sana ane le re ngono o tla hloka
1: hona mo tlapa ke thaka hao
0: jo a moraka ka hloho ka se
1: ke thaka hao
0: hona taba re fete ngwana eso e re shomela metso tsela tsenka bara ho ra bohlano ke manta ha mamedi ka mrapu ye telele pakentsa ho ra ya bona le ya bohlano ke na go restock feeling stock fela sa rona ke hashtag Mokodu, man.

0: Sorry.
1: It's a problem.
0: Maybe you know what Alison Crockett at a crossroads.
1: Pelo Alison Crockett, regarding the triple play. Ka Ita James, Hollis P. Monroe, this is goodbye. Rele kai, rele stokfelen sa Mokhodu Monday.
0: Mokhodu Monday, ndatwaka, Mokhodu Monday.
1: Mamela, remuna.
0: Batu ba itukisa, eh, ona jwale ba re, eh.
1: Kibone,
0: Metse, metse, ka pavwa.
1: Kibone, ika jwale mesi mulaitso ona banna. Hona le mulaitso ke neng utswa ho, ure pina ena ya Hollis Monroe. E mo hopotsa sibidi molefe a itsa se otlong kwa kwa ready
0: oh eh ya ina tsa mana go
1: ar pine ina mo hopotsa sibidi molefe a itsa se otlong
0: afternoon le mo bia holo le chocolate ya
1: ba mthandro metse mla tsa tsa bona lo rukene kae
0: le nana ke mamela hena go ntsena ga a itsa bo shakadalik
1: I'm so
0: hey,
1: I'm
0: yes, the papa di libongzito.
2: Ata di papa di Horiatella libongani chabalala.
3: All of us, all in, kaofela, tlhodisano ya FIFA World Cup 2026 ya pila ho SABC Sport, ibuhe ho SABC 3, uye mamaledi ya lemwensa SABC, ube uistrime ho SABC Plus. Kilebili ya hulu banabesu mamadi wale sedi, sena kita ukotela tsa di papadi ureatela, harukaleka tsa papadi ya bolor ya mkhatlo wa FIFA, rufumana urimo presidente Gianni Infantino, unetefaditze ha honze ho sikasi kwa tabahawe keza palo ya di shopa, se ba le kabelo tlhodisano ya mopo le fatshe ho ya ho tse mashume a mang ka thata mashume a tsiletsinga na le metsumine jwa ka re tsiba hore ha jwale di mashume a mang na le metsumine di hlopa tse ba palang tlhodisano ya mopo le fatshe ntseng e le mane North America me ke le khatlo la pele re bona di hlopa tse nga dakalo jwa ka ile hore na go nye fitileng ho ne ho ho ba pali di hlopa tse mashume a mararo a nang le metso e medi me tabena ya ho sika swiko a hwa di hlopa ho nyolo la palong ya ho batse mashume a tsiletsinga na le metsumine i re re tsu jwalo re tlike nwe tshebetsong ho tlhodisano ye tlo bapala ka selemo sa 2030 me tlhodisano ye no ya 2030 ya tlhodisano ya mopo le fatshe mamedi i tlo bapala jwalo di naheng tse tsiletsinga le di kontinenteng tse tharo dipapadi tse qalang di tla bapalwa mane Uruguay, Argentina le Paraguay ha tse ding di tla bapalwa Morocco, Portugal le naheng ya Spain. Loja bana ba lola mpapadi ya bolo mane South America ba thabela sena ha holo fela mo presidente wa UEFA ka leleng eleng Alexandra Seferin yena ho tloetse ha ile re hwana na fela le mo hopolono ka leleng o tlo senya papadi ya bolo gala ke tsi mamedi uri nabe le wena mo leng teng mono ho ya ka mo tlhodisana mo hopolo fatshe tsa maileng ka teng selemo sena jalo ka ene se ba palwa ke di hlopa tse mashume a mane ana le metsurubedi ibe o e bone jwa ntaba ya weketso ya di hlopa me ba FIFA e fihlela qeto ya ho eketsa palo ya ditlhopha tse ba le kabelo yona ho biela di nyulo hapo ba tse mashume a tsiletsinga na le metsumene o bona tabe tla hle e be le ditlamorao tse itseng papading ya bolo kapa e tla ntlafatsa papadi ya bolo kapa o di bona jwang ke enwa mo president wa UEFA monghadi Alexandra ro ho hang fela sena ko senya papadi ya bolo empa tla bona jwalo ka ile hore re na di dilemo tse nne pele o hua mane South America, Europe le Africa bakeng sa tlhodisano ya mohopo lefatshe ya 2030 ha re tswa mo nehe mamedi re ntse re le ho tsona tseno tsa bolo monghadi Infantino o hlahisitse mantswe ya matshidiso bakeng sa Africa borwa le barati ba bolo jwalo ka re tseba he ka mora ho hlokahala ho sebapadi sa sebapalang ba re mbalebala Jaden Adams missiona sitla ka mara hore ho nete fatse mafelong a fitlinga beke hore se bapadi seo he se se se hlokaetse mme se hlokana jwalo se le dilemo tse mashume a mabedi a na le metsumene re ile ra bona dipapadi tse bapetse mafelong a fitlinga beke tsa di quarter final ka mqibelo le ka sonta mesong ho hlontshwa bophelo ba monneno jwalo ka ile hore ho ile ho ba le motsotso wa khutso pele papadi di qala mme re ya tshepa ho tloha ha jwalo ya pele tlhomolo o fihla papadi ya magaola ga nka tla bona ho ntse ho hlontshwa ho iba le motsotso wa khutso bakeng sa se bapadi sena se leng hore re a tseba sile sa sa sebetsa hantle a holo di bapadi mo ho le yena o thusa hlopa sa bafana bafana ho ngolana nalane e ntsha se ne se phunyeletsa bakeng sa mogahlo wa mantshano le kgetlo la pele tlhulisanong ya mohope wa lefatshe. President Infantino le yena heke mongwe batho ba e leng gore ba tlhahisitse mantswe ya matshidiso le ho la moho le maAfrika Borwa le ba lelapa la Jaden Adams. Ga re di kwala ka tsa papadi ya tennis, Alexandra Zverev o dumela ha e le gore nakong e tlang o ntse a tlo kgona bapala hantle le ba se bapadi se maatla ho feta Yannick Sinner le Carlos Alcaraz le ho ja a hlotswe maobane o makgaolakgang a Wimbledon. Sebapadi sena he mamedi sa mane naheng ya Germany se ile sa hapa sete ya pele, lalo jalo sa hlole ya ho hapa papadi diseteng tse ding tse tharo. Papading e bapetseng disete tse nne ya makgaolakgang ha ne a hlolwa ke Yannick Sinner. Mme kgweding e fetileng monna ona o ile a hapa tlhodisano ya French Open, mme o ne a shebile hore a tle a hape ena ya Wimbledon ebile e le mojeremane wa pele wa wetsa seo ha e sa lotlwa ka selemo sa 1991. O re o ikotla sefuba ka tshebetso ha e utlwela kana, mme o re o motjheng nakong e tlang a ka kgona gore be sebapadi se maatla go feta banna ba tshwanang le Yannick Sinner le Carlos Alcaraz papading ya tennis lefatsheng banneng. Dibile ya kalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona ka jeno tsa dipapadi kwano re a thella elelelwa gore leano le feleletseng le teng o tla lhasetswa ke Chocolate Girl pakeng tsa gore ya bosupa le gora ya borobedi bosung bona ke la dipapadi. E be ba o sane o seng Malaxen o a tlhagelela nanong la thagoa go fa ditlhagolo tsa dipapadi. Nna le wena re kopana o sane tlabelela bobedi sekgutlwaneng sa dipapadi kwano lenanong la re a thella le bolty bos ba se ba le phethela nanong lena bana beso ketseo
1: re lebile go lefela bong zito a re kopane o sane ka la bobedi
3: awe
1: chopla ma 7 a re utlwe
0: ha go le bo holo tibla le bong zito mo mene re kena mona ho N1 northbound ka mane ka Rigel Avenue le pelo le tsahadi la mmila le kwetso ka mogala ga ke le hloko na le koloi e emeng ka N3 southbound ka mora fela ho Langsfield Road le pelo le le tona bile le hetla le pelo le tona le kwetso ka mo mmwe di ganna ga ke le hloko e bang o sebedisa mmila o hona le a kotsi a manga makolo ya malwa ke tsona tseneng go tshwara tsona ka jeno kwano ho ratela traffic di fumane feletse ho sane ha metsotso e le mashaba ya metsotso mehlano pele ga fitla ho nyane ya bone hashtag ratela traffic
1: le bo ke shebile ka mogho di bapaditseng a tsa di tlhopa tse fapaneng di angweng ke ho hlokahala ha Jaden mentiona ya ruta hore batho bana ba re neng re nahana hore bana le rivalry ka di tlhopa empa bothong ha ba se ba se mosebetsing ke di brothers
0: e jwa lo khaitsi diak mtshwana tsana hantle le politiki o ka bona o ka utlwa e bile ba sebetse mantswe itseng manga re mangwetsang fela ka mora ho na go bona ile batho ba arulelanang ba ntshana seinong jwa le e bohloko khaitsela ka tabelong hore etsa etse hana jwale me a miss dika dikwesa bolo Afrika Borwa tshelle fatseng ka bophaga ha holo ba banki na hana baba ba motseba le di social thing jwalo jwalo me e bohloko yona ka nete
1: fena ka nete wa go thatsa bona di bapadi moho tsa di hlopa tse fapaneng ba fitisa melaetsa matshidiso ba bontsha ka mogoba angweng ke ho hlokahala monneno ka teng ka nete ho bontsha hore papadi ya bolo ke tse ding tsa dipapadi tse kopanyang batho tshe le ha kana kwa papadi 90 minutes motho tla bone ka he thabolile mo matheselana he a tika mo rotheselana ho papading re di brothers re ntweleng me ka nete le bona sente re ba khothatsa ba fetu ba ile ngore ba bapalana jwale ba bapetseng kgahlanong le baneng ba bapala le yena stopeng se leseng re a skisi ba fetu
0: e grete da ke e bohloko me ha ke ne ke bona ke le ka tshoa ke ne ke qala o tshoha jwalo ke le ka utlwa ke sa e sa kholwehe e bile nna ke ne ke re ke bokotsi ya koloi eng mintse ha ho so hlatla le o tsena tsa hore mo tsa etse jwang ya ke utlwa bohloko ho feta
1: sanda wana sorry ba fuetse

0: Sadi Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
1: Sadi papa di holy city FM.

0: Mabre motle metso tswe dilo hantle ho elishimele metsumene ka morao ho ra ya bo supa ne a jole tsena he ho se ipetsang a dipapading khantsa re sheba tletla koreng la sopadi sa metleng sa bafana bafana Jaden Adams se bile le khalala ya sopa sa Mamelodi Sundowns matshidiso antsa ken he mamedi ho thata loka ge ka nnete matshidiso antsa kena wa tseba o batho beso bana beso ya ho bile thata mamedi emong he wa di khalala dipapading re bone hape lukobo makwedini le yena o hlokaetse moqebelo re ile ga fumana pia ha ema meditsatsi le leng le yona yena ya Jaden Adams yena ona sa bapala ka mane ka France me re bone hle matshidiso antse ya kena ho tswa lefatsheng ka bophara re le ba ga bona le tlhakong la Jaden Adams FIFA e motlotla ka ho bea setshwantsho sa ha ile hore ho be le motsotswana wa kgutso nakong eo bohle ba neng ba mohopolo ba ne re a tseba go bafana bafana se gale ba sa tswa kgutla dipapadi ding tsa mohope wa lefatshe re bone bo Neymar Junior le bona bo Haaland ba libisa matshidiso a bona ho tsedintsa dikhalala tse o ka reng ka nete ha o kgone o ka iphapanya hore matshidiso a bona ba ile ba bea le di social media tsa bona mona mme re le bohle lo bohle ba ntseng ba romela maikutlo re bone di social media mona e sale antse a trenda tlhakong lena la ketsalo tsena tse etsatseng mafelong a beke le mokotlisi wa Mamelodi Sundowns Miguel Cardoso le yena ke bone tlhango tse molaetsa o molelele o bohloko mo wamedi o tlosang o tlotlang Grootman ka tshebetso e wabileng le yona ya ba dikgatiso ke dikgatiso ka dikgatiso tse fapaneng nakong ena eo ketsalo e bohloko ena e etsaetseng. Ai wa hlokala ba chama me di bana ba ne ba santsane ba le banyenyane re bone le tlhakong lena la lukobo makwedini le yana ka nete le fatse la tsa di papadi le ameile ha holo e seng hanyane ke bone le Gaten McKenzie le tona la di papadi a le bisa melaetsa engwe hape ke hlokometseng ke yana ya safa tsa tsine na gile ga bona mo presente ntate Denis Jordan ale la ping la habo Jaden ka nete ba libisitse matshidiso a bona nakong ena e bohloko mabedi a go athe he ya re gotla re sheba engwe ya dintlhagolo tsentseng di tlhaeletse ka mahetla dipapadi mona re sheba tlhakong la di atletiki ha jole tsena go bona la di khula khula no eletse matla tlhakong la federation ya di atletiki ka go ka Zulu Natal re shebile pakeng tsa bona le batsamaisi ba Comrades Marathon di tlalo he mamedi di kuma ile ka re di gotla gotlano tsena ke hona di kholo di santsane di tla ke tshotsena ba ne le mafelong ana beke re bone engwe ya di gati so tse makatsane bile ke buisana le mosebetsi mo kgaitsire ka Charles Balwee ke motsa gore ntate jwale ke ntwetsuang jwang yena ha ile mo re sebile re bona gatiso tshetse dintsa dintjo mamedi e bile re shebile bo di gatiso ngo tlatla me ya go nete fatswe ile nete empa gatiso eno ke re boneng batho ba babedi ba kakalatsana me ho hlela hore ke mo wa KwaZulu Natal Athletics re shebile hlakoreng la hai le mo ba atlete empa he witsa ngwaneso ha re shebelle o tswa bola ba gago mane ke re bona hore re bella ka e sentse re shebile le yena ya mamedi ya hore ebe taba tsena tsohle di tlahle di behe di atletiki kae tlhakoreng la province ya KwaZulu Natal empa eo re utlwileng heng ka o netefaletsang yona e wa mphileng yona Charles Balwee ke ya hore botsamaisi ba Athletics South Africa re shebile leboto maikemisetso ke hore ba tle ba kene dipakeng ba bona hore na ebe ho thusetsetswa ka tsela efe jwalo jwalo ra lo tshela mamedi re le ke ho lokisa ntho tsa rona kwano ai di khinnetsa tsinena mamedi re bona hore re nyolwa le lebopele sane jwang re tle re se botlo buisana le yena ka pheletso ya Wimbledon Zverev wa bona wena ya Nixina wa bona wena a re ya ke sa rata man fana ke tsuntsitse mejo kanong ba lwana ya khumamela mamedi fela heja Nixina ke yena e wa botseng a hapile Wimbledon se lemong sa 2026 me re bone hle ka mogwana thabile ka teng bile ona le boa le di ball ball le di ball girl tsa tennis a re hey a re no man ka jo kulena bile ke a bona gore le lona le teng me le bohlokwa re tla meile re nne re le boe re ke se tsena mamedi ke a gutla
1: o ra twa twa o alle le sedi fm
2: na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
3: Jonna we, kgaolo e ntšha e tlo e qala, mme voucher ya ka ya streama e fedile.
4: Maikutlo fatshe mangwane. O ka kgona go reka di-voucher tsa boithabiso ka e-wallet go WhatsApp.
3: Di-voucher go WhatsApp?
4: Eya, WhatsApp fela hi ho 087-392-5538. O tobetse buy e-vouchers, entertainment, lo rekea eng. Ebe wa e netefatsa.
3: Yoo, ho sa reng ka reka voucher le motlakase ha o dumeleha.
4: Ho jwalo, e-wallet e le nngwe, di-voucher tse ngata.
5: Dula o le gaming. Reka di-vouchera tsa boithabiso le tsa motlakase ntle le ho dieha. Ka e-wallet e ntjha e ntlafaditse. Seng ena leng tsohle ho WhatsApp FNB tshuso ya ho fetola dintho tsohle ho na le dipehelo FNB lekala la First Rand Bank Limited moya wa tshebeletso tsa tjhelete le dikadimo wa semolao
1: Bloemfontein motse wa di rosa berenye tshosi ngangata manga unge pelong ya Free State le seri FM le fumane ha bonolo le khobong la 89.9 kapa kenang ho SABC Plus F kimolelwa
6: tsadi papa di ho le sedi FM.

mabre motle metsotso e dula go emashoma mabedi le motsolo mong ka morago gore ena bosupa re ge wa lekgabong tle ai go bona la mamedi re na le mathata ke network ka mona ke mehala ha ke tsebe re tlo bona re ntse rang empae o tlana le ke DK ka tlhakore le leng go bona gore na e be ba ite ba gona bosumo bona ge ba fumana ka patshe ho sa le jwalo re santsane re bona le hlile ka re sokola go fumana le bopelesane ge ke o tsebise mamedi o re mosadi enwa 9th seeded Noskova kiena hemo wa medi Linda Noskova ya hapileng Wimbledon ya basadi le monsa na 2026 antsa Carolina Muchova di setense taro ka 6-2 5-7 le 6-3 ho ba Mampudi papa di ena ene le mane center court ho SW19 ya ba kannete ke thabo e kgolo yena ha ile mona gonne o hapa grand slam ya hai ya pele mosadi ya hlalusitseng ka mogwale motlotlo ka teng ke sena se etsa etseng ke a dumela ke toro ya sebapadi se se le se se mamedi ho ka hapa grand slam e kang Wimbledon bile re tsebaga ke ngwa dithatohatsi dipapadi tsa tennis ho dina le di tsa tennis hore e re ha o bua ka cabinet ya ha o bua ka di grand slam tsa o se ile wa di hapa e be ka nete le Wimbledon ke ngwe ya di tournament tsa o ile ngwa di hapa

0: Papadi ho le sedi FM.
1: No komatso ke mo ka o bega papadi nya bolo ema media ba sadi. O no sa bona motho mong le molemo mpo emele o re o tsireletse mohope wa wafkhone pele o ka be ya meja fats.
2: Ke be ke na ganna gore nka retire after wafkhone, but ga be ke lebele ke nako ya gore ke tlo ya wafkhone. Remember since ke ra loka kole ya magoto, senga se bolela go ra, I have never celebrated my birthday mo gae. I have never had enough time le family ya ka, so ke bona gore go ya wafkhone this time nka break gore ke kgone go ba le family before ke fetela morago go Spain, mo e le gore ke tlabe ke thata ka pre-season.
1: Go mosadi a mametseng a nang le tabatabelo ya go tsamaya mehlaleng ya bonoko matlo, o reng go yena ka papadi ya bolo ya basadi?
2: Nka re thuto e botlhokwa gobane after football o be le something se e le gore o wela mo go sone, gobane football ke shorty career.
0: Papadi ho le sedi FM.
1: Mamadi e re ke kopane le Coach Junga Ntabele Modiko Santal Tengkwane. Ngwanese ngwanese.
3: Aoswa, ka ho tswa ngwanese.
1: Ke teng o ka etla gatola ka?
3: Mane wa tsa ho bobe ka rana ntho re hlaetseng nnete.
1: Oh, Ntabele ngwena, ko ga tse wa tsa lefutjwa we. Manye o ntse re fela mo ha o na le jwa le o tla re ja ga o baneng. Ha o tse bo ga o le tsena o nka o nkopanya le.
3: Ha o tse na o kala kae o ga ile tsa kae ntse re tsentse re tse phepi o na ka botlalo. Le bohle ba ratang bolo, le bohle ba neng ba ratang Shankana Jaden Adams, re lla le bona kaofela.
1: Nnete wena ngwane sore a leboa rato laka, mme ke sa o amohetse jwalo. E re ke fete ka mona ka mabenkeleng ha ke kgutla, o tlo tsebo tlo dumedisa momamedi hantle.
4: Nahana fela o bitswa o ba sehlopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rassie Erasmus. O iketle lesea, Chaslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina tina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Lo shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di-Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano, mme o ka hapa monyetla wa o bitsa gore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Go na le dipehelo.
0: Tsa dipapadi, ho lesedi FM.
1: Mabere motle re na le mokwetlisi wa UJ University of Johannesburg and Tabeleng Coach Dunga Modiko. Mehe ke metwa gona bosumbona. Coach Dunga sentse kwa moetse hape ona ngwana eso dumedisa mo mamedi re tle re tsebe wela kgabong.
3: Ke la rata le bo mme tlo mo ntle ngwana o tsibidi ke le bo se le bo se ka tla ga ga tanta pa dia bo mme mo ya bolo ya maoto. Ntse ke tshwere ke tsela ntle le skela pele tsona tshe. Le le pele ba ba ba tlatla ka mo go. Ke a le bo ka mo.
1: Ee, ya tle coach, no re a leboa le go nena ngwaneso. Mme pele re kena o tsena tsa di-semifinal tsa FIFA, ke bone papadi ya lona e ne le maatla, le first touch, le phetetse ka noto-noto. Ebile papadi e jwang ngwana ngwaneso, ke a tseba selemo chess sa qala. Mothating wa jole fela moya o kampong ya gago ke ofe?
3: Moya ko monate o sebedi, bua nnete fela barotsana ba ithutile. E mpile fela ebile mohlomong lehlono la le yo ka go rona, kapo ka setlhopheng sa ona sa first touch gore re tle re bone re se re batala maleka ao a noto o noto. E nkaneng he papadi ne e le ntle, ee bane ba lwana tlhopha ka bobedi. Ke ne ke bona ntse ra bojwang bo utlwile.
1: Bojwang bo utlwile ngwaneso, ke utlwa hantle tjena.
3: A le ke yone santsane le maatla ka nnete. Re santsane re shebile dipapadi tse ngata tse re ntse re tla di bona. Ee, ga jalo re tlo ba le kgefu gobaneng tla bapala papadi tsane tsa Wafkhone tse tla qalang. Hona jwale ha kgwedi tla phethela jwale sentse re tshele medes re a wa tsiba re a supporta coach Dr. Desiree Ellis.
1: Ngwaneso, ha re gotlhe ga tola ka re shebetse na tsa FIFA World Cup di semi final di a thagoa ngwaneso sane, France le Spain di tla koloko tshana papadi e o lebeletseng re tla hlebe matla boneteng dina tsena tsenne tsenana di tshupile tse setseng. Re shebile France le ona Spain, ha o sheba nalane ya tsona le monsenana sa 2026 papadi tsena tsa mopa lefatshe e tle tshebetswa di tlhopa tsena ka bobedi e bonaetse e le e phameng haholo le hlakoreng la menyetla ya o hlabadintsha ya o hlaba dintla ka neto ka ditholetsa ka bobedi mpare ke na papading ena e hlile ku utlwa ka re modumo o moholo ka mona ka o France o re France ka re ke yona e fetang ha iteana le Spain wena ngwana eso ho ya ka wena tshebo ya hao maikutlo a hao o e bona joang ena papadi re ka lebella papadi e joang mohlomong le tlhakoreng la segatla sepheto jwalo jwalo bona e hlile ka re se tla batla se atamela ho ka ba uwa thaong ya dipenale ka po o e bona joang
5: I can't believe it. E ke bona ntho re tlhoka se tsena se matla haholo impane re shebile bana ba Spain le bona a ha se bona ke tla ba ntse ba tla handle ba dile ba ba fela le papadi le mo bo le ba ba pala ka o le kana impane go go tsona ka fela ba share ipon a to e ba se bana le quality e kgolo e bile le ba ba tsa bona ba ile le tsore mo nyetla o mo papadi ba tla ba pala ke France ke mo ne lore ke tla ba ntse sa pele ha e ba ne ba batla gore ba ne ba ipona ba khanisa mo hope ha ke jola ka le ba etsa ka 2010 ba tla ne o shapa France la ka mo go tshwana ka teng ke bona ka Spain e tla lwana ka matla impane France tla ba matla o ba hlola go ba ne ba sela se lebele go mhlangana o kile mo bate go re lena gone tso le sapela a bone ntla ka ntse ya pele bona le mhlangana Michael Olise le ena ka nnete o itse go tsama magabane ke ene dile a ene ka mahetla ka o ka ra sa tso sa France ha sa ba pali ntho ka re di a ema nyane ka ha ke tsa le ka mkhwa ba tlang ka teng ha ke tsela ka fetse sana sa Spain go bona ke tsela defense line ya bona ha e so ka e le kwa ha ka go so bona tsela hangata ba fumana sa mhlangana ya ema ntwa ba nke mane Michel Merino ya ba palang Arsenal ke yena ntse ga di hlaba ha o le le motho go le wa tsetela e bile o bontsha hore o go tsiwa mo sa se sa hore wena o tswa o shebile ka tadi o tswa qalong o fihlela mona mo re tla tsang tetu ha ke na mo lo bana ko ha e tsheta sa khatela pele ka po khatela bo bedi o lo bana ko ira go jwa me ke nana go fumo ba tla tsa mo tsala mme tshe mo nana o ba ne dintla di ngata o yena
1: Ai o di ba hantle ha monate ka magabane wena ngwaneso re ke kebe ka nnete ga iphapanya le yena na ya Argentina le engela ne ke bone itle ka re engela ne ke di thato hatsi fela ke tsheisitswe lo tsheizwana jwa le ke yena hore e ka itle batho ba ngata ba inkile ka maikutlo di emotions ke tsona tse ba ganna ngwaneso re bone ga Argentina o etsa etseng ho tsedintsa dipapadi tsa yona o fitlela mona mo dilinteng empa ha se re sheba ka lebaleng boneteng ke fumana bobedi ba hlopha tsena tlhaselo ya bona le bota la bona le mogao di hlile di le ntle ha ke tsebe eo papadi o e bona jwang empa na o bona magaolagang e le efe na e tla leba magaolagang jolo ka ba bang sentse ba gao e ka FIFA e ema le Argentina obvious
5: o bone te fela of the video ke batla ho hopotsa ba mamedi hore tau le ha e ka tsofala meno a teng a dilantsa le matla ata o ska nkela fa Argentina o ska nana hore mohlomong ba tla ba nahana ka go ba manela go ya ka mogho batho ba ntseng ba bua ka teng bolo ba batho ba sebeletseng dipapadi tsenana e bile ba thaba e bile ha re se ba papadi e tsang ha ba ne ba bala le naha ya Morocco gore ba batho ba ngate ba ne ba lwana hore a e ka ka le ene le teng le la bontsha ke mo le tsapa le mpaneng e papadi ke papadi re bone le bona quality ya bona ile ya itlhaisa hore ba tloe ba ne ba hlolwa ka ntlha tse pedi ba qetelle ba se ba hlotse papadi ka botlalo ka ntlha tse tharo go tse pedi go bontsha gona quality ya bona e jwang ha se batho ba fellwang ke moya ka bona ho nyahaba ba etse ba etsa bonnete ba hore ba tla lwanela mohlankane eno a bitswang Lionel Messi ke ene ka mo lwanelang ka boholo le ka bonyane ha o watse papadi go botswa yena pele hore na o ikutlwa jwang tsatsi lena a tla ba hlalosetse hore ha re entweng bahlankane ebe ba mo lwanela he ha ke sheba ka letlhakore lena la engelane le bona ba na le sehlopha se tiileng o shebile mokapteni wa bona Harry Kane ka nnete dintlha wa ntse a dikora wa kgona gore ebe yena ka lebotleng la go qetela a tlisang dintlha tseo empane re bone papading e fetang enwa e mong e bitswang Jude Bellingham le yena a iphamisa letsoa la gae gore ke a tsebo dihlaba ebile ke nna ke tla le fixetsa molemo nana wa semi-final gobane o hlabile ntlha tse pedi gore ba kgone go hlola match wa bona ka 2-1 jone ke nana gore England ba hlokatela ba fumane tshebitswang reden mo rethetso gore na papa ba bone ba pala joang gobane ga ba sa o fumane ka pele ka nnete Argentina e tla ba lemasa nnete o ga o ya ka mokgwa ke bonang ka teng ausebedi ke se ke se moporofete empaneng ke bona e ka Argentina e tla tswelela pele gobaneng England ha ngata ba qetetse go ipona ba le magaolagang ka 1969 swale ke gale ba sa ipone mono bolo ba nako ba ipona ba ntse ba tswa pele monana di-quarter finaleng kapa di-group stagesng ebile ka nako nngwe ka 2018 ba ile ba tswa ka di-semifinal jwale motlhomongwe ga kale pressure e dutse godimo godima bona gobaneng Argentina bona ba batla fela go sele go sireletsa sekola sa bona
1: Yes, o di beile ka nnete mme re kole boetle Nthabele Modiko ke a dumela gore re tla boela re buisana le ngwaneso ga re tswentse re di shebile fela re le boela tsela eo re beetseng tsona ka teng le gore fa setshwantsho sa seo re ka se lebelelang go ya ka wena papading tsena ka bobedi ke lebohile ngwaneso jolo ka metlha excellento ke a leboha ngwaneso kgotso ngwaneso makgabane fela Nthabele Modiko ai wa e ja mamedibolo wa e tsoa ko o etsa tsotlhe wa mo utlwa o diala monate wa tsa wa dibea ya ke Coach Dunga wa mo utlwa nthena o e bapetse o ephetse ka nako e telele mabedi metsotso ke e metlhano pele gora ya borobedi re nka mogala wao he ka mogana ko e sa fediseng pelo ntsha maikutlo a wena o di bona jwang di-semifinal le o sane re tlatswa ntse re di tshwara mo na le mane he mo mamedi re bone tlhakoreng la coach Rulane Mokoena ba re koma ba re Mokoena o sa le ka mona ka pyramidsi mamedi o sa le ka mona ka pyramidsi ke rana ka utlwela mabane tlhile ne sentse e bue ga wa itatlha ke o he coach Mokoena ntho tsa ntse di motsamaela gantle se re shebile gape ke ena ya Patrick Vieira go utlwile go re a jwale tjena e ka naga ya Senegal e mmeile leitlho ba kana ba mo tsebisa gaolfinyana e le ena mokwetlisi wa Senegal ena e o e leng bo mampodi ba continente AFCON ntse re emetse sephetho sane sa lekgotla la boipeletso Switzerland go utlwa gore na ba beya Senegal kae le Morocco ntlheng ya go ba bo mampodi ba AFCON ga o le tsena mabedi keng ke mogalo wa otlhe go utlwa gore na wena o di bona jwang
6: letsetsa lesedi FM gona jwale 086 300 3084
1: mamedi sentse re na le wena dumela tlhe hello le kae weso representante abuti market
7: Argentina ya finale mami
1: e ya finaleng le boma France le Argentina o tsho batla gona o tsireletse kapa re tla e bona se e phethetswe ya di-semifinal Argentina e kene ntato ya ka wena ke lebohile utlwa a phamisa letsoa re dumela weso Thanking that. And I don't say so. What are the things that I'm so busy? Hi, go mope like a body gay. I'm very dumela. Look, I.
8: What's
1: the rattle like a Naki Belman who gay?
8: I'm the girl of the man and the disaster. I'm a solicitor. The one I have no other song with it. The one I did with girlfriend. Empire to the ke bona ka go France ka ya finale le le Argentina
1: e hle o reng jwale
8: a go botsa nnete ya teng di
1: a ntse ke le teng ke tla o botsa he
8: e go mputse fela he ke o tswe madinga mpa ka go ka go bua madinga mpa ke Adam se go we ya tswa go ke bo soko di
1: bule hey man hey hey wa bona yo yona hi hi
8: ma go talo
1: tlalo ka ntate ke le bo ile utla
8: ha mona
1: hi bo khotso weso Hey, uthata o bima mamedi. Richard Makoba mamedi be ile taba ha di mona re di. Tla le o tsena tsentseng dire mokwetlisi wa mehleng wa magesi. John Maduka o tla nyolwela ka mona ka Swaziland se tlopeng tsa bona ga se nnete. A re ke motswallo wa gona e moholo yenwe mpa. Tla le o tsena hle le dibeleng ka thoko ha ona nnete mo. Mamedi dume. Le kae weso?
9: Tshabula
1: bile. Ke phetse khetse da ga ke bole mang o kae? Mseku. Wa ikatela.
9: Ke tlo le bila ja feta.
1: Ke kere bile.
9: Bili si bona ke re kwa World Cup.
1: Eh.
9: bole me tsone o tla makala ha England ya ya final meeting
1: hey man o re jale
9: bolo bolo hana jo so
1: hey hey wa mfa final engwe kala ngwe utlwa ho o morati motsetsi wa dipapadi wan bo hle hle ka gantsa ba le ka mona ka o France le Argentina hela re tlo sheba o sane tsebeletswa le sedi tlo ha tsa tsona ka o fela di semi final tsena re tla e bua pele
9: Ke
1: pa ngopola ke na pa ba le
9: tsi
1: o tla di
9: tsenwa.
1: Ke utla
10: hantle tjen. Thank you. Ke labile o tla. Hollywood Bets. Phela motsotso wa ona jwale.
1: Hai, mme ready e ya engela le France. Wa ka tla dume. Mamere khotsa? Hello?
11: Azibi.
1: Le ga ntate?
11: Ke buya.
1: Ke petso petse.
11: E cha apuman.
1: Ai kwale, wa ukatela etsa fela.
11: You know the deal. Na go bala le mo go bagani ai wa fana ba bona ga jiwe kwale. Bango hla muna ba go kile bagani. Wa fana ba fana.
1: Hey, nice. I can call a little precise. No, so can't say about Mampudu's one. I'm Mampudu Ali.
11: I'm my man. What the one goes? I'm a moon.
1: What's about with Gadilla? With Gadilla, he gets up out like a mellow and he gets in and dear Taku was a cinema says the child Finian. Kill a widow. Oh, ah, kill a widow.
11: Ah, Gadilla, that's my card.
1: Thank you, Tata Mahlatsi. Ao mamedi e fedile a rona nako re ntse o lekane tlhe se bona le dikeledi letsiri mme se ntse re ga o betse na le ka moso mo ga o be le wena re o rata ka lerato kubai
12: tebeletso e ratwa le sedi FM
1: neso
13: neso e
1: o monate ngwana mmeke
13: a re ne pa etse le kini wa tse ba o so tsholo gore ka mantaje na ke tla mathata
1: Bona e sa mfela botaleng le gatwa ke nna ke re.
13: Ga le bo wa hle o ka o bona smile sa kina ga bae.
1: Ba bae darling.
13: Ga bae du. Ba me di ga re tloa ho sibidi mo le fevalo le rona re kopane le moifo wa monyaka ke bakeng sa gaolo ya dikete tse thago magolo a tsheletseng mashuma robong a na le metsi e medi tshwantsiso ke monyaka.

0: Sure, love. O tsa ba ha ke go nna lo yetsa breakfast go jotsa mothwaka.
1: Ah, baby.
0: Line ena e ka mona e ya tshisa.
1: Ah, o se le taxi driver na lo yena mothwaka na.
0: Ah, baby, a ke re ke lokela ho nna taxi ya surprise news. Ah, ke re hona jo le batho. Ba tatetse hore mabitso a bona ba bona sa le mane di balloon tsa motlakase. Tswale ke re ke interview ka mora interview. Jo nna we.
1: Okay, love.
0: Ba tsaba le mohale ke bone hore o kene mo.
1: Okay.
0: How na baby? Wa okay je lo kae ka ntho tse di ntsha tse bentsa ha o buthata.
1: Le jwa le di ntsha. A complain le tsena baby wa. O nna nna go ke tsebella kae taba tsa mohalo wa ne nna le nna re ga wa ne gale kwa. O na re ska hlotse ke le bea ha e mono muthi. Jwa le ke tlhompha ghetho yone ha e no no. Ke tsamela ho la handela pala mohalo tse. Motho ene ho kotse. Kotse ya ndi matsatsinga nang. O supa motho ka tshunya ga be metsi te.
0: Okay.
1: O dumela tla se je motho ka o se tsa itsena mpolokeng a baby.
0: Ha se le thotse.
1: A o mo ga di a mo lobela.
0: Mpa fela le hore ne ke nahana hore wena mohlane o tla be o ntshia ho le mmane o ya kopane le ne le ho ya le mohala ya ke.
1: E ne le kopane ya ka le batho ba banye ne sa kenyelletse mohale ho hang.
0: Okay. Le ne le tshwaretse ka e.
1: Na, ke tsebile ho se. O le tsala.
0: Kaeng
1: wa tsena na go nke meletseng ka ona ka dipotseng a tanga tatse e ka be le khalo petlong ke tsa breakfast motho a ka.
0: Sure. Tsa ba be wena ga ta holwana hore.
1: O ka go le malaka la ke tla.
0: Sure. Ke botsa tsena ho ba ne trip record ya koloi ya mbontsa hore wena o no na le mohala. Wa ba wa ema thokonyana nna go e ka etsa metso tse mashoma mbedi ya metso mehlano le hla koreng le leng la ntlo ya hae.
1: E ba.
0: Ke ipotsa hore na ho ba neng o ne o sa ile gating kapa o ke ne ka driveway
1: nna street
0: eh baby wena a tikintse ke bua le mang
1: ah mpolokeng ka nhlanyetsa mpolokeng
0: wow
1: o tswa fela mphaka ka mashalo sa losing sheba o sitle na sa batla go liya o bua fela o bua fela o ke gawane le koloi ya hao nna lo go tlongetse letsa jena
0: baby bona ha ke lwane ke ne ke bua fela bana ha ke re koloi ya mpontsa ntshongwe le ngwetse hala ke ne ke batla ho fisisa fela hore motho ka
1: a butle pele tlwana lo mpitsa baby ena hao ena ha ene ba ke baby wa hao yo moratang e ke bua le hantle ntse pele e bile o bontsha WhatsApp hala e seng ntho ntse nne ya yona ena na ntse e etsa ena na ya
0: o hey he kolwane mpolele he hore ke eng hantle e o halifisang ka kana kana fela mo ratuwa wa ka ke go watse
1: ila ha ba ke mo ratuwa o tshwanetse le WhatsApp ba e ke seng mo nne le go ya ho qeta o tsala sang le ona ka mo ga o ka mona no ba ka shaba
0: bona ke baby botse ya botso fela ke yone tsang go ntse ka bohalitse
1: bona he a o si bona ebe ne ke sebeletsa mohali ha o bolele hore ke a ka tlamela tsa makaya ka starting sa high monster he
0: ke
1: tsi ke ntlela ka mihlolo a tsebo o hlo ka mphadi jo o teng fela o tlo nkemella ka bo mohali ba sna molimo go phelong ba go ha o si
0: batch le ke re baby ka ha ke nna o ke khintsitse re ke mpe ke tlwele taba eo
1: e le jwa ga wana le yo e bona ke tsi yo mo sentsetse mo ga o ka mpolla tosh wa tsebo
0: sure
1: motho ye o bole go ke nna o monana ke ne ke sa dilo bana ke sna mo ke dilang teng ke na le ha ka lenna antla ntle ke nna ga o chase mo mantsibo o tlo fumana ke paketse thoto ya ka ke tswile go se le go yena ha yena le ditawe bo le
0: ba ne ka ba ne tsa ntwe ho
1: ke tsa
0: ah
1: o ka bo
0: baby a se
1: ke go tla bona
0: ha o hle kulwane hey ka watsa maya je
2: sala ke bolu ya a ditse.

0: Fine.
1: Ngegebe. Why ke saka ka se khotse mo nna ntle lo ntsebisa. O etsa la mo nna.
2: Hai, ke ne ke mpa ke feta fela ya ba kereke kene.
1: Oh, ejima. Ke na he, ba se ka bua le ka maoto. Ba lo ka ka mo nna ke a oleleka mo.
2: A go mpolelle mphoka.
1: Ke yena ka nnete ka o manya le ha so go. Ha ke na le bo nnete ba ka nnete o tla go tla neng.
2: Ah no, ke a mpa ke ke.
1: Empa he mana ke a khola ke nna ena ka ga se go ka mpolelo ka nnete mo matlala.
2: Okay. Mo ga lo ka ha se yo tsena ha ina mthato. E ke tla bua le wena go bana le wena dintse di wa ma ke ke.
1: Ha di ka mana a go le tsona ngwana mo nna.
2: Mamela he o tsena. Ke batla go tla botsa mpho gore na thabiso o kae.
1: Butle fane. Obane ha mpho a tshwanetse o tseba gona thabiso o kae. Empa wena ntate o sa tsebe.
2: Ga
1: o bone thabiso ke eng monna o utlwa gona o kae. Wena le go tlo mmatla mosading wa ka mona.
2: Nkeke beye. Mame.
1: Wena o ka ikutlwa jwang gore mosadi wa gago a batlwa bashanyane ba futseng bo ntata bona jalo ka bothabiso tse. Fadi.
2: Wa itseba
1: o tswang ka nnete a o shebane le thetana monna.
2: You are about to overstep your boundaries. Wa o bua jwang le nna.
1: Ga re dumelelane gore mona ke pota ke ntse ke shebile. Empa he tseba ke gona go kuti o tlwisisa ante le letsile le
2: o se o tla bolelela mpho gore tendera ya gane ya gae e bonagala ka nnetisa tlo tswela pele gobane nkekebe ga tseba ga o tsheetsa motho ya sebetsang le dira tsa gago ga o gantle go ang gagolo jwang ga sera sa gago e le ngwana yo o mo odisitseng ka thata jalo ka eno wa ka o thweng ke thabiso o motswetse ke re dintho di fetoile
1: fantle mona ngwana ore tendera e fedile
2: e fedile le
1: jwangmonna ga o fane ke eng jale
2: re tla lokela o e sakola nkekebe o o tla tlameya go gotlisa tšhelete yotlhe eo e leng gore re mo lefile yona o seng jalo re tla etsa kopo ya gore a sete forfeiture yoneta e tlong ka thepa e e lekanang boleng ba tšhelete yeo ya e fumaneng jalo o tlabe go se o se monate
1: ga di go gatlhe mona
2: Ha
1: o tso tsama le uto ke ke go tla mo hao
2: o di jo tso di janka tlo ka mo la pende na la hao go lo ye o ipala mante ba ya tlene ya hao ka o tsela tso na man di na le ka mano le tshelete ya uto wa ngutlo yo na we jaila ke what do you mean
1: ke ke ya uto wa di be ha mwana mo nempa ha ke re nna ke ntse ke to ye ya ho sa sa ke tsela pele
2: mo ba stupid let me tell you
1: ka pa ba stupid fani
2: stupid ba ho ne ha o re o entse qeto ya gore wena ga o sa tswela pele gono go bolela gore o ne o ntse o le karolo ya morero ona go fitlha ntlheng etseng a ke ka go o amega ka otlolo wa papa o moetse mmogo gobane o ile wa qala morero ona le rona up until you decided gore wena ga o sa tswela pele jale ke batla o mmamele gantle nna ga ke le wena go ena le gore ke balege ntwa e sentse eropa ke ne ke tla kgetha gore mpe ke sireletse se tsa botlhokwa ga bona ba re makwala ka metlha a tlajwa ka mokgotlhong mme a swa a furaleletse nkekebe ke re a furaleletse le marumo a o baneng ba ka gona o a koba now wena o ikentse le kwala e o tla swaka setlhoke o
1: molelewenabalesole
2: become a soldier o lwane ntwa o tobane le yona o e shebile ka
1: matlhong
2: mame ke batla gore nna le wena re sireletse oto ka sotlhe se o re nang le so o seng jalo ke a o bolelela tsietse re tonetse maatla gore ko itumana re le ka mofeng ka tlhaka di difatelang ka teng
1: mpabane ke utlwa gothwe o boletse morato mogau kapa
2: kewena monna diterateng mona tsa surprise ville lebitso la oto le ntse le amagangwa le gabofane le nkekebe ya re lokela go sireletsa lebitso la oto nkekebe ke batla eno yona e dule ka kelelong ya gago e kene gona jwa le tsena ka nnete le dikebekwa di se di tseba gore o nto bodukile tšhelete polaseng ya
1: e banna
2: and we are not safe at all
1: tsale fane ya gompolelele di tsebelela kae tsona dinokwane tseo banna gona wena mone o tseba twa go dinokwane tseo di ne se di tseba mabeo a
2: otoba o phela ga monate gobane o dula o kaka letse o lebeleletse gore mpho a tle le tšhelete ya mahala fela e wa e nyafang kwa ga bofane ka tlono nna ga bofane ke dula ke ya godimo le tlase ka nnete ke fofolela motlala jalo ka ntša tsa setsomo wena o kakaletse lebetse ga monate e ga o tswa fela ka dikobong fena wena o le o dula ka ntle o anamela
1: letsatsi
2: otho dinokane tseno ga ke o bolelele di ile tsa fisa mane tsa tshwara masecurity mone monna ba balwesa matala a tswakilweng ka dithetefatsi ya ba banka mekotla ya ditšhelete e ba iphadinyana
1: na ga o motho ya ba boleng na
2: banana ba ne ba sebetsang mo kaka ba ba tshwanetsa a tseba nkekebe
1: ke bane
2: ke kopa gore o inagane gantle sa buile gona ja le go lekane wena ke kopa gore ke tsamaye please
1: pele o tsamaya fanetlhe ngwana mona jale o re tendera ya mpho e fedile mo
2: monna go tswa go lona ka nnete go tswa go wena le ena ona e a fela ka baba
1: ao monna kokobela kokobela se mona se ka bosu
2: fela go salang wena ke sentse ke o boleletse ditaba gona go e tsalelwang ka yone so go go lona gore ya fela kapache
0: bo sotho go go maenye bloko ka ofela le ka moso ntse le letsatsi.

0: hlahiswang ke kgaso ena e nkileng ketapele ho tsa botjhaba ba Basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dumela momamedi wa lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke motlomo. Seteisheneng sa hao sa mmamoratwa.

0: Lesedi FM.
1: A ke nnete mamedi le sedi FM ke molelo ke hlalusitse ka re kgwedi ena ya phupu Afrika Borwa e ke teka kgwedi ya ntate Nelson Rolihlahla Mandela re hopola bophelo le lefala mo etapele ya ileng a nehela bophelo ba hae mo mamedi bakeng sa ho lwanela toka tekatekano le ho thusa ba bang ha ba hopola hantle molaetsa wa hae o tsebalang haholo ore etsa letsatsi le leng e be letsatsi la Mandela Ore hopotsa hore ketso enyane fela e mo sa mamedi wa ka e ka tlisa phetoho bophelong ba mothemo. Jwale ke hlalusitse kare a ke nete girl ha ke batla ho bua haholo. Ke na le mo eti ka kwano ka phapusi. Ha ile handle ke na le ba eti. Ke na le ba eti mamedi ka mona re ke re tlo buisana ka ena taba ena. Ao se le rata ha monate le kae?
2: Ha monate le kae? Ao se ke nete girl?
1: Ke a phela o fetse handle.
2: Ke phetse ha monate haholo.
1: Re a mo hela tshebeletso nya le sedi.
2: Ke a leboha le nna.
1: Ao se le rata ke mang o hlaho kae? O motho a Bloemfontein mo na. Batho ba o tsebang ba o tseba ka eng? E a sa o tsebeng yena o ka ihlalosa o re mang ao swaka.
2: E re ke kale pele ka o dumedisa ba late di ba tshebeletso ena. E ho bane ke thabile haholo ho ba ka mona ke thabile ho ba le wona. Ne ke sa ke tatetse ho iphumana ke le mona le bona jwale jwale he yeno a buang ke le rata go jane le kholoko nna ke e go dula ha bo o tlo ntshisa ke ka i talk out skinny the girl ke o siwa hona mona manga untle ha ke batle ho ithoka nna ke o bane ha ke batle ho sia dintho di phetile ka kwana ha kona
1: Eh o se rato.
2: Eh joale he o so hlalositse ha ke re gore kgwedi ena ke ya batla.
1: Eh ke mo challenge. Jalo tle mona o tlo buella batla.
2: Le mo ifona wa ka ona wa bona ga sale mmeli nyana.
1: Eh
2: ke batla nyana. Ke madi am afresh.
1: Le wena ke le mentsa ya o kenya mo.
2: Ke madi ama channeso.
1: O se rato motho a Bloemfontein mo ka pa.
2: Bloemfontein.
1: Oh, wana mwana mona.
2: Hantle ka romanga ona ke
1: Jale ka jalo re buisana ka ena taba ena ya ntate Mandela. Re bua ka kgwedi ena e lengwe ke kgwedi re tla me re sebetse. Empa re sebetse kgwedi nyena fela ke re. Empa nenga sa tse botlo qalella ho sebetsa.
2: O tlo qalella ho sebetsa ke re mona ka hona o tlo fana ka boeletse ba rona galegile. Ntotsena galegile dietsa tsena. Ntotsena galegile dietsa tshebetso e sale mohomo o kena teme. Wa utlo o skin.
1: Jale ao se le gato bakeng sa mamedi mo nhla o ka mo hopotsa fela hore na ha na ntate Mandela ke mang le o le hore ntate Mandela ka boyena
2: re ke wotle hlohong ntate Mandela ke mo president wa pele ke na wa pele a motho he ka rona ha ina rona ya Afrika Borwa ene ke yena ya ileng a lwanela le setshaba sena sa gona sa ntshohle o skinny the girl jwale ke yena ha ke etsa se hopotso feleng gare ke mo president wa pele bile ke bona gore ile ba le agente ya pele ka rona ha Afrika Borwa
1: lo tshona ba di ile
2: ntate ya pele ntse se ba se challenge sa ntse ke yena wa pele
1: a ke re
2: aha
1: e bile ga le mo president sa ntse o je buka o bontsha go santse le mo president sa ntshwa bana ka matswa bana ba tla le bona re kene sekolo ke bana jwa le motho ka ipotsa se le rata rona ke a utlwa le re ntate Mandela ha re hlaka mona re bua ka yena go dingena ke di television eng ke di radio stationing eng o ka go o go thusitse joang re le ma Afrika Borwa go ba ke kana go tsedi mo fumane motho mong ha tsebe le rona galegale kwa pele ba teng ho no itsala
2: ha ke batle go ba emotional empa he ntate Rolihlahla o rutile botho e ha ke no ba emotional empa ha ke batle ho ba o rutile botho hle wena o skinny the girl o rutile moya wa tshwarelo sheba legacy ya ntate Rolihlahla ke forgiveness anka to boketsa thata ke botho le tshwarelo le tshwarelo motho ana satse borona hantlentle tshwarelo keng a khotlele morao a lo sheba bophelo ba ntate Rolihlahla
1: Jole ka mona o selagato hlalositse gore ntate Mandela ka nete o thusitsegile Afrika Borwa ke ena mo president wa pele wa go lwanela ga bele tokolo ene e rena le nyona hana ba le tjena motho mong a ka botsa gore na go baneng ha rona batjha ba hana ba le tje ge lokela ga bele boikarabelo na heng e ya rona metseng ya rona mo re phelang teng
2: khalo ke la go ba le boikarabelo o skinny the girl e hlile ke nete ga tama ya go ba le boikarabelo ho pula ha re bua re itse madi a matjha e re salema folofolo ba tsha ke bona be leng hore nna ho ya ka nna bana le matla ke bona ba ka gona ho mathalebelo la ntshwega ha ke tsebe ba bang kutlo le hle ba tsha ke bona bana le boikarabello
1: e ba le ke mo tshanga mo nyama o tlhona
2: na hana ke sakitse gono e mane be ene e leng gore o tla re etella pele a se mo mo re tlo mo palama o di mo jwale re mong ka ka dikelello
1: a itlo sebetsa jwale a buswa ka ha ke re shebe wa tseba ka di hloleleng le ha ka ga bua go batsha ba sebetsa ka ba batsha ba lokela o sebetsa ho ya ka wena ha o kena metseng ya rona o sheba na o bone ka gona batsha re batho ba sebetsang ba tlisang dipetro metseng ya rona
2: ko blele a ke re boholo nna ke tlo bua a ka nna le ba o ke sebeditseng le bona e hlile ga tlisa dipetro ha holo ho bane le dikelello tsa rona di batlantse di gona go nahana ka pelinyana jwale legacy ya Ntate Mandela ga ka gona go iphela e re ka gona go etsa dipetho go feta mo rentseng ka teng
1: jwale ka mantsoe ba mo tshailong go nantsa dutsi fela a qala bona
2: go etsa jwa a qala a ska ba emela ntho tsa hore jwale ke emetse mamang a tlo qala kapa ke emetse mamang a tlo ntshwara ka letso no ha ska itse ha ka le hona jwale ka seo e leng sona a leng sona kapa ka seo a se tshwereng
1: ke a utlwa mamedi meso so ke mashoma mabedi le motso le mong pele re fitla goreng a ya bo robong ke shebile nako hle intumela gore re ka mona ka mabenkeleng ha ke khutla ka mabenkeleng fela ke batla go botsa aus le rato poso na le poso ke batla go tlo mmotsa yona jale mamele tsa bonete ba hore hle ha o tlo fetwa ke ditabatsana tse go tshwaretseng tsona a o selega toga ka mabenkeleng ga khutla ke
2: tsa
1: male nna ga lo rekisa
2: a re tsama
0: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefella yona clientele legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 sms-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 clientele general ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: segeledi super healthcare ke moriana wa batho ba baholo o sebetsanang le bothata ba mofetshe hlahala selemo ho bomme ha ba ile matsatsing o hlatswa madi o fana le ka phallo ya madi ho beha tswekere le habilate taolong le bakeng sa majwana a diphiyo e leng di-kidney stones entsa sesolenyoko le bakeng sa serame le manongeletso a opang gape ka bosona se matlafatsa sesole sa mmele wa gago ga o kula o kgone go ema le gao le diphateng ba na le segeletsana e le moriana wa bana wa bo bosung ke bo mososo o ntshang tshilana le leleta go ngwana le go ngwana ya sa holeng hantle go kgathatswa ke manyua le ngwana ya dulang a kula nako le nako go kgathatswa ke letswe jana hape e hlatswa pelo ya ngwana o thole le ngwana motle popotlwana e bang o ka galla le go ikuka ina di ditshobotsi tsa masea o ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho letsa WhatsAppele ho +26 62120662 +26 62120662 kapa 072 0202 371 072 0202 371 segele di super healthcare le segeletsana go tswa go ba di gabane herbalists.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nne timamedi Lesedi FM ke molelwa e le shomele metso re bedi metso so pele ga fitla ho reng ya borobong o ntse dutse le nna ke ni the girl le nanong le monate la youth ke yona ke na le mo etwa ka ke ausle rato go jani re ntse re buisana le yena mamedi ge shebile yona taba ena ya le falanta ta Nelson Mandela ho susumetsa batjha ho sebeletsa setšhaba ausle rato ke a tshepontso le handla
2: ke handla ho lo ski ni the girl
1: eh jole ka nako tse ding ausle rato. Eh motho mo ga ipotsa hore na ile re ka go bobebe hore o ka thusa setšhaba eh ntle le di tšhelete hona ke batla fela o tseba hore na ha ibo le motho o batla go thusa setšhaba eh ntle le di tšhelete o ba lefise ho ka tlisa di petrol di fimbo pele mo ba motho o tla bo mothusa ka seo se mo thusang ka sona
2: ena o skini e batla e le bobebe ho bane jolo ka kitse gale ke sebetsa gale ke le mathalebelo lena ho thusa motho e hotlisa tshepo ho yena kana ka ngotlo thusa motho e leng hore o na sala hlile tshepo na ke a sa sa bone le hore na tsela ke e yang kai e yang hai ke thinking ka left ka bang ka right empa ka lebaka la ho mothusa o le motjha o ba dance bakeng sa hai hotlisa tshepo e go
1: ke a dumela
2: tshepo ke yona
1: jola ha re mo tshwane ba tla o qala he o nana mohlomong ke eng se wa ka thusang ka tsona ke diketso di fetse nyane tse leng hore a ka dietsa tse leng mohlomong ha nne ba tla bo tshelteng ha to kila bona ba keng sa hore a thusetse mo wa gona nteng
2: hona le batho ba leng hore bana le etsebotse ngata wena o kini ntho ena bo tutoring ruta bana this young generation di tutona le bana ba struggling di tutong akere o ka nka fela e monyetla o wa ba sheba wa ba kokohanya wa qala wa ruta bana ba wa bona first step e tlo isa ho selatelang e tlo isa ho selatelang ke le tjena ke qadile ke kopanya bana makeshin mane ke kopanya bana fumana ho yemo le ha e kwana o batla hateile maemo ha matle ka tlung ho banka bana bana ba kopanya o etsa something very positive it is a pito ho bona engwe hape ka ba mohlala wa ho etela mahayeng kwana bo di home o kolo bona
1: ba di khutsana ke kwana
2: di khutsana o ka kana ka ho ya mona
1: ano fitla mo itshebeletsa wa hlokisa ba open to hlatso di first day
2: ntso tshea le bona go le monate
1: ha
2: foka le lo o ye ka mabaibai o re ke batla tshelete ya dikoku ke batla eng go ya fela mono o dula le bona o arolelana le bona mhlomontse le
1: o tsamaile o ba balla pa le bana bana
2: e santho ya ne re renke tshepo
1: okay jona o sile gato wa tseba kana go tseding hona le ntwe ne re bitsang ka go ke diphepetso hona le mothatlang ai wa tseba ke ne nna ke na le diphepetso nana mhlomeng ka ba diphepetso di fetse leng hore di ka sitisa ba tsha hore le bona ba thuse ka hare ho metse ya bona
2: di phepetso tse ding a tseleng hore ke dutlwe wena o skini ke the girl ke hore motho e mong ha tsebe hore na ebe ha ke re ke a thusa ke kala kae hona le motho o batla o tshwana le lerato e kapa moifo wa ka but ha tsebe ebe ke kala kae ha tsebe ke approach mang hore ke fumane e kalo wa ibona e una le ntho yeo e mong o hateletswe ke taba ya hore hore a qale o hloka bonyane bo itseng ba tshele ile ntwese nnete ha se nnete taba e ha o hloka le logo ka qala ka challenge
1: o qala ntso sna challenge
2: ka seo o leng sona o gona go qala
1: matswana ha wa mabedi yana
2: a le mabedi teng o itsamaela o ya mo wa qala ka hara a community modulanteng se ba ke modulanteng ha o hloke taxi ho go kolo phutha thuthubulo ka totiane ya
1: ne re ha o ya stopong
2: ha o hloke challenge o skinny the girl ke engwe service leng ho ka qala ka yona ha o hloka le challenge
1: wa e bona
2: ai ke petong
1: wa nete o swa go jale ha re tle ho wena he o go hlalosa ditse go wena ka nete gale o le teng le etong lena gale o etsa mo dilemo tsena nna ntse di thete ontso sebetsa jale selemo se sa 2026 mamedi ka iposa go ne be wena o go hlopiseditse enhle
2: nete e tswile matso ba bona o ga gale ke le mathale
1: eya
2: mara le le tla ke go skinny the girl le le
1: ke go tsena ke tsela mo
2: ka go mela ntse se selemo na all right na he ile ho keteka ntate Nelson e le moifo wa ka o tla ntlatsa ho yena ga tabege le kamane ka Bergman
1: ke na ke le teng
2: ka di tsofeta
1: ka mono ona le ntate ya mmemeng ka botsa go hola bona nepetsa ka mono
2: mamela ke bona wa bona ke ne ke le teng nalo wena ne re le teng empa ke a phamisa le hlogo go ke
1: ha bona le mo fere tsono e ne re le maphate phate e le ntotsa na ka ofe
2: na ke batla ho thusa tshaba se
1: ke bona ne le sebetsa ka thata hle
2: hona se bakeng sona seo ga tlabegele ka mono ge le batsha e ga tlabegele ka mono ge le batsha re ntse re qala geng ka le di aparotsane tso tla fumana go batho ba ipotsa ke etse jwantse di le maemong a hantle gantsa re collect di aparo tsa mofuta wono bana bana ba go jona di mahetleng ba bangata di community tsa rona o skin the game jole ka mona re tla be re ba fa dintho tsohle tselong gore di collectile le di sanitary pads di ntho tsa mofuta
1: wono ka banana hle
2: wa yutla hona le bana ba leng gore ka fitla ha o ka fitla tseleng ena o skin utla utla di ntho tseleng tse bohloko ha mme
1: jole ka mantsoe ma le tlhopise tse zona bo di aparo tseno le mesamo yena ba o se ba sebedisa
2: go tloha mono e bileng ile ileng thuholetso e se chabeng sa Bergman e re tla be re loha bana
1: a a se
2: bana maha
1: a o re a leboa ka nne ke re a leboa mo medi e
2: ba ya sekolong ba le ba
1: ba swekile ba le ba
2: ba ya sekolong ba le ba di primary tsena tsa rona ha o fitla mo fumana go motho yo mo e ka re uniform ena nna ke ha o tsebena ha isa le ho etsa le hlo ena nna ke yona ke sa bua
1: ke re
2: ba ba lukisa nna ke ha tla be ba fa le tsona di aparo tseno go tla bona hala
1: se le fumane bo ausi le ba buti ba tlo kuta ba tlo luang ba tlo etsa
2: ke ka hona ke ka hona ke ireng ke thoholetso hape le ya mametseng ka hare ho Bergman
1: ka swa re clock it clock it
2: o skin mamela je le re lebeletse wa itla ke taba e jwang yena go tlotla setshaba plus or minus 200
1: a ebo
2: ba tla be ba le mong a ke re o bone na ho no le jwang ka di 60
1: ke re ke ne ke le mo o mamedi ke ne ke le mo ka Bergman e khutlile bosiu se re ya malapeng a rona bosiu e sa le re fitla o seng re sebetsa
2: jwale the very same thing ga tla be re yetsa e tloetsa hala empa kgetlong lena e tlo batla e ba golo ho feta kana kwa nono le teng ke ka hona e bile neng ntse re tshwara le ba a hi ba Bergman tswetswe ha e ba ona le talent ena ya ka matsong a kotlelona o tlo fetela o fetola bophelo ba ngwane motho o motshwaga o lohenyana o mophuthenyana mono ntate e ka Bergman ka mono kotle o tlokuta le sia lena la modimo a tsamae a le hantle go khutlela sekolong
1: ke ditabatsa tsa tsilifin tso
2: moqebelo ona o re yang
1: ona o re yang ho ona
2: 18 July le tsatsi la ntate Mandela
1: ha ona thuso e o le hlokang o santse fumane monyetla tsena a o selegato o mpoetse o etse kgoeletso o pe se tshaba bana go ntse le teng tse rena la bobedi la bohlano khlala la bobedi khlala ka mantswa bangwe la motho a ratang go lena nna la hlele ka mokotleng wa lona mo dikobo tsona ha le di hlokeng jolo ka ile Maria tse bana ba la ba fumana diphatlo
2: engwe le engwe o skin into engwe le engwe jolo ka se ke hlalositse go le matso a batho ba talented
1: ha o tse ba o lo wa hle
2: ha o tse ba o lo engwe hape clipara clipara hle a gore supply ka di
1: ha khona ga mona ha khona
2: eh ha khona ga ka clipa ka pa gore kadima wa utlwa ke itse re lebeletse batho ba baka ya ke ha khona ga kadima di clipa ga a kotle ka clipa ga tsa ha o hle tlhotloetsa mosebetsi ha khona ga rekela ge rekele e ge tlo khona ho etsa mosebetsi o be bobebe ba bang ona le matsoho empa hana clipa
1: hana clipa
2: ba bona nna ke khona ho etsa moiriri ke khona ho etsa ke tla ka equipment ya ka
1: mosebetsi mo tlo
2: se o batla ba bobebe jale ka nete ra ikupela e se e otile ka lengwe le fatse tswe
1: thusa mofuta o fika pa o
2: ya mofuta o fika
1: pa o e mong o hola re ke lahlele bo ma 50 rand tahle o sile gato tla gona ho etsa diphetolo
2: ha re fetole bophelo ba ngwane motsho se tshaba sa gantsho
1: eh a o sile gato mo sebetsi ona ha wa etsa o le mong
2: ha ntana e mme wa ka
1: ha wa etsa o le mong hona le masatso tswa ngo gathetse hona masatso o utlwa ngo ga ya ke sa batla empa hona le batho bana ba dulang ba o tsheditse sa lo tswa gona le mo ifo ba tle kwa no le
2: phapusi tsa
1: ke ba batla ka bona a mo yeng tonga mona le kae
2: Antse la.
1: Eh toho. Shapo jang chomiza. Shapo jang
3: ke uskini.
1: Hamna tiki wale mang.
3: Eh ke maschaba makwenya.
1: Maschaba.
3: Ke tswa kaona ka Bergman ka
1: mo. Oh motho a Bloemfontein mona o hlahela mona.
3: Ke hlahela hona.
1: O ngwana ka si mona, ngwana ga o mama. Ala.
3: Ke mo challenge nna mpona ke tsena mafulufulu. Ke lona a ile nga thusa ke bona mo ifona. Ke ka o lena ke reng re ke lo thusa lena ke go khisetse go bakila thusa lena.
1: Empa re le bua hle, re le bua. Jolo ka motho ile nga thuswa di petwa di bile joang a tsikana kwa no lost stress tsana ba tsana thongwe lengwe
3: ha ke jetse ha o se lagato antsa bua ke me mane ka nkalla
1: a o hle
3: like bile ke emotional ha antsa bua mari ke re ke itse
1: ba neng go ba neng o ba emotional ke batla mama le yena a tsebe no ba neng o ba emotional
3: wa tsiba ha wile wa fita nthong e itseng and ke utla o se lagato no je a bua ka batho beng gore ba teng ba hloka nthuso and ke tsiba le nna gore ke tswa mo bohloko bo ba seta how to botsa ke mong a sona ke a botsa bohloko bo so ha ke batlo bona motho e mong ka pangwana e mong a fit in the same thing e le ke fitile ho yona so ntse ke mane ke utlwe ke ba emotional ke reng ka ba katla ba tlo thusa ho fetola
1: go re le bo o sile gato o sile gato
3: masha ba
1: ke
3: re le bo o sile gato ka o nthusa
1: ke a le bo
2: na
1: ka le bo wa o sile gato le hala ba jana o sile gato ha so nya hame
2: wa
1: you ibile o tlile le motho e mong a tlatlang a tlo o thusa thusa le ke le buila go lo
2: tla lo
1: chabingo
2: ke le buila go
1: ba
2: tsabana ba batshabana go ba tsabana ba matsha
1: chabination
2: bana ba batshabana ba gonang go matha lebelo lena go bana ha le bobebe go batla ba tileng batsha
1: ke le buila go le mogato utlwa
3: ke nna ke le
1: buile ha go lwana ngwane so se ke le bua a o shwa ka le kae
2: I'm going to go to the house.
1: Bekhmane hlaile se ka mahetla. Ha isa le selemo sa 2026 se qala ho ntso se ibe utlwa gala ntso sebetsuwa. Wa tseba haibe ba mamedi ba Blue Fountain di dibakatseding ha ba bona rona se tshaba sa Bekhmane se etsa eng. A ke tsebe mo mamedi. Nna ke batho ba Freedom Square le kae?
2: Ai, ke a tsama
1: sa Peter Swart tse di fole kae fa isi. Le kae le kae?
2: Bekhmane e se ka o se nuri Bekhmane e aparetse ke modimo le tso le na le ditsidi ma Bekhmane se ka re etsa
1: jwa. Mo tshemo le mo khisa di petrol ma dulante.
2: Aha.
1: Ya bona tsho ba tsho ba bekhmane le la sebetsa ona mthole go yetsa eh jole ke mana mongelo swantse le ba bona maybe ya ba mo ka ba bitse le bona mo botshabelo thaba ba tle le bona mona go sebetsa
2: jole ke a tsho le nna ke re le bitsong la bana ga sa tsebe go na support ene tlotla ka sgahla se sekai a ke re focus e re eng ya bekhmane for now eh ke a tsebe ha isa le gele mathabelo lena bo nna maybe ya freedom ga ga be go fitla le botshabelo
1: ke hape le kala lapeng
2: ehe wa e bona jole ha ga ba kwalle ka ntle ha ga re rata mona fela ntse re tlona malla
1: Eh, ba mona foundation le tlhalapeng le gone fumana tshietso ya batho ba bekhmane ba tsamaele lona batle di bakentseding.
2: O sokanana na ha ba le beletse plus or minus 200 ha re ka gagale ba freedom le ba kae batle.
1: Ma freedom square, ma
2: na le. Ke tsa jwa nna ke.
1: Ke dula teng. Ke dula teng.
2: Na koya.
3: O skini jo loka ha a ile atla. Ho ya pele o atla hona jwa lene ke engwe ya hore lena a bone ne ka o sane a nke ntweni a ise tshabeng sa sa Freedom Square man
1: ka papa e tsene ntwena ke batlise le
3: sedi o batlise
2: ehe
1: ke sebe di aha ke sebe di sa
2: le bona ha ba sa ba kene ke a oblella matla o tloa bona hona le matla ke le blelle area engwe le engwe ina le ba tshabano ba matla ha ke tsebe na ba neng ba tshaba rona e ba hateleile hle ha se chelete tla fetola
1: le ba etapele wa tso
2: eh
1: le ba etapele ntwe na motho mo ka bona le nyane mpatlo ya hole le motse hlano tsa tlantla le hole ke le bua ke le bo batswa di baka ke le buile ha holo hleng ke le buile ha holo
2: ke rona re le buile nthe o skini
1: Ee,
3: ke kopa se mmamedi hore Bergman Rifman ya mane e re bitsa ka hore ke Bergman Training Center ne.
1: Okay,
3: ke Whitechurch pila ha overs.
1: Ka skonti.
3: Ka skonti ring mono no. Pila village he. Bona mo ba tla bona tsela mo ntse lokiswa teng. Ke gona mo Rifman ane.
1: Mo Rifman ya ntse. Ga ga sokola.
3: La o pala me taxi ha o sokole, ha o re fela o ya Whitechurch.
1: Ka yo be hantle le mathe.
3: Ka o la hleile o ba botse fela mo di train training center mo ileng teng a motho mo lengwetse
1: jo le lefumane ya o kae he lefumane ya o kae ba tla le fane ka nomoro tsa lona e ke go ke ipotlolisa di please call
2: Paske ba ke tsa di please call us pele ding nomoro e o re fumane yang ho yona ke batla ho fana ka tsepedi ke 067 198 0517 ke fane ka ya pele ha ke re re ke phete o skini ke 067 198 0517 yabobedi tshwara fela nomoro ke ena 067 dikala ka 67 ka ofela 067 664 0354 ke a ipheta le yona 067 664 0354 ka tshwara no mo tseno fela eh le wena o tla utlwa refresh hampe
1: ah
2: refresh hampe le ka ga bo fela etlo o fa gore motho na ke motho
1: ke motho motho ya yang bo
2: tsha ma dia ma tsha
1: a re le buila go le se rato e tlo ba mosebetsi o motle ke ka tlo fumana molaetsa le nna mona o tswang go Dr Gate wa community ya ke ni the gela ska re etsa jwalo yene go bona ka freedom square a skini
2: e ke ba tlhale
1: la bona go lutsa batho la bona go lutsa batho
2: re ya tla ka freedom ka mo re ya tla ka mo
1: no ke le buila go le le buile ha holo mosebetsi o motle mentso ke re ta iponahatsa
2: hopola ha se ka Mandela Day fela ga tloetsa ntaba ena ke re ke hlalositse e ntse ga tloe ma thantwana ka freedom ga lo thula e skela ga hopola ka dintja mo ga le lekisi
1: ba se ke bana ba se ba nthumeletse dintho ba ke na o se ba se mo swelo allo ke le buile ha holo se ba ga tloa
2: ka hleng eh ya tle re tlo phela o buntuhle le nna ke le buile ha holo le moifo ke o sontsoetsa ke a leboha ditsebentsa ka mona re le buile ho mena hane
1: eh
2: mm
1: busubo monate he ha ibe khotso
2: re ite bohetse le rona re le buile le mama medi tanki
1: mama di hlametso tsuke medi pele re fitla ho renya borobong ka nete ke puisano e matla e monate ke bile le yona ka nete le aus le gato le ba sebetse mo ho le yena jole ke hlalusitse mona ka re e ke nete gele re kholodise batho ba bangata molaetsa o ka toka yena mona wa Dr Gate wa community are aus skin freedom square go na re teng ka di 17 tsa July mane sekolong sa poloke home primary sekolo sena mamedi ha ebe wa so hopola he se ka tselenyena e golo ena ya biza ya ntate o thunke ntate biza re biza ka hore ke biza street ha o le mo he o tla e bona botwe golo engwe so nya poloke wongwe etse mo ke ka sia ke ni dekele mo jole wa tsho mona Dr Jaita ke ni dekele gena le training course ka di 17 tsa July ho senka 10 sekolong sa poloke home primary school freedom square a hiba ha o finyana e yang ka mo li bona hase ho tlo hlokahala dintlha bakeng sa business management training course ena ke ya NYDA National Youth Development Agency ba hloka pene entsho notebook le ID number dilemo ke tsa 18 ho ya go 34 o utla mamedi he a le shumele mezo robedi ho fela mashomeng a mararo a metsomile 1834 yes go tla ibisa ka sekgwa ba gone o tlwisisa no space booking ha o le sentso go waletsa eng wena fela tloka di 17 Freedom Square Bergman Square reteng SAVC education enriching minds enriching lives kana nalo motlo ikena mohlophisi wa nano lena.

0: Lesedi FM ke mollelo.
1: Lesedi ke mollelo a mollelo wa ka mollelo wa ha o mollelo wa sechaba o tswile ba lokineilwe nkamane bakeng sa si bona ba loka na tshwetseno tsa thuto o santsang neletsa dithapo le nna ke mathekelo kopana le kgwebo metsotsong ena e mashoma mabedi metsi mihlano pele ho hora ya leshume ya ke bona re tamata tamata ya hora ngutlwa e ho ngutlwa ndate ke ba so
2: rupu
1: hele hele hele
2: a mentsa ya re manta hla ngwana mme ha go kopana jena ga botla re bua ka taba tse monate tsa bophelo ba bona hle mme o tla ka mana ka Dr. Makwa mme re tle re bontsha go Dr. Makwa e hle ka mehlala matsatsi re dilwa re bua ka tlhagiso tsa tse molemo tse bohlokwa gore bakeng sa gore o ka sireletsa bophelo ba ha go tlo bua ka mo kena bitswa magona tsotlhe o e hleng e le nnete ha bitswa se ga sa di siki e hle e le se ga sa di siki le nnete ke mo kgara o entsweng ka maro a ditlama mme ditlama tseo ke ditlama tse hlwaueng tse fupeke melemo e menga tha haholo ho ka thusa mmelo wa hao le motho go mmelo wa hao o tlo o ithlwekise ka bona o sebedisa masobana le masobana teng ka mogo wa tlholego jele mogiana ona magona tsotlhe ha o sebedisa ihle o thibela mafuka ho feletseng o hlatswa madubula methapo o nyolola sesole sa mmele sebe maemongane pa hetseng o tlhotla sesole nyoko le tsona ho sala fela tselekaneng hore mmele o di sebedise jele o be ha tswekege le ha e bola ditaurong tswekege e ya laole ha le ha e bola te ha o sebedisa mogiana magona tsotlhe o phekola mofetse ka mefuta yohle re bua ka cancer ha re bua ka mofetse bile hape o le bohlokwa kwa huru thibela cancer bana ba cancer ena ha kana mo gwa ho e qoba ho latela tseo ke phelang ka tsona tsa dijo mo ga o ngona jwale hape o tlo thusa ka ho hlatswa dipio ka ho hlokisa senya ho hlokisa ditakatso tsa ho tsa botho o phekola mafu a dikobolo ho wa thibela o phekola popelo batho ba lang ka popelo ke nako ya magia ho ba ata hona jwale nka magona tso tla sebedise a tlo le thusa ho la thusa bo mme ba ya ndi nako nka mo go sa tloela ha jwale ka ha lo ga tseba ho bo mme ba sebedisa dipirisi ka patsona di enter ho ka thibela bo khatsana bo sa ga ho jwale mo giana ona o ba thusa ka mmeli ya bona idile e kwene le maemongane paetseng se ka ba mmele e ketelang se e sa shebane hantle le mogiana ona o ka o thusa o le ngono le ntate moholo o le mme o le ntate la pembono o le a butulwa husi mogiana no bohlokwa go rofana ka takatso ya dijo bakeng sa batho ba sa jeng o gathollang mmele o bohloko jele o phekola lethekale wa pang dikegempe maqe ba sa foleng ka ntle ka hage jele ho bo ngono mara ba te moholo bakeng sa mekokoto di hololo tse bohloko ha bana mogiana ma gona tsotlhe e leng se ga sa di se bohlokwa go hologe o ka o sebedisa go mmele wa haule o kwene le maemongane pa hetseng jwale o seka ba le ba Dr. Makwa ha o thusa ka go nno phela hantle o tla bona o thusa ka go lwana o fumana o bona ka tle go phiro mba hao o fumana ka tle tselentsa hao mo e ba mfela bona le legotho o fa so le mafito ba nga fa so ona le mogiana o bitswa ntobe ile mogiana wa ne wa diketla le mahlonolo mogiana wa la ke mogiana wa chelete la ba fela motho ya subuse ke dikamano tsa magato a go tshepa mogiana wa ntobe o tlo o thusa haholo o tlo tsa senya mo di tsa mahlonolo ho wena o khotisa tsikidisa sa botho o ka o thusa ho la ba fela motho ya ntseng a batla mo sebetsi a go nje mogiana wa ntobe o sebetsi o motho a ka go mo sebetsi jelo ka go mo sebetsi ke maema wa tlase hantle wa motho e mong o a qetella ka ka tshintsha mo sebetsi ya bakeng seseng se fa paneng e be wala ho fika se bakeng seo seseng seo ho ntse ho tswana batho ba tlo tene hela ba o nyatsa ba no jwale o na le senyama a go nje mogiana wa ntobe o sebetsi se ka ba le bana gore ka go ntobe ka mo ho na le letswai letswai ya le botlhokwa go loka le sebetsi le letswai yena le tlo sa senyama le tlisa mahlonolo ho wena ha ba ha ola pentlo ya qhoma foka motso ka letswai yena ha ba bana ba go bala hantle bo siba ba phofa nka le tsonye ro sebedise le wena ha o loge toa tse monate ho hang a go nkele tsonye ro sebedise le tlisa mahlono le ho wena tsa senyama le bula masobana a latla la hao le phomotsa hantle batho ba hlobela ang bosibu le fodisa tsa game sa masapo o motho ya go gwa maoto a go nkele tsonye le theola se tega se le gathollang mmeli ke le tsonye ro ka bitlangwa le sebedise ho le go e bonya hao a thea ke tla ka ba ne masekolo le bohlwa kwa ho lo ba ngwana e mong o tla fumana ha le ha e malapeng ke ngwana a ka bang bohlale ngwana a ka go thatsa mbatswa dimpaka la tswa fela ka go mosebetsi ya wa sekolo e ba botlhata bona ba ha sa le go lantseng a go bala fela dilang ha teile jwale so yela ntobele le bohlokwa go loka le batla wa thusa ngwana ho ka lona hopola o Dr. Makwa o na le mogiana wa mahlo ba gensa batho ba nang le bothata ba mahlo mathata o hle a mahlo mahlo a botsikinyane mahlo a tswa melaka le ga le itse mang ka mahlo mpono e se se fala mahlo a bohloko mahlo a dilang a o sotla o sole motho ya go rang dibogene mahlo a ntsa gona ba le pono nyana e re teng yena go e boloke ka mogiana na motho a tshiseletsa ngotlo o thusa go loka gore lwana o lwana maemongane pa etse ke magona tsohle a e ke a thiba thobana bane ba nang le bothata ba letlalo ha ba tsebe gore le mogiana wa letlalo kwa re ba thusang a holo ke setlolo se bitswa magona tsone skin remedy se botlhokwa a holo ba geng sa bothata ba letlalo hao ha ba motho tsa magopo se fatlo motho tsa di sori tsa pedi ka pa o gilo tsa magopo yo la se ile ma botsu bona bo sa tlongwa se fatlo sa ba mona o nge magona tsotlhe skin remedy o matla holo wa ba fela motho ya nang le maqeba ka maqeba a khansa ka maqeba a mollo ka pa di palace a go batle magona tsone skin remedy ka no magotsa mara fela o tsebe go nomogo mogiana wa fumana hotle le South Africa boka nomogo tsa mohala ke 064 98 948 8339 ka ke 064 948 8339 ka pa 064 982 0967 064 982 0967 hopola ke tsene ke yana ena fumana hotle le South Africa bogwa empa o tsebe go bona mfanteng wa le batho ba so tla di fumana ha o le ka Johannes Bajaka ma Johannes Bajaka ma di fumana ka mana ka Beckham trading me ntla go bona hotle le hotle o tla di fumana hopola ke tsene bongwe tsa mohala ke 064 948 8339 064 948 8339 Dr. Makwa King a ka mo ya tlo men tswa ke tla sebetsa monate le bohle ka ofela go papela go etlang ke le bo.
1: Ntate Matene ke le buile hlobe le busi bo botle le leto le bolokile.
2: Ke a re bahle
1: ha se mohe.

Lesedi FM ke mollelwa elemetsotso elishumelena lemetso e robong pele ho hora ya leshume ho reng ya leshume re tlo balwa ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi ibe ka mora ho mono go kena ho manollo ya dibuka monyetla o santsane o le teng bekeng ena ka ha re na kgaso ya papadi e bolo ritse re ke reng le mong wa bangodi ba dibuka me lena ke tshepo boshiane re tlo buisana le ena tsatsi lena ke re utlwe ka sengola seno sa ga ke neilweng ka mane ke lebuilela la ke le ka o sheba ke mo ke kenang fela WhatsApp-ong ya rona ena le sedi ga ke tsebeng ka re ke melaetse e me kae kore ga ke sheba fela e keneng fela bakeng sa bosiwa ke batle o sheba kwana ka bo past 5 ke shebile gona jale se ntse e le bo 7:30 go ya gona jale nakong ena ke lengwa ke bona melaetsa fela ke barutwana baithuti ba bangata fela ba bangata ke e sentse e le fela ke le student la Central University of Technology CUT on behalf of the fellow student ke ngwana tjena re na le challenge e tatileng gona go e re tobane le yona NSFAS ke maferefera di NSFAS fela allowance tsa bona and funding ba bang ba bona ba lelekwa mo ba dulang ke beng ba dibaka di results ke bone ke gola melaetse fetang e 10 mo mamedi ha ke fela ke bona fela ke le student ya gona ba itse ha re ngoleng re le bangata ka mogore ka gonang ka teng student science fast student ke nana ke tlo nka dinomoro tsa babedi ba bagago ke fe Robs and Robs ke opola la ka la hula bana ba NSFAS go utlwana ha kana kana ke so bone bana ba lamba le bangata jeng ye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Boyolanda, 19, 20, 21. Kimela itse fetang 21, 22. Kuri kiena kikwabana leona fela 23, 24. Yo, ke bona e mongwe ke di-voice record ke gola fela ke sentse ke bona e ne e ngotsweng 24 melaetsa e fetang e 24, 25 kona ke melaetsa e yang ke plus or minus 26 ke ena 24, 25, 26, 27 almost ka baka bua sego melaetsa ke gola e 30 fela mamedi e mashome a magago ya barutwana ba kenang CUT ba tshwereng bothata bo le bong ke taba ya NSFAS ya bona ke taba ya go lelekwa mo ba dulang ke di-landlord go mo ferefere fela bela ha ke re ke a sheba ba ngotse ntho e tshwanang kao fela mme ke a gola ba e sherile bo maiso ke bao ba e sherelane ba re ha re romeleng WhatsApp-ong ya lesedi re le kao fela ke bana ba lla jwale NSFAS e feta bang re reng moe ke bona kao fela ga ke sheba molaetsa a bona wa tshwana ngotswe ka tsela e tshwanang kao fela ona empa fela o rometswe ke dinomoro tse fapafapaneng ke a gola ba ngotse molaetsa o le mongwe ba o sherelana ba re ga re romeleng re le kao fela ga re romelele mone ke a bona ke bana kao fela ba ngotse mmamedi ba ngotse bonthabiseng ke a ba bona kore wa tseba ke mathata jwale o ipotse ngwana ga leleka wa mo a dulang NSFAS e sa etsa go loketseng ke mang a eno ika bo unathi ke bana ba ngotse ke molaetsa ke go fela ke bone tse peditse thago dinomoro e be ke di fa the sole provider motlaisi wa lenaneo la osane ba ke ba ithakile taba e na leng tate motaung ke ba etse tshalo morago ya yona gore e be ba le go etsalang ke re bana ba 30 mashome a magago ke di-WhatsApp tsa bona fela 30 mpotse 30 ke bokae Boyolanda F4 ke enwana Yolanda ke a bona ke a gola le tsena tse recorded ke bona fela go e ngotsweng ba ngotse ntho e lengwe e tshwanang kao fela e re fela ke tlabe ke a gola e mong fela ba tla qotswa go sane ke ntate motaung le Thabang Mokobane e be ba utlwa bonnete ba tabena ebile le bona ba e fetisetsa go ba ikarabelang go NSFAS gore jale go thweng ga o solete bana ba fetang 30 ba lang ka ntho e le nngwe CUT mo
ke gwala nnete tla hlaka mami di tle dumela hle sentse ke kena le nna ke le mafufutha ke taba tsena tsa DNS fase ka nnete ha ngwana a lelekwa bitsong la tieiso ya ho patalwa di allowance tsa hae di funding ka bo bona ibile ba bang ba re ba bang ba ma student ba fumane mangolo di notice tse reng ba tsamae mme ba tlo qeteletse ba lahlehetswe kapa e ke di ntho tsa bona tse ka go di baka tso bana ba tla dinga ba di saka se ba kopa hle ho keno dipakeng ka tabena ka ofela e hona le ke boneng a re di result e ne swa se di reject di ke la ka nna ka bala ke mahlo a ka mahulu ka be se ke ka ntwang ka bona taba eno re ho thwe ho rejectiwe e ne swa se rejecta di result bla bla bla ke mo fere fere mo ngata fela he ke sentse ke ifitisa robs ke tlo itsubida e se gale tabena di bone na bana ba thuswa bantle ke ho bohloko ho bohloko ka nnete sidi mothabane o tempokeletsong ya mino e re ke motlwele ke tlatla ho yena ke tlatla ho sidimo ke nke sends vuma

0: Mmoho ho lesedi FM. Re mmoho ho lesedi FM.
1: Nnete ke lona la re mmoho, tshebeletso ke ya lesedi metsotso e robong pele ho hora ya leshome. Hopola ka morao ga leshome re tlo kena ho manolo ya dibuka. Ke fetile mono sebile ke tsubiletse kgaitsedi ya ka Robs and Robs. Hosane fela ba ikene tabeni, ba ikene ba balate le tailana ka nnete, ba sa kgethe nku ka pere. Ntswa ke hle ngwanaka o ne a emetse allowance a ukwa ke motswadi he eno. Ke re ke bula molaetsa ke a bona o mo bile o qeta o kena hona vale ka 2151 jwalo ka ha e le robong metsotso pele o ka leshome. Ke ena ho tsho ka mantswe a mabam o mametse sealemoya ngwaneno. Ee, o mametse radio jwalo ka ha ke bua tjena. Se ke fetisitse ditaba tsena, ke tsebitse ka nka e meng ya melaetsa lena dinomoro. Taba ena e etsetse e tshwalo morao o fitleletse nnete ya taba e hlaka hore hantlentle bothata keng CUT moo ha e ka le bua ntho e tshwanang le feta 30. Ke ka mantswe a ke gola jwale le ya 14 ha ke bua tjena. Mamedi, hei, wa tseba ko re o ka tetebela. Ho na le dintho tse ka o tetebetsang. Thank you, Robs. Thank you, Sanka Rabetse Kanetara. Ausi Ntswaki, se ke thotse ditaba, ke lekile ka otlhe kgaitsedi ya ka. Ke a bona ke a gola bale ntse ba ngola. Ke bana ba yang 14 kaofela ba buang ntho e le nngwe. E sa le morao ke a le tshepile. A ke le ba lateng le tailane taba ena kaofela. Mamedi, ho na le taba tse bohloko. Re tseba, re ntse ebile re hola ebile re se re hlaile dihaka re le bakana bo Ntswaki motho. Re tseba ha re bua ka lebollo, re bua ka moetlo wa rona wa Basotho, moetlo o hlomphuwang, moetlo o sa lokelang hore o thinthetse kore ebe eng kapa eng e putuganya moetlo ona ka seretseng ka tsela efe kapa efe. Ke ntse ke shebile minister Velinkosi Hlabisa a hlalosa ministera wa Cogta a hlalosa hore nakong ye ne re leng ho yona akere bana ba kene ebile ba bangwe motho ba theboa mafelong ana a beke sa le ba kene val o tsebe ba kentse le bana ba sekolo ha re mono o bolotse le bana ba sekolo ke ka ona botla bona ba theoa beke e tlang ba dikolo di ya bojabe ntse ba le matsofu ka moga ditsebe ka mo jwale taba ke ena. Minister Velinkosi Hlabisa o bontshitse hore dipalopalo di phahame tsa mafu a bashanyana hona mono thabeng di phahametse ke 35 kaofela, mashome a mararo a nang le metso e mehlano, mashome a mararo a metso e mehlano di pahame dipalopalo di ile mono, mme ke ebile bana ba 180 ba pholositsweng mephatong, kore ba ba hlotha dinaleng tsa diphakwe, ba ba hlotha bana, ke bana ba pholositsweng moo. Ya ba bana ba 75 ba sepetlele hospitalized 75 ya ba mephato e 58 e illegal e seng molaong mephato mme ile ya sujwa he ke mephato e 58 e seng molaong hodima e 42 ile ya qhalwa 58 hai molaong, 42 ile ya qhalwa mephato ya teng, bana ba 35 ba hlokahetse. Mohlomong ha se ba etsa overall ya dipalopalo, ke gola ba feta mona bana ba tlokaletse mophatong setleng sena se re leng sona sa lebollo. Ba 180 ba pholositswe dinaleng tsa maoka ona, phakweng tsena. Ba 75 ba ile ba kena sepetlele. Ka mabaka a fapafapaneng tsetsetseng ga re tlo diphetlolola re diphetle meno gore e ne e le ga o etsala go salang fela ngwana o sepetlele mme ke ka mabaka a fapafapane ga re tsebe ke eng e mongwe a kula e mongwe o etsetseng ka ena le tseba taba tse di tsebang ke re bontate moo nna bana ba 75 ba qeteletse ba sepetlele ka mabaka a feng gobaneng jale bomadimabe ke ngwana a tsamaileng gabo a tsamaya ka maoto o gutla sa gutla ka mokokotlo 35 ke palo e phahameng gampe mephatong e bileng teng mona ke ka ke kakakareso jwale ke ntho e batlang e tlile eng e entseng ngongoreo e golo gadi wa ipotsa gore ga e ba go ntse ona le mephato e 58 e seng molaong batho ba na nako ena kaofela ntse ba dula ba tlhoma bana ba motho go ntse o dula go utswiwa bana ba motho ba lo tlhongwa ka bona ba ntse ba tlhoma ba sa fuwa tumelelo ya go bolotsa ko gore wa e bona ke ntho e tshwanetse e phamele kwa maotiene e phagamele kwa maoto bona ke botlhaswa ga ra botlhaswa bo ke botsebang kaofela yo shele khale a hauntsona le batho ba tsebang ho bolotsa bana ba botho ba batho ntle le tumello ya ho ba hlome ba 58 ko 58 ke palo e kholo hampe bona le eno e ile nya qhalwa ke 42 intse le palo e hodi batho ba di chance tse kana kana sebeti se se kana ba sa dula pila pilo ba se nka kae ka bana ba batho o utswa ngwana motholo mo bolotsa ha o tsebile boko size ho sane hlo e khutla e kopane ho thume phato ka ba mabollo a hlantsa batho le bona ntho tse di dietsang tse le sa di tsebe ha o sa tsebe ntho ka melle ka thoko hona le o latelle chelete mana ka teng ke a phaming ha kana ko motho ka go be a price a shebile kwana no

0: Higher Love, Steve Winwood. Pijana mono ntswaki ke la ka nyolwa le bibili sisi Winans Lost Without You tsebeletsong e ratang ya lesedi. Ah, mamedi ri la ga utlwa hle ka tse bohloko le bule aparetseng tsebeletsena ya lesedi ho ya bang o kile a sebetsa kwano e leng ntate Ramatsoso Mokebe e papa Kebese. Au papa Kebese. Jwale ho tla ba le tshebeletso ya hae ya sehopotso e le memorial service ka di 16 July e tla be le labone ka di 16 horeng ya leshome mane Mahume Tumelo project ke ka nqena Hamilton mona Bloemfontein e o ka tsama ka tselena ka moshweshwe o ye o fitla ho mafese mane o nkeletso le na le letona ko ga ona ga o tlotlwa ba o lahleya go hang ga o keke wa lahleya jwale ka gore se re tsamaya le sebedisa difono tse tlhalefileng bo so o searcha fela Mahume Tumelo project Hamilton Bloemfontein 24 Ben Jones Street mosebetsi ono wa sehopotso sa Ramatsoso Papa Kebese Mokebe o tla be o le ka di 16 o qala ho renya leshome hoseng ya tsamaya mokgethwa ke tla kopana ganyeng le bohle ba hlotseng pela konyana ntho tse ding ha di kgoloi bang ko fetse kore ha o kgoloi ha bobebe ho hang fela he le ho bisitswe lebitso la Ramatsoso Mokebe ya ba botho bofa thotho ya hao wena ya dutseng mahlomoleng bona ho itswe ke Jehova ke tla botla baahi ba lefatshe lena ka letšhikitšane ke ba patise ba tle ba tshwarwe itsa lebitso fela lebitso la hae ga ka ba nna ya kwana le kwana ya ba o nka thotho o nka tse motlamang o tswale mona mme re la ra ukwa ditaba tse le tse ding tse utlwisang bohloko tsa ho hlokala ha lukolo Magwedini o hlokaitse le yena ke e mong wa dibapadi tsa mehleng e former under 18 ho tsena tsa kore ba tseba ntho tse ding ha ke so di utlwisise ho na le ntho e tsalang fela bo sa utlwisise ho tla bang mme ho bile le taba tse bohloko tseno tse etsahetseng ka Moqebelo mme re santsaneng go utlwile taba tseo kore re santsaneng go utlwile taba tseno ga ba ga boela re be re tlo ukwa ditaba tse bohloko tsa Adams kore ga ke tsebe na a ke tsebe mamedi a kapa tšhe motho so sebedisa kelello gagolo a ke tsebe go na le ntho ela ba ya fitlha kelelong ya ka mogopolong wa ka gopola ka yona kgwedi yona e na ya July 2024 go ile wa tlhokala malome Vector ke matsatsi a tla a fapa fela ke kgwedi ena ya July 2024 ka July malome Vector o ile a hlokahala le Louise ga boela wa hlokahala kgopolo wa sebini sa mmino wa farm e le kgweding yona ene wa hlokala batho be ke ba tsebang ba tumeng ka kgwedi ena 2026 e boetse e ke ena kore ke yona gape ke ena kgwedi ena ke ena tleng a ke tsebe kapotshentswa ke kelello ya house e sebedisitse tlolo fela go na le ntho ela fitlha mogopolong wa ka ya henahena maikutlo a ka nakonyana e telele ka ipotsa dipotso gore go etsagala bang tšhe o ntse o tlhokala batho fale nako tse di a kere ba bang ga se batho ba tumeng ba tlhageletseng be re ka ba tsebang fela ke batla o e shebe mme ke se ke tlhokometse ntho nngwe ke ntse ke iphile mosebetsi onana go na le ntho e ke sa utlwisising kgwedi ena ke eno e se re bontshitse mekgwa ka dilemo 2024 la re bontsha mekgwa 2026 ke ene re bontsha mekgwa yona kgwedi ena kgwedi e nngwe e nang le bonyokonyane bo ke sa utlwisising ke kgwedi ya Pherekgong ke e nngwe le yona e nke batho ba bangata ba tumeng be re ba tsebang ba tsebisagalang o thole bang ka e batlotha January re qale selemo ka maikutlo a sa ntse a le bodutu a swiri ho ya kgwedi nyane ka reng re ya December ge ba ge tloa November ka re tla ka re tlolela ka moka December ho ntshona le mo feferefereng ya no ke sa o tholing ho na le nthweno a ke itsebi fela ke itsebi impa iteng a ke itsebi na ke ma ka ke fang a mphatha go lo ya nthwena e ka e batlang ho iketsa maikutlo ho nna e ndutsi e bile e sebedisa kelelo ka ho feta ka mogong ka lokela ngwe e sebedisa ka teng a kwa idise mma medutlang kokela ho ho che ho ntsona le dikgwetse di mo September fela go bane e lokela e be nthwe ka reng e loketse e ntsetswela pele e neletsano go wa ngutlwana ke reng e dira motswana ke lebile ka mono ka courant start le fu machine ne wa botlhokong o go mametse tshebeletswa le CD fela o ka mona ka Hamilton ka Bloemfontein ka mosebetsi fata papa ga itsedi ya ka le fu e wena o bitso ya ga itsedi ya ka musia gwathane ka petsana o go mametse tshebeletswa le CD o go bogokodololo ha ba bo go go bona o tsebe tshwantse bo hatsetse wa tseba ho ka hatsela buke wa khale o fetwa bosibo mphupu ha o re hepu ke sikisi o se o tswana le ho yeta ke yona skana la chaka maria batho le tloetsa batho ba shote dikubo ge o hlobolele ba le hona o tla fetho u kwa ka kamogentsano ga ba tshentsha dikere o tseba no batho ba no ba khaleile petle wena o ntse dikholo tsena o di fetola o tlisa ka ntle na o tsiya ka ntle go bala ka mpa o shebe o di mo u go sa tsebe go na bo sane o tswele ho chaka maria o tlo baka tshidi ka moka sebokeng ka zone 12 ke le buile ha ho lontswa kana ke na le wena ke le ka mona ka botshabela Maseru Lesotho ke o shebile marangrang mona ngwanana o ke mametse ke shebile mona marangrana ntswa ke o bolelang okay o ke a leboa ha ke bua bo so qele o lahlela mahlo majwana mabedi mabetsa hole Ruika Tidumela o re hana bo ha hatsele mpa hana bo so ntso ithalosa ke mata u ka brand photo ba go ba itseng hi ba go ba itseng dumelang kanti fela ne le tlo go bala bang gona ba bantse ge thewetse go ntho yeo le bisang ke le nqoqele Mafikeng hala.
1: Mafikeng. Toropo ya nalane ya buitsepo e province ya Bokone Bophiri. Mamela le Sedi FM le Kubula 98.4. Taboka kena ho SABC Plus app. Ho mamela le Sedi FM. Ke mollelo.
0: Ke mollelo a ile metsotso le shemele metsotso tshile tsempile ho ga le shemele metsotso medi. Ka nnete ha e ba o robetse ka nnete Kikau, haketsi bi Beyonce wa hlalosa Dangerous in Love.

0: A Pebbles always ene ka ta vhila pheletsong a king a the music a Brenton Zingalao Yahweh hole sedia family sedia family ke mollelwa wa ratwa wa llelwa e mashume a mabili metsotso ka mora hora ya le shebele metsimedi
1: e ba le ponto wa selepo ho tswa ka gika
2: in the middle of the night
1: hashtag ha mamelwe
0: Amerikile monate le kerang RQB le kana manta ya labohlano empa ponto ding manta la bobedi laboraro ka jeno ke la bobedi go di nala matsatsi a le shumele metsimi ne ke go di ya phupu se mo sa ke te pedi mashume a mabedi le metsi e tseletseng ke 2026 Afrika borwa go na ke radio na jo roto ke matinkela ke le rapo le mathang a kampeng o pere dumela motho mo tle le biso la ka ke pitso solve access man ratla ha empa mara wenche na ba mpitsa ka hore ke ponto wa selo ha mame kamare ka Facebook ke ponto wa selo Instagram TikTok le ka bana ka X at le se dia fa mo ho tlo marang a dipuisa o ke tikala tsa sila tsalo ka jeno happy birthday to you real bontswa ke Roy gate botlong na wenkile ka monnati le naneo ane wole bitswang ka gore ke re mmoho tlo goreng ya borobedi go tla kone goreng ya le shemele metso emme re ke a tsapa hantle ho hlomeleng roma metsena tsebeletso o re hona teng tlo utlwa monate ka jeno tlo utlwa mmino monate o temona o hlophileng jalo ke itumeleng modibedi a ke maiza ke na re hlophetse mmino ka jeno godina le matsatsi a le shumele metso e mene 87.7 le bajalo 6.6 ne se yampalela e thima mmanyene palo nna ntse le na re bala mabitso a bana ba lona ke ke go zwana lo le bala bitso la re se ka ntsha phosa so go itoma mali le betse ngwane ila le yana le tsa dzile tsa dzimpa ja mo le bala matsatsi American tetse tsa kankano metso se mashume a mararo ka mara gora ya le shemele metso e medi ho 086-000-3084 a tabile wena a tabile nna sebetsa monate ya ba mosebetsi le sa sile monate la pe mohle re ntse re bua taba tse thata mona le Roy Gate mona tsena tsa lebollo tsena re ntse re di bua re di tshotla re ponto ha o sheba thagollo ke efeng bana ke bana ba ntse ba timela ke re ka gabo tse o diteng kwa ke re go ponto tharollo ke eng bothata ke bona bo ntse botlhano wa tseba bophelong ka nako e nngwe o ke ke wa tseba dintho ka ofela empa o ka sebetsa le batho ba bangwe o ka kgona go tseba dintho ka ofela ke wa tseba dintho ka ofela o le mong le gana ke keng e tsala mamedi wa tsebeletso ya lesedi e mpotsa potso tse thata ntswa ke matsatsi yana o na thagollo ke efe ke mo bitse potso ya le nngwe fela ke re ga itsedi yaka ha e ba neneng selemo le selemo go na le bana ba tlhokagalang mephatong ka lebaka la mephato e seng molaong selemo le selemo ha ke tsalo tse dintse di etsahala ke eng se e tswang ke batho ka batho ba ba etsa mephato e seng melaong ke eng se e tswang na ke tsebe ke so ka go utlwa go thuna mephato e kwetsweng e neng e seng melaong go entswe eng ka bo ga mephato bano go entswe eng gobane ke utlwisisa gore bothata bona bo ntse bo ipheta selemo le selemo gobane ka nako nngwe sena kotlo tse bonagalang tse utlwagalang tse fumantshwang batho bana ba ntseng ba etsa mephato e seng molaong ne tshwanetse ba tsongiwa jalo ba tsongiwa jalo ka meutlwanyane le ga o ka batho ba baleile empa ne ba lokela gore ebe ba tsongiwa jalo ka meutlwanyane gobane e tlakile gore ke batho ba e leng gore ba ipatlela porofete ke batho ba ipatlelang porofete bano ke ntho e tsang pele re ka ba batlana le solution tlameha re tsebe gore na ke ntho e tsang gore go be le go ipheta-pheta gwa bothata ba mephato e seng melaong ba ileng ba etsa ketso tsa mofuto o bo a lo selemo le selemo go etswa eng ka bona motlala ke o fengwe tswang ka bona Roygard motlala ke o fengwe tswang ka bona motlala ke o fengwe tswang ka bona Roygard number 2 basuwe ba bina lambana ba gethwa qalong basuwe ba bina lambana ba gethwa ka allegation ka pa hangaka ba gethwa qalong ba shanyana ba banyane di le momba ba ntse ba binela bana ba satse be mosebetsi o ba o etsang ba gethwa ke mang ba gethwa jwa ego ikate basuwe ba gethwa qalong ba banyane makolwanyane a ntse binela makolwanyane ba gethwa ke mang makolwanyane a ntse a binela bana bo gauteng mo bo vale mo ntsona ditemalo le mephato e seng melaong bo botshabelo mo bo Bloemfontein mo ba suwe ba banyane ba makolwane a kgethwa ke tlaga ke makolwane a kgethwa ke boma ee ba ne motho a bolotseng le mo safetyleng ke lokolwanya letsoko le le soka letswa ka fela ka disebeke ba kgethwa ke boma makolwanyane a binelang a kgethwa ke bomang gobane basuwe ba kgethwa qalong mme a ke utlwisise kare qalong o ka fitlha ba kgethwa bashana ba ntse ba binela ba banyane ga kabo goba rona gale ntse re shebelela go tloa gale makolwane ge tseba o ne o tlameya o bone a boutileng tate ya mogolo a ba teng karolong ya basuwe.

hlokahala ka sehloha kana kana. Ke mang ya neng a beha molao wa hore komiti ya babolli kopanywe le ya batho ba sa bollang? Batho ba bollotseng ha e le komiti le batho ba sa bollang, diqeto ba di fihlella jwang hobane ditaba tsa lebollong ho thwe ke pinyane? Ba hlalosa jwang boemo ba maemo ha o qoqwa ho qoqwa ho qoqwa? Ke re batho ba bolotseng ba tseba hore na hobane metsi ya nowa neng, ha o nowa metsi ke o etsahala jwang? Jwale ha e se kopantse le batho ba sa tsweng moo, le taba di qoqwa jwang? Bo ntate be e leng hore le karolo ya komiti le karolo ya batho ba bommasepala, batho ba sa tsweng moo, ho tshwahlwa eng komiting ena? Kapa motlho o mo na le komiti tse ngata? Ha ke re batla tharollo, re batla utlwa hore na hantlentle ebe na boemo bona bo ka lwantshwa ka tsela mofuta ofeng? Ke ena batho ba mephato e seng melaong ho etswang ka bona? Ke ena ya makolwanyane ya binelang? Ke ena ya komiti? Ke ena ya komiti? Ke ena ya komiti? Ya bone, pele motho a ka bolotsa kgale, rona batho ba balang dibuka ka thata re a tseba hore ga mophato motho eno a ne a tlotla bolotsa, ngaka ena e tlotla bolotswa, ho tlotla ho shejwa hore na o tjhaile ho le kae, na o na le dijo tse lekaneng ho ka jara bana bana ba rongwa ba bolotsa. Ha o sena dijo, o kekebe wa dumellwa o bolotsa o sena dijo. Eya, bana ba lapileng, ngaka e tlabe boloditse a sena la hae le letho. O fihleletse jwang motho eo fumantshwa tumello? Wa bo bona boemo bola bo rereng ba komiti e leng gore tlabe sa bolla e nngwe e sa tsebeng gore kapa bontate ba bolotseng lona le bapala karolo e feng ho ruta ona ba le tsena? Ke bua ke ipapisitse haholo le lebollo la Afrika Borwa, ba ke lona le nang le komiti ya batho ba sa bollang ka hara yona, ka hara lona. Motho ya sa motho ya bolotsang o fuwe matla jwang a hore a bolotse? Kapa o tlatsitse fomo fela wa tho lekane? Bo ntate lona ka theletse ba ditaba di sebetsa jwang? E mashome a bararo metsotso ka mora hore a leshome le metso medi, taba ena ke yona e leng hore e ntse e qoqeha mamedise le bana ba bangata haholo bao e leng hore ba se ba lahletswe ke bophelo maria tjena fela. O tla ntetsetsa re ke re bue ha re sheba taba tse amang setjhaba metsotsong e leshome le metso mehlano pele ho hora ya pele. Hona ba le tjena ke batla ho tlo utlwa hore na o qhoba bosulu bo mang ba sa feteng ba bararo. Seng ba bahlano, ba sa feteng ba bararo.

0: 086-000-3084
1: Wena o dilo o botile wa tle na go e finka po e fing ha o supiwa ka mona na ho itse bula no atle wa le bula jwale ke go ra ka po ke nna e no go nka nna ka etsa e no go jetsa di phoso wena
0: eh
1: wa bona taba mo go wena ha o na mo go tsaile le kwa tetele gale
0: ga ke jale
1: mo go dia e re ke nja kere morana ga ntheba ka jimpane hle hao mogodi spora ka iwano na lwena ka jimpane ka mono tsoa o ska ba ba gwa bana ke re skwi matatiede spu ma di tsaka mo ha re fapota mogodi jwalo ka mehlalo matsatsi a ke khutla ke khutla ke re nka tsa tsapo ka nana di ka mo lwena theuwa theuwa di fateng hao kena batho ka o tlhola ke mo khosi o tshwara tsa dinga mo kebeno ba ne neng tsa dinga la sonto ba mo kebeno ne ke na le wena empa ke tlo lu gifa tabeno ke na le wena mo khosi o nkutlisa bo so go na le mo nthunsi tsa le go le teng ke tla go tla tabeno yo no ntso bua ka yo
0: tsa dile mona ta ukwa
1: a o ba go le mo khosi ya ka
0: go le se di FM di mera hle
2: go tsonda di
0: re tle ga
2: a re tle ga ya
0: ha mona
2: kintate ba baka ka mona ka rosendala ka mona mme ke kena le matsa ka molemoeng kena le motšhana ka tefo ke kena le kgatsedi ya ka mamaka
0: o hema kaka
2: helante ke letsileng tate ke tsile ke mohatlhaula ke tsileng
0: o dula kae he
2: Eh ke lo ga mo ka rosendala ka mona.
0: Oh o motho a mautse.
2: Ke ya ke motho a mo mautse mona papa.
0: Ke bona mautse mo lena le di pavement e strata le strata ma.
2: Ah ya ba di ba mo ke u di tsenya ya re ke se se tsaka robot o fela. Ba di tsu di tsenya ya le tsena.
0: Banka ska si ya banka mo ga le banka.
2: Eh ha mo no bua nnete ntate le yona se ntse ga e ba tsa isa ta bebeti.
0: Ke le mo kwa.
2: O le buile nna ntate.
0: Le tsela le foto a se le mo le se. Halo.
3: Dumela ponto wa selebo.
0: Dumela di yao mogebane.
3: Ponto ntse ko mametse ka SABC Plus app ke kopa mathela ka mane ka ka ma respect ke re aleta fusi msolodi. Ke re tsietsi masimo monana so nti. Ke re ma mintsa bane ka mane ka Senegal. Qetelle ka ba a ibuhle ba meqhileng le ma plus ya mabapi ke re ba mamele ponto wa selebo.
0: Tsela e o utlwala ngwe le bonolo ka teng. He e ka go no dilo o etsele ditse gore ka tlase. E
3: ah e jo a lo pon.
0: E ka go no dilo pedia di yabetse fela no dilo o thokwe.
3: Ne tso a se ba uthea.
0: O tso ba ipuelela.
3: E a ja gona wa se ba ipuelela.
0: Puelela go utlwe, ipuelela go utlwe. Di a o kena o tlile ngwana nana.
3: Ewa bo qadile o shapo pon.
0: Ah yona da di belela yana ba utlwa.
3: Qala tsa dilo a mna tme yao.
0: Eh di yao a khona. Ke le sedi di bela hle.
4: Dumela pon tele kae?
0: Di bua le mang ho kae?
4: Je ne te sa ba tsane ka bilo bro ku ka mona re ntse.
0: Eh.
4: Ke tsos ke ba bisile la ni chiba ka botavile. Ke re mampe nna ke di ka o dingala ke tele ka ntibi ntibi mranya ke ka se jenia Kialibua Ponto.
0: Realibua. Bamezele se dia femu tume.
5: Wapila Ponto.
0: Kiapila wapila.
5: Kanto. Kikupa ukwa usiwi li stoni gama nga posh. Kiri mrena rantiba. Kikotele kankai kai. Kialibua se Ponto.
0: Let's ask you
5: thank you.
0: Mama, it's a little bit of a city. Jume.
6: Come let me get a ponto.
0: Written like
6: a. I'm not a ponto. I care a malika to Ravile, come on a camelodin. Here is good to tell like a ma KB. Anna Bolshe, Baku, I was feeling malarato to Camelodin, Virginia. Thank you, ponto.
7: O ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke gore re gemele lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo. Kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Ha re ananeleng boinehelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa. Ntate Nelson Mandela ha re ananeleng boinehelo ba hae ba ho lwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
0: 086-0003-084 ya panyapanya mehala ka kwano. O Ponto dumela lesedi. Lesedi FM dume.
4: Ponto dumela mohatu.
0: Re teng le kae?
4: Ha monate le kae papa?
0: Ha monate ke mang kae?
4: Mme sino ma ka ga mmu.
0: Eh.
4: I'm going to go to the house.
8: Lucas Chou de Beltran den walam. I give you two very Makali Mawali Kosi. They give you Kuvali Tabang Wahatadi. They give Katalagan Dozy Lavana on a Beltran den, Babu Kuvali Lucas Chou de Walam.
0: Sassidamana.
8: All right.
0: I'm at the Ponto was set up to me.
9: Oh, Ponto.
0: Little.
9: I tell the guy, Papa.
0: Hamonatic, you were a mangai?
9: Go to remove one, or come on a cabo table, look at him.
0: Hey,
9: Ricky, the Kobabusi Buna Liena, the Giris Kukuana Matati, and then I Kobabusi Buna Liena. If you look at them like that, to Nuko Portugal, Tango,
0: American Gabara Rabo, Catera, Mamesa Ponto was Salabo Halo. Jume, I think I'm going to Jume.
10: Nena Ponto.
0: Eh, retela.
10: Bete ya re tswana nda ke Ponto.
0: A mona teke mang kae?
10: Le mkhono ma hlatsona le dimona.
0: Eh,
10: a ke tlobe bo shiwe ya re nda tswa bana ba ka. Nda ke mokwini. Ke ya mane di plasing tsa riti a mporobela a ke tlobe bo shiwe ya le nda ke no se tsana mokwini re mo ya na tla le mokwini. Ke ra o ge gore nda ke Ponto se re ka monate.
0: Tsile mona de mamedi uteng hole sedia fa mutume
11: tuma la panto selaba
0: ritele
11: ke tengo kae
0: amona
11: eh welcome le feka go di poto ke re ka le boa simole wentse meng ka mo ga tsima ole paris ke khuwe busile eh a swa ga tsi sofi mali te o tswe tsa mona na tlisi ke re khaitse dia ga ke le tsa ka mo le fe qetele ka a us ekness mohlakwane ka mana ka constancia tloof ya le bua ponto tsatsi le mana tsi bo monate
0: re nge wa o qetela le seri
12: o ponto wa sele bibi go o qetela
0: e wa o qetela o ma
12: di siena gatebe ka botabidi ka mo
0: e sien
12: e chapo ke a dikena le tibello mogadi mogwadi wa business bone magodiwa thobantsho ke tshumi yaka ke kene le dikatleo gatebe wa business bone mali ke kene le December Temba Libya ka mona ka botabidi ka mona ke a leboa.

0: le shemele metso e mehlano metso tso pele re fitla o renya pele mametse mo gahlelo wa pele le monatirana na o kila RQ o B le ke la manto ya la bohlano empa na ke qatella tsatsing la la boraro jale ma America jero hle dingata tse yo le mo re tlo shebana le tsona ha ga ke ke kene mo
1: di tabatse a mang se chaba ona le ponto wa selepo lena nong le RQB holi sedi FM fela
0: ho tsena tse a mang se chaba mo ma America jeno o re sheba mephato ena e se molaong eo bana ba ntseng ba timela mephato ena e melaong eo bana ba ntseng ba timela hei ke taba tse ngata haholo mamedi re batla utlwa gore na maikutlo a gago ke a feng he ge ke re bue jalo ka e le gore ke taba e ka sehlolong ka taba e ka setlhogong he ge se ke ga o tima monyetla o kobe karolo ya taba ena ya rona e amang setšhaba bane ke taba e amang setšhaba nnete fela e tsalang ka roma keišene a rona ka o fapana ke shebile mane bo Orange Farm go na le mephato e seng molaong ya dipolastiki e ntse kwalwa ka mane ka Orange Farm ka mane go tlwetharwa le kwa mane ke bothata bona bo aesale jwale ke dibaka tse ngata ka o fapana Eastern Cape jalo ka metlha le matsatsi e sentse itlhoma pele he ka bashanyana ba ntseng ba tlhokagala mephatong ga re ke re bua ka taba ena mo mamedi re ke re utlwa gore na tharollo na e be bakwa ke eng ebile tharollo na e ka ba efeng gobane hei go botlhoko man go botlhoko go latlhegelwa ke ngwana a tlhokagale a ile mo wa ro rata ntho ba bang ditlalego tse e nang le o tlha ke gore ba kwetelwa gagolo ke bana boramephato ba semelaong basue bana ba banyane ntho tsena kaofe a ke re bua ka lebollo re ipapisitsa gorolo Aforika Borwa mona bontate Lesotho lo na le ka eletsa jwang a ke tsebe motlhomo e ka nna ba boetapele ebile bo mametse gona jwale ditabeng tsena tsa mofuta ona 086 000 3084 086 000 3084 mametse lesedi FM lesedi FM ke molelo o tlo tsebe ke tlo botsa dipotso mameditlhe o se ka ba gena ge tle ke bone fela gore na ke banka jwa ba teng kwano le ke ge ke re bua mamedi o go lesedi FM dume
2: Yesomotho. Ponto akere pilisa gona ha o sa tsola le pele le re tikisa ke tima fela go tsena metshwe la tela go le ka o ya bana tsa go pele bo botle ba re tsena ngwana ha o hana ama ama tlhogetse. Ke le hona le di foromo tso di tsatsang le wena ho le mtsa ba mopato o na le di pampiri tse ba mo tsoma di ka. Le ha o ya mo o ntsa gona mo ponto. Ile re ha o ka dira mo phate ka bomme mo phate go le ha ona pa ntire ke tsa ye ba mo ya boitsa mo phate mo la o mo itse tsa mo ponto
0: o ba pa ntire di ntse di ka tlatswa ke re ntate ga ntheba empa bo fumana hore lona mo le phelang teng motho yenwa ya phatsitse ngana le dijwa tsa o fepa bana empa ka molao ngaka e tlo bolotsa ga mo phate wa selo seo ke hopola hantle hore tshwantse boemo bo sha jwang pele e be ba gore na ke motho ya chaileng na ke motho e leng gore dijwa diteng na go ka tlhokomela bana ba palo e ka bang teng jale ga re se ka ra e sheba tabeng ya difomo fela difomo ke tsena tlabe di tlatsiwe hantle dijwa di le seo
2: ponto a ke ba tlatse difomo gante o latela melao e ba mohlomo o teng mo diforomo tseng gobane molao ono go na le melao e bana motlhomo e teng mo o nale mophato o santse ba bofuto ofeng gobane okitse ke mophato mo e le ga ona dijo ga ona eng ona letho so wa bonala gone ga o isa ngwana mo e le gore tsena disebediswa tse ba mofeditseng ka gare bophato ga dio o bontsha fela bophato ono ga o mo molaong
0: naape a ke isa ngwana ke ge ke tlabe ke le motswadi
2: eya ponto
0: a gore ke le o netefatsa gore na ngaka ena le dijo kapa ena dijo a se mosebetsi wa kake
2: ke mo ke wa bona ka u isa ngwana mo ponto ke mo tsentse wa ka dikarolo bona mo phato o e le bo lutile tele o ka tlhola ngwana mono
0: e ke la go
2: ha o la tsago la fela mo ponto o isa go le ba mo firala empa wona o sa etsa di follow up o sa botsa le ka ba mo phato e ra le tsei ba mo go re tsei ka ma ya o ya ka mo la o tlhola ngwana
0: ke le bua ntate empa kana go ngwana ka titimela ke re ke le bo wa empa
2: ka ke ponto
0: e ho le seri FM dume
3: e ponto
0: re tene ka ha mona darbu
3: ai that's why na ba ho pile ba kwa le se why ba se bona o itse bona le go fa ke tsaya
0: ba etsa jwang tate
3: ba ha u fule ba se ba le sutu mo ha ba ka u tshona le go lola tsa mo tsa ja ba to etsa
0: empa mamela ntate o tswa le sutu
3: ae na ke tswa mo mara ke le ka go lola tsa sutu.
0: Empa ke re ho wena ha o tsebe ho hona le ba bang ba bontate ba tswang le sotho ba fihlang Afrika mo ba fihla ba phatse hona bo vale mo bo kae bo Bloemfontein mo la wetse betaba eo
3: ntse le ba le le hore ba iketsa dingaka e se dingaka ke ntse ke ntse le mathata le go batho ba kopana le ona ngaka e bile ya ke tsa sport o ntse o ke tsa dingaka e se dingaka
0: empa hape a peneng la o ka iketsa ngaka empa se sarang ke o ga o bolotsi wa tsebana le bollo le tsamaiso jwa.
3: E wa tswa le ka mese go sala house how ke tsanga ka o singaka o tloga di tshidi tsa tse o re nga di a fella.
0: Ke re bonta.
3: Tai.
0: A me se ponto wa sala bo dumela.
4: Mogosi.
0: Re le ga.
4: Ha mo na tlo ga mogosi ke go tlile se koe.
0: A go utlwe he o tsena tsi a manse tshaba wena o re.
4: Mogosi wa ka e re ke tle ke be ya taba ke na. Wa tsiba le bollo. Ke ntho e leng gore e hlomphiwa haholo. Se e leng gore nna ke na le tsebo ya sone. Pele ga mophato kapo mobolotsi kapo ngaka e batlang e se ngaka ga mophato gobaneneng ya phatsang o tlo batla ngaka e leng gore e tlo tla e mo emela o tshwanetse a kopane le komiti pele. Ya babuidi ho seba hale hore na ha a batla ho ba le bashimane a phatsa o na le dijo tsene paeteng tsa ho fepa bana bana ha ka ta ho ba le dijo tsene paeteng tsa ho fepa bana bana mme ho ba ho kgutlwa hape ho ba shejwa ngwano eno hore bashimane ba tshwanetse go ba loye ma go yo go tloa moo yena ya phaditseng o tshwanetse gore a be le basuwe basuwe ba e leng gore ba tlo tlhokomela bana bana ebile a tseba gore basuwe bana ba tlasa gae go tloa mono e le gape a tshwanetse gore a lo batla dingaka tse e leng gore di tshwanetse go di tlo mo thusa gore bana ba ithole ba le tlasa tlhokomelo e nepagetseng gore na kore meleko e ka tlhaya ka ntsena le ka
0: ntsena re etse tsena gore se ka batelele bothata ke bona boteng tharolo e lokela e ba efeng tharolo e lokela ge batla tharollo ona ba le tsena mathata ke anatlha
4: tharollo e tshwanetse gore e etsagale gana jwale ye mathatana e leng gore a ntse a tlhaa ka yone mephato enana e leng gore e a kena e seng melaong ke na le tumelo ya gore ga golo jwale ka ntse o bua ka borenke fa mo o bua ka bokae o bua ka bokae ga golo re bua ka taba ya Gauteng mona goba lwele ke tseba gore bolelo la Gauteng mona le kentse le maponisa ka go tshwanetse go thola le maponisa e leng gore e leng gore a tshwanetse a be le boikarabelo ba go mephato ena e seng melaong e kwalwe goba e leng ga gona tharollo efe kapo efe e ka e tsagalang ka ntle le gore mephato ena e leng
0: mamela tasporo mephato e kwala selemo le selemo mephato e seng melaong ya ipheta go kwalwa e ntse kwalwa le ona ba le tsena e ntse kwalwa e seng melaong empa bothata bona bo a ipheta go kopa tharollo
4: tharollo mogosi wa ka ga gona tharollo efeng kapo efeng ka ntle le ya gore e ntse e ipheta jwalo go tlhokomele e le gore jwang kapo jwang tharollo ke ene na go e kwano e ntse e ipheta empa nna se ke se tlhokomelang se tshwanetse go se etsane ke se e leng gore go tshwanetse gore jwang kapo jwang mogosi ha molao o lwane ka thata la ntse e kwalwa e ipheta ga gona tsela efe kapo efe e leng re tshwantse e tsana gore molao o eme ka maoto go thola
0: a re lebogang tate ne tlile ke batla ke tseba gore ga ore molao o eme ka maoto ba etse jwang go etswe jwang hobane ya ho kwala isa lentse kwala selmo le selmo ke re bua re fe ba ba monyetla rutlo ba re.
4: All right mogosi.
0: Ma metse ponto ba sala budume.
2: Era ponto flex.
0: E retele.
2: Ha ke ponto.
0: Amonate, tsi amanse.
2: Charo lo bua le pitse wa le khosi ponto. Tharollo ponto ntle tlamile fela e etsala mephato ne kwalwa ponto tharollo ke a gore batho ba ka fela mesuwe le dingaka tseo ponto ga ba tsamaya ba lo kena ka ra tšhangane ba lo arabelela mephato ya bona gore na o tlajwa mophato wa gae o kwalo o fitlwele o fumane gore mophato wa ye ga o legale o kwala ka tlasa mabaka afe a lo arabelela dipotso tseo ka o fela ko molaong kwanana gore o tlajwang o fitlha o nke bana ba batho o re o ngaka kapo mosuwe ga o kaeta bana mophato o fumane le gore ga o molaong and gape batho mesuwe e mengata ponto ke bana ba banyanyana borra dingaka ba kgetlha bana ba banyanyana gore e be bona ba etelelang pele bana bana ba rona ga ba le bona ba le mesebetsing ba le siko ba fa batlankana bana ba banyanyana mephatong re be bona ba latelang ba sa tsebe next jalo ka o tswa ponto motlhankana a qeta o tswa nne o kena ga a qeta o tswa selemo jalo ka December ga bana ba kena koolo o eteletse bana pele mara a qeta o tswa nne ka kgwedi enaanantao yena ponto o eteletse bana pele ka ofela
0: mabele mona bas o mogaontse basua se ba kgethwa ke dingaka
2: ntate ponto dingaka tsena ke tsona tse di kgetlha bana bana that's why mephato ena e sa laoleng ka ofela yona ponto
0: e be ke ntho e tsang gore ba kgethe matitšhere a manyane makolwanyane ke ntho e tsang gore ba etse jalo
2: ba tsamaya le bona makeišeneng ba kena le bona mana mo dithebeneng bo ka ba duba ba kopane le bona ba ba fa ditšhelete ba ba etsa ntho tsana ka ofela tsona ponto
0: ba rekelana jala lekeišeneng
2: ba rekelana jala ga ba fitlha mane bana ba sotlhega ka ofela ga bana taolo ka ofela ponto ntho tseng ntho tse ba tsonatsonatsona dingaka le mesuwe ena menyanyana tlamehile ba lo arabelela bana ba botho ba bankileng mono ba ba fitlha ba ba beya go sena dibaka tse tselokileng go sena tlhokomelo ya gantle le tsone ya dijo go na le batlhankana ba bangata ba tsamayang dikgaetseding tsa rona ga ntse re le siko ba batla ditšhelete ba re bana ba batla bo di-bb ba batla bo ding ntho tse ga dikene ka ofela maare batho ba sa tsebeng ba bantsha ditšhelete ba fa batlhankana bana ba tsamaya ka tsona pone
0: matlabe a ba lo ikarabelela magotleng a dinyewe o tshwajwa lo wena kere
2: ntate nna ke tshwajwa lo ga ba lo ikarabelela magotleng a dinyewe rena mophato wa go kwala jwang o le ngaka kapo le mosuo ya tsebang molao mophato wa go kwala jwang
0: tsee le bontate
2: thank you ponto
0: a re nke motho teng ke le sedi itumele
3: ntate dumela
0: monate ke ntate mang
3: ke ntate mosia kwakwa mona
0: ntate mosia kwakwa
3: ee bamo mona ke se bolo jaholo ntatewa kaswa monna ntho tse ding di ukisa bohloko nna ke se bolotsi and ga ke dumele ngwana a ka tlhokala mophatong ke santsa ke gana le gana taba e kgolo wa tsona ke ga ke tsebe putso ena o e botsang ga o na motlholo wa gore ga ke tsebe na motlho mo go emetse ngwana mang kapo wa bopresident ga o na motlholo wa gore bana go thongwana go tlhokaetse mophatong e neng mophatso e kebetseng fela motlhomong e keneng ntle le melao le montse lesetsang lesela bana ba ntse ba tlhokala achindate e a tshosa monna nna ga ke tsebe gona kebe ke re kapo ke democracy e ileng ya etsa ntho tseng goba ntho ena re ntse re tloa le yona gole mmuso e be motho e le ga o sana motlhala wa gore batho ba ba ka kwalwa bophelo ba bona kapo go ka etswang kore nna ke lla ka gore ntate ke a e bona tsena tsa gore go tla etsa wang go tla mara bothata kore motho batho bana ba ntse ba tlhokagala nako ena ka go fela
0: ntate mosi ne ke batla go utlwa mo nna re ka re ke democracy kapa motlhomong lona le eteleletswe pele ke batho ba sa kgoneng go nka dikato tse nepagetseng
3: wa tseba ga ke re democracy ke e reng ga o re wa shebana mo dikomiti mo o fumana go na le batho ba tlhagang mona gana dikomiti mona go entse bana ba sa tseleng taba eto batho ba ka pelepele bana ba e leng bona ba fitlhang ba etsa dintlho tsena ba beya melao o tla fumana ke batho ba sa tsebeng tlho tsena batho ba tsebang melao beng ba ntho ena motlhomo se le utlwa fela sona le molao ko ona o tlakileng gantlentle ntate batho ba re eteletseng mono
4: I didn't know. Bothata ko rena motho ena batho ba le ngwana a tlhoka eding ba kositsweng ba felela kae ko gona ka uka gothe ke bana ba tshwere kae kae mara batho bana o tla bonantse ba tsamama ga ke tsebe kapo motlho o mongwe go engwetse ngwana a tla tlhokala kapo a polestende motlho o mongwe o tla engwa ka maoto nna ntate ke a gana man ke santsa ke lelatola kana ko a ga ke ukwesise dibaka le ntho tseno tsa gore he bana ba banyanyana ba tla kgethwa kapo dingaka ke a e tsewa dintho tsena ke ge di etsiwa ua mo go na le batho go na le tsona dikomiti o na le mara batho bane ba ntse ba dilemong tsena ntho e bua ntho e lengwe bana ba tlhoka ete le se tlang tsebe go swa selemo le selemong tse otho bana ba tlhoka ete empa batho ba tlhoka etseng bana ba ba tlhoka etseng batho ge sa ukogo batho ba tshwerwe kapo batho ba kgentse ge ba bona o a bona motho ena gothe bana ba le ba tlhoka mphatongwa ke ene o ntse a matha ka ntle go engwetse ngwana mang ke neng mmuso ka potlaema ka maoto mara ga ore wa sheba ditaba tseo ka go fela tebele le mone le le meeting batho ba tla ba baeta ke ba sa bololang
0: hai ntate mosia ke ipotsa dipotso tse ngata gagolo ke a leboang tate e sekala ka tshwara jalo ka moo ka tlwatlwa ka moo
4: ntate waka
0: ke lesedi ba qetelela ba bararo ba o qetela dubela
5: lekae poto
0: re te lekae
5: re te morena kama
0: hamana
5: taba kore ga o latele metšho o ke lepeye a bua mona sebokeng zone 14 metšha ga e latele gantle ngwana monna bothata ke bonana motho a e tsang lebollo gona jwale ka nako nngwe ga na tsebo ya gaelela ke number one number two ngaka lo e batlang dikamano tsa bone o tlhotlhole ga di gantle ka nako nngwe number three ponto ga amana o ka senke motho a qetang go tswa lebollong ka January o bo re a tlo binela bana ba kara ntlo o ntse a na le letsoko ntse a nkga letsoko ntho e ntenang ya go qetela ke ya gore batho ba kwa tseba aponta o lo binela bana ba batho o tlameile o ile go tlwa lekeišene mo o tlwang teng ga wa tlameye o kopane le motho wa mme o boya mohe thute mo ha o fitla mo tse ding tsa dintho tse e tsalang ka gara mophato batho bana ga ba bee bana go ya ka diboko tsa bona go bo thola bana ba gatelelana jwale keto kenana batho ba bulang mephato ba sena ditokelo ngwana monna ga ba llelwe ke mamadi mana ga ba llelwe ke mamadi ke a utlwa ntho e buang ke phetapheto ya puo ya gore mephato e ntse e kwalwa jwale e ke sa e utlwisising gagolo-golo ke ya maponesa go tlowa lekeišeneng go ya thuteng moo ba bangwe ga ba bolola moo ba kena ba bona ntho tseo jwale batho ba na ba llelwe ke ditshepe ngwana monna ke yona fele ke buang ponto o na le potso
0: ga ke na potso ntate ke a leboa
5: a re leboe ngwana monna dikgomo
0: papa ye jo bo motho ya tswa
5: ndade
0: motho ya tswa
5: ke motho ya tswa mo
0: eh
5: ha ntse jo na ntate ka 1988 kwana
0: hai ne ke re ke le khalime go bana jwa le tlontlollwa ke bana ba bolona la bona
5: bo hulum ba ntwa tsa ke mponto bana ba se ba binela na le ke bana ba banyenya ena ntse ra tingetsa la batho ba bulang mephato se ba etsa mekgatlho ka lebollo ke ka go utswiwang bana o thole go bana ba isa motho a ne ena o shebile tšhelete
0: jale lona ape gautse moo bana ba ba tlametse ba tsamaya makolwane a tla ba ntse a tsamaya ka pela bana ba tshwaredisa bone
5: ke e nngwe ya ntho e ke buang eo ke ka go kereng bana bana go swetsiwa mephato e ka re motlhomong ke ntho e mpe go batho ba bangwe ena le mphato ke meetlo fela mo o lo rutwang dintho jalo ka motho wa ntate
0: ke leboa ntate
5: a re leboa
0: o katela ke le sedi dume
3: ondo
0: hey kai
3: ah ndina o phela ha ifale e le mogaleng so sa tsopola mpete batho ba ba sa ba sa ba simile mpete e simile o phela ha e kwala ka o phela o le mogale ka lampatso ka ona go le mpate e tla bona ntse e buda mtumo mo go tsimpatso a tsapa ka wa le mpato ite tsaya ka mogomo mo le di ka mogale mo tsenne go hona go tla baletsela gore batho ba etse ditlo ka tsela e pedi re ka ntata ke ta u rela re ba bamba ba ya bana ka o sala telane e dire ntse tse tsela ntse
0: ka pa ntate o tla tsile ka pa ho shejwa ho re na le ke shine le le kai e be ho tla dumellwa mohlomo mme phato e megago ha ba le ke shine le le ke shine le nyenyana ho tseba le fela gore ke nga ga tse tharo fela ha o ka wa tlela re na le mephato e feta nye meraro ho nka gato tse go
3: jolo mo le he wele o tla se tsita be le ke bua ha monna ke hantle o go le ka go swa ka lotso
0: ya le bonta o ba jwala jutlwe ka ga ile mengata ha holo ke mona mo ile ngore jwale ena e mengi se tlohla hela re sa tsebe na hlekele ka
3: e le le le mabosa jinga khona hore a tsama yone a itutse bona mphati e o kae ka o sela yo
0: re le bona ntate ka maikutlo
3: thank you
0: mamedi re qetile he ne re fera ho ye a manse tshaba ka jeno ke re dumelle mo mamedi a ke a ntse maikutlo a ha ile yena ho bana jwa le bana ke bana ba ntse ba ba hlokahala ka bongata mephato mona ha holo ho yena e semela wo mpotsa ko rena e ba teng jwang haiba ile a fumanwa selemo se fetileng ya kwalwa ho etswa eng ka batho bana ba ileng ba bula mephato e seng molaong jwale mamedi o mong a ileng a kena kapa ba bang ba ileng ba kena ba fane ka ntlha tsa hore tshwantse ho nke dikgatwa kgatlhanong le boramephato ba mofuta o jwalo le bona batho bana ba tlabe ba rupella mo bo bao bana ba tlhokaetseng ba le ho bona jwale he ke ditaba ke maikutlo a mo mamedi mamedi o tshebeletso ya lesediwane potso ke hore na ngaka e fuwa matlajwang a ho bolotsa ngaka e fuwa matlajwang a ho bolotsa ho shejwa eng bontate ba bolotsang ba etse ba taba eno rena ba sheba jwang kapa ba fa motho tumello jwang basuwe ba kgethwa jwang ke ntho ya go binela bana ba banyane o binela makolwanyane e tswa kae bana ba binelang bana ba bang ba kgethwa jwang ke bomang disaboletse tse bonagalang dikgatisong tsa di-video tseo babolli ba bang ba tlabe ba matha le bana kore ba tshwere disabole ba etsang ba etsang ga golo re shebile ka mora ka bo orange farm re shebile ka mora ka bo kgutlwa tharo a lekwa e etswa ke eng ntho ya mofuto jwano ntate mosiana letsitse a re ke mongwe wa batho ba bolotsang a mane ka tlwatlwa mme ga gona bothata ba mofuto jwalo bo o bona e le tlwatlwatlwatlwa e le kana-kana ba kopanang le bona mathata e ka reng ana e re bonang a ntse e tsala go na le bana ba e leng gore ona ba tsena ba tlhokaetseng mamedi marieng ana fela mme ke taba tse botlhoko nnete fela go batswadi beng ba bana bana dako ee ke bothata ka nnete a se taba tse monate ho hang a se ditaba tse monate a se ditaba tse monate ho hang haholo ho batswadi ba bana bana ho ba bang batswadi ba tlabe ba sa dumela hore ba ya moo empa be ba bolotswa gobane ho thwe ba ile ba ya moo ba titimela go sotha bana kgona go lokololwa o tlameya o ntshwe dikgomo tse kae kae o tlameya o ntshweng e be jwale motswadi o qatelela a sa dumetse go ngwana a mpa phatswa a sa phatsitswe monante o phatsitswe sebakeng se fosetseng e dingata tabatse empa mamedi ke a leboa he ka gore o ile wa tla wa tlaisa maikutlo a gago ke ne ke re ka jeno ke tle ko kenye go ena e amang setšhaba bane ka nnete e baka dipuo tse ngata tse ganang go fela le ka mana ka Eastern Cape ke mathata ona jalo-jalo ka metlhala matsatsi ba ntse ba tlalewa bao e leng gore go fitlheletse gona jalo tsena ba se ba tlhokaetse le mephato e ntseng e kwalwa bo Gauteng mane ke bothata bona bo ga e sale ke a leboa mamedi e lesome ya metsotso ka moragora ya pele ke mokgatlhele wa etela rqob leponto wa selebo lesedi fm ke molelwa wa rato wa lelwa ha mamelwe.

0: mametse ponto wa selebo holisedi fm
1: mametse ponto wa selebo tsebelesong e ratwang e golo ka ofitisisa na henya Afrika borwa mamere ke tlo di latla o renya bobedi ha ke di latla o tla ba le teng a veli moloi out test rata o tla di nka monnate o tlo reng ya bobedi o tla o sia jalo o renya bohlano renya bohlano ke la makumane nna na o ke la ditaba mantse wa mofokeng le moifo ba tla ba teng o tla o renya bohlano ya horeng ya botshelela o renya botshelela thago wa breakfast ya lesedi fm twa sa ke monono la bathukara la kisha patqacha ba tsama molo jonito ho ya jalo horeng ya borobong o renya borobong tholana moletsane o tla ba tsama le maletsatsi sejake jalo ka mohlophisi ho ya horeng ya lesho metsimedi re nya le tshumele metsimedi ebe ke la ditaba le bitswang gore ke imatlafatse metsoso ya mashumi a mararo ka ofela ebe metsoso ya mashumi a mararo ka mora gore le tshumele metsimedi ka ba le teng sebata ke tau tau ye kgolo thuso nke tsa motaung go tlo reng ya le tshumele metsimedi a fitile ka metsoso ya mashumi a mararo ho ya horeng ya boraro re nya boraro re ya tella afternoon drive ya le CDFM tla ba le teng le bomawela a tsa majolo le thabo mokone mohlophisi o tla ba le teng mohe itlabele ana ke mabana mabitsa ba ne ba da thuya thola bosiwa ole o tla ba le teng mo he ba be di utlwa ho renya boraro ho ya jalo ho reng ya botshelela renya botshelela ke la ditaba le leng le bitswang ka hore ke matshohlo ya tlabe ba tsamaya le bong zito ka dipapadi mane ho afternoon drive ya kwano sebeletsong e ratwang ke tlo fa 5 play at 1 ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele ka mora tsona re tle re hlaela re utlwa rena ditaba tsa mohloka le bitswa ka jeno na di reng hantsa makukunu a pelo antsama kukunu a pelo ge mohloka le bitso wena o moeletsa ka goreng le shomele metso be be tsotso ka mora go ra le shomele metso emme
2: ke tseo di tlabelane tse hlano sa hora ya pele le nanong la RQB le ponto wa selepo go le sedi FM fela
1: ao DJ Mveli salantsang walla mano marandranga dipuisano o re o keteka letsatsi la tswalo ka jeno ho la ngwaneso ke DJ Mveli Nhlapho a re ke keteka letsatsi la tswalo ponto ka jeno keteka buti o bonetse edintse ngata jwale ha o keteka letsatsi la tswalo ke a o jwetse hena go etla ngwe kena se alomoyeng se se holo jwalo ka lesedi tjena o behe dintlha ka botlalo o fitlhe gore ke nna ponto wa selebo ka mona ka zone 3 val ke a hola ka jeno jwale ke DJ ke mang ke o re my brother atanhlapho ke brother atanhlapho ga ke tsebele gore na o dula ka ya re o keteka letsatsi la tswalo ka jeno ke a leboa bana beso ka ofela ke a bona gore ka nnete ba bangata batho ba ntseng ba tshwaela male ba na le taba e ne e leng gore re keta gore re tloqe ka yona leshomele metsemere metsotso ka mora gora ya leshomele metsemere 5 play at 1
2: ke tseo ditlabelane tse hlano sa gora ya pele lenanong la RQB le ponto wa selepo go lesedi FM fela
1: mamedi re tlo nkela pina ya pele e monate ya loyiso e bitswang ka gore ke let me love you now let me love you now e tla tlatlangwa ke pina ya langa mavoso e bitswang ka gore ke best friend mawelele matsamang jalo le kwesta ka pina e bitswang ka gore ke all my life e tla ba number 3 e be reng ka pina ya monewa isbanga e teng kwano e tla be le ya bone mamedi re tshebeletso ya lesedi utse ka bantse hlano tsa gore rapele ke tshwere pina ya o qatela tlabele ya bohlano ke ya ntando e bitswang ka gore ke nguwe ke tsona tse hlano tsa gora ya pele ka mora mona he mo humatime mosebetsi o tswela pele ho etsahala let me love you now baby girl. Re ke re baby ke utlwela mona tijo baby girl ha mamara go tsempia ho lo tsa bo chechela

Wa ra twa

0: wa ratwa wa le wa le le sedi FM
1: Ponto wa selebo le ratola hao.

0: Wedding ena re keteka ntate Nelson Mandela. Hare ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa. Re malise di FM le o tlisetsang dikeletso, mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele. Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le le teng. Ke molelo.
1: Ke molelo a tshebeletso ya lesedi le shomele metso supile metso so pele ho hora ya bobedi mo mamedi ha re ke re utlwe hore na mohloka lebitso o re walla pelo e bohloko letsatsi letsatsi mohloka lebitso mme wa hae o ile a nyalwa le yena mme wa hae o ile a ya lenyalong le yena sena se bolela hore ntate ya ileng a nyala mme wa hae e ne e le stepfather ho mohloka lebitso e ne e le ntate wa hae e seng wa madi nakong eo mme wa hae a ntseng a phela mohloka lebitso ntate eno eo e seng wa madi o na ntse a mo tshwere hantle e leng stepfather ho etsetse hore mme wa mohloka lebitso a hlokahale ka mora hore a hlokahale dintho di fetuile ha a sa tshwareile jolo ka ha mme wa hae a ntse a phela o re o phela tlasa tlhekefetso ebile o utlwa e ka raka ipolaya ha ke tsebe hantle hore na ho etsahala jwang ka ha bo mme wa mohloka lebitso ko re mo mohloka lebitso a ka tshabelang teng a ka yang teng ha maemo a le tjena empa ho ya ka ditaba tsa hae e ka re ha ona maka ya nte ntle le ho phela mo maphelang teng tlasa tshwago eo e seng ntle ya e fuwang ke ntate enwa wa hae eo e seng wa madi eo hona jwale a seng ngana le mosadi e mong hape eo re ka reng e se le stepfather kapa e se le stepmother ho yena mohloka lebitso re ko phetela ditaba tsa mohloka lebitso mohloka lebitso mme wa hae o ile a nyalwa ka yena kore la bantwana ya e hapellwa le namane jwale ha e se hapelletswe le namane ebe khomo yena ya hlokahala e siya namane yena namane yena stepfather ka jeno ha se motshwake hantle 0863003084 o batla o tseba hore na a etse jwa ke motho wa buti eo a bontsang go sina mo wa ka ya nti 0863003084 086-000-3084. O kopa dikeletso kapa o kopa letlele mothobe maikutlo ka ha a imetswe a phela ka kgatello ya maikutlo ke motho wa abuti eo e le mohloka lebitso wa rona ka jeno eo mme wa hae ya hlokaetseng a ile a nyalwa ka ena sena se bolela hore ke sa pheta ntate enwa eo mme wa hae ya nang a monyetse e ne se ntate wa hae hantle e ne le stepfather ho yena ne le ntata e seng wa madi 086-000-3084 mohloka lebitso hore ke etse jwang jwale ebile gore taba e se di le mpe haholo hobane jwale ebile o sana le mosadi e mong hape ke a bona hore ha ke sa hlokeha ka galapa leno ke ja ha bohloko ke robala ha bohloko ke tsoha ha bohloko bo moepa bo anyelo setsa ka jeno ke hopola mme mabitleng mamesele sedi FM dumele
2: antle le ka gona ponto
1: etle le ka
2: ha mona ke ke nang ka mla ka mo khotlhetsa fela ka gore o ipola se se le she ha i tlhoko mo lenda to ka ho se o ka o tsena ba thu ha se na se to yo ba go ponta ke tsi bula go nkuka na ene le nna ne ke tlhoko mo ha hona mo sa mo sa di se mo ha a tlhoko nga mona ka ho se
1: ho ke batla ho utlwa hore ha o ra itlokomela a itlokomela jwa
2: ke ra ha itlokomela e seng a itlokomela a itlokomela ka ho se ho ne o se ntate wa hae ha a ne se mo wa ho ba ho na mo sa mo sa di le e se mo wa
1: ke batla go utlwisisa mona motlokale bitso o qadile o fumana tshwago empe ka moraro mme wa ya tlokale le pele mme enwa ya motšhaba teng jale ke batla utlwa gore o mo eletsa jang
2: ke ka o jereng a tlowe mo
1: wa tsaba
2: mohlomong a ye ditšhomeng se ka o fela batho ba tla o tshwarang gantle go na le a le mong a
1: tladitšhoming o bolela jang a lo dula le ditšhomi
2: ba tlo tshware gantle
1: allright okay ke a le bo a utlwa
2: thankyo
1: o rampa ikgethele meditšhaba
2: gantle ga ona motho ga onna motlhang batho ba tlo o lahlang ka o fela
1: ke o taba ga reng ke mamedi o teng kwalo le sedi tume
3: ponto le kae
1: ke bua le mangkae
3: Ya
1: tsaka lo tswe se pontho o le modi
3: kae o ha mpa
1: di le motsa ha e hantle mpa ke a buti ya ka tlasa dilo motse
3: no a tsama e pontho a e ho ipatela mo adulante
1: la alo ipatela maka dulanti
3: eh ka go gane ntho tse seletse ga o mo nate mo a o tshwe mo pontho
1: le o lo ipatela kae joang a sena tshelete ya patala gente mo hlomong ha re ka re o na ka lo hira
3: a pontho bo malome ba teng bo mama kwa ba teng a se mo a gona ra ka tlhoka le
1: fika he la re ko sebele no mametse ditaba tsa mo hloka le bitswa beke e fitileng mo hloka le bitswa wa beke e fitileng o tswetswa le mong ha bo ke a u sia ile nga tswalwa le mong ba tswa di ba ile ba hlokahala a hudiswa ke nkgono nkgono a hlokahala ile hore di family di sentse di ntshitse o nalla seboko a re ha ona mallela nteng wala are ska ra yetsa nye ka re ha rena le bo malome le bo rangwane ka pa le bo usiwa rona le bo abuti batho ba bang le bona bo phelong ba bona ho jwalo
3: ye bon Hai, ne atloa mo atloa ponto.
1: Ke a le bo utlwa.
3: Ke a le bo ponto.
1: O mametse mamedi ke a le bo wa. O ntsa mametse empa ke ne ke batla a tseba bophelong. Ho na le ntho re tlamang re ithute yona. Wa hopola mamedi mo hloka le bitso beke e fitileng. Ke ngwana ngwanana ya tswetsweng a le mong habo. Batswadi ba ile ba hlokahala. A tlameha ho hudiswa ke nkgono ya neng a setse ka yena a le mong. Nkgono a tlhokagala o na le ba le motho a senang malome a senang ga ngwane ona jale tsene ya senang mangwei di-relatives tsa setseng ka tsona maloko a setseng ka ona ke yane a gole e seng a bommai e seng a bontatae ke bana ba seng ba le gole wa gopola beke e fitileng ke la baka re ke gopola polelo ya ntate Mofokeng maana tlhalosa gore na gobaneng bona e le batho ba kgale bana ba etsa bana ba bangata ga re nke mamedi dumela
4: mogotsi Hai, ke mametse, ke tsaya ke mametse taba e bohloko ena mogotsi.
1: Re utlwe.
4: Wa tseba keletso ya ka nna nne nkareng go mohloka lebitso mogotsi. Mohloka lebitso se a godile gore a gomelele ditaba tsena go wena o godile. So a tshwanetseng a fetse ga ka ikopanya le di-social worker. A ikopanya le di-social worker a ka letse go bona gore na ebe ga fa a ka ikopanya le di-social worker gore na ebe di ka mo fa thuso e feng goba ke a tseba gore ba tembeleng gore ga ula ka wa le ka go kopana le bona go ba tlhalosetsa mathata a gago le mosebetsi ga e ba a sa sebetse ba ka leka gore ba leke gore ba mo tholele mosebetsi go fihleletse yena a tlo iphumana bophelong a itšhirele a ntse a communicata le tsona di-social worker tseno gore a tla ithole bophelo ba gae bulo tswelela pele ke yona tharollo le keletso se e leng gore nna nka mo latlhelela tsona mogotsi ga gona efe kapo efeng ka ntle go di-social worker mogotsi ke a leboga
1: ke a leboga ke o taba re fete re etse
0: tsotlisong ya ntate Nelson Mandela kgoeletso ke ya gore re emelele sedi FM re thuse ba tlasa gatelelo ke molelo

0: Mametse Ponto wa Selebo Holisedi FM.
1: Ha mamele Ponto, ha mamele.
2: Mamele ke nka ba mamedi ba bahlano fela ke ya kwala. Ke lesedi dumela.
3: Wo se motho.
2: Ke se motho.
3: Mathata ha se ke a ka go ka tsitsa se sa kelello. Ha mo tsoka le ditso a kwala ka hanong. A bule ka kelello. Ha ke mo a tlo sekolo ana le mangolo nyana a ma IT. Ha ipatela sekopo sa go futa o se ka ofe a hire a ikalle bo pholo fa ha ka ba tla ikutse ke ka bo ma zidi a le dzi dzidi ke entle ho bo futa o se ka bo ofe wa motho as mother as father go tla tshita se sa kelello ha kwa le ka hanu a gule kelello a makete a thutse tu mo futa o se ka bo ofe go sentse o ba ka bo khotsa fa ha lo hira a ikalle bo pholo fa se o ba le ke yona selo ke ka mo thusa taba ya tlo la batho tsa lo tlo la batho ke tsa mabaka tsa dipuse o ka pa go ba se be ha di stable ha o lo fa ha sa ka o tshe ha ga wa matso ha ga wa matso o nna le ke le seletse ke le ba pondo
2: ya le wa ntad
3: ya le ba se pondo
2: re nge mamedi u ten dumela le seri
4: e pondo
2: ke manga
4: e ke mo vhangwa pe a pentad
2: mo vhangwa a etse jwa mo hloka le biso
4: watu ba nna ntate na tatang o bua yana ka taba tsa social worker. O bane ba bangata ba ntse ba sokola bo malume ba ntse ba le tima ntse ba sotle. Aba tswa di ba se ba hloka etse. O malume ba ba le ya. Mo hloka le bitso ke dimelana le ntate re a kopana le social worker ntate. Di ka mo thusa di ka mo kalla matso. Batho ba ba bo hloka se tshabeng ba.
2: O ba ngo ke a le bua ke rata mona mo reng ba bang ba ntse ba sokola bo malume ba ntse ba le tima.
4: Ntate o jwa.
2: Tsatsile mona tau.
4: Tangu.
2: Yo taba. Ke le seri dumela.
5: Bantse dumela.
2: Re tele.
5: Mamse toka mona.
2: Ha mona tetse jwa motho ka lebiso.
5: Bontho tsa bo me re sia bana ha rama thata. Ke tama lo ka yo.
2: Ke tsaja.
5: Ana ina. Bontho ha nda de.
2: Eh ke mamme.
5: Ba hai ba hai ba mali. Hai da re ka ntse a bona gona o tsotsa jang ba jwale mbono wa ntse mo ha bo phula bo he bo mme ke siamela o ntse ha ma tsaka nne na na so ya ntse i ha tlo le nna man ba na ba tsitla ka nakat ai kho na ino le ka pond hai da me a bona gona o tsa jwa mo ga ni pond
2: mamela mamela
5: eh
2: wa bona ntho e ya ho hapelwa le namane wa bona hore ho molemo hore le mpe le dietsetse bo ha botsona ke mathata tse ya hla
5: banta e tsa bana ha bo e ka la o sha mo sie ka ntlo tlo ba ke ya ha hey wa ba la nna mo ntse mo nyetsa bana ba ponta ka bana di khutsa mo tse sutem ponta di sona mo le tangi ponta mo tse ka ba tangi ponta
2: ma me sele se di FM ba ba be di ba o qatela khotsa
6: le ka ponta
2: ha mona tele kae
6: eh
2: eh
6: wa tsuba ntate ka ba ne dilemo se di batla di lindi nyana ne ke na ba go mhlomo ha ka a tso ponto mhlomo a tsebi tsebeletsa and then a ikirela eh ke na na re tiona ntse ka mo sebeletsa ponto wa ne eh wa tsuba motho a se ntate wa o ba se motho wa hao ke batla ile ba mathata o tsara mna ta motho wa wa ntse le ting ponto na ne ke re mhlomo a tso jolo ka monna wa ne sa u le 28 dizele monna selore a tswa itshebeletse ponto and then a ikirele mo ka ikirelang ponto ga ona ka mokgwa ka etsang ka teng ponto
2: ee ke a leboa empa le kelelong ya rona re nne re bee taba ya tlhokego ya mosebetsi ore ei ke mathata tšhentle le a balege a itshebetse
6: ee ga ka leka fela okang ke ponto a seo itsereaaole ka mosebetsi e se gore tshwantsa le o sebeletsa motho mongwe a ka itshebetse a etsa nnete fela bane le tšheleteng yana gore a bone o patapata tlhoka sekemeke maitebogela ka mafatlhaneng tuileng tanke ponto
2: wa o qetela ka bokhutshwane dumela
7: dumela
2: ya re otla ka bokhutshwane ke ntate manga
7: kebatgobadi
2: ee
7: ee wa bona ei deboese yongwe sefitsele ka te nou man ei ga ne ka ba le motswalle gore batho ba tsenang kereke le bona epi o iwana ka mofa badulana sana then e ka re nako a e se tsamaya apane mo a ka iteyang teng ka bane e nkodi la sena pisi ga go monate
2: re ya le boata
7: tanki
2: ke o taba babedi go phela monate bophelo e se go phela o na le tšhelete fela kapa o na le boroko fela ei emotional support mamere ya tshebeletso ya lesene go na le batho ba bangwe ba tlhekefetseileng semoyeng le maikutlong tlhekefetso a se ya o otlwa fela e mefuta jwale na ke ke re ka mehlala matsatsi ma RQB kana go yengwa ga ntsha maikutlo ge ke re le ke go re ikenye di etentse batho ba bang ha hore motho a ye ho a usiwa hae o hopola ona le batho ba tswetseng ba sena bo usi ya bona ha hore a ye ho a buti ai o go hopola hore na le batho ba sena bo a buti ya bona ha hore di family tseletse o go hopola hore na ke di khutsana tse kae tse leng hore di family tsena ka pa di relative tsena ba ba hlobotse bana bana ba robala ba itshosa ka jenu ka mora hore ba hloke bomma bona le bontata bona ba robala ba itshosa di family tsena di ntse di lete jola ha go bobebe kana go nngwe ha o kena o re fela ha ke re motho o ntsana le bogangwane le bomalome le bogagadi hey ba bang ka jenu batho ba le buang ka bona bogangwane bogagadi bomang bomang ba fika le le fung ho seng ha batho ba hlaetswe ke mafu e be le hona ba fika ho seng a letsatsi le tshaba e le hore ha e sa le ba le siyo ba hey hona le batho ba o ileng dishono ba ntse bana la ba ha ba bo bona e ka ga bana ba ha bo bona jwale nako e tlang ko re fela ke re ithute hore he re ke re hopole mana hona le batho hona jwa le tsena go gobetse a saja o ntsana le ga ngwana o ntsana le o ntsana le mmangwana o ntsana go betse a saja go betse ka tlhala to tswa itsosa tse ba le teng batho bano ba bang a the a bana mangwe na go na hloka le ga ngwana o na hloka le malome ka pa e mo fumana re ne ba le ba bedi ha ba o sia o na hloka le ka pa mang ba me dinga ta ntho tsena ha re kopana o sasa ke la boraro la baratani la ne la le rato digamano le miyalo ga di seka seka dipina ke tsa lerato a se ka ba feto a ke tswa bona temvele molo ditheo dikalaneng bomamedi wa monate mananeng o tlatlang o latela a tshebeletso ya lesedi Afrika Borwa. A good morning and a good night.